0: Patras. Yan ang gabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga iCare Gold. Kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso!
4: Foro de los Pueblos, Roldan, Besana, Villarreal, Palasar. Foro de los Pueblos, Foro de los Pueblos.
5: 3 minutos na nakaligad sa tatna nga lasa 8. Pabalik na rin sa Foro de los Pueblos. Kung may mga mensahe ka mo mga ka-K5 galing palabot diri sa aton sinigapag pangalagad, ipadala lang ina diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasahan tang inyo sininga mga mensahe. Sa mga ka-K5 naton, kung may mga messages ka mo sa liwat, ipadala ina diri sa K5 News FM Rojas para mabasa ta inyo sininga mga mensahe. No, diri sa aton sinigapag pangalagad. Good morning kay Mike De La Torre, naga-monitor, Doy Arthur. Nagatutok na dere sa West Villa Flores maayon. Lindon Hano, good morning. Ma'am Neng Salarsa, naga-monitor na. Ma'am Becky Lana, Rex Valderrama, naga-monitor naman. Kay Ma'am Roda Donato Amago, thank you gid sa aton mga suki ng mga ka-K5. Kay Ma'am Nerissa Bautista, Leo Jan Billiones, kag Ma'am Rena Leo Ayan Rohan, good morning. Salamat gid sa aton sining mga suki ng mga ka-K5. Grabe, nagid ka puraot sang tiyempo subong, no? Mahal ang presyo sa gatong, mahal ang presyo sa bulong, magpa-ospital, nagsaka naman ganin balayran sa ospital. Dason mamasakit ka pati, why gid? Kaluluoy ka gid, kung magbalatian ka subong nga panahon. Gani sa aton sininga mga ka-K5, o galion tang pag-invest sa aton, ikayong lawas. Kayo know what, kung magmasakit ka do, mambal mo, do, diraan pala yung mabinag-binag. Nga importante, galing nga ginaalagaan taton lawas, isa lang ni ang lawas tang kabuhi ta, bilidhon ini mga ka-K5. That is why, dapat alagaan ta ni mag-ehersisyo kada no regularly kaon kada masustansya nga pagkaon o tan kag prutas importante gid na inom kada mo nga tubig tulog ka sang ambal ni Doc Ramil oy gani dapat bastante tulog nyo hindi lang adto ma ubra lang tanan kundi dapat gapahuway man kita no kay you know what kun sagi ka pala pulaw kulang tulog mo hindi ka man productive the following day which is correct ano pagid magluwas sina mga ka-K5, ara mga suplemento sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, tested and proven na ni, nga makabulig-amlig sa aton sini ikayong lawas. Kung may high blood ka, may diabetes, kami pagpalangubag-ubag ka na deskalawasan, ayaw na napagulata pa nga maglala. Tumari na nga daan subong sang DTX 500 nga suplemento, tandaan na DTX 500. Now, para magpag-on pag-indi mo resistensya sa lawas, hindi ka madali-dali lupig sa mga infeksyon, sa mga masakit. Kag mapagro sa imo lawas, ang yabi dira kag sekreto, Mighty C. Mighty C alkaline-based ga vitamin C, the immunity booster. Kag para malikawan ang ubo, sipon, trangkaso, hilanat, magtanlas pagid ang aton memorya kay as we age, nagapigaw memorya ta. Or estudyante ka nga gusto mo nga matanlas imo memorya, mayad ka sa klase. Magluwas ka ti, nagatuon ka, dapat gatumar ka man Clinica D3 Bio. Isa ka natural ng antiviral kagansay bacterial specialist mga ka-K5, ang Clinica D3 Bio. Amon empower tayo ng suplemento. I personally, gatumar gid kita sinis ang DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio, mga ka-K5. Available ni sa mga butika, malapit na sa inyong lugar, mabakal man online sa Shopee, kag Lazada, mabakal man sa sentro sa balaligyan mismo sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa McKinley Street, Roa City, tabok sang PLDT mga ka-K5. Tandaan nato ni kayong lawas, tagaan tagid importansya. Invest kita sa ato ni kayong lawas ara ang DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Dalang gini check tani report sa aton sininga patrol mga ka-K5 isa ka sa lakya no ba ano ni sumaka sa gutter kagda nagbunggo mga ka-K5 sa kwaniyo isa ka structure diri sa

0: area sa may barangay Inso, dumi mga karga ni nga Haloblocks. Ano, nagtalang ang karsada o kung nagtalang ang salakyan? May detalye si ka-K5 Rodney Daban Dalanon.
1: K5 News FM Live Report.
2: Bago lang din ka-K5 Roldan nga natabo ang iniman nga pagbunggo sa isa ka-elf truck nga may dala sa nga mga okon nga may dala nga mga hollow blocks no sa isa man diri ka sa Lapian nga park sa higad lamang sang kalsada diri by Enzo Village Rojas City. Kaya sa aton gani ini nga napamangkot ang driver sang sininga elf truck at diri gin pahayag ka-K5 Roldan nga nadulaan control ang iya sininga nga ginamaneho kaya ginhungod nga bunggo na lang anay sa kudal dere kaga amon agani no sa wala naman gyud na uman dala gyud diha na sagiran niya ang iniman niya sa lakyan nga nakaparka kaga sa subong ang mga kapulisan ari naman dere subong man ang katapos ang TMU gina-assess na ang iniman niya nakabo kaga swerte na lamang no nga wala sang dako di nga halit nga gibilin ang iniman gani nga aksidente sa kalsada kon sa diin ang salakyan na nagangkon lamang sa nga minor di nga guba ko sa nga signal light mismo sa buli bala kon sa likuran sa nga bahin sang sinimana nga salakyan ka kay Golden kay ni sa diri ka tricycle driver o nagapasalamat man na kati kay bangod gani ka kay Golden antes bala naglabay danay ang aton siniman nga patrol no naglabay siya kag gasunod lang gid ini sa patrol ta ang elf truck nga ni kagamo man niya nagbunggo dasun siya sa kudala kaya amo na gani nadulaan sang control so nagapasalamat din sa ka-tricycle driver kay naglabay na ang aton nga patrol antes man siya nga naka apundo wala kay kung wala ko no base kag siya ang nabungguan na sang sinimana nga elf truck.
0: Oh din ayun ni sa Inso kay Fiber Rodney.
2: Dari kanina siya mismo sa aprente ho, sa office bala sa provincial agriculturist ka-K5 Roldan no, na natabo.
0: Sa ano ni Kalye, Kalye Bilbao o kon Kalye Bilbao o kon Mabini?
2: Pwede niya siya no, Mabini. Ini siya ka-K5 okay. Roldan ang iningabahin diri. Nga na ang ginluntaran bala sa siniman na nga incident no o kon sang nga disgrasya sa dalanon.
0: Oh, ang driver sang gamay ni nga truck mini elf truck ni kwan kamusta ang sitwasyon niya?
2: Wala man sila nagkalapilasan o kon wala man sa kunano diri bala ka kay Fabrol dano so maayos stable gid ang driver sang siniman nga elf truck subong man iya sini duha bala ka sakay kay may duha ini siya nga mga kapdanan nga nakasakay man kaga kasi Fabrol dan ang ini nga salakyan man na ang salakyan bala nga sang Iran manuglakat man kuntani so nakasakay man diri ang driver kag iya sini bata subong man ang asawa pero kay maswerte gani nga wala man sang ambalta dako gid bala bali daw mahinay lang gid ang impact na nagtay og lang gamay ang ini nga salakyan kaga gilayon man nga nakapundo ang ini nga elf truck sang bumunggo na sa mismo diri sa Kudalman kay Fabrol dan.
0: Okay.
2: Nga madalang mga report sa NTK K5, Rodney Daban Dalanon. Para sa kampiyon ng balita, Servisyo Publiko, Kagalingawan sa Kapit sa K5 News FM.
0: Maraming salamat K5, Rodney Dalanon sa gindulong balita. O halong-halong lang kita sa pag-drive, especially kung may dala kang mabugat, no, ng mga karga sa mga truck or even mga mini dump trucks, mga elf trucks na haga-hagan lang ta mag-drive. Ah. Kaya ang krasada na, ara malang na, hindi man na maubos. No? So halong-halong lang kita sa pag-drive. Kapimpang ati may mga mabugat kita nga karga, kaya balam kung mabugat ng karga, ang iban madasig dalagan, hindi mag-prino, hindi man na makakagatgid in sigida, mga ka-K5, or hindi man na magpundo in sigida. So para malikawan ang aksidente, halong lang sa pag-maneho mga ka-K5. Kaga ang karsada, o sa ibantang mga abyan ng mga motorista, hindi taman pag-imoon parkingan ng karsada. Kay subong yung karsada, tado puro na lang parkingan. Tendency gutok ang dalagan sang trapiko mga ka-K5. 12 minuto sa dakaligad sa takna nga lasa 8. Kung may mga minsay, kamong aligay palabot diri sa aton siniga pagpangalagad mga ka-K5, ipadala ina diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa tang inyo siniga mga minsahe diri sa Foro de los Pueblos sa Perga. Maying aga lang ha, standby K5 Myla, maying aga sa mga nag-monitor na sa aton sininga Facebook Live, no, sa mga suki na aton nga mga listeners, sa mga nagapamati sa radio sa 10.9, dara sa 100.9 MHz sa inyo sinitag sa ka mga radio, maying aga, O, thank you git sa mga suki. Nato ni mga ka-K5 ka pa nga pinakamuda. Tikon wala pa. O, baga pa nga pinasang healthy na manamit pa nga DTX Coffee Mix. Amo gining ginakapi ko everyday. Ako yung mga pingadaan kisa sa pangapita sa aga. Most seldom magkapangapi kita sa aga. Magpanyaga ga pangapiman ta. Even tapos panyapon ga pangapiman ta. Kag simpreng kapita, hindi para sa iban nga kape nga mga 3-in-1 coffee nga ginabakal nyo sa Changi. Tistingin nyo bala kay gasulab, sulok-sulok nyo, ginataki ka mo sa hyper acidity. Pero kung ang kape nyo, healthy nga kape, barato na healthy pa, damo pa binipiso nga dala sa imoy kayong lawas, huay kagidperde. Inaamo ang DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix, di healthy coffee. Amo ning kape nga may amarguso. Di sugared sugar cane extract powder, may chia seeds pa. Kung gusto mo ma-detoxify ka, kung gusto mo maka-focus ka kag-alerto, kung gusto mo mapanubo ang risgo sa nagkalain-lain ng mga balatian, even cancer and Parkinson's disease, kagiban pa da ng mga masakit, DTX Coffee Mix ang sekreto, mga ka-K5. Maglos sa DTX Coffee Mix, may pilian ka man DTX Premium Coffee kag Prebio Coffee, mga ka-K5. Mabakal niya sa mga butika malapit na sa inyong lugar. Available online sa Shopee kag Lazada. Actually, mabakal man eh sa sentro sa Balaligya Andre mismo, sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa McKinley Street, Roa City, sa tabok sang PLDT. Pwede ka mo daw kabakal. Now, para sa inyong kahupusan, para hindi na kamo magplite, pwede gani kami mismo. Ako personally, oh, ako na makadulong sa inyo. O mga ka-K5, pero dapat per box ha, diba? Si bakal ka mo, isa ka sa city, do alang-alang man. O, at least minimum isa ka box ang DTX Coffee Mix. O, pwede tada maduloong mismo right at your doorstep, mga ka-K5. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, DTX Beauty Soap, Klinika de Fresh kag Extend Food Supplement for Men. Sa mga mister nga daw na huya-huya, magbakal Extend. Basta, para kay misis, pwede ka mo kapadala private message. Ah. Kami mismo, or ako mismo, madeliver, madulong da sa inyo. Libre na na yung mga ka-K5 para lang bulig sa inyo. Nga mas mahapos nyo nga ma-access ang mga produkto sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. 15 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 8. Good morning kay Ma'am Regina Parel, naga-monitor. Maria Fe de la Cruz, maing aga, Ma'am Maria Fe de la Cruz. Luis J. Dimo, Robert Agassi, naga-monitor. Daidin Boro, dira sa Cotabato, maing aga, Ma'am Daidin. Salamat gid sa pagtutok. Kag sa mga taga CVM Pawn Shop, no, dira sa Uyotorong Street sa Kalibo, naga-monitor na. Kag sa Alpha Omega Beta Ombits Fraternity and Sorority, halin kay Mike De La Torre, maayong aga. Bali, Mike De La Torre, sir, dapat mag-sukot na si Senator, ano ni? Senator Bato sa gobyerno para wala it may madalahig pa nga iban. Labag sa batas, magpinanago siya sa Senate kay Abi. Kung maisog siya, matalaw man gali na hadlok man kay Trillanes. Thank you again, Mike De La Torre, sa mensahe. 16 minutos sa nakaligad sa tak na ng alas sa 8, mga balita diri sa Foro de los Pueblos, gradulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Ang problema sa supply sang tubig, kagkalidad sang tubig na talakay sa sesyon sa nagligad. Sang sanggol yang panglungsod, e nagligad ga sesyon, nagtambong or kahapon, nagtambong si Metro Roas Water District o kon MRWD General Manager, Attorney Arcangeles, mga ka-K5, si Attorney Dante Arcangeles, anong mga nahinalaan? Anong mga problema? Ginlatag bala kung anong mga problema? Ano ang solusyon sa problema? Ano ang mga nahinalaan? May detalye si ka-K5 Myla Vasquez Fuentes. K5 News FM
3: Live Report. Kintalakay, ka-K5 Roldan, sa ika-43 nga regular session sa Sanggunian Panlungsod, ang nagapadayon nga problema sa supply sang tubig sa Roa City nga ginareklamo sa madamo nga konsumidor na gikan man sa nagkalain-lain nga barangay. Sa gindulong nga mensahe ni City Councilor Reynaldo C. Magallanes, ang chairman sa Committee on Public Utilities, importante sunod diri nga may baluan sa publiko ang matuod nga kaimtangan kag ang mga tiktang nga ginahimo karon sa Metro Roas Water District agod nga masulbar ang ila karon nga na-experyensyahan nga problema sa tubig. Sunod sa iya, matapos pila ka mga reklamo ginayon sila ni nagpatigayon sang mga survey kung sa diin nagpakigangot man ni siya kay Attorney Dante Arcangeles, ang General Manager sang MRWD. Agod nga ipalabot ang mga reklamo sang konsumidor kung sa diin gimplastar man diri kagin pakigbahin ang ila padayon nga tika nga ginahimo karon. Agod nga maamat-amat na makaigo ang linya sa mga tubig nga masami ginareklamo. Sino kay Magallanes, base ni sa ilang survey, isa ang barangay Dinginan nga padayon karon nga naka-experyensya sa mahina nga pressure sa tubig. Kagsad, law lang niya nagtubod. Buta nga isa ni kadako nga problema para sa mga pumuluyo, ilabi na ya, ay mga trabaho sa adlaw. Kay pagabot ni sa gabi, hindi na wala na ni sila sa tubig na magamit. Kay wala ni siyang may nagabantay sa ilang balay. Agod nga makatipo ni sila ya sa tubig. Subong man, magluwas sa mga pumuluyo, nagpalabot na sa reklamo ang mga water refilling station. Bangod sunod sa ila na mas duble ang ila sininga gasto subong sa filter nga konsadto anay. Yara lang sa isa ka bes ni sila mag-ilis isa ka bulan. Sa subong niya nagalabot ni sa tatlo ka beses ang ilang pag-ilis bangod nga mahigko ang tubig na nagagawa sa ilang mga gripo. Kag matandaan, no, sa gimpatigayon tong press conference sa MRWD, ilanigin sa isay ang mga rason kung nga man nga may mga area nga matindig kag may mga area nga dalayon man niya ang regular man ang pagtubod. Kag may mga lugar man niya nga malaka kag dumay schedule ang pagtubod sang tubig. Isa diri sa mga rason nga ginpayag may mga ginakayo nga linya sang tubig kag ang iba niya may mga wasak ang linya nga amo na karon ang ginatutukan kag ginaamat-amat pang-ilis sang mga taga MRWD. No, ang sa dinginan naman niya sunod diri sa MRWD, isa na ini ka madugay or madugay na ning problema nga sa karon ginahatagan na ninilay sang solusyon. Kag aminado man ang MRWD nga hindi ginidayon niya mainsigida nga makaio amuna no, nagahimo sila amat-amat danay sang mga solusyon pinagi man gani sa pag ginalantaw nila ang mga linya. Kung may mga samad kay ginamaymo pang disponiran amuna ang ila danay nga gina kayo kag nagalao man ni no or nagapasalamat ni ang general manager nga ginpalabot or gin imbitahan man sila no sa ginpatigayan man nga sesyon agod nga mabatian mismo nila ang ginareklamo hindi lang sa mga pumuluyo kundi ang or hindi lang no sa pag pressure may nga pressure sa tubig kundi iban pagid nga mga reklamo sa mga konsumidor. Yari ang kabayad ng payag ni City Councilor Reynaldo Magallanes sa gimpatigayon nga sesyon.
4: During the last session, regular session, in the privilege speech of the good gentleman and handsome family Billy, Honorable Mindilo Medlano Campo. He mentioned of consumers' problem regarding water supply services of Metro Roas Water District or MRWD. And prompted the Committee on Public Utilities to take necessary action to clarify the issue. Madam Chair, to have a better understanding of the matter, we decided to conduct a random interview with some consumers starting from the water refilling station down to the household unit. Madam Chair, almost 4 weeks na ining na issue. Actually, sa ako na dumduman, the first week sa April 2026, nagtawag ako personally sa aton Pinalanga na General Manager, no? Sa aton Metro Roas Water District, rather than aton Attorney Dante Arcangeles. kay may mga tilana ka mga persona, mga grupo na nagatabag man sa akong regarding sini sa problema sa atong tubig na nagagawa sa gripo sa Metro Ruas Water District na hindi isang quality. Kung sa mga ilim nun, ito ay stable, Madam Chair. Sometimes, kung may mga area man niya na maayo man ang quality sa tubig. Sometimes, may nagagawa na baho sa tubig. Some area of Ruas City, ang iba ng mga barangay, paabot man na mostly sa mga mataas na portion sa barangay na wala nagatubod ang tubig during peak hour. So, ginahimo nila, nagahulat sila itong gabi para makasalod sa tubig, para may sustain o may supply sa pag-aga sa ina personal na pag-ginawi. May pilaman ka mga water delivery station na nagreklamo man sa aton, kabandanan na ang presyo sa container sa ilang tubig nagsaka from 20 pesos to 25 pesos. Sa wholesale pa lang ang presyo. Ang ibang galing, medyo mataas. Because ng ilang rason, sa nagligad na mga ilang kasimana, since nga nagagawa sa gripo, yung daw color ice tea pala, so magasto kuno sila sa filter. So actually, ang ila sinaya binakonsumo ng filter sa isang kabulan, isa lang kabisis, sa isang kabulan sila mag-bailo. Pero sa nagligad ng mga sinimana, isa kaadlaw, apat kuno kabisis ang pag-bailo nila sa filter para ma-purify ang tubig. So amo lang isa nila ka ma-concern. Sa subong, Madam Chair, no, nakita naman natin na matinaw na ang tubig sa Metro Ruas Water District. Pero sa nahampal ko kayo, may pila pa ka-area sa Ginapon. Imisyonal ko na lang ang barangay Dininan. So nagpaabot sa amon ni Consigil ang pinaka-barangay officialis dito na wala sila sa tubig pagamot sa adlaw. Gagawin lang sila maka-experience sa tubod sa tubig. And then, mismo sa akong barangay man, barangay Baybay, ang aton tinalangga na kapitan, nag-kuminto man. Kay bangod nga si Kumplor ang Yabalay, pagkaga wala na sa tubig ang si Kumplor. First floor lang ang may tubig. Kag may portion man sa Kulasi, mataas na portion nila sa Kulasi, na wala man sa supply sa tubig during peak hour. Para mahataga-mataga kita sa nakakaigo na pagtamot, ang committee chairman ng public utilities, yours truly, Madam Chair, so nag-initiative man na makakontak kita sa resource person na hinkan sa Metro Ruas Water District. So nakibot man lang naman din.
0: Mayla? Balikan ta mga KK5 ang report ni KK5 Mayla diri sa aton sinigapag pangalagad sa Foro de los Pueblos pagkatapos sa mga pahanumdo.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandeep Rebayo, tatlo kabisis sa isa kadlaw. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
6: D3 Bio!
7: Ang D3 Bio!
6: Yung may Visio!
7: Ang Visio!
6: Yung may D3!
7: Mabakas, mga butika!
6: D3 Bio!
8: Ako si Gabriel, nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Visio. So, wakes ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio! Ang D3
7: Yung may Physio.
9: Physio.
7: Yung may D3.
10: Kasakit ang tiyan.
11: Max 4 Biotics.
10: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan.
11: Max 4 Biotics.
10: Kabulig sa pagparami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
11: Para healthy ang tiyan.
10: Mag-klinika.
11: Spore Biotics.
10: Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapagod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw.
11: Klinika Spore Biotics.
12: DTX 500.
13: Kina problema mo bala ang mataas ka blood sugar level?
12: Mag DTX 500 na.
13: May ampalaya extra nga bugana sa charanti nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level.
12: Likawan
13: ang komplikasyon dala sa diabetes.
12: Mag DTX 500 na.
14: DTX 500.
15: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
16: Ilang ang imong nga gininom nga kakapsula?
15: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
14: Wow.
12: DTX 500.
13: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
17: Kasi si ang una yan, iwang-iwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pag ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigin ang akon nga pamina. Salamat sa Mighty C.
13: Mighty C.
18: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
19: Siyela, sa Mansalingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nako imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
18: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
20: Kadaragsa nga punggo, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
21: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
22: Bakal na sa mga butika.
23: DTX Coffee Mix.
24: Gusto ko na.
23: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis.
24: Ina ang kape ko.
23: DTX Coffee Mix.
24: Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
23: DTX Coffee Mix.
25: Mabakal sa mga butika.
23: DTX Coffee Mix.
26: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
23: DTX Coffee Mix.
25: Mabakal sa mga butika.
27: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
28: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
27: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
28: Kaya subukan ninyo.
27: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
28: Clinica Deo Fresh.
27: Available now.
29: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
30: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
29: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend DTX 500.
31: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojas. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
29: DTX 500.
25: Mabakal sa mga butika.
10: Healthy nga uto.
32: Hi, Dennis Juanes.
10: Matalong kag alerto nga paminsaron.
32: Hi, Dennis Juanes.
10: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
32: Hi, Dennis Juanes.
10: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
23: I Care Gold.
33: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang eksakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata ang eye care drops. Sa sulod sa isa kabulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kagmasanag, nagidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo, gidya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso!
4: Puro de los Pueblos.
5: Roldan Besana Villarreal.
4: Para sa Puro de los Pueblos.
5: Puro de los Pueblos.
6: 27 minutos sa nabilin antes kita magdangat sa takna ng lasan 9. Pabalik diri sa Foro de los Pueblos. Kung may mga minsay ka mo mga ka-K5, ipadalay na diri sa itong official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa ta. Anyo sila yung mga mensahe diri sa itong pagpangalagad. Sa liwat, kung may mga messages ka mo, ipadalay na diri sa itong official Facebook page, K5 News FM Rojas. Good morning sa kay Sir Reynante Cam, kay Ma'am Bebe, kay B-Boy Cam, kag kay Ma'am Helen Cam sa Family Cam, dira sa may Barangay Dayaw, nagapamati na. Salamat gid. Kay Sir Police Officer Ron Lorca, no, dira sa Capiz Police Provincial Office, kag sa Lorca Family sa Banwasang Sigma. Thank you gid, Sir Lorca, sa pag-monitor. Kay Ma'am Lisa Barrientos, nag-monitor na sa Tambacolasi. Salamat gid. Ma'am Regina Parel, kay Ma'am Maria Fe de la Cruz, thank you gid sa itong mga suki ng mga ka-K5. Sa RV Mini Mart sa TTC, yung nagpinamati na sila dagalanog na ila monitor maying aga sa mga taga RV Mini Mart. Salamat gid sa pagtutok sa K5 News FM. Kay Ma'am Elena Baido. Ma'am Elena Baido dira sa Insulo Oban, ga pamati na diri sa K5 News FM. Ma'am Elena Baido, maying aga, salamat gid sa pagmonitor. Kay Ma'am Erlinda Villaruel sa Fuentes Subdivision, Barangay Inso, nagpamati naman, no. Thank you gid. Kag of course sa kay Sir Joanne Belvis dira sa may barangay Takas ba inada? No, sa may barangay Takas sa Banwas ang Pontevedra, naga-monitor naman sa K5 News FM Galanog, yung sininga speaker, oh, nakatutok diri sa aton siriga pag pangalagad. Good morning ha, sa kay Toto Joanne Belvis kag sa Belvis family, nagapamati na da sa may Banwas ang Pontevedra, ang tagline niya sinada sa sininga batsuyan, do impierno kainit, pero do langit sa kanamit ko, no? Good morning lang, Joanne Belvisa, Pontevedra. And of course, sa mga ka-K5 naton, ginistoryan ta kayo na about sa matinlo ng tubig. Amo na gani, nga dapat hindi tagid pag i-compromise ang kalidad sa tubig nga ginabakal ta ka ginainom. Kay kung mag-suffer ka mo gani sa mga gastrointestinal problems, kabudlay mo. Kaiwat mga ka-K5, amo na nga dapat ginasiguro ta nga safe ang ginainom ta nga tubig. Isa lang ginarekomendar ta mga ka-K5 nga water refilling station nga magka-provide sang safe nga tubig na kapasar sa ang quality sang tubig nila mga ka-K5 dira sa H2Oville. H2Oville mga ka-K5 dira nahamtang sa Costa Verde Avenue sa tubang lang sang Villa de San Lorenzo Ruiz Subdivision sa may barangay Kagay. H2Oville, no? Water that energizes you. Pwede ka mo ka-contact sa ila sa numero nga 0939-799-8376. 0939-799-8376 para makapadeliver ka mo sa H2Oville, no? Contact ka mo sa H2Oville sa numero nga 0939-799-8376 mga ka-K5. Ara lang sila da sa Costa Verde Avenue sa may barangay Kagay mga ka-K5. Para sa masaligan kag dekalidad nga tubig, oh. H2Oville sa may barangay Kagay. Kag syempre, kung may standby K5 Myla, syempre, kung may mga problema ka na sa tiyan, constipated ka, ginadiarrhea ka, para malikawan ng toxin accumulation, ma-cleanse ang aton sininga colon, mga ka-K5, mabalik ang healthy nga gut, mga ka-K5, mabalanse ang good bacteria sa aton sininga lawas, ang sikreto, dira kag sabat, dira, ang Clinica Complete Spore Biotics. Amaning spore-based ka probiotics, meras ang 80 billion colony-forming units ng good bacteria. Kung kaisa tingala ka pabalik-balik imo UTI, kung kaisa tingala ka nga dopermilang galain, chan mo. you know what, importante nga balanseng good bacteria sa aton sinigalawas. Kay kung balanseng good bacteria sa lawas ta, malikawan ta ni ang makalalit kay pekto sa nagataas nga level sang bad bacteria sa aton sinigalawas, mga ka-K5. Dapat balanse lang ang sabat dira, Clinica Complete Probiotics, mga ka-K5. Para mag-cleanse mo colon, ang sekreto, Clinica Complete Probiotics, mga ka-K5. Ito po ng DTX 500 Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, ang Clinica Probiotics, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh, kag Extend Food Supplement for Men, available ni nga mga produkto sa mga butika malapit dira sa inyong lugar. Mabakal man ni online sa Shopee kag Lazada. And of course, available man ni dira sa sentro sa Baligyaan sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center sa McKinley Street, Roa City, tabok sang PLDT. Pwede gid kamo da kabakal mga ka-K5. Or kung gusto niyo nga libre ang delivery, o padala lang kamo private message, kami mismo ma-deliver da right at your doorstep mga ka-K5. Balikan ta kaina ginapatpat ni City Councilor Reynaldo Magallanes ang problema sa supply kag kalidad sang tubig nga ginaproduce sa Metro Rojas Water District, which is nagligad pa ni naton nga mga sinimana na discuss diri. Nagligad ta pa nga mga sinimana na batian ang sentimiento sang publiko. Pigado nga tubod sang gripo, may mga tion nga lagi diaga tubod ang ila gripo, may mga instances nga lubog ang nagagwa sa gripo, may mga instances nga hindi lang lubog kundi may foul odor para kisa may baho-baho ka pa nga masimutan. Now, after nga ma-discuss ini, what's next? Anong assurance diri sang MRWD sa City Council na mas mapaayo pagidang kalidad sa ila sininga serbisyo? Balikan ta si ka-K5 Myla Vasquez sa Fuentes. K5 Myla, go ahead.
7: Gin pa siguro kay K5 Roldanza katapos ang MRWD sa pagpanguna ni Attorney Dante Arcangeles, ang General Manager. Gin na siling sini nga ang nasambit nga lugar, particular ang Barangay Dinginan, amuni ang una nilang paghatagan o pagtutukan kay amugid ni sunod direk kay City Councilor Magallanes ang madamo nga nagareklamo labi na kay malayo sila ya diri sa syudad. Kaga amuna no subong man nga adlaw kay sunod direk kay Attorney Arcangeles magpadala ini siya didto sang katapos sa MRWD agud nga i-check gid ang area kun nga man nga tangay may schedule ya ang pagdupod sang tubig kay suno diri sa iya nga sa iya man sini nga pag meeting man no sa ila dire sa board ginapayag man nga diretso naman na ang pagtubod ya sang tubig ugaling may mga iya pagidya nga may hindi bala tayo yun ang pagtubod kun magtubod man hindi man makusog ang pressure kag amo na ang ginpalabot na ni sa mga pumuluyo pinagi man sa pagpadulong gid mismo diriya sa may City Hall agod nga i-plastar ang ilap karon nga na experience nila binang tuman ka init ang tiempo pakipad Roldan kag nagpalabot man isang pagpasalamat nga sila gid mismo no ang ginpatawag kag palabot gid sa ila ang luyag nga ipahibalo sa mga reklamo sa mga taga barangay Dinginan kakipad Roldan kag amo man gani gimplastar ang rason no ang posibleng mga rason kun nga man mahina ang pressure sang tubig nga una may mga ginapatigayon sila nga pagkayo sa mga linya ugaling sa batmanya sang mga pumuluyo sa mga barangay nga madugay na ininila nga problema hindi lamang sa subong ating adlaw kun ano pa ya halin pa ya sa tong problema so amo na karon ang ginaibalo may id nga ginaibalo sang MRWD kung ano gid bala ang unang rason kun nga man nga wala ini nagbag-o ang ila dito yung problema pag-abot man sa supply sang tubig kay K5 Roldan.
6: Okay.
7: Inisi kay K5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Kagalingawan sa Kapis, K5 News
6: FM. Maraming salamat K5 Myla sa gindulong balita diri sa aton nga pagpangalagad. Hopefully hindi na mangin foreign kag hindi mangin masiling tangado bag-o sa palamatinan sang Metro Rojas Water District ang tuman kadamong a concern sa mga concessionaires. Dugay na ni mga ka-K5 nga may mga areas nga kisa kinanglan pa magpulaw bugtaw sa mga concessionaire bangod may mga times nga wala gatubod ang gripo. Hindi na ni bag-o. may mga areas man nga mahulat ka sang gabi bago ka mo magtubod, or may mga area nga mahulat ka mag-aga bago ka mo magtubod. Hindi na di bago. And kapila naman ni matabo nga kung magtingadlaw, it's either malubog ang tubig or may lumot-lumot kung tanawon mo mga kagay 5. Inabangod diin gakuha sa water supply ang MRWD sa Panay River. No? Ina mag-agi ka mo das tulay sa panitaan ang ginatumbungawan yung suba. Tidira na. Dira kita na gakuha mga kagay 5. Dira na nagakuha ang MRWD kag i-treat nila mga kagay 5 kag amo karon ang i-supply sa tanan nga sakop sa ila sini nga service area mga kagay 5. Hindi naman ibag-o nga problema. And kapila naman ni nakalabot sa igdulungog sang Metro Rojas Water District mga kagay 5. Pero this time amo ning maayo kay ang City Council, no, magluwas gati pagtalakay ta ini diri sa K5 News FM. Kay man kita ya gusto ta patas ang presentation. Ginapresentar naton ang concern sa publiko nga hindi naton pwede paipuson ang mga gareklamo kay ila ni concern, ila ni personal experience nga gina-express nila kag nangin palagyan kita. Ang presentar naton kag nabatian man ang sabat sang tagdumalahan sang MRWD and really appreciate sa ila sininga sinseridad sa paghatag sang aksyon sa mga concern mga ka K5. Mga 2 weeks or 3 weeks ago na kumbaga doon na silyuhan na ini. But lately, nagkalabot naman ini sa igdulungog sang sanggunyang panglungsod. Kagbilang chairman sang Committee on Public Utilities, gindalaman ini sa floor ni City Councilor Reynaldo Magallanes mga ka K5. Nagapakita nga ti si ang si Konseyal Magallanes, the former barangay captain of Barangay Baybay kag subong konseyal sang syudad, gapamati. Gapamati mga ka K5 sa concern sang pumuluyo kag with him na palabot ini dugang sa MRWD kag may assurance. May assurance mga ka K5 sa tagdumalahan sa pagpanguna of course ang maayo nga liderato sang general manager nga si Attorney Dante Arcangeles nga hopefully maaksyonan ini. Mayo gani subong yang MRWD ga pamati. Unlike isang una sa previous nga liderato da, mga ulugtasan gito ya. Hindi lang ang pila ka mga empleyado, kundi pati management the time. Grabe to ka ulugtasan. Pero subong, ang liderato ni Attorney Dante Arcangeles, amuning nagapamati, no? Nagapamati mga ka K5 sa concerns ang pumuluyo, kag ginaaksunan. Although kung kaisa, may ara kadagi na pala. Ako yan namadla na kuya personally. Namadla na ko personally magpalabot sang concern. Bangod, may ara kadagi na palabutan sang concern nga kumutan niya mo ning papel niya, may palabot ka nga concern. Ang pinakadalis niya nga mahimo, ipalabot ina kundin man to nga departamento dapat mag-aksyon. Why ya? Doon nag-istorya ka lang sa sirom-sirom mga kakay-5. Oh, that's why I have bad experience before, kung magpadangat ka concern sa MRWD, amo na nga dapat sa kay Sir Dante, oh, pang-islid ang iban mga tao, sir, hindi na effective sa ila function. Kay sila na kung kaisa ang nagapalubog, no? Hindi sa tubig, ha? Nagapalubog sa paminsaron sa publiko mga ka-K5. Kay kung hindi sila effective, mo sila trabaho? Islan pa. Kay way man na nila, gimpakaslan ang ila sininga posisyon. No? Kung di sila effective, nga palaagyan kung kaisa sang concern sa publiko, kag hindi sila effective nga ang minsay sang MRWD mapalabot sa mga tao, sa mga concessioner, kundi malang effective, tinga man mantiniranta. Nga ini malang sila galing mo nagapasama diya sang ginatinguan sa MRWD nga mapaayong nga kalidad sang serbisyo. Islanta na lang. Kundi na effective sa ila trabaho da. Kaysa na siling tanang kuya personally, gapatigid ko sa maayo nga leadership style, maayo nga management style sang pamunuan sang MRWD subong compared sang una nga isa gito sa pinaka-worst, pinaka-malala. Pero subong may mga nabilin-bilin pa nga do pigadong performance. Kay just imagine, maubusan ka mo konsesyonero, ano pang sildohon nyo daman. No. Pero maayon ni, kay mismo ang ilan na general manager ang nagahatag sa assurance ka aksyonan ini, mga ka-K5. Kay kung iba na da, ti, malangawan lang reklamo mo, mayo kong aksyonan. Kiting ibanda labot man nila, kay importante, kay pasildo sila mo. Amo na dang pamentalidad sa iban mga ka-K5. Kagkuntaning ila sini nga public information section, mas palapiton pagid sa tao or even sa media. Nga, mangin epektibo sa nga palagyan sang impormasyon na lin sa opisyon nga sang MRWD pakadto sa publiko. Kag ang concern sang publiko, pakadto sa MRWD. Galing kung kaysa do, hindi ka nalang magpadangat reklamo, kay waay ka man sang lauman mga ka-K5, kag kung kisa do, sobra pa sa nagalutaw sa sabaw, nga daw wala sa inalungong sa nagakatabo. Anyway, no, sa aton sininga mga ka-K5, bantayan ta kung ining assurance, ginatag assurance sa MRWD, matagan gidbansang katumanan. Pero ining problema sa lubog, kag problema sa ambal sa iban, medyo may baho, kag kisa, wala gidsang water supply, kita gapati nga matamat naman ni Madres. Ang ato naman, kay, kuna mo, nag-okay-okay ng water quality sa Panay River. Unlike to nagligad, gagrabing lumot, mga ka-K5, tiga apekto na sa intake na tubig sa MRWD. Ang ato naman ni preparahan kung magtingulan. Posible, may experience na naman ng lubog na tubig. Kiti kisa, grabe, ginang lubog bala sa tubig sa, MR, sa Panay River. Kapimpa kung disturb katama ang grabe ang baha, no? Kung kaysa medyo mabulubudlay na mga ka-K5 ang process na sa pagsala kay kinanglan, may ginagyan ng quality assurance ang tubig, gati bago nila pagwaon, malimpyo gid siya. No? Tiya mo naman ang aton sininga preparahan, pero importante sa aton si magkauturan ng mga tagpalamati nga may aksyon nga ginahimo. Hindi bungol, hindi buta, kundi may aksyon nga ginahimo, mga ka-K5. Angot sa concern sa publiko nga ginapadangat sa ila, mga ka-K5. 11 minutos sa nabilin ang test kita magdangat sa takna nga last 9 sa Gyapon diri sa Foro de los Pueblos. Kung may mga minsay kamong nga ligipalabot diri sa aton siniga pagpangalagad, ipadala ina diri sa aton sin official Facebook page K5 News FM Rojas para mabasa ta anyo sini mga minsay mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Ginabantayan subong kung anong mga masunod nga matabo sa Senado kay may existing arrest warrant for Senator Ronald Bato de la Rosa. An arrest warrant alin sa International Criminal Court o kon ICC. However, under ni sa subong sa ginatawag nga protective custody sang Senado, mga ka-K5. Ang problema subong kay ang pila naton ka mga kauturan na gasiling tiyano ning Senado yaw, hindi ni parts ng Pilipinas. Nga hindi tada ma-enforce ang aton siningalayi. Kaga mga law enforcers naton nga may presumption of regularity sa pag-perform sila sila trabaho, tiya mo pa ito yung mga ginpang cite in contempt mga ka-K5 nga nag-implement lang sila sang valid arrest warrant against Bato de la Rosa. No? Kagsubong ang senadoro nag-kwan, emosyonal, may kisa, grabe ang nagahilibion mga ka-K5. Kaga, kahapon nag-apilar kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga hindi lang ni Anay hindi siya pag-ipadala sa The Hague mga ka-K5. Kembal ni Bato, diba si ining natabo sa iya, basi matabo man sa pilakadlaw sa presidente mga ka-K5. Amo ni mga balantayan, kung bala tubtubsan o, balabagan sang Senado, balabagan sang liderato ni Senate President Alan Peter Cayetano, ang pag-aresto sa iya sininga kalyado nga si Senator Bato mga ka-K5. Tubtubsan o kay even ang mga international news subong, international news outlets, Al Jazeera, Reuters, BBC, CNN, iban pa nga mga international news outlets, Washington Post, I believe it's Washington Post, even China Post mga ka-K5, I believe it's China Post or China Daily, ang unod kabalita, ang impeachment sa Vice Presidente kag ang pagpalagyo ni Bato sa Senado mga ka-K5 para likawan ang pag-aresto sa iya sang NBI. Grabe no, dumakahuluya katama. grabe nga political drama kag political crisis. Samtang masako sila sa pagatag proteksyon, mga ka-K5, sa ila sini personal nga interes, sa ila political ambition. Samtang masako sila sa paghatag ligwa nga kun anuman nga gahom kag manggad mayara sila ila padayon mapangapinan. Indi kita malipat nga kita nga mga ordinaryo nga Filipino, kita ang nagasuffer sa gyapon. Mahal ang bilis sa mga balaklon. Mahal ang serbisyo medikal, kulang ang mga medical facilities and even bulong kag iban pang serbisyo. Gani indi kita dapat mangin grabe ka invested ka tama sa kinagamo sa politika nga ni mga ka-K5. We need to step aside and just observe. Kagamiton taning observation ta sa masunod ga eleksyon. Indi iya nga intraman ka mga intra sa inaway sa mga politiko, kay at the end of the day, politiko lang na sila. Kita iya nga mga botante ang mas gamhanan ikumparar sa ila. Kita yung boss nila. Gapangigin na empleyo tala na sila. Masubo lang kay madamo sa Gyapon sa do halos manginmatay ng mga supporters sa mga politiko. Ang kalain lang kung kamo na mismo magsinakitay, pero mga politiko ya, kontra na isubong apinay naman buwas. Amo nang masubo. Step aside and just observe. Kag mangingiya naton ini nga desisyon sa masunod nga eleksyon. Kay Salvacion Alcaldea nagapamati sa K5 News FM, salamat gid sa pag-monitor. Jocelyn Andrade dira nag-monitor naman sa may barangay Inso. Kay Leonor Villaruel, salamat gid sa pagtutok. Standby kamo mga ka-K5 sa masunod nga programa diri sa K5 News FM. Sa ngalan sa aton Chief Executive Officer Doc Ramil Uy, sa aton Station Manager ka-K5 Amy Berondo, diri na gilamang kutob ang Foro de los Pueblos program. Ini si ka-K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
8: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. E3 Pio.
9: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluya na ko pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the Vizio. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
8: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. E3 Bio with Vizio.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
12: Mabakal sa mga butika.
8: D3 Bio.
13: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
14: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
13: Ang best friend sa mga kababaihan.
14: Spore Biotics.
13: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
14: Spore Biotics.
13: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
8: DTX 500.
12: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
8: Mag-DTX 500 na.
12: Masamihin ka palatian?
8: I-DTX 500 muna.
12: Kung kulang ka sa antioxidant,
8: nagatigulang ka.
12: Mag-DTX 500.
8: Agud maging mas hubid sa edad ang itsura.
12: DTX 500.
8: DTX 500.
15: Catalina Habagat.
16: Anong ginabatsyag mo?
15: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dayon sa DTX.
16: Sa isa ka adlaw.
15: Two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul.
16: Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
15: Anak, ginamit na git sa akon nga mata.
8: DTX 500. Mighty C.
12: Ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
8: Mighty C.
12: Mabaka sa mga butika.
18: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
19: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi ba na nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
8: DTX
10: DTX Beauty Soap.
20: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap.
21: Pamakal sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
22: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami. Gidangapon pamatya, regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
10: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
21: Mabasa butika.
10: DTX Coffee Mix.
23: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
10: DTX Coffee Mix.
21: Mabaka
10: food supplement for men.
24: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
25: Ako si Nelson Herrera, sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayog ng
10: DTX 500.
21: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
10: DTX 500.
26: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
10: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Eye Care Gold, ang Eye Care Kapsula. Nga mas ginpapasko, kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag-Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso!

0: E3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio.
2: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mabakal, sumagbuti ka.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at
1: Ibayo ang suplemento ko, Bacteria
0: FM, Tacloban City.

0: Visayas City, 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Network, alas 9:03 ng aga.
2: Impormasyon sa ika-ayong lawa.

0: Mendoza, Boyzul Weta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Mayong aga mga suki naton nga tigpalamati. Welcome na kamong sa programa mga impormasyon sa ikaayong lawas. Kabay panainom nyo na ang inyong DTX 500. Kag nainom nyo naman ang inyong Mighty Sing Alkaline nga Vitamin C as well as ang iban pa naton nga mga produkto ni Dr. Ramil Uy, especially ang Klinika D3 Bio. Subo nga guys, turihan ta ang epekto sang kulang sa tulog sa aton nga health, no? Ang kakulang sang tulog will cause some abnormality sa lawas. Kag ang hindi pa ni manami nga resulta niya is ang sa imong heart, no? We were told halin sang guess ko ila pa kita sa high school and elementary. Nga ang pag-repair sang lawas happens when you sleep. So ang Kevin?
2: Good morning, sir. Boy, kag sa aton yung mga suki nga tigpalamati, Isil North, Isil South, Isil OFWs, mga solid listeners naton, no? K5 solid supporters. I hope na nakatumar na kamo sa inyo paborito nga mga food supplement. Ang DTX 500, ang superior antioxidant, no? Ang Mighty C Alkaline Vitamin C para sa mabaskog na resistensya. Kag syempre, D3 Bio, ang antiviral, antimicrobial specialist, no? Ang pambato naton sa anuman nga sa isang infection. Kag syempre, ang Klinika Sporebiotics, ang ginpabakod nga probiotics.
3: Good morning, Sir JP. Good morning, Sir Kevin. Mayong aga man sa aton suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalanggatang Slow Labs and KSS supporters. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas kay naka DTX 500, no? Amo ni yung sikreto. Sikreto ang hubin ka permi, biskan bisyuhan ka, biskan palapulaw ka, even if you're diabetic, kung gusto ka makabawi sa lawas mo, mag DTX 500 nga well, labot sa super antioxidant ka unod sini, nga gapahubin sa silula, may ginatawag nga Ampalaya Extract. Extremely good for diabetics, kay ginamimik din sa Ampalaya Extract ang insulin. That's why it lowers your blood sugar. So din ka pa, hubin ka na, layo ka pa sa diabetes, mag DTX 500. Kung gusto mo i-boost ang imo immune system, mag Mighty C, the Alkaline Vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sang imo lawas para makabato man sa ginatawag ng mga invasion sa mga mikrobyo, kag mga ginatawag ng mga anomalia like mga cancer-forming cells, mahimos dayon sa ginatawag ng mga immune system cells para layo ka na sa cancer, no? So diin ka pa, no? If you wanna boost your immune system, gamat-amat ka pa puti, gamis ka, mag-Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Pero kung gamasakit ka na, problema mo na ang natawag na trangkaso, ubos, ipon, kagilanat, dalas ang mikrobyo, syempre ang sabat na, mag-D3 Bio. And before, ipasa ko kay Sir JP, no? If you want optimum eye care, no? Mag-eye care capsule. Uy, may capsule na. Ginatawag nga eye care, no? Namin sa mata, may lutein, may vitamin E, and of course, contains minerals and vitamins good for your eyes. May dala mo na yapon nga eye care drops, no? So, if you want a total package in taking care of your eyes, mag-eye care capsule and mag-eye care drops.
0: Informasyon sa ikaayong lawas.
1: Now, ang perminyo na bala nga pag uyat sang cellphone kada gabi, the blue light nga makita mo sa imong

0: screen will make you awake. Make you awake. Screen will make you awake. Make you awake. Daw budlay nga mag-catch sleep, no? Kung blok sa una ang tentasyon lang sa tulog is kung may mga fiesta sa tupad yung barangay na ti gahod di katulog.
1: May disco.
0: Oo, disco. Tis una, way man TV. Ang drama, kapatuyo man. Ang music sa radyo nga abigon, kapatuyo man.
1: Hindi ka man kabasa sa una comics.
0: Why man?
1: Why ka kinky?
0: Oh, kag sa una, iwat man ang comics bukid. So, hindi problema sa una ang pagtulog, subong damot na distractions. May Netflix ka, may Google TV ka, may cellphone ka, may internet ka. So, kung kaisa kulang na tulog. Kag subong, Sir Boy, Sir Kevin, uso abi ang graveyard nga trabaho, graveyard shift, bangod sa call centers, which is amo na subong
1: na to, no?
0: BPO, amo na subong ang uso. Now, kalabanan sa aton kulang sa tulog. Ano bala ang delikado nga mahatag sang kulang sa tulog? Well, again, siling tana, ang repairs ng lawas happens when you sleep. Isa diri ka agreed nung effect sang kulang sa tulog is your heart health issues. Ang kulang sa tulog will increase your risk for heart disease, Sir Kevin.
1: Mm-hmm.
0: Ang hypertension. Tingala ka nga ang gin-high blood kuhaw. Sir Kevin, give me a quick example. A quick explanation. Why? Nga kung kulang ka sa tulog, pag-aga ka taas BP mo.
1: Ah,
0: usually, gambal sila, no?
1: Reason why, Sir JP, so amon yung brief explanation. Clear. Explanation, because kung kulang ka sa tulog, no, ang imong sympathetic nervous system is affected.
0: Oh.
1: So amon yung control sa nga ton, fight or flight. Flight. No?
0: Uh-huh.
1: So kung ikaw kulang sa tulog, our body, no, nga ton lawas, kinakonsider na siya as stress condition.
0: Oh.
1: So ang So kung ikaw kulang sa tulog, our body, no, nga ton lawas, kinakonsider na siya as stress condition.
0: Oh.
1: So ang pwede ma-alter ang imo nga mga hunger hormones, imo sa type hormones. So mas mataas imo nga hunger hormones, pero may kagutom, so makaon ka. Ang imo nga inflammation mataas
0: na. Oh, mataas.
1: Yes, ang imo pagid nga what is this? I forgot the term, Sir JP. I will recall it later, no?
0: Uh-huh.
1: Pero cortisol ang main gid nga ano, if you lack sleep because your body is under stress, no? So para malikawan ina ang is we need good quality sleep.
0: Ari pa. Ang kakulang sa tulog, tingala nila nga mga call center nga agatambok. Because, Sir Boy, Sir Kevin, ang kakulang gali sa tulog will influence weight gain. Nga, tsaktong hambal ni Sir Kevin. Your cortisol will now
1: alter
0: ang imong satiety hormones. Ining ang hunger hormone, which is ghrelin, and your leptin, which is fullness hormone.
1: Satiety is reduced, naganubo na siya.
0: So, but siling una, kung nakapulaw ka, pirmi ka gutom, ito ka namit, gidya kaon, kag hindi ka mabusog. So, ining resulta sang kulang sa tulog na nagdamo kaon mo, may sometimes result to diabetes. Magka-problema ka naman si imong metabolic process, like metabolic disorder, diabetes type 2. Ano pa? Chronic pain and inflammation. Namutambal mo, Sir Kevin, kay ang insufficient sleep, nag-trigger ini sang inflammatory chemicals. Kag amuni ga worsen ang imo nga mga pains, nga nag back pain ka na, gaplalakit na tuhod mo, kag ari pa reduce physical performance, Sir Kevin.
1: Sakto na sa Sir JP, no? Mayara pag ide sa Sir Adwa, Sir JP, no? Isang ginatawag naton nga insulin sensitivity, so nagapigaw ang imong insulin because sige ka gani kaon, no? So gataas imo blood sugar, so prone ikaw sa development of diabetes. And as well as at the cellular level. May ginatawag nga mitochondrial dysfunction. Magambalta mitochondrial dysfunction, overreactive imo mitochondria, nagaproduce ng damo-damo nga reactive oxygen species, which will result sa imo lawas to undergo sa ginatawag nga oxidative stress. So, cortisol na mga inflammations nga ginatawag. Kagang isa pagit, Sir JP, is ang imo nga amygdala.
0: No? Okay.
1: Sa part sa imo nga brain, affected ina siya. So, naganubo ang imo nga mga happy hormones. Kaya nga isang GABA,
0: amo galing nga guringot sa Kevin.
1: Yes, that's why ang imo nga mga emotional aspects
0: apektado,
1: reactive.
0: Oh, hindi ka and hindi then, ka passive, no? Oh,
1: impulsive ka. Impulsive dasig ka mag decide sa mga risk, no? Oh. High risk nga mga bagay and then prone ka sa pagdevelop sang anxiety, depression. No? So mo na siya.
0: That's ang, why Sir Kevin nagalala pagigali kung may anxiety ka. Hindi ka katulog. Mas naging nga nagalala pag hindi mo anxiety.
1: So sila na mga ginatawag nga mga nocturnal person, Sir JP, no? Or mga owl. No? Do bukaw ba? Bugtaw kung gabi.
0: So ini ha, ini nga mga bagay makahatag sang hindi manami nga epekto sa imo nga lawas kag ang long-term serious conditions nga mahatag sang lack of sleep kay prolong amo na ini ang eventually cancer, tumors nga matubo sa imong lawas, type 2 diabetes and among other nga mga damo nga mga problema nga mahatag sa lawas mo. So anong nami? Dapat kung kulang kas tulog, may DTX 500 ka nga idugang because DTX 500 will calm yourself kanami isang imong nga mood, ga enhance ang imong nga happy hormones kag kalmado ka eh, no? And of course, makounter niya ang effects ng oxidative stress kapin pagapulaw ka. So, ang nami gin siguro, i-cut down mo ang mga sabad-sabad before ka magtulog and then prepare yourself sa kanami nga hindi man kinang may foam ka gin. Bugnaw lang nga man hindi man manami nga ginot mo, no? Ngita ka dabi, kung wala ka level electric man, ngita ka na sang portion sa balay mo nga gahuyop ang hangin and then set your bed space nga comfortable sa poor sleeping. Kuhaon mo ng mga lights kung hindi ka namian nga may sanag. Patyon ang sanag, patyon ang suga. And then kung noisy ang environment, tinguan nga hindi na magsabi.
2: Kadamo gid sang mabulig Sir GP, Sir Boy, sang lawas mo kung adlaw-adlaw ka gainom, DTX 500 kag Mighty C. Hindi ka mabulag, imagine da, no? Hindi ka magka-diabetes, hindi ka ma-stroke, ma-detox pa ang imong atay, imong kidney matinloan pa, ginatinloan pa imong dugo, hindi ka dali magtigulang, ha? Gahubin lang imong selula, no? Daw edad mo 50 o 30 ka lang. Ano pang ginaulat mo? Mag DTX 500 mag Mighty C na or Pure C adlaw-adlaw.
3: Informasyon sa ikayong lawas.
0: Ang hambal nito kung may diabetes, mabulag mo. Pero why po kita nga sa diabetes na dula ang panimaho sa ilong mo, tanan nga baho mo sa kamgid. No? Bisa may diabetes ang tupan mo. Paano nga likawan nga hindi magbaho?
2: Klinika Diopress.
3: Informasyon sa ikayong lawas. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagpupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Pumaka sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix. Ang paborito ni Sir Eljan. Hubin ka na, gapangapi ka pa, amunin kape, nga gatinlo sa imong selula habang gapadasig kasing imong metabolismo kung aga by sipping your hot coffee. That's why epektibo gid ang DTX Coffee Mix.
2: Hello, Rinalin Lamis Licaros. Dala-dala gid niya ang habon. Santon Plus Herbal Soap sa Saudi. Amo na niya pang habon.
0: Huwag ito sa salig sa mga habon to yan. Sa karabo, no? Huwag mo kung naghabon ng karabo mo.
1: Uy, easy.
2: Kasi bumbahan ta niya.
0: Dami ko, ya, arabuhok.
1: Arabuhok.
5: Anyway, kung ikaw ya, gusto ya may budget, kung ikaw ya medyo bag-us bildo, gaya ka doon, mag DTX Premium Coffee ka. Ang DTX Premium Coffee may ergo thionine, the herb of immortality, another kind of antioxidant that stays the longest in your body. Ginduangan pa sa pinakabakod, the strongest antioxidant ang DSE nga sa DTX 500. Gin-combine na tanan nga ara sa DTX Premium so you have super antioxidants, duwa ka bilog, makita sa giyatawag nga DTX Premium Coffee, stevia pa ang sweetener.
2: So kung diabetic ka, degenerative stage ka, taposan may cancer ka, gusto ka mga pipili ang DTX Premium. Nga because DTX Premium, ang iya nga sugar, hindi iya common nga sugar. It's stevia zero calories.
6: Mm-hmm. Puro natural.
2: Meaning pa, hindi makapakancer, hindi makapadiabetes.
5: Correct. Mm-hmm. Gusto mo puruhon mo na ang protection sa lawas mo, mag-DTX Premium Coffee ka, pugaan mo sa duwa ka D3 Bio, amunin nga tawag nga Bulletproof Coffee. It does not only protect you from oxidative stress tungkod sa ergotionin kag DSE, may monolaurin ka pangalin sa D3 Bio that protects you naman against virus, bacteria, and fungi, and parasites. That's why it's really healthy. Kag may tip ako sa inyo, ha? Kung gusto niyo magniwang, mag-DTX Premium Coffee ka mo, pugaan nyo sa duwa ka D3 Bio, may keto coffee na ka mo. Kung nami ang blood flow mo, kailangan mag-extend ka. Kaya ang extend, wala na niga patindog sa imo antenna, sa imo transmitter, no? Gapanami pa ni sa imo blood flow, nami ang pag-delivery sa mga oxygen and minerals essential for your health of your cells, nami man ang paghimo sa basura sa imo cellula. That's why hubin ka tanawon, no? Kag you feel young kung ga-extend ka sa tanan nga bagay.
2: Si General Bao, gawa panago-nago lang na siya.
6: Anong sekreto niya?
0: Milig siya taguay?
2: Once ka panago si General Bao, gagamit na siya sa DTX Herbal Oil. Kaya mo itong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa iya, pinaidad, sir boy.
0: Dising ako, no? Ang 19 ako, no? Last year, 18 lang ito mo. Wala, 19 na.
5: Nakakampiyon ni
2: McPeach. Kabalo ka ang beneficyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kagatan, gamay ni mga kagatan, kung ga pamasaj ka at least once a week, kung twice a week mas nami pagid. Nung amo na nga si Valentin kadto ginadika na Merkulis kay ang taga Radyo Bandera ga pamasahi gamit ang DTX Herbal Oil.
0: Kung gusto kang malayo sa suya nga ga-atake sa buhok sang ilok mo, anong imuon niya sir boy?
5: Maligo adlaw-adlaw, no? Maligo basic gina.
2: Ang paligo is not enough.
5: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa, nga aki may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maprotektahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papayang gagapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE gagapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil, giputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka. Kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
0: Paano makabulig ang D3 Bio from head to toe? But sa lingon, bilog niya lawas mo. Halin niya sa imo pamuno sang imo nga hairs, pakadtoya sa imo ingrown. Protektado ka sang D3 Bio. Paano sir Boy Subeta sa Talk ni Doc with D3 Bio?
7: Talk ni Doc.
8: Ang balila, the miracle of the natural medicine is extra virgin coconut oil. Ang cold press, that is present sa D3 Bio. So kung nga adlaw itong anta, paano bala si D3 Bio magprotekta si imo from head to toe? O, alin sa ulo mo, hasta sa imo tiil, no? Kasi D3 Bio, kailanan mo gidni. Gasulod pa lang ni sa baba mo, it already is task. Gasugod na nga obra, Doc Sam. Ano ang makitaan sa baba mo? 20 billion of bad bacteria. Subong adlaw ton anta, paano bala si D3 Bio magsugod sang ubra niya sa baba pa lang panaog sa imo lawas, Doc Camille?
2: Nga wala sang may gasapak sa extra virgin coconut oil. Damo di way gasapak sir. Pero subong ginasapak na. Ano ang special sang extra virgin coconut oil compare mo sa iban? Nga makita mo sa D3 Bio. The answer is medium chain triglycerides. Sila ang nahimo nga nangin special ang gituwag D3 Bio. Te kung gabaka lang ka D3, sayang-sayang lang kwarta mo. Dapat D3 Bio, no, ang baklon mo. Kung kagton mo ang D3 Bio sa imo nga unto, kag malapta sa imo baba, ining medium chain triglycerides will automatically release because tawag nga lingual lipase, no? Tapos ang matabo sini ining MCT nga naglapta na lauric acid, capric acid, kag caprylic acid will immediately performs. Mahimo dayon siya sir boys nga antiviral, antibacterial activities sa imo nga oral activity.
0: Sa alingagag pala.
2: Alingagag pala na mo na nga, malayo ka sa pagbaho, sa imo baba, malayo nga magka-tooth decay ka, malayo nga magka-tonsillitis ka, ibagid kung adlaw-adlaw gakagat gakaon sang D3Bio.
7: D3Bio. Ako si Jomer, tumagit ko sang D3Bio kung bilog ng pamilya para malikawan ang infection tuga sa mga virus at bakterya.
9: D3Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
10: Pumakal sa mga butika.
9: D3Bio. D3Bio.
11: O si Karen, damo isang akon hair fall o hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3Bio kang nag-ining akon buho kang nag-inis ang akon kutis.
9: D3Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
10: Pumakal sa mga butika.
9: D3Bio with Vizio.
12: Ikaw bala may ginabatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabalaka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganing kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, Klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisitaha ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisitaha ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street. Malapit sa Robinson's Haro. Sa tupad lang sang St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkadto lang sa ACM Building, Texas Street, Corner Breadbox, Kabangkalan, Public Market. Sa Bacolod City, Door Number 2, BJI Building, atubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisitaha ang aton Sagay Clinic, Radyo Bandera Compound. Sa likod sang Blood Check Laboratory, Catalpas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion Hinigaran. Mayara magitan sang klinika sa San Carlos City, Parik Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Kag sa Victoria City, Garald Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo.
13: So ang D3Bio importante ni Sir Boy, especially kung ginakagata bala magtumarta sini, ginausap naton kay ginapatay niya ni ang ginatuag Streptococcus mutans o kon bacteria Sir Boy. Nga mo na kabagdanan sa pagkadunot sa aton yang gaunto, no? Balo kag produce sa sang acid para madunot ang aton yang unto. Ti ang D3Bio miara sang ginatuag lauric acid. Amo na ang tama kay epektibo nga magpatay sang ginatuag Streptococcus sa bacteria Sir Boy, no?
14: D3Bio,
13: oo,
14: no?
13: So gina-prevent naman nga hindi kaya hindi magbaho ang mga baba, no? Kag kun ara na sa ginatuag stomach ang D3Bio, ang lauric acid, no? Ginapatay naman ang ginatuag kagaw, labi na gid ini ginatuag E. coli bacteria, no? Nga ara sa aton nga tinai, aton nga tiyan, no? Kag hindi lang ina ang D3Bio Sir Boy, mayara sang extra virgin coconut oil nga gina panami niya ang production sa ginatawag hydrochloric acid sa aton niya nga tiyan. But sinungon, hindi gin mabuhi ang mga bad bacteria nga magsulod sa aton niya nga tiyan. Kaya ginilang yung nasurbo, may harakagalay sa ginatawag acid reflux, siyempre madamage sa imong esophagus. No? So kung tunlong tanong, kung usapon ta ang pag-inom sinang ginatawag D3Bio, pwede nga mabulong, maayo ang aton nga ginatawag esophagus caused by acid reflux, Sir Boy.
14: Gabi ang D3Bio. How does D3Bio manages your stomach acids? Ginapanormalize siya lang ang imo stomach acid. Sakto-sakto lang. Pero kung magsubra ini, ang extra virgin coconut oil found in D3Bio also act as a chloride or it counteracts too much stomach acid in your gut. That's why layo kasi ginatawag nga GERD. Hindi na siya makasaka si imo. Ano pag ginaubra ni D3Bio para protektahan ka sa stomach acid? Ginapatay si E. coli. Si E. coli, isa klase nga bacteria nga gapadamo sang imo stomach acid gapadipis pagin sang imo lining sang imo chan. That's why prone kasi ginatawag nga acidity sa D3Bio. Pero hindi ganyan matawaran sa D3Bio. It basically manages your 100 trillion
5: bacteria in your gut. Sa 100 trillion ni, dapat 80 trillion is ni good bacteria, dapat ang 20 lang ang bad bacteria. Mm-hmm. Para balance ang imo microbiome. How does D3 Bio do this? D3 Bio has lauric acid, no? Ang pinakadamo ng medium chain triglycerides na makita mo sa D3 Bio is lauric acid. Lauric acid facilitates the enhancement of probiotics in your gut, ang good bacteria mo. Kung nami, kung damo imo probiotics, nami ang production sa imo gut-derived vitamins like vitamin Bs, vitamin B1, B2, B12. Tantanan na padamuon ni probiotics. Ano pagid nami ang production sa imo good hormones, sa imo happy hormones, serotonin, dopamine, nami ang paghimo, ang pag-convert sa tryptophan to ginatawag na serotonin kung damo probiotics kay D3 Bio kay everyday. So, hindi matawaran ang ubra ni D3 Bio sa imutyan. It helps metabolism, it helps absorption. That could only be done kung ga D3 Bio ka everyday.
2: So, kung pala inom ka D3 Bio, ang lauric acid nga halin sa D3 Bio, ginapadamo niya ang imo nga gitawag good bacteria. Tikong damo na ang imo good bacteria, hindi lang protektahan ang imo nga gut from bad bacteria, ginapadamo pa niya ang production sang gitawag essential hormone, Sir Boy. Nga kinahanglanon sa imo nga cognitive and emotional intelligence.
0: Good balance na.
2: Amo na ang iba niya hindi wala anxiety. Hindi irritable. Nami ang mudo.
0: May mudo.
2: Tungod kay nga man, nakainom D3 Bio adlaw-adlaw. Kag, aside sina, kaya niya patyon ang gitawag candida. No? Isa ka yeast na infection nga kaya patyon sa dira pa lang sa tiyan, patay na, Sir Boy. Kag, ganami, gabulig sa imo nga nami nga digestion, malayo ka sa inflammation, kag siyempre ang nakanami pagid. Ang MCT ni D3 Bio, amo nang rason nga ang magamit gid ang tanan nga mga nutrients nga imo nga ginakaon. So, once nga nami ang absorption sa imo nga nutrients, strong ang imo nga immune system, kag ang maintenance sa imo nga selula, steady. Amo na nakanami kung pala inom ka D3 Bio. Kaya halin pa lang sa baba, from head to toe, mabuligan gid ka sa D3 Bio.
5: Champion, no? So, hindi na sa trangkaso ubos ipon kagilanat, ikaw ginapaayos ang D3 Bio, pati ang imo bad breath, pati ang imo microbiome imbalance, ha? Pati ang imo pigaw nga tiyan, pamayuhon ni D3 Bio pa nami ang imo absorption sa imo pagkaon. Sir JP?
15: Informasyon sa ikaayong lawas.
0: Istoryanta ang dugang pagid ng mga binipisyo nga makuha nyo sa adlaw-adlaw ng pag-inom sa D3 Bio. Abin yung hito-to lang. Ari pang dugang, Dr. Mil?
2: Ari ang dugang sa mga palainom D3 Bio, Sir JP. D3 Bio also promotes the absorption sa gitawag vitamin A, no, sa imo nga gut.
0: Ti
2: siyempre masiling ka vitamin A, importante na sa pagtubo kag pagmature sa imo nga B cells. Ti membro na sa gitawag soldado sa imo nga lawas para makaproduce ang gitawag antibodies. So vitamin A is also crucial in maintaining bone health by promoting osteoblast and osteoclast processes. Wow. Ibagid man kung pala inom ka D3 Bio, nami imutulan, magamit ang vitamin A sa imo pagtubo kag pagmature sa imo nga B cells. So ano pang ginaulat mo, no? Islin na ang imo nga plane nga D3. Mag D3 Bio na.
15: D3 Bio with Physio. D3 Bio.
16: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nagkagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the Physio. Nagaluyaan na ang ginabatsag sa lawas.
15: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
17: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radio ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan batsagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
15: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio with Physio.
18: Vitamin E, sir, ba importante man siya sa aton yung lawas, no? Tungod nga ginaprevent niya nga hindi kita magbalitian sa kurason, magnaming aton nga immune system, ga-prevent man sa ginatawag inflammation, no? Kung paghubag, no? Sa aton yung lawas. Kag, ang vitamin E, no? Makabulig para magnaming ang aton nga mata, Sir Boy. Kag, hindi lang ina, anti-cancer ang vitamin E, pero kung ang vitamin E nga tumar na ton, why natong gina-updan sa ginatawag D3 Bio? Hindi dyan po mapuslan. So, dapat vitamin E, updan mo gin sa pagtumar sa D3 Bio para ma-absorb sa maayo ang ina nga vitamina nga aton nga ginatumar, Sir Boy.
0: Ang mga vitamina, minerales nga imo makuha alin sa pagkaon kag food supplement, why na pulos kung hindi mo lang ma-absorb? Talking about absorption, isa sa pinaka-importante nga mineral nga makita naton is ang magnesium. Ginatawag din ini nga hundreds of kani may hundreds of biochemical reaction in your body. That's why rockstar mineral ni siya. Magin wala pulos ang magnesium, kung hindi mo maabsorb, tingnan laki mo bata, sige man kaon, grabe pakaunon nga ganiwang ng Japon. Kung ga D3 bio ka, ay mo bata, ikaw, nanay, tatay, lolo, lola, kag ini ang maabsorb sa lawas ang magnesium, kadako sang mabulig. Ang imo exercise kampyon, way ka ginakapoy. Pwerte imo performance, gapanubo sa blood pressure, gapadula sa mga hubag-hubag sa lawas, mga bukol-bukol, nagapromote sa manami nga tulog, nagapadula sa depression, hindi ka na palaakig, hindi ka na plaugtas, way ka na nagaka kulbaan, way ka ginanerbiyos, nami imo nga mudo. Ano pinulat nyo? Mag-D3 bio na. Agod maabsorb yung mayo, ang magnesium sa lawas.
19: But there's more pagid no Japan. Ang D3 bio ga promote man sang absorption sang another fat soluble vitamin called vitamin K. Ang vitamin K is really good for your clotting factor. It normalizes, hindi ka mapatay sa bleeding, no? Pag kapilas ka, gatululo lang dugo mo, why ga clot, kulang ka na sa vitamin K. Ang nami pagid sa vitamin K, it also help in maintaining good bones, no? Kaya ang vitamin K, may ginatawag niya prothrombin, a protein and clotting factor that is important not only for blood clotting, but also for bone metabolism. So diin ka pa, sa kadamo-damo benepisyo ang makuha mo sa D3 bio, kambi hina na ang imo vitamin D3 ang supplement, mag D3 bio ka na.
20: D3 bio. Ako si Maria, basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing akong inom sang D3 bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
21: D3 bio. Ang D3 bio. Yung may physio. Ang physio. Yung may D3. Magabot ka. D3 bio with physio.
22: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugo mag-ayo. Pero sa nagtumagos ng D3 bio, ang pilas ko, dasig nilang mag-ayo.
21: D3 bio. Ang D3. Yung may physio. Ang physio, yung may D3. D3 bio. Babakal sa mga butika. D3 bio. D3 bio with physio.
23: Impormasyon sa ikaayong lawas.
24: Wala nami tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang juice magapakamay sa tuntunan, mag-aayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
23: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Adamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong Jawas.
25: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
26: Number one.
25: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
27: Istorya nga kaladlawan? Gusto mo bala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
28: What?
27: Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalising ko. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likuton nga hindi maayo. Sa Kalising ko, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5! Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon ng istatistika.

0: patay isang viruses. 4Biotic, nagatapda sa pag-atake isang virus sa imo-cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. 4Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa 4Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinicas 4Biotics na!
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Mugali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C, mababaka sa mga butika.
3: Nagadamo na nga nagadamo, anagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
4: Nail ni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
5: K-5 Music FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow! My puso!
7: Padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa kalising ko!
8: Paano gali ang kauno namon sa mga bata kukundiri lang ako magtiner?
9: Dulungan talang kadisang bili namon nga luto sa karinderya, ah!
8: Ay, ti paano gali ya, Mads, kung wala bilin?
9: Di wala man ako inugdulong, eh!
8: Nga!
9: Kung wala na baligya nga bilin, may mga dagmog man to, ah! Hawat pa na iya pang hapin-hapin sa gutom, ah!
8: Nay! Grabe ka man ya, Mads ba?
9: Ay, sige na bala, Mads, ah! Ikaw lang di anay bantay, agod nga makapadayon ako sang amon karinderya.
8: Mayo gali, Mads, no? Kay ako gali ang himuon mo di nga wat, sir?
9: Ay, oo, ah! Kay lablab mo man siya, hindi bala.
8: Ikaw gani, lablab mo man siya.
9: Ati, sadya-sadya, taino.
8: Na!

0: Okay, class. Kay tapos na ang tanan pakilala. My first activity ta.
1: Yay! Yay!
2: Amo na ginahulat na mo niya, ma'am.
3: May gokulat, oy.
4: May gabang kayo.
3: Amo na yun yung ginahulat, ha?
4: Amo gede. Amo na gina yung atong ginapaabot. Agod na makapasikat na kita. Hepos na, Meg. Mamatita kay ma'am kung anong activity ta.
0: Okay, class. Okay. Ang aton nga activity, subong, i-draw naton ang inyo gusto nga balay. Istaran pila kadlaw.
3: Pusya ka na.
2: Yay! Namin na yan, ma'am.
0: Okay, okay. Hatagan ta kamo sang drawing book. Tanan ka mo ha. Tagaan isa-isa. Kagtapos, tagaan taman kamo sang crayons.
5: Ma'am, amo kinayang gusto ko, ma'am.
4: Hala, babe ba?
6: Ako man, ma'am. Amo man na nga, bikuya pag-drawing niya.
4: Bawang animal nga toto, dako, boto, botkon, nagasalig, ba't gid sa ako?
2: Ay, salamat, ma'am. Mapakita kung kunagid man sa tanan ang talent ko sa pag-drawing, ma'am, ah.
4: Bawa, katikalon siyang transpere, may basyon sa gani, Meg?
3: Si Tantana. Patikala lang si Tantana. Pag si... Toto na robot kon. Mga lawlaw man sila gyapon.
4: Sinabi mo pa.
5: Ang ako niya nga... matigab ko ba? Ako niya nga drawingon. Ang balay nga damo-damo pagka.
7: Ako niya madrawing ko sang namin-namigid niya balay.
0: Okay. Sige, class, ha? Diri lang ko sa likod, ho. Kay mapreparar ko sang inyo snacks. Karon pagkatapos ko preparar, kadto kamo sa tunga kag mag-present, ha?
2: Okay, ma'am, Burakday.
5: Okay, ma'am.
4: Ma'am?
3: Namigid na kilimig kay may snacks pa, Meg.
4: Pampagana na guro ni ma'am Burakday, Meg.
3: Di maganahan kita ni. Dumuan mo kay na, Meg, no?
4: Pagtapos na drawing karon, Meg, sansaw mo lang ni Saturn nga dua. Magwata tayo na. Kay importante nga istoryante nga dua. Mayarat importante istoryante, Meg.
3: Ayos, Meg. Ikaw ba, ya? Ha?
4: Ayos, Meg. Sadya-sadya, no?

nako. Kadamos ang sugo sa mo ni Mr. President. Ay, kantuan ko naman ko no si Senator Tito Sotam. Ito nga dan, sariwa all man to. Pero sige na lang, kay kada may isugo siya, may suhol man. Hindi man ko perdi, kundi daog man. Ay, kalukarot ko naman si Tito Sotab kag Pinky Locsin na dapat madayon gid ang pagsikway kay Vice President Inday Saray. Katuan ko na lang sila gani. Tabuon ko lang sa amon nga ginatabuan pirmi nga lugar nga wala sang may nakabalo kundi kami lang gid. Chatan ko lang sila nga daan nga magkita ay kami. Kaya payapa na sila dayon mong kaite. Piho naman nga paldo sila eh. Chatan ko na lang adaan para makahimos na ko dayon ah. Kagtapos na, ay, nagsugo pag siya sakon. Kag, kay basi nga mag-inabot naman di ang mga legit kag tamburo nga mga media. Kag, ay mag-ayo nga may fresh ko na naman. Agad may talent fee sila. Ay, bot na lang, gid. Sadya-sadya, ino.

0: padayonon ko na ni pamate kay DJ Nilo. Basi may mapulot mako ni sa iya ng eleksyon.
1: Hello, mga abyan ko nga mga sutab. I'm here for 5 minutes intro. Pagkatapos ni, commercial naman tadayon ah.
0: Wah! Grabe ba? 5 minutes na intro ma?
1: Oy, shoutout na galino sa mga nagapamati sa aton kag nagapadayon salig sa akon programa. Kag padayon nga nagapa-commercial sa akon.
0: Paldo ka Japon ino? Wah!
1: Kita sa gihapon ang ginasaligan nga anchorman sa bilog nga Pilipinas. Ako si DJ Nilo, ang palangga sa mga suta.
0: Hindi ka magsiling nga, pati ako palanggata ka.
1: Gani, sa nagapamati da, kabalo ko nga palangga niyo man ko.
0: Wah! Ohala, naging napabati-batian niya ko ba?
1: Wala kuya, nagapabati-bati. Sakto na yung ako na.
0: Sakto ko na eh. Salamat ka gani kay kapamati pa ko si mo.
1: Kung hindi ka mamati, te, okay lang eh. Kung mamati ka, te, okay man.
0: Sadya-sadya, no? Wow!

0: DTX Beauty Soap.
1: Ako si Katrina. Ang gay na gid nakon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
3: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipino!
4: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
5: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
6: Muling binuhay mo.
7: Extend. Isang kapsula ka lang.
8: K5 Music FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow, my puso!

0: Boss Rocket?
1: Yes, Boy Ramon. Ano ang latest?
0: Bausos, boss. Kung latest lang, kadamo gidi.
1: Ano gani?
0: Bausad dyan na subong boss desisyon nanay sa Kongreso.
1: Desisyon nanay sa ano naman?
0: Sa impeachment ni Vice President Sara Duterte.
1: Hoy! Ote, sadya pa na?
0: Oo, boss. Sadya, gid. Kaya nga, iban ga pa kuno-kuno. Iban ga pabalaw-balaw. Kaga pulo panago pa.
1: Naamo sinahaw.
0: Iban ga ni boss ga panila kung diin to ang damo, ti dito sila eh.
1: Mga tarantado na yaguro.
0: Kabulo ka, boss. May binutuhay na buwas nga matabo sa Kongreso, boss. Kung bala, pabor sa impeachment ni Sara Duterte o kung hindi.
1: Buot silingon, mabuto-buto gali ang mga congressman.
0: Na, na, amuna, boss. Oho, sakto ka amuna.
1: Paldo naman eh. Kabalo ka naman diri sa aton nga basta may binutuhay, may kwartahan na iginaya.
0: Di ba si kun minalita naman, boss eh?
1: Ano pa, be? Sana all eh. Ota.
0: Oh.
1: Ano ang matabo sina kun magbuto-buto haw? Kay kayo do may ideya ka naman namo, di ba?
0: Oo, boss, amo ni ho. Dapat makalabot sa synthesize kabuto sa mga congressman agud madala sa Senado ang article of impeachment.
1: Aba?
0: Oo.
1: Ti tapos ano na dayon?
0: Ti boss kun makalambot sa synthesize o kun sobra pa nga buto, ti sadya naman na sa Senado eh.
1: Amuning nami sa mga Pinoy. Kay bisan gaaway na sadya gyapon, ho? sadya na gyapon niya. Oh, bisan pigado pa kanin, sadya na gyapon.
0: Oo.
1: Mambal pa na kanin nga. Bao, sadya gini karon, wala takalanon. Kita mo, wala nakalanon, pero sadya gyapon.
0: Sadya na gyapon. Wow.

0: Amo na gali ang istorya mo.
1: Oo, boss.
0: Pao. Te, pila ka na di ka tuig na na-admit, how?
1: Wala pa man tuig, boss. Bulan pa man lang.
0: Ate, batuigan kagidi eh.
1: Abaw.
0: Tigaga wala ka pa Japon. Nakagwa diri, how?
1: Kay wala ko inugbayad mo.
0: Ate, mag-amo na gasugid. Matuigan kagidiri.
1: Grabe ka man, boss ba?
0: Ay kapigado nga daan, subong. Te, diin ka makuha sang inugbayad.
1: Amo na ganing ginapaligban ko, subong eh.
0: Amo na ganing nakasiling ko nga madugayan kagidiri. Akuya, magbalik lang ang bertod sang akon bulitas. Magkagwa na ako dire.
1: Titani, madalaman ko sa pagwa mo ba?
0: Makagwa ka di kung may inogbayad ka eh.
1: Boss Norbin, iservisyohan ta ka boss ah, para makagwa ko di ah.
0: Ano abi nga klase sang serbisyo?
1: Itanan nga gusto mo, boss, ah. Iservisyo ko sa imo.
0: At itanawon ta lang na sa kurbada.
1: Sadya-sadya, eh, no?

0: Panday?
1: Ano yan, Bidos?
0: Pwede mo bala ako mabuligan pangita kay Mami Kayot?
1: Ayan mo na. Malaki na yun. Alam niya na yung ginagawa niya.
0: Baka bala may masamang nangyari sa kanya, oh.
1: Matanda na yun. Kung dito lang sa kalising ko, sigurado, wala may balay di matabo siya. Siya pang gugan. Gugan na dito siya. Ayaw mo na lang. Babalik din yun.
0: Baka bala hindi na.
1: Imposible yun na hindi siya makabalik.
0: Basta Tito Panday, ha? Pero kung wala pa siya kabalik, tutulungan mo ako pangitain ta siya?
1: Huwag na natin hanapin. I-post na lang natin sa Facebook para mabilis.
0: Hala! Ang saya-saya sa Jai, no?

0: pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aadit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. I Care Gold.
1: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat kada magbuktaw. Bango din siguro sa akon nga edad. 25 anyos na ako. Ambal pa sa nga akong tingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule kag I Care Drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Uod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpula sa nga akong mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, my puso!
5: Mga abyan, sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan, rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Pluteña. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon!

0: Anak, wala ka man na huya? Kainap ako di ka pinanghimos, ikaw gahampang-hampang lang da. Baunay, mas kahuluya, guro, kung ako di ka panghimos, kag ikaw ding gahampang-hampang eh.
1: Hey, I'm Galing Nawanta!
0: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
2: K5 News FM. News FM.
3: E3 Bio with Physio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, E3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
6: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka!
3: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
7: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
8: Saan naginom ka? DTX 500. Di na nalas ubong imo sugar.
7: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
3: gito. DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-x-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
3: Mighty C, efektibo, garantisado.
10: Kadragsa nga punggot,
11: DTX Beauty Soap.
10: Magaspang nga panit,
11: DTX Beauty Soap.
10: Dala o magputi,
11: DTX Beauty Soap.
10: Puro katol-katol,
11: DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
12: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagtumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
3: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico Sanguna, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
15: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
15: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
16: Kaya subukan ninyo.
15: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh.
15: Available now.
17: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
18: isang bala ka lang.
17: Ako, ang linya ko,
18: isang kapsula ka lang.
17: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
18: Extend.
17: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
19: Ka, bang-banga na ga. Sa pulmo, baby.
17: Extend. Supplement for men.
19: Isang kapsula ka lang.
13: DTX 500.
20: Ako si Andrea De Pedro sa Barangay Baybay, Rojas City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
13: DTX 500.
21: Mabakal sa mga butika.
6: Healthy nga uto.
22: Hi, Dennis Juanes.
6: Matalong kag alerto nga paminsaron.
22: Hi, Dennis Juanes.
6: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
22: Hi, Dennis Juanes.
6: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
23: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Kaupo ang sa pagbutang sang iCare Drops at adlaw ang iCare Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
6: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
13: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
15: News FM.
24: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
13: D3 Bio.

0: bagong dad.
1: Hey, five galingawan time.
2: Hold up day, ihatag sa akong tanan yung kwarta mo.
3: Ako, hold upon mo. Wala ka ba nakakilala sa akon? Congressman ako.
2: Ah, congressman ka? Kung amo, ibalik ni kwarta ko.
1: Hey, bye. Galingawan time.
2: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
4: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako gina ni Bulig sa D3 Bio. Tungod gina papagon niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
4: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
6: Mabakal, sumang buti ka.
7: What makes D3 Bio extra virgin coconut oil produce more collagen in the body? Number one, D3 Bio, because of its extra virgin coconut oil, will increase zinc absorption in the gut. Mm-hmm. Zinc is one of basically the material, the raw material in producing collagen, no? And of course, ano pagiginoob brand ni D3 Bio? It improves because may vitamin D3 siya na may ang pag-absorb sa ginatawag nga calcium sa lawas. Mm. Kung tam-an kadamo, free calcium sa imo blood, collagen production is affected. That's why ang calcium dapat sa bone lang. Mm. No? Hindi siya dapat ara sa galibot-libot sa atong lawas. That's why calcium should be deposited in the bone. And D3 Bio helps you that because D3 Bio does not only improves the absorption of fat-soluble vitamins, it also increases the absorption of micro and macronutrients in our body, including zinc and calcium, which are both picto sa collagen production. Mm. Collagen
8: aside protein. Sa collagen production, Sir Boy, pwede mo magamit topical ang kuana, D3 Bio. Kaya nga man, ang pilas, hindi basta-basta mag-ayo tungod sa kagaw lang, hindi mo maano, basta-basta mapatay, Sir Boy, sa guwa.
7: Oh. Exactly.
8: Kung imo ipatuluan sang D3 Bio ay mga pilas, dasig mapatay. Either ang kabangdanan sina sa pilas mo, mga kagaw, or special ang punjay, grabe, dugay-dugay, mag-ayo.
9: Magigit.
10: Fungus.
4: D3 Bio.
11: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 kabisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka.
7: Your tissues will only repair itself once na patuan na ang infection. Mm. Meaning to say, tapuson anay sang lawas ang kontra sa infection.
8: Kagamo pagkayo
7: ano niya. Pagkayon niya.
8: Niya.
7: Hindi siya kaobradungan, no? Kung hindi na magkugan na siya po, may na sa sulod.
8: So nami himuon, Sir Boy, may nunggit siya D3 Bio.
7: Kampiyon.
8: Tapos patuluan pagin niya sa guwa. Kaganaka namin, Sir Boy, once si ka inom D3 Bio, siyempre ginaboss niya ang production sa collagen.
7: Mm-hmm.
8: So hindi ka dali magtigulang eh.
7: Correct.
8: So tapos ang absorption sa calcium, nami.
7: Nami.
8: Kaya siyempre nag-combine na mo.
7: Combine na.
8: Ang BCO, kag D3, makompleto ang calcium absorption, nami ang imong mga tulan, tubo ang imong collagen, ang cartilage mo, nami ang production, wala arthritis.
7: So pagpartulo mo sa extra virgin coconut oil nga din sa D3 Bio sa imong pilas, ano matabo? May ala kanadaan.
8: Inside and out, Sir Boy.
7: Inside and out.
8: May D3 Bio nga gaupod sa dugo, pakanto sa pilas mo, makumbat infection, may ara pagid ka sa guwa.
7: May external effect pagid.
8: So, ang imong mga wounds is gangrene because of diabetes. Makorek, mangyapo na.
7: Correct.
8: Kaya inom ka D3 Bio. Kung ina nga mga pilas is caused by diabetes.
7: Diabetes, no? Mm. So that is the effect of D3 Bio regarding wound healing. Ang D3 Bio, hindi lang para sa sulod sa lawas. You could use it topically. Kwa kagunting, kwa kasang dagom. tuslokon mo gamay, apply it in your wounds, no? Para dali mag-ayo. Cause extra virgin coconut oil, for many years and for many centuries, has been used by traditional medicine in treating wounds. Gadali pa, hindi pa ma-infectar because of the antibacterial and antiviral and antifungal ability of MCT. So, medium chain triglycerides, nga ara sa D3 Bio, nga ara sa extra virgin coconut oil.
8: Kibla ka, Sir Boy, isang nadiskubrihan ko ang suplemento ng D3 Bio, naghatag sa akong kumpiyansa or trust, hindi ka mahadlok sa mga viral infection. Kung ako lang pagustuhan, Sir Boy, hindi na ako magmas-mas. Ah,
0: no.
8: Siyempre kung may kumpiyansa ka na, ngayon man, gainom ka di tribayo mo nga kaya nga i-fight sa kagaw. Kaso kayo yung gobyerno na to, nagtudlo nga mag-mas.
0: Yeah, here na lang.
8: Ano sulod balay? Wala na mas. Ah. Sa mga kagrupo, wala na. Kay kitaya ka pati nga amo na ka-importante ang di tribayo sa aton kabuhi. Basta importante, Sir Boy, pag may hilanat, may sugod ng ubo, may sugod ng sipon,
7: D3Bio mo na.
8: Every 4 hours, D3Bio mo na.
7: D3Bio na.
6: D3Bio!
9: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
6: D3Bio! Ang D3! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! D3Bio! Health! News D3Bio with Visio.
10: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
6: D3Bio, ang D3, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. D3Bio, D3Bio.
11: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, ako anang lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
6: D3Bio, ang D3Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3.
12: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Clinicas for Biotics.
6: Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX 500.
13: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
14: Imo nga blood sugar test.
13: Kina tong score gani?
14: 470.
13: Nagtiko 2
14: sa gabi, 2 sa agad.
13: Ilan na lang imo nga blood sugar?
14: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
6: DTX 500! Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
15: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
15: DTX Beauty Soap.
17: Pabakan sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
18: Si Leslie Katay, mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga ang patamad man ko slim. Kay may arang chia seeds, pampasexy gidman niya nga kape.
6: DTX Coffee Mix.
17: Mabaka sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
19: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommendar sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
6: DTX Coffee Mix.
17: Mabaka sa mga butika.
20: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
21: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko?
20: Di nakabalo manusik?
6: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madukay nga performance.
20: Di pre, musta po lang agabi pre?
21: Apat gigasultada pre. Biyag si Mrs. E.
6: Extend Food Supplement for Men.
22: Tikasin.
6: DTX 500.
23: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart.
0: karami lang pinot ang akong dugahan. Sa nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako, madula ang pinot sa dugahan ko. Salamat, DTX 500.
3: DTX 500!
17: Mabakal sa mga butika.
22: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
23: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold Capsule. Ang kapsula gagihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagihimpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma. Mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang iCare Drops ato ata. Ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa

0: radio con.
1: Campione radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
4: Ang kampiyon nga oras, mga ka-K5, 8 minuto sa nakaligad sa takna, alas 11, saga.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
5: Number one,
2: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.
2: Darren Salomeo Hanson,

Mayong aga Pilipinas, Western Visayas kag probinsya sang Capiz. Welcome na sa pagpalayag sang 11 Mbps. Sa subong adlaw sang Miyerkules, petsa 13 na kita sa bulan sang Mayo tuig 2026. Nagahilapit na kita sa tunga-tunga sang bulan sang Mayo. Mga kaki-five. Oh, tam-an kadasig sang aton sininga tempo. Ang aton gid nga paghatag sang katahuran pagabi-abi sa mga nagatutok sa 100.9 MHz sa K5 News FM Rojas. Kag sa mga nagapamati sa 89.7 K5 News FM Radio Tagbuanay Pilar. Kag sa 89.7 K5 News FM Spearhead Kalinong Radio Hamindan. Good morning man sa aton sining mga Facebook live viewers nga nagamonitor sa aton sininga Facebook page ang K5 News FM Rojas. Updanay naman kita sa talauna sang hapon sa pagdulong sa inyo sa mga balita ag impormasyon nga nagakainabo diri sa aton sininga probinsya sang Capiz sa Bugos nga pungsod Pilipinas. Mga kaki-five, no, kadungan sang mainit naton sininga tiempo adlaw-adlaw. Nagainit man nga nagainit sa national scene, mga kaki-five. Good morning man sa mga vendors naton dira sa Maychodoro Arsenas Trade Center nga nagapamati sa aton sininga pagpangalagad sa mga mangunguma naton sa kabukiran, sa mga mangingisda sa kadagatan, sa aton sininga mga tricycle drivers, jeepney drivers, bus drivers, van drivers, kag mga modernized jeepney drivers, anuman dira ang mga dipasahero nga mga salakyan nga nagatutok sila sining mga speaker may adayad gid nga pagpamati kag may adayad nga aga sa inyo tanan-tanan. 11 Mbps. Kaupod nyo naman ang inyo alagad si ka K5 Darren Salomeo Henson. Sato na sining mga nakalinyada nga mga balita. Manog baligya sang isda nahulog sa guba nga tulay sa Banwa sang Sigma. Mayor Dante Eslabon ginapanawagan kag reklamo sang malain nga baho sa Barangay Lakaron gininspeksyon sang LGU Dao. Saton pa sinidugang ang mga balita lokal. Barangay and SK Elections 2026. Madayon na gidman sa Nobyembre 2 suno sa COMELEC. Tag most wanted person sa probinsya sang Capiz. Voluntaryo nga nagsungka sa kapulisan. Tag Senador Bato naghumok. Nagapangayo sang tabang sa Supreme Court. Saton pa sinidugang ang mga balita lokal o konasyonal, mga ka-K5. Proteksyon kay Batogin pasiguro sang palasyo sang Malacañang. Kagiban pa naton diri nga mga balita, inyo nga tutukan diri sa aton sininga pagpangalagad sa programa nga 11 Mbps. Oras naton 14 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 11 sang aga. Ang detalye sang aton sini mga nakalinyada nga mga balita ay inyong tutukan. Bantayan aton ina ang pagistoryahan diri sa aton sini nga pagpangalagad mga kaki-five. Apang antes sanay sina check tang lakat sang aton sini nga panahon sa subong nga adlaw sang Miyerkules. Sula panahon. Sa gihapon mga kaki-five, ang maka-experyensya kita gihapon sang mapaan kag mainit nga tiyempo. Sa subong adlaw sang Miyerkules diri sa Western Visayas, lakip na diri sa Capiz. Gani always gid nga mag-inom
sang tubig para hydrated ang aton sining alawas, mga Haki 5. Bangod sa sining nakatamaan gid kainit naton nga tiyempo kahapon, no? Pag out nato ng mga 1:30, na-experiensyahan gin nato, naglakat-lakat kita pilalang kaminutos do hindi kakagwanta tamaan kainit sang direkta kapatial sa silak sang adlaw, no? Mga Haki 5, gani aton gin nga panugyan, no? Sa aton sini nga mga Haki 5 ba, ilabi na sa mga katigulangan naton dira, no? Mga kabataan, mag-inom gid sang tubig, no? Masami nga mag-inom sang tubig para makalikaw sa mga heat related illnesses, makasubong sang heat cramps, heat exhaustion, kung kagang delikado mga Haki 5, ang heat stroke, na magdala sang payong kalo, no, sa mga nagaguduwa sila sininga tagsa ka mga panimalay may mga kaladtuan, kapag hindi gin mapulong at part sang trabaho nga aragid sa gwa, no, mga Haki 5, tidiyahin nyo na lang, no, nga maproteksyonan ang inyo sininga lawas, pinaagi, no, sa pagdala sa mga pandong dira, no, kag always gid, no, mag-inom sang tubig sa aton sini nga mga Haki 5. Dugang pa nga aton sini nga pag-asa padayon nga ginamonitor ang isa ka low pressure area nga nagapabilin diri sa aton sini nga Philippine Area of Responsibility o kon sa sulod sang pungsod Pilipinas apang sa gihapon way kita dapat kabalak-an sa sining LPA nga anay tropical depression nga si Kaloy bala mga Haki 5, way pa ni saya nagwa nangin isa ni siya ka LPA nga ra sa 495 kilometers na sidlangan sang Viraca Tanduanes mga Haki 5. Pero wala ni direktang epekto ang ining low pressure area nga ni wala sang direktang epekto diri sa aton sininga pungso dilabi na diri sa Western Visayas. Mangin mahina tubto makasarangan ang uyop sang hangin diri sa Region 6, no, lakip diri sa probinsya sang Capiz nga magadala sa makanay nga pagbalod sa aton sininga kalalawran. Ang heat index sa subong adlaw diri sa siyudad sang Rojas 42 degrees Celsius, no, ara sa danger level gani maghalong gid sa aton sini nga mga Haki 5. Subong man 43 degrees Celsius ang na-record naman nga heat index sa may banwa sang Mambusaw. Halong-halong gid kita, no, sa aton sini nga mga Haki 5. Dice 8 minuto sa nakaligad sa takna nga alas 11 sang aga. Diri sa aton sini nga pagpangalagad ini nga bahin ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Ang healthy nga kape mga Haki 5. Umpisahi ang inyo sini nga aga, ang inyo sini nga adlaw sa pag-inom sang healthy nga kape ang DTX Coffee Mix mga Haki 5. No, magluwas nga manamit ang sabor sang DTX Coffee Mix. Ang importante dire mga benepisyo naton sini nga makuha mga Haki 5 pinagi sa pag-inom everyday sang DTX Coffee Mix. Ginadetoxify o kon ginapagwa ang mga higko, no, mga toxin sa aton sini nga lawas mga Haki 5. So hindi dapat mangin toxic, no, nga aton sini nga lawas mga Haki 5. Okay, para mangin healthy kita sa DTX Coffee Mix, no, may ara ini sang ampalaya o kon amarguso, chia seeds and sugar sugarcane extract powder. Amo ning mga ingrediente nagabulig, no, mga Haki 5 nga maghatag sang maayo nga benepisyo sa aton sini nga ikayong lawas. Sa liwat, no, sa DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa.

Ang DTX Coffee Mix, mga Haki5, available sa tanan nga branches sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag subong man sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sininga lugar. Ang clinic maha, mga Haki5, sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center diri sa Rojas City. Diri lamang sa McKinley Street sa tabok lang sa PLDT. Hopos lang tultulon na sa ton sininga, mga Haki5. Kag available man online na pinaagi sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga Haki5.

0: 20 minutos ang nakaligad sa tak ng alas 11 sang aga. At aganta na iligwang inyo sini mga ginpadalang ang mga mensahe. Diri sa aton sini nga pagpangalagad. Bayad-ayad gid nga aga, no? Present na nagamonitor na sa aton sini nga Facebook Live. Kay Ma'am Mary Jean Biaco Tianchon. Ma'am Gianna Amville Siloso, hello ka K5 Darren, watching you live over my phone for now kay Arisa City. Okay, thank you again, no? Kay Ma'am Gianna Amville Siloso. Ma'am Sinalin Finiquito Tabigi, good morning Sir Darren and all ka K5. God bless everyone, I'm watching live and listening in the radio now. Kag subong galing adlaw, no, ginatamyaw man aton sang happy birthday asa kuya ni Kaki 5 Rodney Dalanon sa kay Sir Raymond Dalanon. Happy birthday gid sa imo.
1: Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday just for you.
0: Asa liwat, no, kay Sir Raymond Dalanon, happy birthday. More birthdays to come in good health. Ang pagpanamyaw, no, halin si mo sining brother kay K5 Rodney Dalanon, kag subong man diri sa K5 News FM Rojas. Kag subong man, happy birthday. Ginatamyaw man ni Ma'am Gianna Amville Siloso kay Miles Cervales and Ma'am Rena Wakas. Oy, birthday manggali, no, ni Ma'am Rena Leo Ayan Rohan, no, kon Ma'am Rena Wakas. Happy birthday gid sa inyo, no, kay Ma'am Miles Cervales. No, isa lang ang aton siring wish, no, ang maayo nga panglawason. No, kaya mo nang manggad na aton diri sa kalibutan ang healthy kita para makahimo kita, no, sang aton man sining mga ulubrahon. Kag syempre, kung healthy kita, magalawig pa kita, gamangin makaupod pa nato naton sining mga pinalangga sa kabuhin. Sa liwat, happy birthday gid sa mga naga-birthday sa subong nga adlaw, Mayo 13, tuig 2026.
2: 11 Mbps.
0: Ma'am Elsie Aconia, mayungod to ka K5 Darren. Thank you and God bless you. Ma'am Bernadette Omitin Calzado, mayungod to ka K5 Sir Darren. Nag-monitor na kami kag-present. Permi sa pagpinamati. Ma'am Jonas Sumagaysay Roche, mayungod to ka K5 Darren, na pag-greet man ko sa akong bata nga si Lian Joy and Julo, kag sa akong bana nga si Jude Liberato. Thank you Sir Dar for your always health reminders. God bless you. God bless man. Kay Ma'am Sinalin Tabige, Ma'am Nirisa Bautista, mayungod to Sir Darren. Nagatutok na kami diri sa Sityo Tabay sa Barangay Bara. Oras sa ton sini nga pagpangalagad, 24 minuto sa nakaligad sa tak na alas 11 sang aga. Mga ka-K5 ang detalye sa nga ton sini maging panglinyada nga mga balita. Kagiban pa nga mga impormasyon. Report sa nga ton sini nga patrol, aton sini nga balikan. Pagkaligad sa mga importante nga pahanumdom, kindly stand by.
3: K5 News FM. News FM.
4: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Detribayo with BCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: Detribayo, ang Detri, yung may BCO. Ang BCO, yung may Detri. Detribayo.
6: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang akong pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang Detribayo with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
5: Detribayo, ang Detri, yung may BCO. Ang BCO, yung may D3.
7: Sport Biotics. Makabulig sa pagtatapos.

0: landas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina, mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: Punggod kag rashes?
4: Mag-DTX 500.
3: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
4: DTX 500.
3: Bakal na sa mga butika.
5: DTX 500.
6: Di na kanon. Ang ginabatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
7: Sa kadlo ka pila ka mag-inom.
8: Sa DTX 500.
6: Sa pilmero katatlo sa subong kadua na lang.
8: Subong kamusta?
6: Okay na. Halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nagko ginabatsa.
5: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ogali C.

0: spell up. After ko nasang sige-sige ko na nga gamit, nasang may TC, after 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pumatsyag, hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit akong ulo or ginasipon ko. So, amun na, thank you again sa may TC.
1: May TC, epektibo, garantisado.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mamakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid, kami ni mister.
2: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
9: Ako si Katrina sa Pian Capis. Sang una da ko gidang ako ni problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako ng friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang ako.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kan neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa ating kabataan, e-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Dry eye, pirmiga katol, imu mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imu mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
10: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
11: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Wow, my puso!
2: K5 Darren Salomeo Hanson sa Ilaban MBPS.

0: 30 minutos ang nakaligad sa tak na alas 11 sang aga. Pabalik kita mga ka-K5 sa pagpalayag sang 11 Mbps. Sa gyapon kaupod nyo ang inyo alagad si ka-K5 Darren Salomeo Henson. By the way, no, ginatamyaw gid ra mga barangay officials sa Barangay Lanot. Barangay Lanot, Roja City, sang Happy Fiesta. Subong nga adlaw. Dira sa may Barangay Lanot. Pagpanamyaw, halima sa mga opisyales sang Barangay Lanot, mga Hakifay. Yan, 19 minutos ang nabili natin kita magdangat sa tak ng alas 12 sang udto. This time, check na to ng report sa aton Siringa Patrol. Direkta dira sa may Commission on Elections. Sa pagpakigangot man, may kaangtanan sa voters registration. Lima na lang kaadlaw at kadasig sang tiyempo. Lima na lang kaadlaw kung magatakop na ang voters registration. No, mga ka-K5, ano ba lang pahayag sa aton Siringa Comelec kag panugyan sa aton Siringa publiko nga tiway pa kaparehestro dira? Balo na to ng detalye sa line number 2 kaupon naton si ka-K5 Rodney Daban Dalanon.
1: K5 News FM Live Report.
2: Nagapanawagan ang Commission on Elections sa Concomitant Copies sa mga botante nga magparehistro na lima kaadlaw antes nga magtakop ang voters registration. Sa interview sang kay Ocon sang aton ini nga napakigangutan na si Attorney Will Arsenio Capiz sa Provincial Election Supervisor aka K5 Darren na iya diri gin payag nga madamo naman sang nagparehistro na apang sigurado siya nga may iban pa nga wala nakaparehistro. Kag sunod diri kay Arsenio, hindi na pagulaton pa ang katapusan nga adlaw antes wala nga magpadulong sa mga registration areas agad nga hindi ini magtugas ang sinakuaya. Kagpahayag pa niya diri nga magpadulong lamang sa mga registration areas sa tagsa ka mga banwa agad nga magparehistro. Para naman diri sa siyudad sang Rojas mahimo nga magpadulong sa maya SM Mall, no, ara dira na pamtang ang Comelec boss agad nga mag-cater sa inyo siniman nga pag-parehistro. So naibaluan na mga ka-K5 nga magatakop ang ining voters registration na sa Lunes Mayo 18. Kagati nagapangabay diri ang natungdan man ka-K5 Darren nga kuntani wala sang may mabilin nga butante nga wala pa nakaparehistro. Yari bala kagaton nga pamatian ng kabahin na sang nangin payag ni Attorney Will Arsenio ang Capiz Provincial Election Supervisor sang aton ini nga na interview.
3: Now, pila na lang 5 days to go before our katapusan sang aton registration. So, the province of Capiz Comelec, no, nga prepare na kami na ang last day. Okay, hindi ka natin experience damo kita sang last minute. Okay, hindi natin masarangan, labi-labi sa Roja City. Okay, Roja City, Japan ang pinakadamo, no? Ang natin nga rehistro. Baon ko karon ang numbers kung pila na ang nadugang sa ato ni Risto, but as of kahapon, I think na figure, no, as ang kahapon lang na mahatag sa mo, ang kahapon natong registration is 851, no, but ang Roja City is 256. Na-notice naman for several days na nag-pick up ang atong registro. I think damo pa lang gusto gin mag-transfer. So hopefully kaya noon sa in the next few days talaga parehistro sa ato pagkato sa opisina. Kasi as masarala lang ako as much as possible.
2: Itong 851 attorneys sa Bilog Province kahapon lang gito?
3: Kahapon lang na, no? 256 sa Roja City and then ang Panitan 77, no? Panay 73. So in short, ka-pick up na nila mga lugar. Gadamo na sila and siguro natin makita nila lakinit na naman yung iba nabi.
2: Pero attorney, may ara bala kita sang hambalta ginamonitor ng mga high-risk areas diri sa probinsya sang Capiz?
3: Okay, so far wala pa, no? Wala pa man kami meeting sa PNP about areas of concern, wala pa man. Kasi normally na siya after the filing of the COC na natong ina-determine based kung sino akong mga kandidato kung mayara kita ng areas of concern. But definitely areas kami mga insurgency gidya, no? Para ginaya. As always, election on election areas of concern na naiasasanan. No? Ang natawon talang is kung may intense political rivalry after the filing of the COC and if there kung may ara presence of ano, private armed group pag na ginatawag damo kung nga related dyan sa atang election. Okay, sumuong is Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Monday. So may 5 days pa kamo to go sa opisina sa Comelec and register. No? Transfer is allowed. So, but provided, of course, makahatag ka proof na nag-transfer na di magdara sa mga lugar kung gusto matransferan. No? 8 to 5, including Sabado na, and Monday will be the last day. Hopefully, makakad ka kumatanan. First come, first serve lang ang commission elections. So, as always, no? So, kung medyo nag-abot na ba hapon, nag-mahaba ng pila, most probably, hindi ka na napakater. So, it's the same mag-japon. So, pabuto na mga lamang ko.
2: By the way, Atty. No, ang registration area ta sa diin?
3: Okay, every day, no, like, iba-iba ang atong registration areas. Pero normally, ara kita sa opisina sa election officer. Except for Tapas, na ara ito sa covered gym, paluyo mo lang na, no? Isama lang ng covered gym sa Tapas. And ang Rojas City Comelec is ara sa SM, para malamig. Para malamigid ang ilang pag-register at the same time, makalagaw-lagaw na lang. Oh. So, isama lang na ito registration center. Mga mag kita SM, Rojas City, SM lang na. Wala ito.
2: Nabatian naton ka K5 darin ang kabayan sang aton sliman nga interview kay Attorney Will Arsenio ang okon ang provincial supervisor no Comelec provincial supervisor kagamad gani no ti ginapanumduan niya nga kun tani gani ang aton sliman nga mga voters indi na balang pagpalangay lang ay papagparehistro kay tuod no sa aton sing observation kun dito yang last day didto man niya mag sinakuay kag kun dito yang hambalta malawig paya balang oras kun tani ho nga magpila parehistro nagpalangay lang ay man kag daw tod no ang hurbaton bala nga kun masako kun lapit na lang gidya ang deadline pero kay kalain tulukon no para sa diba lang sang una ho atong nakit antaman to sa Robinson nga
0: daw zombie ako apocalypse daw zombie ako gatirintirin lang ga dilagsanay kaki fiber ni
2: nan sakto gid no ti daw kalain tuod tulukon so hindi na gusto naton nga makita pa mo na agad nga malawig na ini nga time sa pagparehistro ganiti hasta Lunes ano kita yanda Miyerkules pa lang kita yanda, no? So, pwede gid, buwas, pwede magpadulong kung na alang-alang na yanda, buwas, no? Dara sa may SM para dari sa Roa City, sa SM kita, no? Ara, darang aton snimana nga Comelec registration boss. Kag sa pila naton, dari ka mga kabanwanan, mag-tap lang sa LGU, kay parang mag-guide ka mo kundiin ang Comelec registration boss nga napahamtang.
0: Okay. May pamangkot dari, oh, kaki Five Rodney, sa ano ni Guru no sa pag-add transfer sang vote need gid bala ang ID nga naka-address sa lugar nga imo ginasayluhan
2: base diri sa nakuha taton man nga ano no nga information aka K5 daren hindi man siya permi required nga ang valid ID gani mismo ang naka-address bala sa bag-o ni mo diri nga ginhalinan
0: okay.
2: Pero para sa transfer of voter registration sa Commission on Elections kinahanglan mo nga mapamatud-an nga didto ka nagid man tuod nag-star sa imo sini bag-o nga address So masami nga ginapangayo ang pila diri ho sa mga requirements nga diri kasubong abi sa valid ID o kon ID ati mas okay ni kon may address pero hindi bala permi yang required no so hindi na siya required man pero kung may ID ti okay lang pero kung wala man barangay certificate o kunining certificate of residency halin sa bago mo na nga barangay nga ginplastaran. So kung dabi ikaw dati abi adto ka sa kwartero, ari ka diyan da sa tangke na mapa-transfer ikaw sa tangke ng address. So pangayo ka lang dira sa barangay hall. Oo, sa barangay hall sang barangay certificate. Kagati ari pag ani ho, pwede man galing ning utility bill ho, pareho abi sang sa bill mo sa kuryente, tubig, internet o kung nano pa dira basta may may bag-o nga address, no? Okay. Kagining lease contract o kung iban pa nga proof of residence. Samay na ang hambalta hindi siya ma, hindi man gid kinahanglan ang ID pero pwede mo mga ma-present kung may ara da. Pero kung wala mo to eh ang imong option kuha ka sang barangay certification na sa barangay hall sang habag umo na nga ginaistaran nga lugar.
0: Kay nga daan na ka K5 road ni nga ang ID ta nga bla personal ID ta. Mm-hmm. Liba sang national ID ti sang mga nagliligad patunga tuig. May ara nga ti alimbawa ara ka pa dira sa example bi sa akon sa pagparegister ko address ko sa kwartero. So do ka awat naman nabi nga mag-transfer ka di sa Rojas ba ipaislan mo naman national ID mo. So so wala man problema, wala man igina question para ti mapamatud-an yang direk na sa Rojas, kuha ka naman sa barangay diri sa Rojas sang certification nga makapamatuod nga ti dira ka na subong residente para makatransfer ka sang boat diri sa Rojas ka K5 road.
2: Yes, amo gina ang himuon ka K5 darin. Kuha na lang gidya sang barangay certification. Kaya syempre, lain na gid man tuod ang address mo sa imong national ID. So, base ba lang magka-conflict. So, amo na, mas madami kuha ka sang barangay certification.
0: Oh, thank you. Gid ko no, kag clear pa sa, sa klaro ka K5 Rodney, sige proceed.
2: Samtang dire kita sa pihak nga bahin ka K5 Darren kon sa din ganito mismo ang Commission on Elections na ang naghambal diri sa particular ining Comelec Capiz kon sa din bala ti diri kagin sigurado sining madayon ang barangay ang sanggo ni ang kabataan elections 2026 nga natalana sa Nobyembre 2. Kagasundo diri kay Attorney Will Arsenio ang Capiz Provincial Election Supervisor, iya diri kin payag nga sa pihak gan isang mga plano nga liwat naman nga ipaiway plastado niya sang ahensya ang mga kinahanglanon para sa elections. Kaga dugang pa rin, no? Wala pa man sang impormasyon na nga ginpagwa ang chairman sang Comelec nga si Attorney George Garcia may kaangtanan gani sa nasambit nga hagna. Kaga na ibaluan na nga ang ini nga hagna ginaduso ni Senator Amy Marcos, no? Ay nibalang liwat nga pagpaiway sang barangay ang sanggo ni ang kabataan elections 2026 bangod sa energy crisis nga ginapangatubang sang pungsod dugaman sang kinagamo sa Maya Middle East. Apang ginpayag man sang natungdan nga pananglitan gani nga mapaiway gid man ang elections ginapangabaya kun ang ahensya nga hindi iya pagpalauton pa sa 2027. Kaya mo ining plano, no, sa 2027 naman ining nga patigayunon sa amon ning ginapangabay gan isang mismo national na o kun ining national Comelec na bala nga hindi niya pagpalauton pa sa 2027 kaya may ginapreparahan gani, no, 2027 tapos next year is presidential elections na 2028 presidential elections which is nga para sa ila tam-an na kalipot sa nga tiempo kag wala bala nagasanto sa calendar sa schedule of calendar bala nila ka K5 Darren sa mga nga pangabay lang nga hindi na pagpalaabuton pa sa 2027. Kag nagpasalig diri ang natungdan nga magsunod ang ahensya kag himuon na ang obligasyon sa niangot sa nagahilapit man nga pinili ay. So yari bala anay kagaton man nga pamatian ng kabahin na sa aton sini nga interview kay Attorney Will Arsenio.
3: Confirm ko lang, no, we're still November 2, 2026 prepare dyan po yung commission elections despite whatever man ayaw ng mga bills naging file. So, dayon kita yan by November 2, 2026 yung atong barangay NSK elections. So, diri-diretso man ang mga preparation.
2: November 2, attorney, no?
3: Yes, November 2. That's the date nga ginahatag sa Congress, no? Sila naghahatag, gina-implement lang sa commission elections. So, until and unless nga baguho nila ang laing ina, dayon gikita yan sa November.
2: Okay. So sa pihak sa itong ginaduso ng hagna ni Senator Amy Marcos, attorney nga ipaiway ana, iti wala ni confirmation sa Comelec nga ma-postpone pa ya ang BSKA, no? Attorney, iti pareya sa inyo nga bahin, dayon gidya ang BSKA.
3: Yes. As far as Comelec is concerned, dayon ang November 2. Ang Congress na ya sa ilan ng mga kamot kung gusto nila i-postpone ang elections to another date. But as of now, wala pa eh. Oo. Pero ang pangabay lang to ni Chairman is kung pwede, kung magpo-postpone sila elections, hindi lang magsobra March 2027 next year. Mm-hmm. If you remember, we're preparing already for the one-year preparation sila at least for the presidential elections. Eh. So, hindi na naramon kaya kung beyond the March 2027. Medyo maganda yan natin.
2: Oh. Okay, five, Darren. Nabatian ka K5 Darren ang kabahin sang aton si man nga pagpakigangot kay Attorney Will Arsenio ang supervisor no sang kapis sa COMELEC. Kag amon agani no amon ni madayon ang election para sa ilaya kay preparado na gani sa itong napakigangotan taman sang mga tinalikdan tong mga siniman na ginhambal na gani diri sang Commission on Elections nga plastado na ya tapos na sila printa sang mga ballots bala nga pagagamiton man para sa pinili ay no sa amon ang ati preparado na
0: sila, sure na gina
2: 100% preparado ang COMELEC no diri kay Attorney Will Arsenio pero gani mo na ginahulat man nila kung ano gid man ang mga indesisyon sa mga mamalida bangod gani nga ti on process pa naman to or ongoing bala ang ini nga proposal ni Senator Amy Marcos so siling nila kung ano ang desisyon ti wala man sila man mahimo kundi magasunod na lamang pero amon na gani no ginpangabay nga kuntani kung mapaiway man na pananglitan bala nga mapaiway hindi ya nga maglabot pa sa sunod nga tuig kundi subong man bala nga tuig dabi kung hindi man sa November ti sa December eh do mga muna lang bala tani ang pag-reschedule lang hindi kay ti maglumpat na naman another year kaya man agad sa 2028 presidential elections na ka K5 Darren.
0: Okay, sige. Madamugin nga salamat ka K5 Rodney.
2: Ang ini nga balita nga boylong nga ginadulong sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C para sa pagpangalagad sang 11 Mbps ini si ka K5 Rodney Daban Dalanon para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz K5 News FM.
1: K5 News FM live report 11 Mbps.
0: Madamong gid nga salamat no saliwat kay ka K5 Rodney Daban Dalanon. Siya sining ginadulong report ang panawagan sa aton sining Commission on Elections Capiz sa mga botante nga hindi na magpaawat-awat pa no nga magpadulong no sa venue sang voters registration mga haki 5 kay asta na lang sa Mayo 18 no sa Lunes abasi bandira ulat to naman ang deadline akag mag sa ginireklamo nga kalaba sang pila kay ti ginulat nyo ang deadline. O dapat subong pala nga simana ay labi na sa mga estudyante dira no nga para na sa edad nga pwede na makabuto dapat amat-amat na kamo parehistro kay wayman sang klase subong. Akag sa mga magapa-transfer sang boto mga ka K5 di na pagpahulaton pa ang katapusan nga adlaw antes kamuya magpadulong sa mga registration areas para hindi na ya magsinakuay basi mag kinarangkarang naman no magnilagsanay pareho sa nagligad bala nga tuig kun ninyo matandaan daw pelikula bala partner sa zombie apocalypse nga gabi nilagsanay to sa mall no pati sa mga pati sa escalator gabi nalagan ang mga kakifive pagbukas ang mall ang iban napaslawan nga makaparehestro kaysa tam-an ka damo no mga kakifive. Oras aton sini pagpangalagad 11 minutos ang nabili nang tisita magdangat sa tak ng alas 12 sang udto ini nga bahin ginadulong sa inyo sang Mighty C alkaline vitamin C asa subong at tiempo. Madamo na sa mga balatian, tugas ang polusyon, sang aton sininga palibot, tugas ang stress. Mga haki 5 kagpabago-bago nga tiyempo, dapat hatagi sang proteksyon ang inyo sininga pamilya, pinaagi sa pagsumplemento sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Inang vitamin C nga alkaline, nga mas na-absorb o na sa lupsop kag mas nagapabilin sang madugay sa aton sininga lawas. Agud pa bakuro ng aton sini mga resistensya hatagan kita sang mapag-on nga depensa batok sa mga balatian ano man nga sahi dira sa mga balatian kag mga mikrobyo no mga kagaw mga kakifiba gani mag Mighty C alkaline vitamin C na para protektado ang inyo sini nga bugos nga pamilya sa anuman dira nga sahi sa mga balatian mga ka-K5. Ang Mighty CL Calaing Vitamin C available sa tanan nga branches sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center kagang clinic diri sa Roja City diri lamang sa McKinley Street sa tabok lang sang PLDT. Available man online na pinagi sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa tunsiring nga mga ka-K5.

0: Oras aton sini nga pagpangalagad, 9 minuto sa nabili nantis kita magdangat sa tak na alas 12 isang udto. I-correct lang nato no ang inimay kang tanan sa barangay ng SK Elections. Based sa interview man sa aton sini nga provincial election supervisor nga inkaso gimano if ma-postpone mga Haki 5. Pero hindi niya maglapaw sa Marso 2027 o kon March 2027 mga Kaki 5. So in kaso giman ma-postpone ang election sa November ay hindi niya mag labot pa o kon maglapaw sa March 2027 mga Kaki 5. So mo nang hinyo no sa ngaton sini nga Commission on Elections ang mga Kaki 5. So matag na no sa aton sining mga tagpalamati kag mga viewers. O kag kabay pa no nga wala na balasang mga changes o kon pagbag-o no mga Haki 5 katimadugay man nga ginahulat man sa aton sining publiko nga madayon na kay kapila na ni na postponed ang mga Haki 5. Iban gani nagasiling na lang ti may plano pa kamo nga mag-election. So muna mga Haki 5. In kaso giman ma-postponed ang hinyo sa Commission on Elections hindi ini maglapaw sa March 2027 mga Kaki 5. 7 minutos ang nabili nantis kita magdangat sa tak ng alas 12 sang udto. Dugang panaton diri nga mga balita kag impormasyon. Ato ni nang abalikan diri sa aton sine pagpangalagad. Standby na sa K5 Health Alert with Doc Ramil Oya. Kag subong man sa mga dalagkuan nga balita national, international kag iban pa sa MyTC Network News.
1: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
3: Sugod lang nag-inom ka,
2: DTX 500.
3: Kamusta ang alay sa kamot?
2: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Istoryahan ta kung nga hindi kamo kabata. Upunta sininga diskusyon aton nga CEO Dok Ramil Uy. Now, dako ang kaangtanan sang oxidative stress, no? Sa inyo nga infertility, gamay nga pag-recall sang aton sini nga ihibalo sa oxidative stress. Ang OS, we call that OS. Oxidative stress, again, amuning imbalance sa tunga sang pro-oxidant molecules kag sang antioxidant. Again, ha, sa lawas mo, may pro-oxidant ka, may antioxidant ka. Ang pro-oxidant, dua ini. Amo ni ginatawag nga reactive oxygen species kag reactive nitrogen species, no? ROS kag RNS. Nga may nitrogen pa. Ang aton ginaginhawa nga hangin is not pure oxygen. Tandaan gid na. Ang ginaginhawa nyo bla mag-breathe in kamo, abi nyo oxygen na? No, it's not pure oxygen. That's why kung ara ka sa ospital, ginatugungan ka gid sang pure oxygen nga sa tangke. Now ini karon ang ginaginhawa mo nga oxygen, ini siya ang ga-turn into reactive oxygen species o kun ROS, we call that free radicals. Duha naman ning free radicals nga oxygen. Ang isa, non-free radicals, no? Initanan, nagabulig man ni sa imo nga cellular function, pero ang sobra sini makadaot, makalain.
1: TTX 500.
4: June 7, Lord. 57 akong edad.
2: Ano ginabatsyag mo sa una?
4: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
2: Pag tumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
4: 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
2: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
4: 180 over 100.
2: Pero subong pila na lang imo blood pressure.
4: 120 over 90.
1: TTX 500.
3: Ano ang kaangtanan sa imo fertility sa mga lalaki amuning ing resulta? Maimpotence ka bangon sang oxidative stress, ma-premature ejaculation, weaker erection. Paano nimo ina ma-counter? Kaon ka sa mga utan kag prutas nga taas antioxidant, mag DTX 500 ka. Pinakamataas nga antioxidant in the market.
5: Sa mga male infertility, mostly ng mga causes is oxidation gid man. Take note ha, kung ikaw seaman, especially seaman ka, ara ka na sign sa engine, or sa may kusina. Ti, grabe ang radiation da.
6: Mm-hmm.
5: Aside sa radiation, ang grabe nga init. Ti, ang init ka, gakos gina sa ano, oxidative stress sa imong reproductive organ. Ang matabo, tingala ka, mostly ka katabo nga wala bata, mga seaman nga na-assign sa ano, engine room,
6: kusina,
5: sa kitchen. Oh. So, ang importante, tani, may ibato ka sa epekto sa sining mga oxidative stress.
6: Mm-hmm.
5: Ang lain niya, kung ato ka sa barko, sir boy,
6: mm-hmm,
5: wala to yung presko nga prutas ya.
6: Correct.
7: Oh.
5: Dapat kung alam kaya, magbalon ka, DTX 500. No? So, mm-hmm, dapat ya, kung mm-hmm si man imubana niya, waigin mo bata,
6: mm-hmm,
5: di not all the time, ari na di siya mo.
6: Oh.
5: Mm-hmm. Kinanglan niya, pabalunan gin niya,
7: pabalunan
5: before pa maglakat.
6: Mm-hmm.
5: Pero kung wala agin man, pagpuli niya, pagbalik, pabalunan gin niya.
6: Mm-hmm.
5: Kadawa pagin mm-hmm niya, pinaka-main nga cause ang male infertility, iningitawag pag-abnormally shapes ang inyong mga sperm. Nga aga katabo na, it's also oxidative stress.
6: Mm-hmm. Oxidative
5: pala sigarilyo ka,
6: mm-hmm,
5: pala inom ka,
6: mm-hmm,
5: palakaong katamis.
6: Mm-hmm.
5: Need mo gina nga ano, batuan. Oh. Kaya kung di mo ni batuan, wala ba problem kung di pa gin ma-untatan mo yung sigarilyo, ti balbaliman ano eh. Kung ano kadamo ang ginbakal mo sa sigarilyo, dublihon mo ang bakal sa DTX 500. And aside sina,
6: mm,
5: o sa una, wala pa madiskubrehan mo lang DTX 500. Ang ginaresita ko gin sa mga male infertility, especially kung kulang sperm counts, hindi mm namin ang ilang motility sa ilang sperm, permiko na sila ginapa-juices. Anong ara sa fruit juices and vegetable juices? Phytochemicals and antioxidants.
6: Yung ara sa DTX 500.
5: Nga ara sa DTX 500.
1: DTX 500.
8: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang ako nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga gambal sa nga 2 times sa balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subong 136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500. DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Ito ang kape magpapasigla ng araw mo. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: DTX 500 Health Alert. DTX 500.
10: Yes po sir, user talaga ng DTX 500 at DTX Coffee Mix. Kasi yan po yung isang produkto na nakatulong po sa kalusugan ko. Hindi pa ako gumagamit ng DTX 500, mataas yung sugar ko, malaki yung tiyan ko. Tapos hindi balance, hindi maganda yung bowel movement ko. Nakakabawas ako mga 2 beses sa isang linggo. Pero nung nag-take ako ng DTX 500, gumanda yung bowel movement ko. Everyday na ako nababawas. Normal na lahat yung blood sugar ko, normal na rin.
1: DTX 500, bibili sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix, gawa sa desugared sugarcane extract, mayampalaya extract, at chia seeds na nakakalinis sa ating digestion. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
1: Mighty C, The Alkaline, Vitamin C, ang laban sa araw-araw na stress, sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood at sigla. Mighty C na araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, The Alkaline, Vitamin C,
9: DTX Coffee Mix. Harap mo ba ay kapeng hindi nakakahilab sa dyan? Yung sakto lang ang tapa, tamis, at ang lasa, suwabing-suwabe. Mag-DTX Coffee Mix ka. DTX Coffee Mix, the healthy coffee, mabibili sa mga butika.
11: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
12: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon,
1: K5 News Philippines.
12: Sumasayo ang Mighty C Network News.
1: Mighty C Network News.
12: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
1: Mighty C Network News.
11: Sa ulo, naman nagbabagang balita. Tubong Dobbias Fornir Antique na top 6 sa LEPT 2026. Itinuturing na best birthday gift ang natanggap na tagumpay. WVSU, main campus sa Iloilo City, nakakuha ng 100% passing rate sa March 2026 licensure examination for teachers. Bayawan City, magsisilbi namang host ng civil service exam sa unang pagkakataon. Pinakamataas na kaso ng dengue na itala sa bayan ng Nara, Palawan. 21 mga bahay naging abo sa malaking sunog sa Bacolod. Bangkay ng lalaki, natagpo ang palutang-lutang sa ilog sa Cagayan City, Isabela. Tricycle na sunog habang nasa gitna ng daan sa lungsod ng Rojas. Maliit na daan, malaking hamon sa mga bombero sa naganap na sunog sa Kamamaan, Cagayan de Oro. At DSWD Subfield Office sa Katarma Northern Samar, ninakawan.
6: YDC Network News.
7: YDC Network News.
11: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang YDC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zabar sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, Tubong Dobbias Fornir Antique na top 6 sa LEPT 2026, itinuturing na best birthday gift ang natanggap na tagumpay ang kampyon na balitang yan. At hindi ka K5, Jojen Morillo.
13: Best birthday gift, ganito kung ilarawan ni Salvacion Sangkilio sa kanyang nakamit na tagumpay, anak na mag-asawang magsasaka sa Barangay Tineo Tobias Fornir Antique matapos maging top 6 sa 2026 licensure examination for professional teachers. Sa panayam ng K5 News FM, ipinahayag ni Salvi na iniaalay niya ang kanyang tagumpay sa kanyang mga magulang. Si Salvi ay nagtapos ng cum laude sa University of Antique sa kursong Bachelor of Early Childhood Education. Sa inilabas na resulta ng LET kamakailan, gumawa ng kasaysayan si Salvi at ang kanilang batch sa University of Antique na kumuha ng pagsusulit matapos makuha ang 6 na pwesto sa overall ranking ng mga paaralan na may 50 to 99 examinees sa buong bansa na may 96.49 passing rate. Maliban kay Salvi, tatlong iba pang kasama sa listahan na top-notcher na sina Jairi Grace de la Peña at Cyril Jade Mem de Llore ng UA Main Campus na nasa rank 7, habang si Christine Faith Geraldo na ng UAT Biao ay nasa rank 9. Ang tagumpay ni Salvi ay isang inspirasyon sa mga mag-aaral na magsikap sa pag-aaral dahil walang imposible sa tiyaga. Para sa MyTC Network News, ka K5, Jojen Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
6: MyTC Network News.
7: MyTC Network News.
11: Gayun din WVSU main campus sa Iloilo City, nakakuha ng 100% passing rate sa March 2026 licensure examination for teachers. Muli detalye ng balitang yan, atin naman ni ka K5.

0: 93.80% rating. Keith Brian Habaybay na rank 8 na may 93.60% na rating. At rank 10 naman si Syra Joy Lorenzo na may 93.20% na rating. At para sa MyTC Network News, ito si Ka-K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: At Bayawan City magsisilbing host ng civil service exam sa unang pagkakataon. Balita hatid sa ate, Liga K5, Dondi Glodove.
4: Magsisilbing host ang lungsod ng Bayawan para sa kauna-unahang pagkakataon ng Civil Service Commission examination sa lungsod sa darating na August 9, 2026.
5: On August 9, 2026, mo-host na diri og civil service exam for the first time.
4: Ito ang kinumpirma ni Mayor John Jack T. Raymond Jr. sa isang press conference sa kanyang tanggapan kahapon, Mayo 12. Ayon sa alkalde, personal siyang nakiusap sa CSC Field Office Negros Oriental at CSC Negros Island Region noong nakaraang buwan na magsasagawa ng pagsusulit sa lungsod. Ang layunin nito ay upang hindi na kailangan pang maglakbay ang mga residente ng Bayawan, pati na ang mga mula sa Basay at Santa Catalina Negros Oriental patungo sa mga malalayong lugar tulad ng Dumaguete, Cebu o Siquijor. Ayon sa alkalde, may slot na tinatayang 1,200 na individual ang binigay na CSC na pwedeng makakuha ng pasulit na gaganapin sa Bayawan National Junior and Senior High School Department. Dagdag pa niya, mag-aalok ang LGU sa pagkikipagtulungan ng City College of Bayawan ng libreng review classes para sa mga kukuha ng exam. Nilina ng alkalde ng LGU at Department of Education DepEd Bayawan lamang ang magbibigay ng pasilidad habang ang lahat ng gastusin at sahod ng mga facilitator ay sasagutin ng CSC. Hinimok ni Mayor Raymond ang mga residente pati na ang mga empleyado ng LGU na nais maging permanente sa serbisyo na huwag palampasin ang pagkakataong ito na makakuha ng civil service eligibility na hindi na kailangang lumayo sa kanilang tahanan.
6: Balita mula sa K5 News FM Bayawan, Dondi Glodove, K5 News FM.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
3: Samantala, pinakamataas na kaso ng dengue na itala sa bayan ng Nara, Palawan. Detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Ray Almudal.
7: Nanguna ang bayan ng Nara sa may pinakamaraming naitalang kaso ng dengue sa buong lalawigan ng Palawan. Matapos umabot sa 168 ang naitalang kaso mula Enero hanggang Morbidity Week 17 o unang linggo ng Mayo 2026 ayon sa Department of Health. Batay sa pinakahuling dengue weekly surveillance report ng DOH, sumunod sa Nara ang bayan ng Batanasa na may naitalang 108 kaso at sinundan naman ito ng bayan ng Rojas na may 107 kaso ng dengue. Kabilang din sa mga bayan na may mataas na kaso ang Brooks Point na may 79 habang sinundan ito ng Busuanga na may 57 at sinundan din ng Quezon na may 45 at Sofronia Española na may 44 na kaso. Sa kabuuan, umabot na ng nasa 876 ang dengue cases sa lalawigan ng Palawan habang pumalo naman sa nasa 2,100 ang naitalang kaso sa buong rehiyon ng Mimaropa. Ito si K5 Ray Almudal para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
3: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ang mga balita. 21 bahay naging abo sa malaking sunog sa Bacolod. Balitang hatid sa atin, Liga K5 Sunshine Lacson.
8: Naging abo ang 21 na mga bahay sa Barangay 7 sa lungsod ng Bacolod sa probinsya ng Negros Occidental matapos maganap ang isang malaking sunog araw ng Martes, Mayo 12. Ayon sa Bureau of Fire Protection, 26 na mga bahay ang naapektuhan ng sunog at 21 ang totally burned at hindi na magagamit pa ng mga residente. Dahil sa insidente, umabot sa 71 pamilya ang nawala ng tirahan. Nagmula ang apoy di umano sa bahay ni Larry Peruelo. Ngunit sinabi naman ni Peruelo na walang linya ng kuryente sa nasunog na bahay dahil wala na umanong nakatira sa kanyang bahay mula pa noong buwan ng Enero ngayong taon. Nagpapatuloy pa ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection o BFP sa insidente. Ngayong taon, umabot na sa 4 ang malalaking sunog tunog na naganap sa Bacolod City kung saan kabilang sa mga naapektuhan ay ang mga boarding houses sa lungsod. Dahil sa mga insidente ng sunog, marami rin

0: sa mga estudyante ang naapektuhan at nawalan ng mga kagamitan. Para sa MyDC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
1: MyDC Network News.
2: MyDC Network News.
3: Garden bangkay ng lalaki, natagpo ang balutang-lutang sa ilog sa Cagayan City, Isabela. Detalye ng balitang yan, atin sa atin ni K-Far Dan Chavez.
4: Natagpo ang balutang-lutang ang isang bangkay ng lalaki sa ilog na sakop ng barangay Amubocan, Cagayan City, Isabela kahapon, Mayo 12, 2026. Matatanda ang isang mangingisda ang nakakita sa katawan at agad nagpabatid sa barangay Tanod na sa namang mabilis na nag-abiso sa mga autoridad. Kaugnay nito, lumalabas sa inisyal na investigasyon ng Cagayan City Police Station na ang biktima ay isang 45 anyos at residente ng barangay Kanangan, Angadanan, Isabela. Lumalabas din sa pagsisiyasat ang ilang impormasyon na ang biktima ay may kondisyon sa pag-iisip at posibleng nakainom ng alak bago ang insidente. Ito anya ay ayon mismo sa pamilya ng biktima na naniniwalang walang foul play sa pagkasawi ng kaanak. Samantala, patuloy pa rin ang investigasyon ng pulisya upang tuluyang matukoy ang sanhi ng pagkamatay.
5: Para sa MyDC Network News, ako si K5 Dan Chavez Nagulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
1: MyDC Network News.
2: MyDC Network News.
3: Tricycle na sunog habang nasa gitna ng daan sa lungsod ng Rojas. Kabuan detalye ng balitang yan, hatid naman ni K5 Roldan Villarreal.
6: Natupok ng apoy ang isang tricycle habang nasa gitna ng daan sa lungsod ng Rojas. Ayon sa ulat, bigla na lang lumiyab ang dipaserong tricycle habang minamaneho ito ng driver sa barangay Banikan itong lungsod. Dahil sa mabilis na pagkalat ng apoy, hindi na nasalba pa ang naturang tricycle. Sa ngayon, inaalam pa ng mga otoridad kung ano ang pinagmulan nito. Matatandaan na ilang insidente na ng pagkasunog ng tricycle at motorsiklo ang naitala sa probinsya mula pa ng nakarang taon.
7: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
1: MyDC Network News.
2: MyDC Network News.
3: Samantala, maliit na daana, malaking hamon sa mga bumbero sa naganap na sunog sa Kamamaana, Cagayan de Oro. Balita hatid sa ate, Deka K5K Buscaino.
8: Maliit na daan ang naging malaking hamon sa mga bumbero matapos tupukin ng apoy ang mga bahay sa Cagayan de Oro. Umabot sa 3 alarma ang sunog kagabi sa Block 4, Ramonal Village, Barangay Kamamanan, CDO. Dahil gawa sa magagaan na materyales at magkadikit ang mga bahay, mabilis na kumalat ang apoy na tumupok sa kabuuang 25 tahanan. Ayon kay Fire Inspector Precious Marciano Cortez, Kauswagan Fire Station Commander, 23 ang totally damaged at 2 ang partially damaged. Nagsimula umano ang apoy sa 2 palapag ng bahay ni Angelito Rapal. Walang naitalang casualty sa mga residente, ngunit isang aso ang nasawi matapos matusta. Nasa temporary shelter na sa barangay Kamamanan ang mga fire survivor habang nagpapatuloy ang imbestigasyon ng City Fire District.
9: Ako si K5K Buscaino para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
1: MyDC Network News.
2: MyDC Network News.
3: Gayun din, DSWD Subfield Office sa Katarman Northern Samar ninakawan. Balita hatid sa ate, Deka K5 Carol Medino.
10: Winasak ng hindi pa nakikilalang sospeka ang isang steel cabinet na naglalaman ng 7,000 pesos sa loob mismo ng Department of Social Welfare and Development Subfield Office sa Barangay Makagtas, Katarman Northern Samar, banda alas 3:19 ng madaling araw noong Mayo 12. Ayon sa impormasyon, personal na nagtungo sa Katarman PNP si alias May, 47 taong gulang, OIC, SFO team leader o acting head ng DSWD Katarman, upang i-report ang insidente. Nakuha sa CCTV footage ang isang lalaking sospek na nakasuot ng face mask at itim na hooded jacket na sapilitang pumasok sa naturang establishmento. Tinangka rin ng sospek na buksan ang iba pang steel vaults at storage cabinets, ngunit nabigo ito sa kanyang pakay. Mabilis namang nakatakas ang sospek at patuloy pa rin siyang pinaghahanap ng mga otoridad. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carol Medino. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: At sa detalye na ating balitang abroad, umabot na sa tinatayang $29 billion ang gastos ng United States sa nagpapatuloy na gera laban sa Iran ayon sa isang mataas na opisyal ng Pentagon. Mas mataas ito ng $4 billion kumpara sa naunang pagtataya ng bansa noong nakaraang buwan na nasa $25 billion lamang. Kasama sa bagong halaga ang dagdag na gastusin sa repair at pagpapapalit ng mga kagamitan, gayon din ang operational cost ng militar. Hindi naman agad nilinaw ng Pentagon kung paano eksaktong nabuo ang kabuan $29 na halaga.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
3: At mga K5, sumainyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM, Cagayan de Oro, Rojas at Antique, antabayanan ang pagbabalik kay K5 Dayton Sarmiento, kay K5 Taren Henson at kay K5 Reynard Barcelona Pusto sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines.
11: Eleven Mbps.
12: Taren Salomeo Henson.

17 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 12 sang udto. Pabalik kita mga ka-K5 sa pagpalayag sang 11 Mbps. Kaupon nyo sa gihapon ang inyo alagad si ka-K5 Darren Salomeo Henson.

0: Sa kay Sir Elmer Bak Libertoldo, mayong udto ka K5. Greet ko lang family ko, si Pani, John John, Ejiboy, Elmer, Edilin, Yana, Kulita. At kay Sir Leo John Billiones, good noon man, nagatutok sa aton sininga pagpangalagad. Kay Nung Noven Herosa, mayong udto ka K5 darin, greet ko lang sa Bagtas Footwear sa Baldusa, La Paz, sa Iloilo City. Ma'am Rolinda Villa Villasis, Nonoy Latosa, K5 darin, good noon, pakitamyaw man sa Banwait, Mambusaw. Dira sa may proper, si Jinky Rose, Langging, Ana Marie, Cha-Cha, Violeta, Agmarisa. Salamat, Gid, God bless. Ma'am Dolores Abelarde, nag-monitor naman. Dira sa may Kilometer 2, Barangay Lawaan, Rojas City. Kag kay Ma'am Roda Donato Amago. Dira sa may Alba Village sa Barangay Dinginan. Ma'am Bernadette Umitin Calzado, mayong unto ka K5 sir darin, manyagata kag sige amon pamati. Basta hasta matapos sa programa mo. Thank you, Gid. Sir Loey J. Demo, nag-monitor naman. Kay Sir Mike De La Torre, sir, mayad lang ang pagpamati sa taga CVM Pawn Shop. Money Changer, all branches, ang laan ng mga gadget sa Uyo Turong Street, Kalibo Branch. Kag sa Alpha Omega Beta Ombet sa Fraternity and Sorority, 1976, from Sir Mike De La Torre. Siling ni Sir Eman Dejero, shout out kay Andrea Jusaban, ang mahal ko. Kag kay Ma'am Nika Christine Disayo, good morning man, o kung good noon. Kung gusto nyo magbakal prutas kay ano ni Andrea Jusaban, dira sa may Pontevedra, siling ni Sir Eman Dejero. Patrick Matias Robles, mayong udto idol, Matius, o kung Matias Robles family sa Rosario sa Lantangan. Ma'am Leia Baez, mayong udto man. Kag kay Robert Agassi, nag-monitor naman. Kag kay Ma'am Rena Wakas, sa happy birthday liwat. No, kay Ma'am Rena Leo Ayan Rohan. Oras naton, 20 minutos ang nakaligad sa tak na alas 12 isang udto. Ang mga K5, diri kita na ibalao sa national scene. Okay, isang tinalikdan nga adlaw. O, pisagid sang Lunes, no? Sang sininga simana, damo nagkalatabo mga K5. No, kadungan sang pagboto. No, sang 257 ka mga kongresista sa pag-impeach. Aliwat nga pag-impeach ang House of Representatives kay Vice President Sara Duterte sa ikaduha nga kahigayunan. Mga K5, nagbag-uman ang liderato sa Senado. Nangin nagbago ang balansi sa Senado sa hinali nga pagtuhaw. No, pagtuhaw ni Senador Bato de la Rosa nga madugay na nga nag-absent sa Senado. Mga K5. No, mado pilaman ka bulan nga wala nag-attend si Senator Bato de la Rosa sa Senate. Pero hinali lang nga nagtuhaw o kadungan gid sa pagbuto sang mga kongresista para sa impeachment. Ikaduha nga impeachment bato kay Vice President Sara Duterte. O kung ikaduha nga kahigayunan, no, liwat nga pag-impeach sa Vice Presidente. Pag tuhaw, no, kung pag-abot, hinali lang ang pag-abot ni Senador Bato de la Rosa, mga K5, o diri na nga daw nagkinagamo na kay ti may nilagsanay nga natabo mga K5. Hasta nga pating mga personnel sang NBI kag Senate Sergeant at Arms nagangkon sang tension, may nakastiguhan, no, nga tinawos sang Senate o kon Senate Sergeant at Arms mga K5. Kag sa subong ang senador, no, ara gihapon sa may Senado, mga K5, kag nagapanawagan ini no kahapon nagpanawagan ini nga hindi siya pag-surrender sa International Criminal Court mga Haki 5. Magin mention niya man diri si PBBM ako ng presidente nagapangayo inisang proteksyon nagapila ini mga Haki 5 nga proteksyonan siya hindi pag-isungka sa International Criminal Court mga Haki 5 kag diriya lang atubangon ang yasini nga kaso sa Pilipinas kag magluwas no sa yasini panawagan sa presidente nagalaom pa ni ang senador nga magapagwa sang temporary restraining order ang Supreme Court batok sa warrant of arrest nga ginpagwa sang ICC batok sa iya mga Haki 5 pinaghinyo ni sila sang magpagwa sang TRO naghinyo ni sila sa Supreme Court matapos makumpirmar nga may ara ini sang warrant of arrest batok sa iya mga Haki 5 no ang nag-file diri amo ang ako naginyo ang legal counsel sini nga si attorney Israelito Torion nag-file sang supplemental motion sa Supreme Court para mapunggan ang arrest warrant mga Haki 5 no, sadya lang gid yang kalatabo sa buong partner no, sa aton sininga mga national officials ha, mga Haki 5 di mo ning balantayan no, pila ka nagakahinabo karon sa aton sininga pungsod Pilipinas ha, mga Haki 5 inila isa lang gyapon diri ang aton sini nga ginalantaw nga mga rason. O kung nga aman sig hulag ning magtimbang nga bahin. Mga Haki 5 ang bottom line man diri gyapon. Ti about gyapon sa aton diri nga politika sa pungsod Pilipinas. No sa aton sini nga mga Haki 5. 26 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 12 sang udto. Diri sa aton sini nga pagpangalagad. Ini nga bahin mga Haki 5 ginadulong sa inyo sang Klinika Diocon DTX Beauty Soap. Asa subong nga mainit no ang tiempo mapaang. Ay hindi pag tuguti mga Haki 5 nga hindi kamo makapaligo. O dapat i-level up ang inyo sini nga ligo moments gamit ang DTX Beauty Soap mga Haki 5. Makabulig ini sa pag-tap na sa mga mikrobyo. Amo ning mga mikrobyo nga da nagatuga ini sa mga skin infections. Mga Haki 5 nagatuga sang body odor. Agani ang mga germs sa aton sini nga lawas o kun mga higko. Matap na ina mga Haki 5 para mangina manami man balang aton sini nga pamatsyagan pagkatapos naton paligo. Syempre hindi magkalipat. Mag DTX Beauty Soap every day. Para maka paputi no mangin makinis ang aton sini nga panit ang mga Haki 5 kag mangin healthy pa no kay ang DTX Beauty Soap hindi lang ni basta-basta nga sabon beauty soap na antimicrobial soap pa mga Haki 5 gani i-level up ang ligo moments with DTX Beauty Soap available sa tanan nga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag subong man sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sini nga lugar. Ang klinik kasaliwat sang Klinika de Alternativo diri sa siyudad sang Rojas, diri lamang sa McKinley Street sa tabok lang sang PLDT. 27 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 12 sang udto. Dugang panaton diri nga mga balita kag impormasyon. A report sang aton sini nga patrol aton nga balikan pagkaligad sa mga importante nga pahanumdom. Kindly stand by. KK5 News FM.
1: News FM. E3 Bio with Physio. Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: O, si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
4: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
5: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
6: Ew! Yucky!
5: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
7: Para sa matino nga dugo,
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tay,
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500
8: ang may mataas nga antioxidant
7: nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino nga tay,
8: happy kanunay.
7: DTX 500.
8: Masaligan,
7: epektibo.
8: DTX 500.
7: DTX 500.
9: Juice 7 lot.
10: Ano ginabatsyag mo sa
9: high blood gid ko?
10: Ano sa una ang imo
9: blood pressure? 180/100.
10: Sa isang adlaw, pila ka mag-inom?
9: 3 times a day, ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
7: DTX 500.
11: Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso.
12: Pero huwag mag-alala, dahil andito na ang Mighty.
13: Panlaban mo, Mighty C,
12: na may superpowers, nalakas tensya at matalinaw.
13: Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya.
12: Mighty C!
13: The Mighty Power of C!
12: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
13: Mighty C!
12: The Mighty Power of C!
14: DTX Beauty Soap.
15: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
14: DTX Beauty Soap.
16: Mabakal sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
14: DTX Coffee Mix.
16: Mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gid ko kainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix, kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
14: DTX Coffee Mix.
16: Mga butika.
19: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipino!
20: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gidya.
21: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo.
22: Extend Food Supplement for Men.
21: May maca,
22: kag-flavawaska,
21: mga natural herbs,
22: nga nagahatag sang gana.
21: Extend
22: Supplement for Men.
23: Muling binuhay mo.
24: Extend. Isang kapsula ka lang.
14: DTX 500.
25: Ako si Lichelle Manuel, ang barangay sa Bayon Kapi. Eh, manatian ako nga set sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may alay biyugid niya. Nadula ko ang bukol. Mayugid ang DTX 500.
14: DTX 500.
16: Mabakal sa mga butika.
26: Healthy nga uto.
27: Hi, Dennis Juan.
26: Matalong kag alerto nga paminsaron.
27: Hi, Dennis Juan.
26: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
21: Kabalo ba na kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris lymphoma, ga apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulang o sa mga tawo nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina, na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsules adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
26: para sa inyong mga katanungan. Para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: K5 Darren Salomeo Hanson sa Ilovan

0: 26 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna ng alauna sang hapon. Pabalik kita mga kaki 5 sa pagpalayag sang 11 Mbps. Sa giyapon, kaupod niyo ang inyo alagad si kaki 5 Darren Salomeo Henson. Sa aton pasinidugang ang mga balita, mga kaki 5. Isa ka madugay na nga ginareklamo sang mga residente, mga kaki 5, no, ang isa ka tulay dira sa Banwasang Sigma, ang madugay na nga ginareklamo nga wala gyapon na aksyonan, mga kaki 5. Kusa din may isa ka insidente, no, nga natabo nga nahulog sa Sininguba nga tulay, a particular sa sityo Baklayan, Barangay Mianay, padulong sa Malapad, Kugon. Naano ba lang kabugusan nga detalye sini, ha, mga Haki 5? Kagining ginareklamo nga halos apat na katuig nga guba nga tulay, apang tubtob subong wala gihapon na obra. Kag dugang pagid nga balita, no, ang kamusta na ning ginareklamo nga malain nga baho sa Barangay Lakaron sa Banwasang Dao. Ano na balang ginimo nga tikang sang Dao LGU, may kang tanan sini mga Kaki 5. Ang kabugusan nga detalye sa line number 2, kaupo naton si Kaki 5 Myla Vasquez Fuentes.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Myla.
2: Sinihin na eksperyensyahan natapos nga nahulog sa guba sang natulay sa sityo Baklayan, Barangay Mianay, padulong ni sa Malapad, Kugon sa Banwasang Sigma. Sa Facebook po, post ni Justin Falsis, iyagin payag nga halos apat na katuig nga guba ang among tulay, apang tubtob subong wala sa gihapon ni nasuguran nga kay uhon. Dugang pa nga delikado ini sa mga umalagi, ilabi na sa mga motorista sa tion sang gabi. Tuno diri sa iya, tinutuyo sa iya sini nga pag-post sa social media, ginagod ini nga makitaan sa publiko, ilabi na sa mga taga-Sigma, ang ilang madugay na nga ginapanawagan. Ginkuha man sini niya nga kahigayunan, agod nga magpanawagan kay Mayor Dante Rizales Labon, nga kung tani makaabot iniya sa iya nga talatapan, kag ma-checkyar ang among lugar. Nagapangabay man ang motorista nga kon hindi pa kuntani kasuguran ng pagkayo, matagan lang ni sila kasi pagda rin sa ang alternatibong alagyan, agon nga hindi na masulit ang kaangay na pasalamat lang ini na wala siya naburuhan sa mga aksidente bangod subuman no, sa mga tao nga gilayo ng bulig sa iya, agon nga makuha ang yasin niya nga motorsiklo nga nahulog. Pag dito gani ang iya nga post, nagkakuha ni isang nanarisari man nga reaksyon, kaya ang iban inapayag, no, na disgrasya na siya, pero nagpinatawa pa pagkipagda rin sa sila nga pagkuha sang video. Susunod din sa iya, na sadyahan lang ni siya kay bangod matapos ito nga kumakitaan sa iya sininga post ang sitwasyon sa iya siniyang motor, no, maswerte, nga wala lang ni siya na puruhan o napilasan o kunabalian man kipagda rin. Bungod man gani sa hindi, no, hindi maayong alagyan kagay pagkaran nga makabig hindi mani luwas kag peligroso para ya sa mga umalagi labi na sa mga motorista dira ya kagay pagkaran.
0: Bali sa imo abi nga pag ano o kun na para ma ano bala sa aton sila tagpalamati i-describe abi ka K5 mai kun ano tsura ni sang tulay ni kog ano anong guba yan ni ano bilogin nga tulay ni ka K5 mai la.
2: Nautod lang ni siya kay K5 da rin, kay sunod rin siya, 4 years na ni, nga na 4 years na ni siya, nga wasak, no? Pero subong, wala ni sa gihapon niya, na kayo. Kag amo na ang ginapangabay Manila, nga kuntani, no? Mahatagan man isang pagtamod sa ila siniyang mayor, no? Ni Mayor Edmond, nga mapakayo. Kung hindi man niya gilayon din mapakayo ang among tulay, punta ni mahatagan lang sila bala sang maayo man o kung alternatibo nga alagyan, hindi man niya sang simentado, Basta magka, ano lang, magkaagi ang mga motorista, kagtapan bala, 55 da rin, ilabi na kung sa mga kabataan nga naghalabay dira, nga nagsakay man niya sa motorsiklo ka K5 da rin.
0: Hmm. So sa subong K5 may ano na labot na ni, o kung na ibaluan na ni sang municipal government sang Sigma, angot sa sining natabo man ng insidente?
2: Muna pa nga ton karon ginatinguhaan nga mapalabot man kung na malabot ta ang pamunuan sa Sigma kung bala nakaabot na ini sa ila ang among video sa isa man na ka motorista kay Kadarek makita sa aton nga video muna no diri sila yan sa pihak nag-agi na lang nagpangita sila sa iban nga lulusan kay ti ang sitwasyon sang tulay hindi na gid ba niya maagyan unless kung maglakat ikaw ya pero delikado sa padaran kay bisan hindi man siya malawig bala ang pagkaguba delikado sa gyapon mga umalagi kay K5 daren.
0: To may ano pagaliw may suba pa K5 may lang wala sa to nagdiretso to
2: amo gani na kagala ni siya sang harang so kanang ginapangabay sang mga pumuluyo, hindi lang no ni Justin Falsis nga siya ang na-disgrasya diraya kundi pumuluyo o maswerte lang kasi subong tig-ilinit no pero ani nila pananglita niya magsubod na ang tigululan delikado ni ka K5 da ren no pananglita nga magbaha kasi wala na ni sila sang alagyan kay sakna ang tulay nga ila siniya ginaagyan kay Kevalda rin.
0: Oh, hindi na ginagali ang agyan, no? Hindi na niya makaagi di ang ano ang motorsiklo. So bali kung ang mga residente dira magtabok sa piyak din sila gaagi kay Pai Mai.
2: Yes, diri na lang sila sa piyak kay nagimo sila sang alagyan nila nga sarang lang ni man sila makaagi kag mga siklo lang mga motor siklo K5 da rin. Pero kung latawon, siyempre, mabudlay man ni para sa ila, labi na sa may mga kabataan pala.
0: Mm.
2: Nga, ano, magagmay pa kag ang mga nag-aalagi dyan. Kung gabi kay madulo man ang area, wala sa mga street lights dira. So, muna ang ginapangabay ng kuntani, mahatagan lang sila temporary sa alternatibo nga alagyan para sila nga siguridad kakipa da rin.
0: Okay. Tikabay pa, no? Matagaan sang pagtamod sang Sigma LGU kakipa may?
2: Yes, kakipa da rin. Sa piyak sining bahay, nagpatigayon man sang inspeksyon ang lokal ka gobyerno sang panwasag tao ang notis sa badukay ng reklamo sa mga pumuluyo. Dira iya particular sa may barangay la karon. Ang odman sa nagalapta, nagliwat naman ni Ragabaho sa ila dira iya nga lugar. Pinagi man sa direktiba ni Mayor Jose Jimbo Baruela, nagpadulong ang LGU Joint Inspectorate Team sa lugar agod nga checkeron kag usisaon ang ginhalinan sa wala inyo baho nga ginaligar nagikan ni sa cornland sa isa ka poultry farm sa Mumaniag barangay. Una nga nakigangot ang lokal nga gobyerno kay punong barangay Larita Nyo Senior agod nga makighinala kag makuha ang kabugusan nga detalye sa ila sinadiraya nga problema. Ini nga kun ini nga bo nang ginakalasipan no sa tapos sang Municipal Environment and Natural Resources Office, Health Office, Engineering, Zoning Business Permit and Licensing Office, Bureau of Fire Protection, Assessors kag Treasurer's Office. Sagin patigayon nga dialogo kag K5 da rin ginako ni sang tagdumalahan nga mayara sang nagasungaw nga bako ilabi na kung nagapreparar sang tuta para sa talamnan sang mais. Kay kun matandaan sa aton sining exclusive man nga pagpadulong sa lugar sa tong Abril 2025 na ibaluan nga ang organic fertilizer o kon higko sang manok amo ni ang ila ginagamit bilang abono ang rason nang nasambit nga perwesyo kung sa diin, hugot manigarag pangayo sa pasaylo ang tagdumalahan sa mga pumuluyo na napektuhan sa malain nga baho. Kay man kung matandaan, apat dito ka sityo, kagipay na rin, ang apektado. No, daraya sa may lakaron, ang apektado sa siniyang baho. Pag dito man gani, no, nagpangayo inisang pasaylo ang tagdumala no, sa organic farming dira man yung sinasambit ng lugar sa ila sinihuol nga nahatag or na ano dira nga gina-experience siya sa ila dira ya nga mga pumuluyo. Kay personal natin dito nga G5 na rin, nga nakaduan sa tuang area, nga masakit din man niya sa ilong, no? Kalain sa Pamatsyagan, kagang iban dito gani yung mga katigulangan, may mga nagamalasakit, bangod niya, hindi kasarang, sa bak, especially kung magbubo na bala, sa higko, dira yan sa farm, no? Pag malapad, ina siya dabi, pag pananglitan niya, maghuyop man niya ang hangin, no? Mahaklo niya sa mga pumuluyo, apisar nga malayo sila, K5, darin naman ang iban, wala na nagagawa sila si nga balay agad nga hindi makahaklo sang hindi mayong hangin kay K5 meren dala man gani no sang higko sa manok ang inabubo diraya sa among farm kay K5 daren.
0: Okay, so bali siling mo no nagpadulong ining LGO Joint Inspectorate o kon inspectorate team ati ano ang ila sining initial findings K5 Maila.
2: Muna pa ka K5 na rin subong ang aton nga ginatinghuan na lagat-lagat nga maka-istorya ang Public Information Officer sa Dao Municipal Police Station. Ang Dao NGO, rather, Dao Local Government Unit. Agot nga hibaloon kung ano na ang ila sining solusyon sa madugay na halos isa ka tuig nga problema sa mga pumuluyo dira nga ginantos tubtub subong ka K5 na rin nga sa taron lang niya nagpatigayon sa inspeksyon diray man niya sa barangay Lakaran kay K5 dare. Pero so far tinisya na to niya information na may mga nakasubtanan na no ang local government unit kag ang tagdumalahan sang amo nga organic no nga upon na sa among nga farm angot man niya sa mga ginareklamo sa mga pumuluyo upon apat ka mga sityo diraya sa may barangay Lakaran banwasang Dao kay K5 dare.
0: Okay, sige, hulato-lato naton ang anong mangin assurance ni no sa aton sini nga Dao LGO para ti masolusyonan na ina dira nga problema. Pila na gani ni kabulan G5 May?
2: Almost 1 year na di ka K5 dapat okay. Kay nagpatulong kita April 6 dito man sa area so subong masobra na isa ka tuig na kag isa ka bulan pero sang nagpatulong kita dito ya sa area no madugay na nila sa mga rin nga ginareklamo o galing kasi wala pa sa gihapon na solusyonan. So pagdugdog sa ito nga na palabot na ni sa pabati na sa kahanginan, no, pagdugdog na ginataga na itong pagtamod, pero subong liwat naman no, nga nagpanumbalik kung nagareklamo naman ang mga pumuluyo kaya sa may panwasang tao kag K5 na rin.
0: Kagti importante gid no nga masolusyonan dira K5 may laki nga daan hindi tanan no nga mga individual ang mapag-onbla ang resistensya makasingot sang baho miara nga da niya K5 Maila nga nagasakit ilang adugan no mahina blang ila sini nga resistensya K5 Maila.
2: Yes, sa muna kay G5 na rin ang ibang dito ng mga katigulang mga kabataan halos na una ginasipon sila kag ginaubo bangod man gani sa hindi maayo nga nahahaklo nilang hangin, no, especially kung magbubo na yan sa higpo, sa banok bilang abuno, man gani diray sa mga ginatanom nilang mga mais, kagiban pagid, nga mga inugtanom or mga tanom, mga prutas dira, kag mga utan, kakipag na rin.
0: Oh, kung may mga hapo, adan, budlay na mo, atakiyong kablasang hapo, makasimot kablasang di manami nga baho, K5 May.
2: Yes, exactly. Good kay K5 na rin na muna ang ginahinyo karon sa mga pumuluyo nga kuntani kasi nagbisita na ang local government sang Dao mahatagan na gid isang solusyon. Agod nga hindi na ni makahatag man sang huol kag hindi na pagulaton nga may ara pag isang dugang nga maka ano pag magmasakit ang mga pumuluyo dira ya particular sa may barangay Lakaran kay K5 na rin.
0: Okay, with this thank you gid kay K5 Maila.
2: Ini si K5 Maila Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko pagkalingawan sa Capiz K5 News FM.
1: K5 News FM live report 11 Mbps.
0: Madamo gid nga salamat no sa liwat kay K5 Maila Vasquez Fuentes sa gindulong sining report no may kang tanan ni sa ginareklamo man nga malain nga baho no dira sa may barangay Lakaran Sa subong na may ginimo na nga tikang ang DAO LGU, gininspeksyon na ni isang LGU Joint Inspectory o kon Inspectorate Team. Kaginahulat diri kung ano ang ila sining findings man o kagmangin solusyon diri mga kakifay. O kay ti apektado giniring barangay Lakaron, particular ang apat ka sityo o sining malaoin nga baho. Ang sa nasambit man nga lugar, no? Nasambit nga barangay mga kakifay ba? Kagining insidente man, no? Oh, madugay na nga ginareklamo kabay pa nga makalabot man sa talatapan, no, sang alkalde sang Banwasang Sigma. May ara sang insidente nga natabo, nahulog ang motorsiklo, no, sang manugbaligya sang isda dira sa may guba nga tulay sa sitio Baklayan sa barangay Mianay, padulong sa Malapad, Kugon. May pa mahatagan isang atensyon sa ngaton sining nga Sigma LGU para hindi na mapamarisa nining mga insidente kay madugay na nagali apat na katuig. Naguba ang among atulay at tubtob subong way gapon maubra, no, mga kakifayti mga kasubong sini delikado gini, no, sa mga umalagi labi na sa mga motorista bala. Okay lang kung adlaw, makita mo pa kung gabi-abi. Kaya mo ni karon ng panawagan, ginapangabay sang mga residente mandira na kung hindi man madali-dali nga makaiugid, tani may mga alternatibo balang alagyan para hindi na masulit, no, ang kaangay man nga insidente mga kakifay. 9 minutos ang nabili ng tisita magdangat sa TAC na ang alauna sang hapon diri sa aton sininga pagpangalagad ginadulong sa inyo sang Clinica Spore Biotics, the 45 probiotics mga kakifay. Amoning probiotics ngay mo sininga masaligan kay iniya mga kakifay may ara iniya sang 80 billion ka mga CF o kon CFU sang good bacteria nagapapag-on sang aton sininga immunity batok sa mga bad bacteria. Ano pagid bala mga benepisyo sang Clinica Spore Biotics, the 45 probiotics? Ginapaayo ang flow sang digestion, makabulig, no, sa paglikaw sa constipation kag diarrhea. Kag mayo gini, no, sa aton sininga ikayong lawas sang aton sininga utok sang aton sininga memorya mga kakifayba. Kag sigurado gid, no, nga mahatag sang Clinica Spore Biotics ang health benefits na ginapangita, no, mga hakifay ba. Bangod sa sining spore-based probiotics, may ara iniya sang ikasarang. No, unlike sa iban nga probiotics, mga hakifay ba, ang Clinica Spore Biotics, may ara niya ikasarang mga hakifay, no, nga makadugay, abuhi ang mga good bacteria. Hindi niya siling para sang iban nga probiotics paglabot sa tiyan. Gakapatay bangod sa acid sa aton sininga tiyan. Ari ang Spore Biotics o kon Clinica Spore Biotics sigurado nga makalabot gini nga buhi sa aton sininga mga intestines sa aton sininga bituka kag makahatag sang maayo nga benepisyo sa aton sininga lawas. Ang Clinica Spore Biotics mga hakifay available sa tanan nga branches sang Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sininga lugar. Oras naton 7 minutos ang nabili natin kita magdangat sa takna nga launa sang hapon. Puno pasinsya gid, no, sa mga lugang nyo nga mga mensahe. Bawi gid ako, mabawi kita, no, sa masunod man naton diri nga pagpangalagad. Ukon sa mga masunod naton nga news and public affairs program mga kakifayba. Standby na sa room 109 na with Miss A. Kag standby man, no, karon na bantayan ng dugang ang mga balita kag impormasyon sa programa nga El Castigador kaupod si Kakifay Broldan Bisana Villarreal kag sa D3 Bio Evening Newscast with Kakifay Maria Rochelle Ebron. Sa pangalan sang bugos nga hubon sang K5 News FM Rojas, kaupod natun subong sa technical side Kakifay Joe Becover and Kakifay Michael John Detoga. Samon sining news director Kakifay Broldan Bisana Villarreal. Samon nga station manager Kakifay Ma'am Amy Orleans Berondo. samon maalwan na mabuot kag mapinalanggaon nga Chief Executive Officer si Dr. Ramil Oya. Ako naman ang inyo alagad si Kaki 5 Darren Salomeo Henson para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News.

0: So do ay pa kuya kabati ngang D3 para sa acne. No, araya pwede git ang D3 bio. That's why ma D3 bio na kuya Sir Boy.
1: Siling ni Sir Kevin amo ni. Ang extra virgin coconut oil para sa D3 bio. Importante git sa mga immunocompromised individuals.
2: Correct? Mm-hmm.
1: Nga Sir Boy. Mm-hmm. Number one. Ang mga immunocompromised individual ni blang hina nang ilang immune system or mango nang ilang immune system. Ti siyempre mainom sila kay impaired na, hina na. Meaning pa ang BCO amo na itong ma-play against sa mga pathogens, against sa mga kagaw. Mm. Kaya yung imong D3 may BCO mo. Number 2 nga rason. The extra virgin coconut oil nga aras D3 bio, siyempre may MCT, ma-reduce ang stress sang imong immune system. Mm. Kaya that MCT, especially the monolaurin, makanto sa mga selula, mabantay na itong adaan, Sir Boy.
2: Mm.
1: May forces na nga gauna before

0: immune system will fight against your cancer cells. Pero kung D3 bio, si D3 makanto sa immune system, si BCO, the lauric acid, direct makanto sa imong mga cancer cells. Mm-hmm. Si mintohon niya, ano pangawa yun sa imong mga kwan? Wala stress ang
1: hindi na sa mga active ng cancer cells.
2: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man nami ako na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag nagkining akon buhok, kag nagkinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Physio. Ang Physio ng may D3. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nang insikreto sa law school.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Physio. Ang Physio ng may D3. D3 Bio.
5: Kabalik-balik sa CR. Kinadiarrhea. Max 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics nga ginukdan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
6: Fat Deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
7: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, so buong napagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
2: DTX 500, mighty C, ang alkaline. Nga vitamin C.
8: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom kay Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
2: Mighty C, epektibo, garantisado. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, mag-ed ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na-ed ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis ka nagputi, ed ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
11: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gigoyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngapon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akon panulukan.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
13: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
14: Ay, ga, gabasa na naman.
13: Oo, balaga. Kabasa ba? Asa na gani? Kabaho-baho pa!
15: Always nagabasa?
13: Kag nagabaho ang kilikili?
15: Mag-Clinica Deo Fresh!
13: Para sa maputi at mabangong kilikili!
15: Clinica Deo Fresh!
14: Nagabasa na naman balaga!
13: Alay naman aya! Amo na ang basa na gusto ko!
15: Clinica Deo Fresh!
13: Para sa maputi at mabangong kilikili!
2: Extend Food Superman for Men!
16: O si Rosanne, baw, akong bana sa nag-edad ko rin taanyos bala nag-hara-haragid sa una. Hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba. Mami, gidang extend.
2: Extend food supplement for men. DTX 500.
17: Ako si Salvador Estanina. Tagadao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumar ako.
18: Nag-ayo gid ako sa akon balatian nga TV.
17: Salamat sa DTX 500.
2: DTX 500. Mahal sa mga butika.
19: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudla yan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
2: Memory Advanced Serum.
19: Pinaka

0: mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa mga na presyo.
1: Para sa inyong

libreng check-up. Bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: radio ko.
1: D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
3: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Or bio.

0: Ang Fortified Probiotics by 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag Spore Biotics ka. By Fortified Probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
1: Nagapalang dulong pala ang imo panulukan.
2: Magalingin pala ang imo nga ulo.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauhaw.
1: Masi may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compound
1: nga nagapanubo
2: sang imo blood sugar.
1: DTX 500
2: garantisado.
1: DTX 500.
2: DTX 500.
3: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol around 200. Nagtake ko sang DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko ka po yun. Wala ko na siya nabat siyag
2: ganito. DTX 500 Mighty C,
4: ang alkaline nga vitamin C.
5: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, buti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C,
6: mabaka nga butika.
7: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Colab City. Termila ko ginaubo, kag-sip on, das on nakainom ak Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako nga, ubo kag-sip on.
7: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madrid ng kakao, kag papaya fruit extra para sa nawonga pimple-free.
6: DTX Beauty Soap.
10: Mamakas sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon. Una ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
10: Mabasa butika.
6: DTX Coffee Mix.
12: Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
6: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butika.
13: Nestor! Ang sinaing!
14: Luto na!
13: Ang labahan!
14: Nakasampay na!
13: Ang uniform ko!
14: Naplansa na!
15: Ganito ako!
16: Tigasi!
15: Tigalapa!
16: Tigasay!
15: Tigaplansa!
16: Sa araw si Missy ang masusunod.
15: Sa gabi,
16: ako ang bossing.
15: Dahil kasang ako
16: ang extend
15: supplement for men.
16: Lourdes,
15: tapos ka ng maligo?
17: Yes, darling. Come to mama.
15: Extend food supplement for men.
16: May maca
15: at lavawaska
16: na nagpapataas ng energy
15: at stamina
16: para sa tigasing performance.
15: Extend food supplement for men.
6: DTX 500.
18: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may langga lingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
6: DTX 500.
10: Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
19: Ako si Richard. Isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko nga taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
6: D3 Bio!
15: Ang D3 Bio!
6: Yung may VCO!
15: Ang VCO!
6: Yung may D3!
15: Mabakas mga butika!
6: D3 Bio!
20: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. 2 weeks ko palang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio!
15: Ang D3!
6: Yung may VCO!
15: Ang VCO!
6: Yung may D3!
0: Kasakit ang tiyan,
6: Max 4 Biotics!
0: Kabutod-butod ang tiyan, ag hindi matunawan,
6: Max 4 Biotics!
0: Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Spore Biotics! Spore Biotics! Makabulig sa pag

0: Pagdas ang mga kagaw. Klinika Sportbiotics.
1: Fat Deliver, DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
2: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
3: Hey, Dolan, time check. 1:15 is sa hapon.
4: May problema ka bala? Apang wala ka sa masugiran? Magpautwas na sa programa nga nagahatag sa leksyon kag kalingawan. Room 1009, kaupod si Miss A, ang imo abyan nga handa ka pamatian sa paghibo sang desisyon. Ikaw pagagiyahan, pag-aupdan ka sa imo kapaslawan kag kadalagan. Miss A, Room 1009. Mga realidad sang kabuhi, aton istoryahan. Sulod na sa aton hulot para utuwasan. Room 1009. Ga, ipautuwas na ga.

0: Maayong hapon mga ka-K5. Kayo ay nakatutok sa inyong paboritong FM radio, ang kampiyon nga estasyon sa province of Capiz. This is K5 and News FM, Philippines, championing the lives of the Filipinos. My name is Miss Aka K5 Amy Orleans Birondo. Updanay na naman kita sa duha ka oras sa daton nga pautwas sana.
1: Yeah, yung pautwas na ka.
0: Sa aton kampiyon nga palatuntunan every afternoon, Room 1009, ang inyo hulot palautwas. Ang ating oras, 1:17. All the tic-tac. And ang oras nga nagadulong sa aton sang kaalwan sang DTX 500. DTX 500, produkto mga ka-K5 ni Doc Ramil Uri, tagsang klinika. The Alternative of Medicine and Wellness Center. Himo ka-K5 sa dahon sang Ampalaya. Kag di sugar cane extract. No? Ginakabig nga the superior antioxidant. Nagabulig prevent no? Sang damage sa aton sining mga liver cells na sa ulihi mag-lead bala sa liver failure mga ka K5 no? DTX 500 maayo man no para matinduan ang aton sininga atay sa mga manginginom dira mga wala agad untat, laklak sa mga hulubog na ilimno. Permi lang nagapangita ang ginhawa sang Agua de Pataranta. Agua de Panawag-uwa. Nama, Miss A, Agua de Panawag-uwa kay ambot sa mga manginginom. Manginginom ko, ha? Agua de Panawag-uwa kay kung malaskan ka, no, panawag ka daw sang uwak. Uwak. Wow. Gamo muna kana din. Gasululog at galiya. DTX 500 ha para hindi ka mudali. Hindi ma-damage ang inyo sina nga atay, inyo dira nga atay kag hindi man kamo magka-hangover. DTX 500, mga darling, maayo man para malikaw kita sa mga balatian sa corazon o kon heart diseases. Likaw sa stroke, likaw sa hypertension. DTX 500, adlaw-adlaw aton gintumaroan. 14 pesos per capsule. Mabakal sa mga butika, dira sa inyo sining lugar, and always available sa klinika, the Alternative of Medicine and Wellness Center. Anong aton sining pag-aistoryahan today, Wednesday, sa isa na naman ka-edisyon sa aton sining palatuntunan? Istorya ka K5 sang isa ka babae? Ay, apo! Madahog ang pukasyan. Pukasyan. Madahog ang perlisyan. Si Jean nga may nobyo nga tigulan. May nobyo pagid nga hubin. Ay, abaw, Jean. Grabe ba, duwa-duwagin? Ang istorya nga ini, natuhoy sa isa kadalaga nga pa-virgin sa iya sini nga nobyo nga hubin. Nga inabalang ginapreserba. Gid ang pagkababay. Hindi gid siya daw pwede matandog hasta hindi pa sila makasal. Gali ginavenemvang. Ay ginakonsumo man siya sang iya nobyo nga tigulan.
1: Ito!
0: Ano man? Tiyan mo na karon mga ka-K5 ang drama nga inyo mabatian sa mga pinanide sang gugma or the pages of love. Ano? Ma-shout out wala anay. Kami arak kita sang palangga. No, the solid supporter, no, avid follower sang K5 News FM Rojas, sugod sa Dunga Radyo Bandera pa kami. She's celebrating her birthday today. Shout out sa amon sininga langga-langga, Ma'am Rena Wakas.
2: Happy birthday!
0: Ma'am Rena Wakas. No, kadasig sang inadlaw, ma'am, no, sang una. nagakuan pa, nagabinanding pa kami ni Ma'am Rena. Galing kay sa iya kagwapa, sa iya sining makaulumol nga kurvada. Then, nagka-baby naman kay, ano, kay Rohan. Ikundi, wala na. Wala na kami nakabulubanding pa. Sabi ko gani eh, si Ayan ang pinakahinipo. Tigamay pa na si Ayan sang una, nagkanto-kanto di sa Radyo Bandera pa sang una. Subong si Rohan, dako naman. Ano kay, amo ginayin pa sa palangga-palangga sang bana, no? Happy, happy birthday sa imo, Ma'am Rena Wakas, no? Please know nga, palangga kagid dinamo. And tanan mo nga kaayo, tanan mo nga kaalwan sa amon, wala gida namo nalipatan. Maraming maraming salamat, no? Sa imo sining mga sa imo na share sa Hubon sang Radyo Bandera noon K5 News FM ngayon. Napinangita ako ang birthday song ko. Sabi makanta, taan isang happy birthday, wala kay Ma'am Rena Wakas.

0: Happy birthday!
1: Kanamiturn!
0: Kabay pangamangin kanamiturn ang imong adlaw, Ma'am Rena Wakas, no? And happy ikaw, Subong. Puno-puno sang pagpalangga ang imo sininga tagipuso. And sa tanang mga birthday celebrators, maligayang kaarawan, mga ka-K-5. Ma'am Roda Donato Amago, maayong hapon. Ma'am Elnora Avelino. Giselle Losanta Laurino, maayong hapon. Idol Miss A, pa-shoutout man always. Kapamatigid kami sa Barangay Masgraw, Hamindan. Kay Bugoy Laurino and family. Nagaduyan-duyan sa mga nagapamati sa imong programa. Maraming salamat, Ma'am Giselle Losanta Laurino. Ma'am Liza Barrientos, nagatutok sa Tambak, Kulasi. Ma'am Christy Villar, dala sa Tuburan, maayong. Thank you, ma'am. Ma'am Leia Baez, maayong hapon. I'm watching live here sa Tiza Innocential. Thank you, Ma'am Leia. At Sleo Biliones, thank you lang ga. Ang aton siling abyan dito sa Luzon, Sherry Ann Acebog Unarse. Hello, Ihada, Sherry Ann. And kay Ma'am Jenny Ingkong Rosales, maayong hapon. Sa mga nakatutok sa aton siling sister station sa 89.7, K5 Radyo Tagbuanay Pilar, and 89.7, K5 Spearhead Kalinong Radio in Hamindan, magandang Wednesday afternoon, mga palangki. Basahon na natin ha, ang istorya ni Jean. I don't know if paano ni kina-pronounce ang name, ang spelling, J-E-N-E. Jenny or Jean? No? Or Jen? Hindi no? Karoon mabati ang talaga sa drama. Kasi sila ni ubras ang drama ng mga taga Bacolod City sa K5 Ilonggo Drama Production Center. Ang kasaysayan ni Jean nga aton gintiguluhan mga ka K5. Si Jean nga may nobyo nga tigulang, may nobyo pagi.

0: Dear Miss A, Miss A, maayong hapon. Ma-share man ako sa imo, Miss A, ah. Sang akon istorya, kagkabay pa, nga hindi niyo ako paghusgaran. Bangod, naghinulsol man ako sa akon ginsudlan. Miss A, may ara ako sang nobyo. Apang hindi sang isa, kundi duha sila sa kabuhi ko, Miss A. May nobyo ako nga tigulang. Ang isa, hubin. Ang may edad, Miss A, may ara sang asawa. Ang hubi naman, soltero. Kaginahulat kid Miss A nga madala niya ako sa atubang sang altar. Abi o Miss A, ang nobyo ko ni balang hubin. Grabe kid ang pagrespeto sa ako. Wala nyagid ako si ni Miss A ginahagad mag tsuktsakanay, Miss A. Hindi niya gitkuluyag tandugon kay hambal niya. Kung matapos na ang amon kasal, amo na ang pag tandog niya sa akon. Kasaligid siya, Miss A, nga siya lang ang lalaki sa akon kabuhi. Pero wala siya makabulo, Miss A, nga ang babae nga iya ginahalungan. Ang babae nga abi niya. Virgin pa. Firmigali, Miss A, ginabembang sang isa pa kanobyo na may edad na. Oo, Miss A, masami ako ginatandog sang ako nobyo nga may edad. Kapaayaw-ayaw, good Miss A, ang ako nobyo sa akon matahom nga lawas. Pero nag-abot ang adlaw, Miss A, nga nakonsensya, good ko. Kaya nakita ko nga palangga, good ako sang akon hubin nga nobyo. So gani, nakigbulag ako sa akon nobyo nga may edad. Kagin promise ko, good Miss A, nga magabawi ako sa akon nobyo nga hubin. Apang dako ang akon kakibot, nahibalaan man sang akon nobyo ang tanan, ang mga sekreto nga madugay ko nga ginatago, Miss A, natukiban sang akon nobyo. Kagamuni karon ang akon palaligban. Diri na nagsugod, Miss A, ang akon problema. Kaya nakigbulag na ako dito sa isa nga may edad na. Kag sa subong, ara naman sa alang-alang ang akong relasyon sa lalaki nga palangga ko. Patawaron bala niya ako ayhan, Miss A? Ano bala ang akon dapat himuon para mabalik ang salig niya sa akin? Miss A, palihog hatag sa akon sang laykay. Saliwat, Jean.
1: Istorya,
2: Ga, ipautuas na ga.
0: Nabatian ka K5 ang istorya ni Jean nga karon paghatagan kabuhi sa aton sila nga mga dramatista. Kaga inyo mabatian sa aton drama, mga pinanid sang gugma or the pages of love. Sa edisyon sang aton na palatuntunan, sining hapon, Wednesday, May 13, 2025. Ang istorya nga inyo nabatian na gindulong sa aton sang kaalwan sang Mighty C. Ang alkaline na vitamin C, mga ka-K5, produkto sang Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, produkto ni Dr. Ramil Uy. Ang Mighty C, mga ka-K5 alkaline based, that is why non-acidic, no gentle sa aton sininga stomach na hindi niya pareho sang vitamin C yung tira nga ascorbic acid, hindi niya sodium ascorbate, no? nag-boost

0: sa aton sining immune system nagapromote sa ng overall wellness naton. Highly effective para mapaganhagan ang acidity-related stomach discomfort, wala gahatag sa aton sa mataas na kalidad sa antioxidant support para sa aton silinga, panit o kung skin health, collagen production, kag confirm ka nagainom sa Mighty C, manutisyar mo na mga ka-K5 nga dasig lang magpali ang imo silinga mga pilas, mga singaw-singaw mo da, no? Kag dasig ka man mag-ayo sa masakit, ubo, sipon, hilana, trangkaso. Mighty C, mga ka-K5, 8 pesos per capsule. Babakal sa mga butika malapit sa inyo lugar. Magbabalik ko tayo after the gating important reminders. Stay tuned.
1: K5 News FM. News FM.
2: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
1: ko. D3Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3Bio with VCO.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3Bio. Babakal sa mga D3 Bio.
4: Masakit manghihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
5: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics! Sporebiotics!
4: Ang best friend sa mga kababaihan!
5: Sporebiotics!
4: Dinamaintain ang pH level sa feminine area!
5: Sporebiotics!
4: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae! Confident ka sa Clinica Sporebiotics!
6: My family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-TDX 500 ka na!
6: DTX 500!
7: Ang may powerful compounds!
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
7: DTX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Aramis
7: mo! DTX 500!
6: DTX 500!
8: Catalina Habagat,
9: anong ginabatsyag mo?
8: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Dinagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibi. Yung dynamic na gitsa ako nga mat.
1: TDX 500, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Anika, kunayan ko mangingi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
11: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
1: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man, nagnami gidang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
15: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Egg
9: stands with Superman for Men.
18: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
19: Ako si Nelson Herrera, sa Presidente Ruas Capiz. May ara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayog ng DTX 500.
9: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
20: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
9: Memory Advanced Serum.
20: Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan.
9: Nagapatalom sang paminsaron.
20: Nagapanami sang memoria.
9: Nagapa-increase sang serotonin.
20: Memory Advanced Serum.
9: Para sa mas manami nga school performance.
20: Memory Advanced Serum.
9: Bakal na sa mga butika.
21: iCare Gold. Ina Reyes. Isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
22: Nagaburo na nga ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumanang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
20: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
9: D3 Bio.
23: Jose Rosita, Gapangluya, ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
9: D3 Bio.
7: Ang D3.
9: Yung may Visio.
7: Ang Visio.
9: Yung may D3.
7: D3 Bio.
24: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall at hindi manami ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
9: D3 Bio.
7: Ang D3.
9: Yung may Visio.
7: Ang Visio
9: nga may D3.
20: Spore Biotics kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
25: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
9: DTX 500.
26: Ito masul sa barangay
27: po. Anong ginabatsag mo sa
26: ako? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap sa akong mga mata.
27: Tumarkog. DTX 500.
26: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
27: 3 times.
26: Kamusta ang alay sa kamot?
27: Wala na.
26: Try gig kamo sa DTX 500.
9: DTX 500. Mighty C, ang alkali ng vitamin C.
28: O si Lord is maglupot. Alas tintay uno ang edad, taga binigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C. Nag-ayo ang ako nga ubo kong sipon. Damo nga salamat sa Mighty C.
9: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkali ng vitamin C.
29: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbatiang ko sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tolbalay ng tambo ko.
9: DTX Beauty Soap.
30: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
9: DTX Beauty Soap.
7: Mabakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap, pareyos ang amarkuso, chia seeds, de-sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabahal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
3: Mabahal sa mga butika.
4: Extend Food Superman.
6: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for men.
4: Extend Food Superman for men.
8: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
10: Ipautos na ka.
11: Hola, mi amor. 1:41 sa hapon. And kayo ay nakatune in pa rin sa inyong paboritong FM radio. Ang kampiyon ng istasyon sa province of Capiz. This is K5 and News FM Philippines. 100.9 sa lilisuan sa inyong silingang mga radyo. Sa Pilar, 89.7 K5 Radyo Tagbuanay. And in Hamindan, 89.7 K5 Spearhead Kalinong Radio. Sa liwat, maayong hapon at Sleo John Bilyones, Sherry Ann Acebog Unarse, Ma'am Rhonda Donato Abago, Ma'am Dolores Abilante, and sa aton sa nga birthday girl, Ma'am Rena Wakas. Kamati kita ka K5 sa aton siling drama, The Jean Story, sa mga pinanide sang gugma or The Pages of Love.

0: Hindi na ako mayawang sa iyo.
1: Antoine. Antoine, husto na, please. Antoine, husto na, please. Kapoy na
0: kapoy ko ka
1: eh.
0: Na? Pwes, ako hindi pa ako kapoy.
1: Ikaw ba na, Antoine Mong? Isa na di ba nakaadlaw sa motel? Wala ka pagkid yung maayawan niya?
0: Siyempre wala. Tungod, lain ka sang sa asawa ko.
1: Ara ka naman ha. Ginainto mo naman ko.
0: Kay tuod din man. Kabalo ka naman. Ang asawa ko, obra lang na iyang ginatupag niya. Nawala na sang panahon sa kaugalingon niya. Lain sa imo, fresh ka katama.
1: Kaghubin, amo bala?
0: Tuwa mo sina.
1: Antoine. Kuhan...
0: Ano pala ina? May yambal ka?
1: Hasta san o tamag amo sini ha?
0: Oh. Ha?
1: Kuhan na bi eh. Do na konsensya ako kay Daniel.
0: Anong buot mo silingon?
1: Ang buot ko silingon, Antoine, nga... Gusto ko hatagan ko siya na isang time.
0: Pero paano ako?
1: Kuhan... Focus ka na sa pamilya mo, kag ako ma-focus ako kay Daniel. Kinahanglan niya ako, kag ikaw, Antoine, kinahanglan ka sa pamilya mo.
0: Oh, Jenny?
1: Please, Antoine. Hatagan man aton time ang aton mga pinalangga sa kabuhi, ay. Please lang, kid Antoine.

0: Gusto ang desisyon mo, Day.
1: Kunday, ako un ko. Mabudlayan ako kung wala na si Anton tungod. Kabalo ka naman nga siyang nagahatag sa akon sa mga financial kong aspeto.
0: Amo na ang basihan mo, Day? Ang bulsa sang lalaki?
1: Day, hindi man sa amo sina, ah. Kabalo ka naman, nangit praktika lang ako.
0: Hay, makaluluoy man ang nobyo mo nga inosente sa tanan nga butang.
1: Amo na gani, Day, eh. Oo, pigado tuod si Daniel, Day, pero palangga ko siya. Ay, ambot, ah. Nagalibog ang ulo ko, Day. Ang nakulbaan ko pala kung may matabo sa mo ni Daniel kag magbusong pala ako, Day. Paano na lang mangin anak namon?
0: Pero kung magpakuan ka kay Anton, okay lang, Day. Pero sa nobyo mo, hindi pwede.
1: Day, si Anton kabalo magdala. Sagad sa'yo, Day, kag kabalo ko nga hindi ako mapabusong. Si Daniel naman, Day. Si Daniel virgin pa. Kagang nakulbaan ko man kung mahibalaan niya nga hindi na ako virgin.
0: Ay, buot sa imo, Day. Nagalibog ang ulo ko sa imo. Basta kay ginsudlan mo, ina, kabalo ka na sina maghandal, ha?
1: Day? Day?

0: Ga.
1: Ga.
0: Dali na. Mamaaw na kita. May dala ko din ang pansito.
1: Aba. Salamat, Ga. Ah. Sige, sige. Makaon na ta.
0: Oh. Anay ka, Ga.
1: Hmm? Ano, Ga?
0: May bago ka galingan ko lintas. Sading ka nakakuha sa kwarta para ibakal dira.
1: Ay, oo gali ga. Nagdaog ko sa raffle. Ara balaga sang ang raffle na bala sa mga vloggers. But timing gid ga, kaya ko gid ga ang nagabutan.
0: Amo bala. Ati mayo ga. Dibuinas gid ya. Oo gali.
1: Mm-hmm.
0: Bago na tawag si nanay mo sa akon. Inamangkot sa kaina kung diin ka. Yang pagkabaloy ako no. Obdanay ta nga duha.
1: Mga ano oras na nagtawag ga?
0: Alin pa kagapon ga? Kagain na pagit sa ngaga. Ngaga ho. Sa din ka nagkadto ho. Yang siling mo sa akon. Dito ka sa mangot sa miga mo.
1: Ay, oo ga. Kabalo ko naman ga nga wala na ko tayo mag-cellphone-cellphone eh. Gani, amo na nga wala ako makakontak sa imo. Kag, syempre kay nanay.
0: Ah, tingala ko man kay. Dasun ga. Pabalo ka git sa akon ha. Basi ko nga naman tabo sa'yo mo.
1: Sure, ga. Hindi. Si Anton ang nag-video call.
0: Ga.
1: Ga.
0: Nga, ginatanaw mo lang ang screen sa cellphone mo, ha? Nga. Sino ba na nagtawag sa'yo mo, ga? Ha, ga? Ha, ga?

0: Sagadsa, gadsa, jima, grasono.
1: Ito! Ito!
0: Isa ka nobya, no? Nga duha ang nobyo. May ara hubin, may ara man sang tigowe. Di ang hubin niya, ay. Hindi pa magkitkit sa iya kay man. Gusto gid ginapreserba ang iya sining virginity. Kinarespeto siya, kaya ang hambas ang lalaki, hindi pa man sila kasal. Ti ang tigoweng yan, na may asawa, no? Ay abaw, gabira-bira, gidya sa iya.
1: Ito!
0: Di matago na niya sa ulihibi. Kun, no, hindi na siya member sa Kipot Island of the Philippines. Anyway, isang drama ngayon yun na ba tiang gidulong sa aton sa manamit kag healthy coffee. Ba aroma nga kape? DTX Coffee Mix sa may ampalaya chia seeds and the sugar cane extract powder. Maayo ka K5 ang kape nga iniha kung bloated permiang inyo siningat siyan, no? Or kung constipated dala ikaw, DTX Coffee Mix ang timplahon adlaw-adlaw. DTX Coffee Mix, mga ka-K5, nag-cleanse sa aton siningalawas, no? Taas man sa fiber kay tungod sa chia seeds na nga naga-provide sang fiber sa aton kag nagabulig man control sang aton sininga appetite na. So at least ma-manage nato ang aton ang aton food cravings. Kasi ang adaan, no? Kung lalo na kung stress kita, di ba? Ang iba nag-stress eating, no? Damo-damo, isang gusto ipaslak sa sungad, kaya para gid ba umpawan ang ginabatsyag, no? Pero wrong, kaya hindi mo madiparahan, or sa ulihi madiparahan mo na lang sa salamin nga naghabok na ikaw, no? Nag-gain ikaw sang timbang. Nag-manage man sa nga ito, sininga blood sugar, ang DTX Coffee Mix. Tungod ina sa sugar cane extract and ampalaya, no, which are used for natural sweetness without added sugar. Kung permi ka mang ginapilaw, daw ginakulang ikaw sa energy. Ang DTX Coffee Mix, nagabulig manage, no, sa aton sininga energy levels. Bisan ano nga oras ya ga pinangapi kami diya sa K5 sang DTX Coffee Mix, no? Kag ma-feel mo na kung nagakape ka sang DTX Coffee Mix pagkahapon, do wala kagabatsyag kapoy, no? Na maayo para ma-combat ang fatigue, no? DTX Coffee Mix, mabagal sa mga butika sa inyong lugar. Available man sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ma-shout out kita liwat ha, mga pananging sa aton sininga mga friends, karagatika-tika diri sa aton sininga live. O sa mga nagatutok sa radyo ha, bitika-tika, anyo man si Miss A live kita sa aton sininga page sa Facebook, K5 News FM Rojas. K5 News FM Rojas, mga ka-K5. Hello kay Leo Bilyones, ang baliats Leo. Tani bayaan na niya ang kasubong sina? Kag mag-focus sa isa lang. Mayad sina kaiya, tahion na lang. Ikaw matahi ga? Abi, ikaw abi tahi, be? Kung sarang muda maglantaw sang perlish niya. Ma'am Elnor Avelino, gold digger, abi si girl. Posible, no? Ay, kung ginagargaluhan siya sa mga alahas, no? Basi amo nang gina-enjoy niya ng mga benefits nga nakakuha niya sa tigulang nga may asawa. Siyempre, may nobyo siya, no? Sarang niya tuntuhan kay para sa mga bagay-bagay nga iya nakukuha, no? Good afternoon, ma'am beautiful. Always hello, ma'am Rena Wakas. Again, happy birthday. Good sa imo. Gikantahan ta nakakagina, ha? Wala pa ka guro, ikaw naka lantaw kagina, no? Pero ginkantahan ka na namon diri. Sang happy birthday. Ma'am Elma Dordas Manalansan, maayong hapon ka K5 Miss A. Nagatuto kami kahit sobra ang init. Watching from Mandaluyong City, Manila. Thank you po, Ma'am Alma. Ma'am Vina Villaruel. Hello, Ma'am Guapa. Ma'am Alma. Dordas Manalansan. Ayun. And of course, ano, kay Ma'am Gianna Amville Siloso. Nga busy. Kasi yes, yun nga negosyo. Thank you, Ma'am Gianna, sa pagtika-tika diri sa aton. 55 minutes after the hour of 1 in the afternoon. Pagbabalik ko tayo. Pagkatapos ang importante, gapahibalo.
2: KK5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Imo pangalan na partner.
4: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
3: 41. Nagpa-check up ka sa mga free clinic. Imo nga blood sugar test. Nakita ko daw, kinatong score ganit?
4: 470.
3: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
4: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali, 2 times a day.
3: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
4: 160. Na best get ang DTX 500 para sa
2: ako. DTX 500.
5: Istoryahan ta subong, paano makaapekto ang dieta sa immune system. Upod naton sina diskusyon si Dr. Ramil Uy, masami naton ginahambal dere that your immune system relies as well on the quality of food that you eat. Nga ah, may mga pagkaon abi nga makapahuyang sa immune system. May mga pagkaon man makapabakod sa immune system. Duwa ang line of defense ang immune system. Pero minti ni gihambal ni Sir Boy, you have the adaptive immunity kag innate immunity. Ang first line of defense, amo ni siya ang ginatawag naton nga innate immunity, no? Amo ni siya nag-include sang your skin as well serves as barrier, no? Kag ang mucous membranes, they are part of innate immunity. Mm. Mucous membrane, inyong skin, chemical and cellular defenses, mga innate na sila, meaning to say halimbawa pagkabata mo, ara na nayang adaan sa imong sinigalawas. Oo. Now, ang problema sa innate immune system, hindi siya specific. Ang iyang response sa tanan nga balatian, palarihos. Because hindi siya specific. We have what we call adaptive immune system. Ini siya, ginabugusan sang specialized blood cells, kag proteins, no? Nga target ang specific kausang kagaw. Diri na din nagabulig sa aton ang DTX 500.
6: Amo ni Sir JPO, may kalabutan all the time. Ang antioxidant sa imong immune system, kag mga ginakaon mo nga mga free radicals.
5: Gusto.
6: Kaon man sila bla. Di ba, na-discuss na ito ng ligad nga mas paborito sa imong immune system, mas unahon niya kaon kung may tamis nga giyon una mo kaon.
5: Gusto.
6: So once nga tamis ang una kaon nun, di ang matabo Sir Boy, dasig sila magluya. Kaya ma-oxidize na ito mo. Imo lang lawas ka oxidize. So ilaman nga mga ano? Cellula.
7: Aton cellula.
6: Galuya man. Di kung amo na ang Muslim nga ginapasulod mo, di sigurado gidyay.
5: Husto.
6: Hinay mo immune system. Amo na kapilan abalik-balik ng mga research. Hindi magsigit count tamis, hindi magsigit count tamis. Kay dali mapatay imo immune system. Dali magluya imo nga immune system.
2: DTX 500.
8: June 7, Lord. 57 akong edad.
3: Ano ginabatsyag mo sa una?
8: High blood gid ko. Magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuhan sang DTX 500.
3: Pag kumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka
8: magino? 3 times a day ginakon ang DTX.
3: Okay.
8: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
3: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
8: 180 over 100.
3: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
8: 120 over 90.
2: DTX 500.
5: What else? Ining aton nga microbiome sa aton siringatian. Pag sigita kaon karne, way taga kaon sang utan, which is a prebiotic. Ini man ang mga probiotics na magkakalamatay sa tiyan. And ining pagkaon sang tamis promotes inflammation.
6: Correct.
5: Which is gaga...
6: Mas damo gapista ang bad bacteria compare sa mga good bacteria kung tamis.
9: Oh, gakapatay sila Sir JP. Ang good bacteria naton.
6: Pero kung palainom ka DTX 500, palakaong ka prutas, palakaong ka gulay, grabe ka strong. Bakod ka tama ang imong immune system.
5: So, ang advice gani nila, Doc, confirm ko no processed food ang imong ginakaon, gabikon ka da, gahantog ka, gaham ka, gasosage ka. Permi na lang amon ang imong balik-balik, dapat high in antioxidant ka, no?
9: Correct.
5: Anong imuon? Kung wala ka time magbakal sa mga priska nga prutas, mag DTX 500 ka.
6: Dapat amo na tani, alam ka bla, we are slave our appetite. As sleep kita sa atong appetite, once nga sleep ta sa atong appetite, ti nanamian ta kaon na doksam. So kung nanamian ta kaon, kabalo man ta magpili sang nami nga suplemento. Kung nami ka magkaon sa mga malain nga pagkaon, dapat kabalo man ka magpili sa mga nami nga suplemento. DTX 500 is anas pinaka mayo.
5: Again, if you want a healthy life, dapat healthy diet ka. Oh, hindi ka mag-expect
6: healthy diet plus a healthy supplement.
5: Let your food be thy medicine and thy medicine be your food. Oh, see?
6: Okay. If you eat rightly, you don't need a doctor. Oh. Because ang imogin ka on doctor na.
5: Oh, see?
2: DTX 500.
10: Katalina Habagat.
11: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
10: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag no medyo may nag, ano na, hindi na ko kakita. Nang bakal ko dayan sa DTX, inang pulo ka bilog, isa ka stab, dason sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul, morning, dason inang pagka-ubos ko, sir, may alibyo, gate, so buong gimintinans ko, nag-it, sir, ka namin-namin, nag-it sa akong mata.
2: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. E3 Bio with Physio.
12: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, E3 Bio.
13: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akong mas kulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag
2: ehersisyo. D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Mabakal,
14: sumabuti. Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pag tapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka.
2: DTX 500. Dina problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
15: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
11: Saan naginom ka? DTX 500. Dina dala subong imo sugar.
15: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
2: gito. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Mimi. Dalmi kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule, 3 times a day. Sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
18: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magbuti. DTX Beauty Soap. Puro katong katol. DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
19: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batuyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
2: DTX Coffee Mix. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
20: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. Kung ang kay Fernando Po Jr. isang pala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb, stimulates libido and treats sexual dysfunction.
21: Ka, bang-banga na ga. Ah, sa pulmo, baby.
2: Extend, supplement for men.
21: Isang kapsula ka lang.
2: DTX 500.
22: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
2: DTX 500.
23: Mabakal sa mga butika.
14: Healthy nga uto.
24: Hi, Dennis Juanes.
14: Matalong kag alerto nga paminsaron.
24: Hi, Dennis Juanes.
14: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
24: Hi, Dennis Juanes.
14: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum bakal na sa mga butika.
0: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-Eye Care Go ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go para sa epektibo nga kombinasyon. Magtumar sang Eye Care Go kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go
14: para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang

0: Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Malakas mga butika.
2: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan. Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan. Kag hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion. Nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Clinica for Biotics.
3: DTX 500.
4: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa ibang itsura?
3: Mag-DTX 500 na.
4: Masaminig ka palatian?
3: I-DTX 500 muna.
4: Kung kulang ka sa antioxidant,
3: nagatigulang ka.
4: Mag-DTX 500.
3: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura.
4: DTX 500.
3: DTX 500.
5: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
6: Yung mga blood sugar test.
7: Kila tong score ganit?
5: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
6: Ilan na lang yung mga blood sugar?
5: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
3: DTX 500.
8: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap.
11: Pamakan sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
12: Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kape.
9: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
13: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
9: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butika.
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
15: Kaya subukan ninyo.
14: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh.
14: Available now.
16: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inyam mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
17: Extend food supplement for men. May maka kag lava waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lava para sa mas astig nga performance.
16: Ka! I-shoot na ga!
9: DTX 500.
18: Ako si Junior Biliano sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart, nilang pinout ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako, nadula ang pinout sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
9: DTX 500.
11: Mabakal sa mga butika.
9: D3 Bio.
19: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
9: D3 Bio.
3: Ang D3.
9: Yung may Visio.
3: Visio.
9: Yung may D3.
3: D3 Bio.
20: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the Visio. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
9: ko. D3 Bio.
3: Ang D3.
9: Yung may Visio.
3: Ang Visio.
9: Yung may D3.
11: Mabakal sa mga
9: butika.
21: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
22: Ipautuwas na ka.
23: 2:10 sa hapon, mga ka-K5, nagbabalik ko si Miss A sa Room 1009. Ang inyo sining hulot pala utuwasan sa kahanginan sa kampiyon nga estasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang program

0: Ang mga inigradulong sa aton sang kaalwan sang Klinika D3 Bio. Klinika D3 Bio mga ka K5 ang suplemento no? Nga himo sa gintingob nga puwersa sa vitamin D3 kag sang extra virgin coconut oil. Maayo gid mga ka K5 para sa mga malipaton dira no? Abi magtumarka mo sang D3 Bio para alerto ang inyo sininga utok. Alerto ang inyo sininga brain cells. Hindi ka mo mangin malipaton. Kaga makalikaw pa kita sa Alzheimer's disease. Klinika D3 Bio mga ka K5 nag-aakto bilang natural antiviral, antibacterial and immune boosting agent. Nagabulig pabangon sa aton sininga immune system, nag-aid sa aton sininga respiratory health, nag-improve sang metabolic function. Nagahatag man sa aton sang energy. Para sa aton sini nga mga tul-an, maayo gid no? Kay naga-enhance sang absorption sang calcium para sa stronger nga mga tul-an, no? And maayo man para sa aton nga heart, no? Sa aton magkorazon, kun bugana ini ang D3 Bio sa mga antioxidants kag healthy fats or HDL nga naga-support sa aton sini nga heart health kag nagabulig prevent sang fatty liver. D3 Bio mga ka K5 14 pesos ang kada soft gel. Mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar. Always available sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ato pa matiyan ang kasugpon sa aton sininga drama The Jean Story nga aton gintiguluhan. Si Jean nga may nobyo nga tiguna, may nobyo pagid nga hubin.
1: Istoryahe!

0: Kuan ga, wala ni ga. Friend ko lang ni.
1: Ah, okay. Pero sabda lang. Base kong importante na.
0: Ay, hindi na ga. Patsyon ko na lang, ha? Ay, huugali ga. Boss ma out of town ta, ha?
1: Ha? Mano taga?
0: Malagaw. Tungod fiesta dito sa kantoan ta nga lugar kag mangita ta sang motel nga sarang naton matulugan.
1: Ga. Gusto ko man atani, ugaling. Alang-alang git sa budget eh.
0: Daniel, ako na bahala. May kwarta ko di. Gusto ko abi nga mag-enjoy eh kag makabawi sa imo.
1: Ba, Jenny?

0: kapoy. Sige, lakat ba. Grabe ang tao, gano?
1: Gani man, ga. Ga, dali ka. Maligo kita na yan, tista magtulog. Dali ka, ga.
0: Ga? Ate, sige.
1: Ga, ako na maubas ang panapton mo, ha?
0: Ha? Ga, ako na lang, ha?
1: Okay, ga. Dasigun mo, ha? Ay, ma. Kimauba naman ko.
0: Ha?
1: Dali lang, gidga, ha? Kay i-on ko ang shower. Daniel! Kadali na, ga. Dali na, di. Ga.
0: Jenny.
1: Ga.
0: Ga. Ginata ako ikaw.
1: Ga.
0: Malihog lang. Hindi ako pagtintara.
1: Daniel. Imo ako. Magpagusto ka sang lawas ko.
0: Ga. Nangako ako sa imo nga. Kung kasala kita, amunay ng tsimpong at tandugon ko ikaw.
1: Ako nagidigan ang nagahagad si mo, Daniel. Hindi ka pa?
0: Jenny, ga. Pwede ba na? Gusto ko nga mangin memorable ang gabi nga kuhaon kong pag-ababahe mo. Please, Jenny. Hindi ako pagtintara.

0: Abiko anay kon cool off tanay.
1: Ay, Anton, ginpakadto ko ikaw tungod.
0: Tungod ano?
1: Tungod na luyag ko tani mamangkot si imo. Kung bala, sexy man ako, or guwapa man ako.
0: Ay, ano nga klase sa pamangkot din naman? Natural. Super guwapa ka. Nga aman.
1: Buwan, natingala lang abi ako eh. Anton, ginahungit ko na kay Daniel ang pagkababayi ko. Pero bisan gamay nga kainit, wala siya sang may napatsyagan sa akon. Oo, ginarespeto niya ako tungod gusto niya nga kaslon kami anay.
0: Tood ka? Biliman ko sa nubyo mo ba? Kung siyang mapamana mo, sigurado, ara ka sa maayong akamot. Ah, Jenny. Kwan, na-realize ko man na kinahanglan na gid ako sa pamilya ko. Siguro, this is the time nga hindi lang cool off ang mahimo matabo.
1: Anton,
0: kundi uddon ta na ang atong relasyon nga duha. Ah, okay lang. Magbawi ka na sa nobyo mo. Kay babawi man ako sa pamilya ko.

0: ba? Dawala sang tao diri sa boarding house si Daniel, ha? Abi pa sigawan kong suga. Daniel? Ara ako malandagali sa kama. Wala mo gigin pa sigang suga, ha? Ga?
1: Kung anong kadulumang nabdan mo, amo mo na kadulumang aras sa dugan mo. Abi mo, garabi ang respeto ko sa pagkababae mo. Pero ikaw mismo wala nagkapataha. Wala ka nagkapataha sa kaugalingon mo.
0: Daniel? Anong but mo silingon man?
1: Jenny, dinoyangan mo lang ang pagpalangka ko sa imo. Pati ang pagsalig ko sa imo.
0: Daniel, dali lang kita. Hindi ta ka maintindihan. Anong kinapangwakan mo man?
1: Ginsugiran ako sang miga mo na may relasyon ka nga lalaki. Kag mas may edad pa sa imo. Jenny, magsugid ka sa matuod. Matuod ba na to tanan? Ha?
0: Ano? Ginsugiran ka niya kag nagpati ka man, ha?
1: Matuod ba na to tanan? Ha? Jenny, sugiran ako!
0: Oo! Oo, matuod na to tanan! Pero nagkikbulag na ako sa iya. Nagpasugot man siya.
1: Tingala ko man yung ginapilit mo ginako nga magpakigilawas sa imo. Kay galhi! May lalaki man nga nagakonsumo sa imo.
0: Daniel!
1: Grabe ka, Jenny! Ano galing plano mo? Kung magbusong ka, ipaako mo sa akon? Jenny! Hindi ka masaligan niya klase sang babae! Hindi!
0: Daniel! Daniel! Daniel! Oh, sorry! Sorry, sorry, Daniel! Ako, ang kumay sa lahat ko, Sibo. Daniel, sorry. May sala ako, Sibo, pero magpati ka, Daniel.

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumatis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
2: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epikto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
3: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
4: Wala bala sang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
5: Ew! Yucky!
4: Mag-Sporbiotics ka! Klinika Sporbiotics. Kinapanamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Sporbiotics. Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Sporbiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
0: DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kag prutas, hindi nga magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sa antioxidants. Panghuntra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
6: Q7 lot.
7: Ano ginabatsyag mo sa
6: high blood git ko?
7: Ano sa una ang imo?
8: Blood pressure.
6: 180 over 100.
7: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom.
6: 3 times a day ginako na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
0: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tala ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
9: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Ago yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
12: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
13: Ay, ga, gabasa na naman.
12: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
14: Always nagabasa.
12: Kag nagabaho ang kilikili.
14: Mag Clinical Deo Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Clinical Deo Fresh.
13: Nagabasa na naman bala ka.
12: Ah, lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
14: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Gah, mag-joyride man tabi ga.
12: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
0: Hindi makaariba. Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
13: Tiga, mag-joyride na ta.
12: Kapot ga. Kay wala na ni preno-preno ha. Siyempre, naka-extend ko ya.
13: Basta sagad nga driver, extend, lover.
0: Extend Supplement for Men. DTX 500.
15: Ako si Lizelle Manuel, ang barangay sa Buayon, Cavite. Ay, manatian ako nga set sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa ang DTX 500, may alay biyugin niya. Nadula ko ang bukol. Mayugin ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
4: Healthy nga uto.
16: Hi, Tennis Juanes.
4: Matalong kag alerto nga paminsaron.
16: Hi, Tennis Juanes.
4: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
16: Hi, Tennis Juanes.
4: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced. Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
5: I Care Gold.
7: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka-office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka-onas. Salamat gid sa eye care gold kag eye care drops.
5: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold. Kagpatuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakar sa Shopee kag mga butika.
4: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: D3 Bio.
8: Ako si Karen. Kadamo gid sang akon hair fall ug indi man nami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio.
5: Ang D3 nga may Physio.
0: Ang Physio
5: nga may D3.
0: D3 Bio
5: with Physio.
17: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas suppose kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio.
5: Ang D3
0: nga may Physio.
5: Ang Physio
0: yung may D3.
5: D3 Bio.
4: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics nagin-ukdan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
0: DTX 500.
5: Masami ka bala na kaugdas?
0: Kapoy sa trabaho?
5: Kag stress adlaw-adlaw?
0: Ini ang kabagdanan sa matasing na pagtingulan?
5: Kalaman ang abiyan.
0: Mag DTX 500 ka.
5: Kaysa DTX 500.
0: Ang stress,
5: malikawan.
0: Pagkamurigon, malimta.
5: DTX 500.
0: DTX 500.
18: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-100. 36 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500 Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
19: Ako si Mimi.
20: Dali kasi napit akong tuhod.
19: Rightis na gali.
20: Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala, nagid nagbalik ang arthritis ko. Tibo, gid kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C ang Alkaline ng Vitamin C.
21: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko maka-count sang sakto pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subo nagnami na akong pamatya at ibugit ka tama.
0: Mighty C!
5: Mabaka sa mga butika.
0: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
22: Hour na 2:31 and para sa last wave sa ngatun sila nga palatuntunan mga ka K5. Nagapadayon kita ha dari sa atun sila nga programa. 2:31 ang ating oras na handog ho sa atin ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, mga ka-K5 produkto man sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. No? Iba man niya kaysa sa DTX Coffee Mix. Pero isa lang, no? Ang aton sininga manufacturer. Amo na ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. No? Healthy coffee man, ha, mga darling. Madamo man sa mga ingredientes, no? May the sugared sugar cane extract powder, mga ka-K5. Pag maayo man, ano nga pang tinlo sa aton siringalawas, pang detoxify sa aton siringalawas, at mapagwa ang mga toxins. No? DTX Premium Coffee, mabakal sa mga butika and sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. A shout out kita, Ana Iliwat, before kita matugda sa aton siringa istorya this afternoon. No? Ang istorya ni Jeannie. Abi ko Jeannie. Jenny Galia ang mag-pronounce. Kahit gina, di ba, na galibog ulo. Ta, paano i-pronounce? Ang yasin nga name nga J-E-N-E. So, pwede Jean, Jen, Jenny. So, Jenny. Ang kasaysayan sa isa kadalaga nga may aras ang nobyo nga tigulang, may nobyo pagid nga hubin. Sa ulihin na kabinag-binag siya nga sala ang iyasin nga ginoobra, nakigbulag siya sa tigulang. or sa may edad na nga pamilyado. Pero amo man to, no? Ang tion nga kuntani maga-focus na siya sa iya sininga nobyo apang nabuyagyag man ang iya sininga ginatago-tago nga sikreto. Wala sa may nabilin sa iya. Kay ang may edad nag-focus na sa iya sininga pamilya. Siyempre na patsa ganya man siguro kay very vocal man si Jenny magsugid nga no. Ginatintar-tintar niya man ang nobyo. Gusto niya makighilawa sa iya sininga nobyo. Siyempre lalaki at uya, no? May ano ni natandog man silang iya sininga ego bilang isa ka lalaki, no? To siguro nga nagdesider nga sige ah dito ko na lang si imong nobyo total daw ginagamit man ang niya man ang may edad na para sa iya sininga mga luho pag iban pa nga mga ginaangga ng mga bagay-bagay. Anong leksyon ang imbilin sa aton sang sininga palatuntuna? Sang sininga drama? Mambal ko matamyaw kita no. Dali lang balaga. Sisungguran kita. Hello to ka K5 Jomar dira sa Sparehead, Kalinong Radio Hamindan. Ma'am Dolores Abelarde at Slayo Biliones. Shout out sa inyo tanan mga ka K5. And sa aton sininga K5 Solid Supporters, Mike Torrente Abanco, Ma'am Gianna Amvos Siloso, Ma'am Christy Villar, dala sa Tuburan Maayon. Madamo nga salamat mga ka K5 sa inyo sininga pag-tutok dali sa aton. Ginatamyo mo naton Andrea Orleans Bow, Fire Officer Andrea Orleans. Well, shoutout Miss A live watching at Barangay Uyong. Hawak mo ba ang beat subo? Ang ako ning mga pakaisa nga mga ano ni eksperto sa paghawak sang ano, hawak sang beat, paghawak sang baso. Ay, gasuko kita ang ano 38 anyo sa sining mga bataon kuno ning mga pakaisa. Ambal ko sang nagligad. Hindi ako hahawak ng beat. Bo, hinawakan ko gid ang beat. Tinalutos gid. Nalutos sa mga bataon ang 38 anyos. Ginabaton ko ang akon kapyerdihan. Pero suno gani sa hurubaton, malos-malos lang. Paabot din ang tion, kamo naman ang hahawak ng beat. Di ba laat sila yubiliones? Kung na-knockdown ko ligad, paabot ang adlaw, kamo naman. Malos-malos lang na. No? Hambal ko na ilipay now, iyak later. You can't really seldom find a man like that na respetuhon ka before marriage. Hi, sinayang ni Jenny. Amo nang advice si Ma'am Gianna Amvol Siloso, no? Nga lipay-lipay now, tsuk-tsukanay now, no? Sa ulihi ang paghinulsun. Di, hamakin mo nga grabe tuod ang pagrespeto sang iya sininga nobyo sa iya nga halos bisan mag himas-himas na guro or magsurusinghot daw hindi gid mahimo, no? Okay, ang rason sang guy gusto niya nga inang ma-feel niya ng excitement, no? Sa ila sininga una nga gabi after sang ila kasal gusto niya sa ila nga honeymoon inang dito niya gadya ma-feel ang pag-re-re sang ano na, re-re onda sa iya sininga asawa na eh, kung kasal na sila, di bala? Nang may thrill gadya bala? Di ano na kun, hindi na gani sang kipot cave, sang Pilipina, sa matabo. Nung kay man wasaag na ang banggerahan ni iyay. Kay nabembangan na permi sang iya nubyo nga tigulang. Balaan mo, Daniel, makikwarta imo jowa nan. Kundi inakigan pa si Daniel. Ay, kaluoy man si Daniel kay ulihi naman niya natukiban, di bala? Ma'am Elnora Avelino, kay sagad-sagad magrason, maru-maru si Jenny, bala mag-ano? Mag-rason si eto nobyo, no? Kung may gatawag sa iya, kung may ginapamangkot sa iya, nga man may alaha siya, bukas sagad magrason.
1: Istorya,
22: Otda, total, nakapaayaw-ayaw ka naman sa iya, ah. Bali, Ma'am Elnora Avelino. Ang advice ni Ma'am Elnora Avelino sa tigulang, sa may edad na nga lalaki, nga pamilyado, doon na daw ang relasyon kay man. Nagtilawanay naman sila nga duha. Sa West Villa Flores, maayon, Doy Arthur, nagatutok sa aton. Margie Panoy Estorque, Miss A. Guapa, Kagidia, Maura Mulbos, man kumay. Before ito, nag-live in kulo kayo, taman aton kilay. Nagpapuwa-puwa, man tabibig. Basi hilibak ni kudaan. Cheating. Amo na ang sentro sang aton sining drama nga ginpalayag sining hapon sang Miyerkules. Ang napatsyagan subo ni Daniel, feeling niya gintraiduran siya. Imagine mo, palangga-palangga mo ang nubya mo. Ginsaligan mo ang nubya mo. Nagpininati ikaw sa nubya mo. Gali ya, gintraiduran ka lang niya. Kagbasta gani, no? Magsulod ina si Betrayal. Bunggit urot na dahil mga langka. Ang foundational trust sa isa ka relationship. Ang mga shared histories. Nababayluhan sa mga moments of deep pain. Ang mga masadya, ang mga memories, ang inyo sining mga handom, mga dreams sa future, na bayluhan lamang sang duha kag kasakit. Ano to gani ang rason sang iban? Hindi ko hungod ang boss sa hindi ko hungod. Hindi kaya pwede ka rason nga hindi mo hungod, no? Ang cheating is never a random accident. Ang pagluib sa imo sining kahagugma is a conscious series of decisions nga ginpasulabi mo ang mga secret desires over mutual respect. Nga hindi kaya pwede ka rason nga kuhungod ang nadabong. Oo, balik-balik din yung nagchup-chukanay isang isa. Isang nabuyag-yag ang sikreto. Mahambal ka lang yan nga hindi mo hungod. Kagin gusto mo magbago.
1: Ito!
22: Kali isang una pa lang, makabinag-binag ka, hindi nga ay. Nagkalari-iri na ng kuan mo daa. Isang sulit-sulit yung chinuk-chukanay chenis. Tapos mahambal ka nga gusto mo magbago. Hindi ah. Sakit-sakit inalangga para sa isa kalalaki. Sinong may sala? Nga man wala na kontento si Jenny. Ay siya eh. Amo na kong kisa ang mga cheater bala. Damog na din sa rason. Ano abi ka ikaw abi kwan? Ibalik na din nila sa ilagin tunto. Ano, abi kay ikaw, wala ka man oras sa ako. Ikaw, abi kay ginapatad ko ng lawas ko sa imo, wala mo kay ko ginakwan. Diba mo nang kay Jenny? Gusto niya nga mabembangan sa isang nobyo niya nga si Daniel, pero wala siya. Gintando, kaya bali Daniel, hindi ako pagtintara. Kay gusto ko nga maangkon ka pagkatapos ang kasal tanga duha. Ay kay uhaw-uhaw, giba daw ginakatlan, gin si Jenny. Nan. Tapos, ang mga cheaters, amo na ang isa sa mga rason nila. Ano, abi, kay ikaw eh. Wala mo ginaba-feel sa ako eh. Nga, ginakaibugan mo ko. Ginakahidlawan mo ko. Araw-araw.
1: Tinunto! Ito!
22: Kung ako kay Daniel, tama ina. Hindi mag- salig, no? Liwat sa babae nga nag-guba sang imo sininga trust, naghatag kasakit sa imo sininga tagipusuan, hindi niya madala sa sorry. Ang cheating, ang pagpapatawad ay para lamang sa mga minsang pagkakasala. Hindi sa sulit-sulit ng mga pagpakasala, pagtraidor sa imo. Depende na lang na. kay Jenny kung ano nga effort ang iya sining i-exert para ma-prove kay Daniel nga deserve man niya palang gaon. Nag-deserve niya sang second chance. Depende man na kay Daniel if no, tagaan niya sang second chance kay siya man niya ang mahulid, siya man niya ang makig-upon, no? Ang aton lang, nasa tion gid man nga magbag-o si Jenny and maging matino na siya nga babae. Maging faithful na siya sa iya sining partner. Sa part naman ni Daniel, kabay pano. Kaya hindi na pagbalik-balikon ang past. Kalipatan na tong mga nakaligan. Para, ano, nang makastart sila anew. Makastart sila sang preska nga pagpangabuhi na duha. Ara gihapon kay Daniel ang desisyon mga K5. Okay, syempre palangga-plangga niya man tuod si Jenny. Posible man na nga makapatawad siya. Pero ang iba na binagkakagahatag kapatawaran, batunon ng liwat nila ang ila sining partner nga nakasala, then pinahan nila. Balik-balikon nila, kontrolon nila, no? Ila husgaran, hasta nga nagakinagamo ang panimalay. Kung ginabaton liwat, make it sure nga ready ka, nag-heal na ikaw, no? And ready ka na nga i-close ang inang chapter para hindi na pag balik-balikon pa, hindi na pag isukma sa iya kung ano ang kahapon niya, no? Kay Jenny naman, tarong ta girl lang, makontento na ta sa isa ka. Isa ka kwan. Isa ka kwan, ah. Isa ka longganisa, no? Hindi ka na mangita sang hotdog, sang iba, o hindi kibo ka sang iba.
1: Tinunto! Ito!
22: Kung nakikipagrelasyon ka, stick to one ka lang. Hindi nga kung daw may ginapangita kasi imo sila nga partner, ba, o mangita, pangitaon mo sa iba. Kay ginahidlaw ka. I hope, mga palangging, na nahatagan kita sa leksyon, sa sining istorya. Maraming salamat sa inyo sining pag-upod sa akon sining hapon sa Miyerkules. My name is Miss A, ka K5 Amy Orleans Birondo. Sa ngalan sang bugos ng hubon, sa K5 News FM, Roja City. Sa aton sining partner sa technical side, ka K5 Michael John Ditoga. Tara sa Pilar, ang aton sining attack, Mike, ka K5 Alvin, ang ka K5 Monmon Villa. Sa Hamindan, ka K5 Jomar Bawisan. Sa aton sining pinalangga ang Chief Executive Officer and President sa K5 News FM Philippines, Doc Ramil Uri. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Capiz K5 News FM.

0: KK5 News FM. News FM.
1: Three ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3Bio!
3: Ang D3Bio!
2: Yung may Vizio!
3: Ang Vizio!
2: Yung may D3!
3: Malakas, magabuti ka!
2: D3Bio!
4: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with Vizio. 2 weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3Bio!
3: Ang D3!
2: Yung may Vizio!
3: Vizio!
2: Yung may D3!
5: Kasakit ang tiyan?
6: Max4Biotics!
5: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
6: Max4Biotics!
5: Kabulig sa pagparami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-clinic ang 4Biotics! 4Biotics! Makabulig sa pagtapos.

0: Lucas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: DTX 500. Hindi na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na ay ampalaya extract. Ngabugana sa charantine na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilangin mo nga gininom nga kakapsula.
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow.
1: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Nag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
6: Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Siyela, sa mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
6: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sang Mighty C.
8: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
12: DTX Coffee Mix.
13: Mabakal sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
14: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
12: DTX Coffee Mix.
13: Mabakal sa mga butika.
15: Sa amul lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
16: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon.
15: Pigaw ang performance kay Darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend DTX 500.
17: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley Rohasi. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
13: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
9: Healthy nga uto.
18: My tennis one is
9: like... Matalong kag alerto nga paminsaron.
18: My tennis two is this.
9: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
18: My tennis three.
9: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
15: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
9: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
13: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
19: News FM.
13: K5.

You are listening to the number one FM radio, your favorite FM radio, the number one FM radio in Metro Bacolod. This is your 101.5 K5 News FM. Magandang hapon mga K5, kasama ko ninyo sa mga sandaling ito. Adrian Jack para sa ating The Big Mix ng mga squad for ng hapon, 309 na ng hapon. At ang oras na yan ay hadido sa inyo ng ating Super Trio, DTX 500, Mighty C at ang ating DTX 500. Available po yan sa mga sugyo natin yung butika nationwide. Welcome aboard 0921-305-3958. Yan po yung ating official line. An official line.

100 epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kag madamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi-edit picture. Dapat beautiful, git ko da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre, BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
5: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
6: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permi tungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghagan-haga na ang akon nga ginabatsyag.
5: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kung ikaw nagabatsyag sang amusini nga balatian, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
7: Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
8: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
7: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
9: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
3: Gasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ang hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika for Biotics.
10: Gah, ma-choy ride man tabi, gah.
11: Wala sa kondisyon ang makina ko, gah.
12: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
13: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
10: Tika, ma-choy ride na ta.
11: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno, ha?
10: Sakay ka, kidya.
11: Siyempre, naka-extend ko yan.
10: Basta sagad nga driver, extend, love.
13: Extend Supplement for Men.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Kapano ba lang mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care go capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa mandami na eye health. Inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
17: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Red Horse Beer Inuman Wisdom.
20: Wala sang OTP sa pag-overthink? Relax lang.
19: Tama! Red Horse Beer. Nabit. Sulit.
21: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
19: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
22: Happy!
23: Play
0: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness. 101.5 K5.

Oh yes, why? Bakit? Por qué? Yan ang mga lagi ko natin nga na itatanong ko sa ating sarili. Maraming mga katanungan kung minsan ay hindi natin hindi kaya nga sagutin na kahit si ChatGPT. Ako wala na utang enough time. Abang katanong mo yung susunod na programa ang El Casigador with K5 Roads Papa. Muchas gracias ka rin sa otros. Buenas tardes. Adios for now.

0: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
4: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
3: Ang best friend sa mga kababaihan.
4: Spore Biotics.
3: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
4: Spore Biotics.
3: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
1: DTX 500.
5: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
1: Mag DTX 500 na.
5: Masamihin ka palatian?
1: I-DTX 500 muna.
5: Kung kulang ka sa antioxidant,
1: nagatigulang ka.
5: Mag DTX 500.
1: Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura.
5: DTX 500.
1: DTX 500.
6: Katalina Habagat.
7: Anong ginabatsyag mo?
6: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kag di na ko kakita. At inagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko. Tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko sir, may alibyo kay
7: dinamit na gitsa akon nga mat.
1: TTX 500 Mighty C alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika, kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo
1: gid. Mighty C mabaka sa mga butika.
9: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
1: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami gid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
13: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
14: Extra food supplement for men.
15: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
16: Ako si Nelson Herrera, sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo gid ang
1: DTX 500. DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
17: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga indi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
6: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang takdan. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw.

0: D3 Bio.
1: Ako si Rosita, Kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
2: Ako si Karen, kadamugid sa akon hair fall. Hindi manami ang akon kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. DGX 500. Ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500. Ang pinakakampiyon kag antioxidant. DGX 500. DGX 500.
3: Ito masyon sa barangay
4: po. Ano kinabatsag mo sa
3: ko? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
4: Tumar kong DGX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
3: 3 times.
4: Kamusta ang alay sa kamot?
3: Wala na. Try gig kamo sa DTX 500.
0: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag manghinan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako ng allergy.
0: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
6: Nagadamo na nagadamo. Ano gagamit sa Mighty C? Ang alkaline yung vitamin C.
7: Nail ni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang, kuya, pagbatiang ko sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay, nagtambo ko.
8: K5 News FM.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Padayunon natong subong sa pagsipad-sipad ang matahom mga sugpon sa atong drama sa kanginan. Ngayon makuhaan sang leksyon nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan.
1: Hustisya para sa anak ko!

0: Oh, sir. Anong bill niyo, sir?
1: Oh, ako na lang babayad, daddy.
2: May kwarta ka, da. Basi may short ka.
1: Ah, hindi, oh. Kay pagkatapos na rin mangitang itatasang terno balay para sa atong second anniversary. Next week na, hindi ba, Lai?
2: Yes, yes. Me. Kag may surprise man ako sa imo.
1: Abay?
2: I'm sure. Manamian ka dito.
1: Grabe ba? Oh.
2: Dali lang.
1: Daddy?
2: May message ako.
1: Daddy, ano bala ina?
2: Ano ini? Ide! No! No!
1: Daddy! No! Daddy, ano ka? Ano ang message ka na baton mo? Ha, Daddy?
2: Ano ini, ha, Jax? Ano ini?
1: Ha? Ang ano? Abi, ano ang message kay ina, Abi?
2: Bidyo ina, Sino ini ka laki ang kinamuan mo, ha? Traitor ka!
1: Abay!
2: Traitor ka! Traitor ka!
1: Oh my God! Oh my God! Sino nag-video sa amo ni Gino? Sisunod sa CR! Sino? Diyos ko! Diyos ko, nabisto ako! Nabisto ako ni Chris! Si... Hindi! Si Randel! Si Randel siguro nag-video sa amon. Tawagan ko siya! Tawagan ko siya! Gin-set up din ako nila! Gin-set up din ako nila!

0: Hindi ko mabato nini. Ginatunto lang kali ako ni Jax. Kag ginapatiyog lang niya ako sa palad niya. Pero nga may video ka, ha? Kag sino ang apod niya ng lalaki? Sino? Sigiri ako, sis! Sigiri ako! Sino?
1: Hindi na importante kung mahibalaan mo kung sinong nagkuha sang video. Kag kung sino ang lalaki nga ginatsurvas ang luwilaway mo, mami. Sis, breaky na siya, be. Kadamos ang pwede mo kay bulos siya. Kadamos!
0: Ang sapato? Nagapanawang?
1: Ang butiti na. Abi, be, ako pa sabta. Abi! Hello, Jax? Ano? Traidor ka ganyan, no? Amo na nga pagpalangga sa utod ko si Munahimo mo pa siya katotohan? Kapalag ka ganyan! Mayroon mo na tanik ko kagupo-gupo si mo? Itsura mo nga daw!
2: Tama na! Tama na, Nika! Nagadudagin ko nga ikaw ang may plano sinitanan! Pahambala ko kay Chris! Pahambala ko sa iya, please!
1: Hindi! Hindi mag-istorya si mong manghod ko! Kag-break na ka mo! Amoy nang hambal niya sa akon! Kapudlay na ko, no? Kay base ko, no? Malatnan mo siya sa balatian! Kay base kong sinusino lang ang lalaking kinatsurva mo!
2: Ginubog nila ako! Plano mo ni tanan! Kag nakatabi na si Randel sang adlaw nga nag-check-in kami sa hotel, nga ikaw ang nagbayad sang hotel room namon!
1: Ano? Nungay ka gani mo yung mustorya nga agi ka, ha? Labot ko niya sa bigil-bigil niyo, ya! Ha, kag ano ganyan yung gad-gad ko? Nagastuhan ka mo para mag-check-in? Ano ko, gaga? Akong gaga nga mag-imo sa butang para masakitan ng utod ko?
2: Magwa, mangyapo na ka maturan, Ika! Sooner or later! Magwa, gina ka

0: Oh God. Naginulsulgit ako nga. Pasugot ako nga gamito ni Nika. Sa mga plano niya, kung gumuon si Jax kay Chris. Suknaan ko siya kung magkita ay kami din sa eskwelaan karon. Suknaan ko siya.
1: Randel? Randel? Animal ka?
0: Gino? Ay, kintawag mo ko yung animal, ha? Ano'y sala ko? Ha?

0: Spore Biotics. Kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
1: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyos ang amarkuso. Chia seeds. The sugared sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
2: VTX Coffee Mix.
3: Mabahal sa mga butika.
2: VTX Coffee Mix.
4: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang VTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nabatsyag acid. Salamat. Get VTX Coffee Mix. May kape ka na. Nadetox ka pa.
2: VTX Coffee Mix.
3: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
1: K5 News FM.

0: mo ini? Ha? Ano ini? Oh. Nga agin post mong sex video sa social media? Parandil?
1: Ha? Hey, wala kuya sa may ginpost ha? Promise, wala gid.
0: Paano ka kambal nga wala? Kay ara sa account mo? Oh. Basi maabot sa iban, nga ako ang ara sa video.
1: Oh, shit. Hindi ako nagpost sina. Bisan patyon mo pa ako. Hindi ako ang nagpost sina.
0: Patyon tigit ka, Randil. Kung makikout ako dito sa eskwilahan. Oh. Patyon tigit ka! Patyon tigit ka nga itong tuwa.
1: Oh, God. Wala ko sang ginpost. Wala gindi ah. Oh. Sinika? Ginpost siya ang video sa account ko pa? Uy! Oh, shit! Shit!

0: absent si Jax. Nahuya, siguro siya nga nag-viral lang sa scandal niya.
1: Hoy, Chris. Nakita mong scandal sa amigo mo? Kagsang duha pagid ka lalaki?
2: Hoy, correction mo, Rat. Duha pagid ka agila!
0: Pwede ba na? Ay, palayan niyo ko di.
2: Hoy, hala.
0: Wala ko sang labot sa mga hirap ang hambalin niyo.
2: Ay, hala.
0: Palayan niyo ako!
2: Ay!
0: Tayo!
1: Ay, wow! Sorry!
2: Sorry!
1: Pila ka ta!
2: Ay, sige,
1: dahil! Dalahig ka pa di ka ron!
2: Ay, amunta!
0: Amunta! Palayan ka mo!
2: Ay, amunta! Dahil! Amunta! Dahil! Ay, amunta! Ano ko na siya? Hoy, dahil! Malatak ko!
0: Hindi ko mabaton, hindi. Hindi. Pati ako. Nagakahoyan ha. Tungod sa sex scandal ang ginihimo nila. Gagin po sa social media. Hindi ko kaya, kuyanan niya ini. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya.

0: Pa, nakapanilag ka sa hulag subong ni Jax?
1: Oh. Ha? Ang nga aman. Ay, ako man yang imo pa man kuton nga, wala man ko diya nagatiner sa balay. Kamu man nga duha ang permi nga nagaupod.
0: Ay.
1: Kamalo ka na gid ang permi kuya out of town tungod sa obra ko.
0: Eh, kwan pa. Daw nagniwang siya. Kag wala permiga na magkaon.
1: Oh.
0: Kag pila na kaadlaw nga absent siya sa klase niya.
1: Oh. Abi-abi. Tawga siya. Kay istorya honta siya. Mayo kay day off ko subong.
0: Ay, oo. Ay, dali gid lang ha. Kay kagtuan ko sa kwarto niya. Matyag ko pa. May dako gid nga problema ang bata ta. May ara gid pa.

Masend ako sa voice message kay Chris. Mapakitluhi ako sa iya for the last time. For the last time. Ari, i-press ko ang voice message button. Di, saliwat, nagapangayo ako sa sorry sa imo. Kamalo ko nga dako-dako ang sala ko sa imo. Pero hubog ako sa mga time nga ato. Kagin set up lang ako sa magulang mo. Nagapati ako nga siyang nag-set up sa akin, di. Dati pa stay din ang mambal ko. Handa ako ba matunan na hindi ko hungod ang natabo. Hindi ko hungod yung sakit na balatsyakon mo. Sorry. Sorry. Sorry, Daddy. Sorry. Kagbasya mo na ining last kung kapagsabad sa'yo mo. Amo na ini ang last. Patawara ako, Daddy. Patawara ako. Daddy, patawara ako sa mga sala ko nga. Kung nagsugot ako nga magupon sa ilang. Kaya kuhon ko. Kuhon ko nga nagbuting ako sa imo. Nag-deserve ko ini nga kaugtan mo ako. Ayan. Ayan, naghuyang lang ako sa mga temptasyon. Pero tao lang ako, Daddy. Tao lang ako. Pero I know. Hindi ko na mabalik ang tanan. So, this is goodbye. I love you. I love you. Dalon ko sa biyak na kabuyang paghinulso ko. Dalon ko ang kumba ko sa imo.

0: Nak! Nak! Abi-abrihi ang pirtahan sa kwarto mo, nak. Maistorya kami ni papa mo sa imo. Anak! Nak, kung may problema ka, istoryahan ta ah. Agod nga masolusyonan man. Pamatian ka na mo, nak! Nak!
1: Oh. Ay. Ma, kaina pa nga panuktok mo, wala ginagasabat si Jack. Abi, ang yabi sang kwarto, kuha ato.
0: Ay, oo, kuhaon ko.
1: At nasiga, ma, ha? Oh, Diyos ko. Palayo lang. Palayo lang. Kahit hindi pa to ng ari sa pinsar ko. Ipalayo lang, Diyos ko.

0: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
1: Kaya subukan ninyo.
0: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh.
0: Available now.
2: Wala naging sang init ang relasyon ngayon eh. Sa malamig na gabi, sa diin ka, pipino!
3: Relax, gan. Kinihimo ko man ang tanan. Pero wala naging niya.
4: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend. Food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs na nagahatag sang gana. Extend. Supplement for men.
5: Muling binuhay mo.
6: Extend. Isang kapsula ka lang.
4: Pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
7: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
8: K5 News FM.

0: may balain ay han ganatabo kay Jax o Kundiyosa. Mga abyan, sunagin ninyo sa pamamati ang makahalawat hawat nga kasugpon sa aton drama sa kanginan. Medyo gid makuhan sang pagtulunan nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan, hustisya para sa anak ko. Ginsulat kag sa direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Melvin Botenya, kag ini ang inyong alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. E3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong kita na ibulig sa D3 Bio. Tungod din na papagon niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
4: Spore Biotics naging updan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka.
1: DTX 500, di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa guarantee nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
5: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
6: Saan nag-inom ka? DTX 500. Dila nalang subong imo sugar.
5: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
1: gito. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-x-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C, medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
1: Mighty C, epektibo, garantisado.
8: Kadragsa nga punggot,
9: DTX Beauty Soap.
8: Magaspang nga panit,
9: DTX Beauty Soap.
8: Gala o magputi,
9: DTX Beauty Soap.
8: Puro katol-katol,
9: DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
13: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
14: Kaya subukan ninyo.
13: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh.
13: Available now.
1: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
15: isang bala ka lang.
11: Ako?
15: Ang linya ko?
11: Isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
15: Extend!
11: Extend Superman for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
16: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby!
11: Extend Superman for Men.
16: Isang kapsula ka lang.
11: DTX 500.
17: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamula nun kag nadula ng akong dysmenorrhea.
11: DTX 500.
18: Mabahal sa mga butika.
4: Healthy nga uto.
19: Hi, Dennis Juanes.
4: Matalong kag alerto nga paminsaron.
19: Hi, Dennis Juanes.
4: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
19: Hi, Dennis.
4: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-ong Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
11: Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina. Sang mata. Gikan sa hali. Nga sang UV rays kay blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Roja City Clinic.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my pulso.

0: Oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time, 18 minutos sa rebilyon ng test kita magdangat sa tak ng alas 5.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador. El Castigador. Roldan Besara Villarreal. El Castigador. El Castigador.

0: Castigador.
1: El Castigador.
0: El Castigador. Maingapon, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Nagapalig ng El Castigador, subungadlaw sang Miyerkules, petsa 13 kita sa bulan sang Mayo tuig 2026. Sa mga balita, diri sa aton sininga pagpangalagad. Capiz Governor Fredinilo To Castro ginako nga nangin prangka sa pagatubang sa mga atleta kasunod sa hindi mayo nga performance sa Webraan. Anay Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog nga ginbansagan sadto ni anay Pangulong Rodrigo Roa Duterte nga protektor sang droga, ginappoint bilang undersecretary sang DILG. Tatlo ka mga Capiston Solons nagboto pabor sa impeachment bato kay Vice President Sara Duterte Carpio. Senator Panfilo Lacson nagpangayo pasaylo sa pahayag nga sasalakyan ni Senator Pia Cayetano. Nagsakay padulong sa Senado si Senador Bato. Samtang Senate President Alan Peter Cayetano nag-ako nga sa iya salakyan, nagsakay ang Senador mga kakay-5 para makasapol sa Senado matapos man ang malawig gabinulan na absent ini mga kakay-5. Oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time, 15 minutos sa nabilin ang test kita magdangat sa takna ng alas 5. Kung may mga minsay ka mong aligay palabot dari sa aton sinig pagpangalagad, ipadala ina dari sa aton sinig official Facebook page K5 News FM Rojas para mabasa tayo sinig mga mensahe mga ka-K5. Sa liwat kung may mga messages ka mong aligay palabot dari sa El Castigador, ipadala ina dari sa aton official Facebook page K5 News FM Rojas para mabasa tayo sinig mga mensahe mga ka-K5. Sa mga suki na tundira sa may Teodoro Arcedes Trade Center, nag-monitor na. O thank you good sa pagtutok nyo sa aton sining mga suki ng mga kakay-5. Sa may RV Mini Mart sa TTC, Bogalanog na Dela Radyo, thank you good sa pagtutok. Sa mga suki na ito nag-monitor, pinagi sa 89.7 K5 Radyo Tagbuan ay Pilar, kag 89.7 K5 Spearhead Kalinong Radio Hamindan. Sa mga suki manaton, nag-monitor na sila sinitag sa kamang radio 10.9, 100.9 MHz FM. Likewise sa mga nagatutok sa Facebook page ang K5 News FM Rojas. Mayang hapon mga ka-K5. Mayang hapon man sa mga ka-K5 na ito nag-monitor na kay Ma'am Mary Jean Ocampo. Ma'am Mary Jean Ocampo, good afternoon. Salamat sa pag-monitor. Kay Ma'am Lisa Barrientos, nagapamati naman dira sa may Tambak, Kulasi. Good afternoon, Ma'am Lisa Barrientos. Bebo Patricio, nag-monitor na. Kay Robert Agassi, present naman na si Sir Robert Agassi. O thank you again sa pag-tutok dari sa K5 News FM. Sa aton mga suki ng mga tagpalamati, mga listeners, viewers and followers, mga ka-K5. No, kay Ma'am Gianna Velsiloso, dira sa may Barangay Luktogan, Galanog, dadang K5 News FM sa may Barangay Luktogan. Oh, thank you good Ma'am Gianna sa pagtutok da kagapag monitor diri sa aton sinigapag pangalagad sa mga suki naton dira no sa may Barangay Luktugan. Salamat gid sa pag-monitor. Sa may Paseo de Rojas, oh, dira lang sa natungan sang City Hall kag Immaculate Conception Metropolitan Cathedral, gapinamati sila da sa K5 News FM. O sa gabaligya gid sang maniho kanami sang iya mani magilak maalat-alat. Nami, gida tagaan mo wala chimpo, kaon ka mani. Pero ang akong paborito, kuan kasoy. Kundi kasoy mga cornic, mga ka-K5. Nami, gida na magbakalo ng imo, dahil bala samta may ginaubra ka, or samta may ginabasa ka, may ginausap-usap imo, bibig, mga ka-K5. Manami, mangani, kun hapon, mga amuning chimpo sa uma-uma, bisan diri man sa syudad, nami, gini magpulo pangapi, mga ka-K5. Iti nakakuha naman na mabulubugnaw naman tsempo takon hapon gamat-amat na lamig-lamig ang tsempo mga ka-K5 pero sa ibang nga lugar puwerte pagid kainit pero ang habit ay ang pagpangapi mga ka-K5 hindi kini madula kapin pang ang aton sininga kape healthy coffee mga ka-K5 kape nga nagabulig sa pag-detoxify sa aton sinilawas, kape nga nagabulig sa aton nga makafocus kita kag mangin alerto, kape nga nagapanubos ang risgo sa naglain-lain nga mga balatian, kape nga imo sa marguso, G-sugar, sugar cane extract powder, may chia seeds pa, amoning healthy nga kape, paborito na aton nga kape mga ka-K5, paborito nga kape sa aton sining nga mga ka-K5, DTX Coffee Mix. Samta nagakaon kamuda kanila ga nga saging, balinghoy, tinapay mana o kung nagahulat-hulat kamo magsirom-sirom, kaupod nyo gid ang DTX Coffee Mix mga ka-K5. Pwede man DTX Premium Coffee kag Prebio Coffee mga ka-K5. Nga man abi, mausik kasang kwarta sa pagbakal sa mga 3-in-1 coffee sa Changi, nga tapos mo pangapi, may mahilab sulok-sulok mo. Tagpila na ni Subo mga muni nga kape partner. Banga sobra na pulo dang iban. Pero kada kape mo ay kaman binipiso nga makuha. Lanto ba lang panakot niya? Lanto ba lang ingredients niya? Diri ka na, sa barato na, pero damo binipiso nga dala sa imo'y kayong lawas. Invest kita sa kape, mga ka-K5. Siyempre, basta kape. DTX Coffee Mix. Araman ng DTX Premium Coffee kag Prebio Coffee, mga ka-K5. Ang DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee kag Prebio Coffee, ang mabakal niyo sa mga butika malapit na sa inyong lugar, available gini sa may Fred's Pharmacy, mabakal man niya actually sa Super K Drugstore, ara man sa AJB, ari man ng DTX Coffee Mix, mabakal man ni online sa Shopee kag Lazada kag syempre diri sa sentro sa Balaligyaan mismo sa Klinika de Alternativo Medicine and Dula Center. Diri lang sa McKinley, pwede ka muna kabakal mga ka-K5. Hambalan niyo lang, nabatian niyo diri sa K5 News FM. DTX Coffee Mix mga ka-K5. Oy, may ngapon man kay Ma'am Angelita Angelita Cam. Ma'am Angelita Cam, dira sa may area sa Barangay Dayaw sa Sitso Pagutok. Thank you gid ma'am, Ma'am Angelita Cam sa Sitso Pagutok, Barangay Dayaw, nagapamati na. Thank you gid sa pagmonitor kag sa Family Cam. Ma'am Rhea Ombas Kalino Balbona dira sa may Barangay Kulasi. Oh, salamat gid sa pagtutok diri sa aton siniga pagpangalagad. Sa may Luktogan ga monitor man si Ma'am Gian Anvel Siloso. O, salamat gid sa aton mga suki nga mga ka-K5. Ma'am Lisa Barriento sa Kulasi, salamat gid. Kung nagpatamyaw ka mo, pwede nyo ma-mention kung diin ka mo para ma-acknowledge ta, no? Kung diin ka mo nag-monitor subong, no? Sa aton sini nga mga suki nga mga taga-palamati. Sa liwat ako, may mga messages ka mo ipadalay na diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Rojas. Kay Sir Ivan Sudad, naga-monitor. Salamat gid, Sir Ivan Sudad. Kay Ma'am Rose Barde, naga-monitor na si Ma'am Rose Barde. Thank you gid, Ma'am Rose Barde. Nagatutok naman diri sa aton siriga pag pangalagad. Ang mga balita diri sa El Castigador, ginadulong man sa inyo sa Power Trio, DTX sa 500, Mighty C, kag D3 Bio, mga ka-K5. Tandaan na, sa aton sini nga mga ka-K5, tandaan, arang DTX sa 500 Mighty C kag D3 Bio, Power Trio nga suplemento nga epektibo sa pagtap na sa nagkalain-lain nga mga balatian. Subo nga panahon, delikado na magastos pa magmasakit, mga ka-K5. Sa aton sini nga pagpanumbalik diri sa El Castigador, istoryanta mga latest development sa Senado. Kaina nakabuya sa statement si Senator Panfilo Lacson nga kunong ginsakyan ni Senator Ronald Bato de Loro sa pagkadto sa Senado ang salakyan ni Senator Pia Cayetano. But later on, ginapayag ni Senator Cayetano ni hindi ni tuod. Tingala siya nga manadala sa diya pangalan. Kagsanguli nagpangayo pa sa ilo si Senator Panfilo Lacson. Kagsanguli, si Senate President Alan Peter Cayetano nagako nga sa iya salakyan nagsakay si Senador Bato para makatambong mga ka-K5 sa sesyon sang Senado matapos ang tuman kalawig gabinulan nga si nga absent pero si giswildo mga ka-K5, terrible no, pero ginapalakpakan pasubong ang iya absences mga ka-K5 nga may swildo, samantala kita yang ordinaryo nga mga mamugo no work no pay kita yang pasweldo sang senador nga pila ka bulan absent pero si giswildo mga ka-K5. Istoryanta na diri sa aton siniga pagpangalagad. Ma'am Maria Gina Adrimisin, nagapamati na diri sa Banwasang Panay. Oy, thank you Ma'am Gina. si Mama Maria Gina B. Adrimisen, ang linay sang panay. Gapamati sa sining radio. Thank you, good Ma'am Gina. Sa kay Ma'am Joanna Sumagaysay Rose, nagamonitor naman. O ginatamiyo yung bata si Lian Joy Kagajolo, kag si Ebane si Jude Liberato, halin sa Sitio Lunok, Vizcaya, President Rojas. Pagbalik ta, kaundan sa itong mga ginpang ninyada ng mga balita, mga issues kag impormasyon, pagkatapos sa mga pahanumdom.
1: El Castigador! El Castigador! KK5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Herminia Titong, 53.
3: Tila ang imo blood sugar sa una?
2: Sobra 300.
3: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
2: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
3: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
2: Oo.
3: Mga ano nakadugay ka naginom?
2: Mga sobra na isa kabulan.
3: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
2: Oo.
3: Anong resulta? Tila na?
2: Sobra na lang 100.
1: DTX 500.
4: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Nga abala nga nagatigulang ka. Kag ano ang mga sikreto nga magahubin ka? Kag madelay na to ng aging process. It's all about telomeres. Kauputa sa nakaroon nga discussion si Dr. Ramil Uy, ang amon CEO. Ang telomeres, amo ni ang mga segments ng DNA sa punta sang aton chromosomes.
5: Daw sa ha?
4: Do binder ni sa Doc? Ang yan ni gina-example, ang imobla nga shoelaces, ang higot sa sapatos, liston, kung wala na sa isang plastic sa punta,
5: So, amo ng telomeres.
4: Doon mo ng telomeres. Siya ang gabind. Di ba nga aton nga DNAs, double-stranded, nga chromosomes, duwa na siya. Kung wala ng telomeres, gabind si Iladok, wasaag na. No? Hindi siya mayo makadivide. Now, ari pa diri suno sining telomeres, no? Nagapugong ini nga hindi maglapta ang strands, no, sang aton nga DNA. Kung ini ang naga-function properly, Doc, ginapunggan sini ang chromosomes nga maglambudanay, causing destruction sa genetic information kag nagaresulta sa pagkaguba sang cells. Nagatuga man sang balatian kag nagapanubo sa kabuhi, Doc.
5: So, sa kadation, gali, Sir JP, nga nagadivide ang cellula, nagagamay ang telomeres. Kag
4: Gusto.
5: Matapos ang tinuig nga cell division, imagine pala, Sir JP, kung 75 years nga constant nga cell division.
4: Sige-sige nga cell division, ano?
5: Nagalipot ang telomeres. Kag maabot ang point nga hindi na makadivide ang cellula, kag mangin inactive.
4: Husto. Actually, kung healthy ang cells, autophagy will take over.
5: Kung healthy ang cells, hapos lang mo.
4: Oo.
5: DTX 500.
1: DTX 500.
6: 27 lot, 57 akong edad.
3: Ano ginabatsyag mo sang una?
6: High blood gid ko. Magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
3: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka maginom?
6: 3 times a day ginakon ang DTX.
3: Okay.
6: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
3: Pila sa una ang imong blood pressure?
6: 180 over 100.
3: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
6: 120 over 90.
1: DTX 500!
5: Ang problema, Sir JP, kung kulang ka sa antioxidants, kay mismo ang cells o ang cellula, hindi lamang telomeres. Ang ginaguba sang free radicals, gubon po na niya. No? Aren, delikado, Sir JP, kung maguba ang cellula bangod sa oxidative stress, kag corrupted na ang DNA, hindi mapatay ang tigulang kag balatianon nga cells. Kag ini ang padayon nga nagadivide kag nagaproduce sang iya kaugalingon nga copy. Ini ang sinugdanan sang cancer.
4: Amo na.
5: Dira agid importante ang autophagy.
4: Autophagy.
5: Kaysa autophagy ya, pag old cells ka, balatianon ka, kaunon ka sa healthy cells.
4: Correct. I-recycle ka.
5: Di ang problema kung hindi siya makaon, makopya siya sang balatianon.
4: Ang iba, hindi na siya mapatay, mabata pa siya.
5: Ang iya bata, balatianon siya, balatianon.
4: Of course. Another thing, Doc, ang oxidative stress, ang causative factor kung nga, nagapigaw ang telomeres kag nagapigaw man ang cell division. Ilabi ko nagatigulang ka na, here's the fact. Every minute, Sir Boy, you lose 30,000 to 40,000 of skin cells.
5: Grabe, no?
4: So, sa isa ka tuig, you lose about 4 kilograms of dead skin cells. So, as you age, hindi na mo nakaaktibo ang pag-divide sang skin cells ta. That's why nga nagakurinot ng panit tungod when the cell die, why na sang mabulos?
7: When
8: plus,
7: the cell
8: division. Plus, kasing pamapilas, Sir JP. Kay ang imo nga dead skin cells, wala na sa idalom niya sang mga hubin pa nga selula nga mabulos sa iya. Kay tungod pigaw ng imo nga telomeres, wala na siya naka-cell cell divide. So hindi na siya ka-produce.
4: To be honest, pag ulo ko gani kang counter sining telomeres mo, no may amo galing na siya galing ka-alaga sa imong selula nga hindi siya maguba.
8: Though ano, though safety cap.
4: Safety cap siya, no?
5: Grabe, no? Kung gadi TX500 siya, hindi na dali-dali maguba ng safety cap sa imong selula. Na Sir JP, ang power nga mahatag sa DTX500, ang mismo nga selula, hindi dali matigulang. Hindi dali magbalati anon. Hindi dali magkopya nga pareho sa iya nga tigulang. Kung naka DTX500 ka, why? Because ang super antioxidant amo na ang ga-protekta sang selula including that telomere. So, gusto lawig imong pagkahubin, DTX500.
4: Pasimple lang magali, no?
5: Kapila man na nato yung ginabalik-balik. Gakabalatian ang tao tungod sa free radicals. Gakak-neutralize ang free radicals kung palakaong ka damo gulay kag prutas. Kag mas neutralize ang free radicals kung pala inom ka DTX500.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio with Physio.
7: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka na Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin hulo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
10: Mga butika. Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan. Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika. For Biotics.
1: Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaydai nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX 500.
11: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
12: Imo nga blood sugar test.
11: Ilan itong score ganit? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
12: Ilan na lang imo nga blood sugar?
11: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
1: DTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kape.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
16: Bretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
17: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
16: Di nakabalo manusik.
1: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag wabuwas ka. Ganagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
16: Di pre, mustabo lang ang gabi pre.
17: Apat gig kasultada pre. Biyag si misis eh.
1: Extend Food Supplement for Men.
18: Digasin.
1: DTX 500.
19: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
1: DTX 500.
20: Mabakal sa mga butika.
21: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
22: Memory Advanced

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi na ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako nga magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drop. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, may puso!
5: El Castigador!
6: El Castigador!
5: Volta, Besara Villarreal!
7: Pabalik diri sa El Castigador sa Giapon Kaupod sa inyo ka K5 Roldan Bisana Villarreal. Kaina mga ka K5 sa by the way way pa matapos ang sesyon sang Senate. Kaina mga ka K5 liwat naman nga nagpayag buhi sa sinigapayag si Senator Robin Hood Padilla nga tani mangayo na lang sorry ang veterano nga senador Senator Francis Kiko Pangilinan angot sa pagtaas siya siningatingog mga ka-K5 kahapon. Kay kahapon ang floor, ara pa kay Senator Francis Kiko Pangilinan. O galing, way pagkatapos sala si Pangilinan nagasinaligbat na mga ka-K5 si Senator Padilla ngati ang floor, ara pa sa kay Senator Pangilinan kay supposed to be if you have the floor, patapuson ka anay. Mga ka-K5, kag i-recognize ka pa sang presiding officer bago ka makahambal mga ka-K5. Tiyo galing, para ma-emphasize ka, yarara pa siyang floor, nagtaas ang tingog ni Senator Kiko Pangilinan mga ka-K5. Butang nga para kay Padilla, ginsinggitan siya. Hindi niya kuno mabaton nga mabasahan sa iyang kabataan sa pilakadlo kag sa iyang kaapuhan nga may isa ka Muslim nga senador nga ginsinggitan mga ka-K5. Amuning yung sining statement. And then now, gin-suspend. Mga ka-K5, gin-suspend ang sesyon. Nagkadto mga senador sa Senators VIP Lounge, mga ka-K5. Kagdito, huwag yun lamang dugay, mga ka-K5. Kwa naman tani, masampukanay naman si Pangilinan Kagpadilya, mga ka-K5. May bayloanay naman tinaga. Kumoment pa lang ni gani ni senador bato nga. Dugay-dugay, wala makita sa Senado. Ginaagaw naman ni Senator Padilla ang eksena. Patapusa bala na yung isa. Kaya dugay napakat subong ang media sa mga balita, mga ka-K5. No, kiti may kanya-kanyang eksena. Pero according sa Senate Sergeant at Arms, kay gin-confirm by the way, no, sa Senate Sergeant at Arms, nga si Mao Aplasca, na may insidente sa tunga ni Senador Robin Padilla, kag Senator Francis Pangilinan mga ka-K5 sa sulod sang Senate Lounge. Mayara sang kumusyon sa liwat sa tunga sang duha ka senador pero madasig naman iningas na settle. Nagsabtanay naman liwat pero wala sang natabo nga sumbaganay. Way tapungulay nga natabo. Sabtanay lang. Kiti kun tapungulay na naya do hindi nanay amo. Do parehas bala sa una sa pagangka tapungulay ni Senator Alan Peter Quietano kay Senator Mig Zubiri nga dumatapungulay man si

once makabinta lang yung mga ka-K5, pwede areston si Bato sa National Bureau of Investigation. Kay kapon, or the other day, sa Monday, ginattempt na siya ganing dakpon. Ang ambal niya kuno may wrestling na natabo. Tiyang nag-try malang galito sa iauyat, duha ka mga babae nga NBI agents sa kadako sang lawas mo, nangin top official ka pa sa PNP, duha ka babae nga agents, tiyang palapaw ni ang sugid ni Senador Bato, palapaw na mga ka-K5, doon laban malang tunilagsanay. Ang samadya siya kamot, kay man nagkaladus mo sa yasagdan, hindi iya nga nagdumugay sila sa mga NBI agents, mga ka-K5. May lang may CCTV. Kung wala, lapaw naman ng sugid eh. Loob mo na yung mga balantayan subong sa Senado kay ara nagabot man si Attorney Israelito Torion kaga ang abogado nga si Attorney Jimmy Bondoc. No, sila ni ang nagaserbi nga abogado ni Bato. Nagabot sila to para may istorya ila kliyente kag kun anong ila mga aplano pagid mga ka-K5. Kay ara yang order eh, nga dakpon si Bato mga ka-K5, and in fact this afternoon lang bag-o lang nato na baton nga information nga ara na sa wanted list sang ICC website si Senator Ronald Bato de la Rosa mga ka-K5. Nabutang na siya sa wanted list publicly, no? Unlike before nga ti may secret warrant mga ka-K5. May mga iba nag-argue nga ti nga man ICC ang nagpagwa sang order, why kita diri sang layi or whatsoever. Ti ina mga na-discuss na nato ni nga mga matters kagatagan tala na ligwa mga ka-K5 sa iba naton nga pag pangalagad. No, kay ti no, may iban sa Gyapon nga wala nakahangop. O kung nga man, gindakop gamit ang ICC warrant si former President Rodrigo Roa Duterte kagsubong may impending arrest man sa nangin PNP chief sang time ni Duterte na si Senator Ronald Bato de la Rosa. They are asking subong sang due process mga ka-K5. They are shouting for due process. Pero sang ila sininga time, sang sila pang pinakagamhanan, tiway man to due process to sa mga ginpamatay? Naging kutso-kutso, ginduwa-duwaan pala nga imbulbados droga, patay da yun. Wala sang due process gaginatawag. Malapnagon nga pagpamatay, mga ka-K5. Nga amuning rason, bangod sa malapnagon nga pagpamatay kag pagpang-abuso, libo-libo ang mga nagkalamatay. Amuning rason kag nanginmitsa kun nga man, priso subong sa ICC, si former President Rodrigo Roa Duterte. Gina-enjoy niya na tani subong. Iya remaining days sa ibabaw sang kalibutan mga ka-K5. Matapos niya ginhimo ang kutob sang maayo. Tagkutob sa iya sinimasarangan bilang nangin presidente sang pungsod. Pertiya mo pa ni. Bangod sa pagpang-abuso, we're not saying it's the president ang nagimo sang pagpang-abuso. Pero ang klaro diri, may mga tao sa idalom sang presidente nga nag-abusar mga ka-K5. Rason sa malapnagon nga pagpamatay kay hindi tanan niya napatay kriminal. Mga ka-K5. Kiti ang proseso naton sa isa kasibilisado nga susudad. Kung nakaimo ka sang kasalanan, imbestigaran ka day, dakpon ka, pasakaan ka sang kaso, kagang korte iya ang makapamatbat sa imo kung guilty ka o kung hindi. Hindi iya nga ginaduwa-duwaan ka palang, luthangon ka na, patsyon ka na. Tiway kita sa Wild Wild West, ari kita iya sa sibilisado nga susudad. Now to our friends in the law enforcement agencies. Ibutang yung kaugalingon nyo sa sininga sitwasyon. Kaya iban sa inyo ga-enjoy actually. Nag-enjoy sa patsanay nga natabo. Ibutang nyo yung kaugalingon sa sininga sitwasyon. Especially those sa mga nadalahig. Sa mga inosente. Kay tayo ang mga nagkalamatay halos kalabanan inosente nga man. Kay korte lang yung makapamatbat ang tao guilty o kung hindi. Samtang wala pa mapamatbatan, di nagapabilin ini sila nga inosente. Presumed innocent until proven otherwise, mga ka-K5. Parehos manabala sa mga law enforcers naton. Abi imbulbado ka sa droga, law enforcer ka imbulbado ka sa droga, gasoyop ka droga, or protector ka sa droga, hindi insigida nga ginakotso-kotso ka palang sang kapareho mga kabaro, tirohon ka na dayon, patsyon ka na dayon. Hindi na mo magulagustisya ta.

0: kung ikaw sa sina nga lugar, ma-realize mo nga dapat magsunod kita sa ginatawag na due process. Amo na ang may mga imbulbado sa illegal, ginimbestigaran, ginapasabat, kagkorte lang makapamatbat. Kung kamo sa sitwasyon nga na mabalaan nyo, ma-realize nyo, or even members ng pamilya nyo, mga gagaypide. Kita yan nagapati nga dapat pasangkaroon ng kampanya batok sa illegal kag makalalit ga droga. Hindi iya nga dain ang mga witi-witi lang nagakaladakpan da. Hindi iya nga kung sino lang masarangan na mula magkaladakpan. Kay ginaimo ini mga ka-K5 palangitanan, ako ang takag sa hindi, mayara sa uniformado nga hanay, nga ilaman ni palangitanan. Oh, just recently, may mga na-receive naman kitang information nga may ara naman nga, ara sa uniformado nga hanay. Gabaton payula sa illegal. Tignay mo ni nila palangitanan mo. May grupo silang hindi pagtandugon, padakon nila nga padakon, kilkilan nila nga kilkilan. Amo ila ibayad sa ilang nga ginapamakal nga salakyan, balay, duta, gasto sa ilang mga kirida, gasto sa ilang mga bata sa guwa. Na, amo nang realidad da. Or bangod ang ila lifestyle, hindi na masarangan, sustain sila sweldo, gain trust sila mga ka-K5 sa illegal. It's either protector sila or sila mismo gapangamot. No, amo na masubo da. Amo na nga kita ya padayon nga nagapanawagan nga kun seryoso gid man kita. If we are serious enough sa matudtod nga away kontra droga. Ara birahan nyo bala mga dalagko? Birahan nyo bala mga protector nga sta subong ara sa Gyapon? Isipan nyo na lang, kisa doon natakaan na tagani, balik-balik sa korte, appear mga ka-K5 sa pag-testify sa mga nagakaladakpan. Pero, kwanta na eh, part na sa atun commitment. Pero kisa matingala, kanalang ining nagakaladakpan, ang tawa bala kung mga daisinoy na, ano na sila. Ito mga kwan malanggani na, kung sa mga kwan pa, sa mga sapat, ba mga uti nga mutaon? Pero mga dalagko, saan o pa ni sila iya panghanungton? Saan o pa ni sila magkaladakpan? Masarangan manasang konsensya nyo nga mga witi-witi lang permi ang masarangan nyo? Do makahuluya, no? Tibangod sa barubal nga war on drugs, mga ka-K5, no? During sa Duterte administration, nga may pagpang-abuso nga natabo, mga ka-K5, kaya actually, noble ang purpose ng presidente. I believe, with the former President Rodrigo Duterte's purpose, mga ka-K5, kag-noble katama, nga matap na ang krimen, matap na ang droga. Pero may ara sa idalom siya sininghanay nga nag-abusar. Kagbangod sa ila pag-abusar, mga ka-K5, ang iban gani, ginsakya na lang kay komo kakumpetensya, o tirahon, patay. Or komo damo na balaan, tirahon, patay, hambalon lang, nagbato, rimbulbados, droga. May mga traidor mo sa hanay, sa idalom sa una sang presidente, nga amo naghilo mga ka-K5 sa manami kontani nga war on drugs. Tikaron, ang anay presidente amo tong nag-suffer sa The Hague. Wala pa man masilutan, pero dosilot na kapareho ang pagbilanggo sa iya. Butang nga hindi gusto matabo ni De La Rosa, mga ka-K5, butang nga hindi niya gusto ma-experience niya. Bangod sa mismo nakabalo, sa kaibuturan sa iya kasing-kasing kung ano ang matuod nga natabo, kung may mga pagpang-abuso gidman bala nga natabo o kung wala, kung ano sa kaisog sadto, samba niya, make my day, go ahead, o bisan pusasan mo pa ko, o maupod gid sa kuno kay tatay digong sa prisuhan sa The Hague, di karunara ng tsansa nga dakpon ka na, nagpaluy-luoy ka dason pa, kustodi-kustodi ka na sa Senado, kay man ang plano nyo gali, mga Senate President, ang migo mo man. Isa do, hindi mo na mabalaan. Hindi ta nasubong mabalaan, mga ka-K5. Kung sinugid bala sa mga leader naton, ang sincero, o tropagid. Ang aton sini Philippine National Police subong, tiyanong naobra ni General Nartatis? Why man? May natabo? Wala man. Kay kumugin pag-inita ni DLG Secretary John Vic Rimulya, si Anay PNP Chief Torre, tika ka si Torre, mga ka-K5. kay man may mga pahito kag padugi man sa Rimulya. Now may mga nagakwestiyon na. Kun bala si Rimulya sincere gid man sa iya pagkalyado sa kay President Bongbong Marcos? Hindi yan ba si hilo lang ini? Kay kulang taon mo, way man sang may ginobra mga ka-K5 si Rimulya. And even, nag-feed pa sang poisonous information sa presidente about Saldico. Nga tiway, gali. Hambal na dakpan, pero wala, gali. Kagsubong wala movement, mga ka-K5. Only ang National Bureau of Investigation nagawlag subong. Tilan tawa balo kung paano, kung sino pa dire ang imo sinipatihan mga ka-K5 sa mga opisyal naton subong sa ibabaw. Ginaimo nila yung ado entertainment. So ang Senado, mga ka-K5, kagang nagakatabo subong. Kag hindi kita malipat, while we are all busy, mga ka-K5, sa impeachment against Vice President Sara Duterte Carpio, ang eminent arrest kay Senator Ronald Bato pal-absent de la Rosa, hindi kita malipat nga may mga senador kag congressman nga nakakulimbat sang milyon-milyon nga kwarta, kakomplot ang mga top officials sang Department of Public Works and Highways, mga ka-K5, hindi man kita malipat nga damo man sa mga senador kag congressman kag kakomplot nila ang iban pa nga mga government officials nga nangawat pinaagi sa mga proyekto sa gobyerno, mga ka-K5. Oh, ginalingaw na lang kita tanan niya. Ginalingaw na lang kita tanan. Sa nagakatabo subong, mga ka-K5. Hambal ni Mike De La Torre, sir, kung si General Torre pang chief it si DJ, siguro dakop na ina si Kalbo. Amo gani, gayom-yom na lang si General Torre. Hambal niya, maayo na lang ni kaari ko diya subong sa MMDA. Tisinartatis nga paborito ni Junvic Rimulya. Why, sa may nahimo, si Nartates, mga ka-K5. Why, nahimo, si Milencio. Ay, Rimulya, boy mo. Si Rimulya, powerful, pero tido ay man sa may na-ubra, mga ka-K5. Kido, ginimo, nilang ihalampangan ang administrasyon ni President Bongbong Marcos. Darrell Parcon Fuerte, mayang hapon, dira sa Duran Dumalag. Don Bibit Caldeo, dira sa may Barangay Tisa. Thank you, good sir, sa pag-monitor. Raymart Cargando, hambal ni Leo Bilyones, bagay sila kay Padilla mag-artista na lang kay daw kabudlay sa iya, kung Miriam pa sina ang katubang ni Padilla base kag magdugo pang ilong niya bao terrible. Ma'am Bernadette Umiten Calzado, nag-monitor, salamat, Ged. Kay Doy Arthur, nagatutok na sa West Villa Flores, maayon. Leo Bilyones, good afternoon. Kay Jo Marie Rafael, may ngapon lang sa Family Rafael sa Washington Street, Barangay 7. Halin kay Jo Marie Rafael. Ma'am Luisa Catalan Agihap, good afternoon. May ngapon man kay Ma'am Joanna Sumagaysay Rose, kag kay Lian Joyda, kag kay Jolo, kag kay Sir Jude Liberato, halin sa Sitso Lunok, Vizcaya, President Rojas. Ma'am Maria Gina Dermisen, thank you gid sa pagtutok diri sa aton nga pagpangalagad. Sala sang tawo nga nagbutar kay mga blank kag makikwarta. Amo gani, bauteng do amo gid. Pagbalik ta mga ka-K5 diri sa El Casigador, may gop lang ta makadali sang kapeho, DTX Coffee Mix. Kay pagbalik ta, dugang nga mga balita istoryanta diri sa aton sini nga pagpangalagad. Ina kag iban pa mga ka-K5 pagkatapos sa mga pahanumdom.
1: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. O wex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3Bio, ang D3, yung may BCO, BCO, yung may D3, D3Bio.
3: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3Bio with BCO. Naladula nila ang ginabatsyag sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mamakal sa mga buti. Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapapakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
4: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sport Biotics na! May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
5: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sport Biotics.
6: Punggod kag rashes?
7: Mag DTX 500.
6: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sa punggod kag rashes.
7: DTX 500.
6: Bakal na sa mga butika.
2: DTX 500.
8: Dinakano ang ginabatsyag ang ako na UTI kag kasakit gid sa ako niya baywang.
9: Sa kadlo kapila ka maginom
10: sa DTX 500.
8: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
10: Subong kamusta?
8: Okay. Na halin sa nagtake kami sa DTX 500 ay nagoginapat
2: siya. DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ogalisi.

0: sa eskwela. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit na sang may TC, after 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng kumatsyag, hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit akong ulo or ginasipon ko. So, amun na, thank you gid sa may TC.
1: May TC, ibig tibo, garantisado.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang natalupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Extend the food superman for men.
8: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, gid, sa extend. Baayaw, gid kami ni mister.
2: Extend the food superman for men. DTX 500.
9: Ako si Katrina sa Pian Capiz. Sang una na kugid ang akong nga problema sang akong tubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa akong friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akong
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunauna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
10: I Can Cold, ang superior eye formula. I Can Cold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals, kag Bilberry Berry Extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Can Cold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga I Can Cold. Kag patuluan ang mata sang I Can Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
11: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
12: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
13: Wow, my puso!
2: El Castigador!
14: El Castigador!
2: Bob Besana Villarreal.
15: 28 minutos sa nagaligad sa tak ng alas 5, pabalik diri sa El Castigador. Sa giyapon ko pod sa inyo ka K5 Roldan Besana Villarreal. May nga po na kay Ma'am Rena Wakas dira sa may area sang Barangay Banika. Good afternoon, Ma'am, and happy happy birthday. Alindri sa K5 News FM ang pagpanamyaw. Solid ka K5 si Ma'am Rena since day 1, no? Sang Radyo Bandera noon, K5 News FM na subong. Ma'am Leia Baez, may hapon. Daryl Parcon Fuerte, good afternoon dira sa Duran Dumalag. Salamat gid sa pag-monitor dira sa aton nga pag-pangalagad. Ang mga balita dira sa El Castigador, ginadulong sa inyo sang DTX 500, may TC kag D3 Bio. Power Trio ng suplemento mga ka-K5, epektibo sa pagtap na sa nagkalain-lain ng mga balatian. Subo nga panahon, delikado na magastos pa magmasakit. Subong pa nga panahon nga dohay blaron ka sa makitaan mga balita kag iniinobra sa mga senador ta, congressman kag mga matagas ka opisyal sang gobyerno. Dohay blaron kag isamo. Gani dapat naka DTX 500 kita permi mga ka-K5. Likewise, ara man ang Mighty C ang alkaline-based ga vitamin C D immunity booster kag Klinika D3 Bio sa kanatural ng antiviral kag antibacterial specialist mga ka-K5. Power trio nga suplemento. Nagabulig amlig sa aton sininga i-kayong lawas mga ka-K5. DTX sa 500, Mighty C kag D3 Bio. Check ta ni report ni ka-K5 Myla Vasquez sa Fuentes. Nagligad to may ginbuyan nga pahayag si Capiz Governor Fredinil Otto Castro sa mga atleta sang Capiz. Balanta naman nga do hindi manami ang performance ang Capiz delegation sa Wevra A mga ka-K5. No? Kagang patag sang gobernador prang kalang siya magistorya, hindi yang puro bulatik. May detalye sa balita sa Lembre 3 na kasan by K5 Myla Vasquez sa Fuentes.
14: K5 News FM Live Report.
16: Nato ang Kentucky Five Rondan sa mga nanari-sari nga komento ang gimbuyan nga pahayag sang nakaligad nga simana ni Capiz Governor Fredinil H. Castro kadungan sa ginahatag ni nga dugang alawan sa mga atleta sa tong Weaver Act 2026 nga 6,500 pesos. Suno diri kay Capiz Governor Fredinil Castro iya ginpahayag nga kaangay nga nagala umlang sila permi sa performance kag permi lang ginahala nga sa madason kag isa ini ka indi maayo para sa iya bangod suno siya halos tanan man nga kinahanglanon ginahatag man sang gobyerno probinsyal subong man sa mga allowances nga ginahatag. Ini man gani matapos nga napabilin sa ikalimang pwesto ang delegasyon sang Capiz kag isa ini sa indi no wala naluyagan sang gobernador nga mapabilin nga maulihi ang probinsya kung sa diin sunod diri sa iya ginpaangged niya gani nga kung sa tuanay nasarangan ni sa mga atleta nga maga pangibabaw ang probinsya no kag indi man malayo nga masarang luwat abuton sa mga atleta subong ya nga tiyempo naman kag K5 Roldan kag kun lantawon na kun sadtuan ay nagtingob ni ang Rojas City kag ang probinsya sa Capiz apang sunod diri sa gobernador nga indi dapat ini paghimuon nga basihan kag ipakita nga apisar nga nagseparar na masarangan sa gihapon kay nagapangibabaw sa gihapon ang abilidad pag-abot niya sa patag sang hinampang sa mga atleta sang probinsya sang Capiz. Yari ang ginbuyan una nga pahayag ni Capiz Governor Fredinil Castro sa kadungan sa paghatag sang dugang nga allowance sa mga atleta.
17: Kumano ang amon kaming pugan sa inyo amon na karon na patungkol sa inyo. Sa mga kamutanan at tanan ng mga maestro pala sir na nagpupot dito pag nagbuhin man ala ang sila sa itong programa karoon niya. Kami, kabay pa, terminan ito sa mga kabay. Sa Madason, kasi sa Madason, mag-amimanon kami ang inyong performance. Una, wala rin ang Capiz. Gawin ni Igor ang kami pag-ipakayunin sa pag-iwin. Wala man tayong pabukal sa aton mga kinitanan, wala kitang pabukal sa aton pumuluyo, wala kitang pabukal sa kaiinoy ng Capiz. Kami sa inyo lang na kung padayunong ninyo inang inyong performance na kagawad mo sa ibang na probinsya. Kagawan ko mo sa syudad kaibang na probinsya. Kabay pa na inyong bautisado na sobrang na tama na hindi ka na salamat sa inyong pangalan.
16: Si Capiz Governor Ferdinand Castro dan kagaamuto no ginapahayag niya sini nga kunta ni himuon ini nga inspirasyon sa mga atleta ang inilila niya na experience nga hindi kunta ni magapasugot nga magkapabili na lang sa ulihi no ang probinsya sang Capiz kagaangot sini bangod man nakakuha bisang mga nanari-sari nga mga komento ang gimboyan nga pahayag sang gobernador ginprangka ni Capiz Governor Ferdinand H. Castro sa aton sininga ambos interviews iya ginsiling niya sininga hindi niya kinahanglan maghimo sang iban pagid or himuon nga mag-angga dabi sa mga tinaga kung ang ilas niya nga performance hindi sang maayo. Paging klaro niya sining prangka ini siya mag-istorya kag hindi kuntani ni mag-kaakig sa iya kag himuon kuntani iniya nga isa ka inspirasyon agod nga himuon man ang ilas niya nga obligasyon agod matibuong kag maipabugal man ang probinsya sang Capiz kay bangod hindi lamang ang ilas ni kaugalingon o kung ang ilas niya nga pamilya ang ila ginadala kundi ang dungog ni sang probinsya sa Capiz. Yari ang kabahin naman sang pahayag ni Capiz Governor Ferdinand H. Castro.
18: Ah, wala man ko na dito sa ilang bisang na pigado basiling na kumanami.
16: Yes.
18: I want to be really frank to them. They have to do better, no? We cannot stay like this. We cannot stay at the back of our neighbor provinces. Kani kinalan na kumayaga sila na pagbakas para sila kugalingon, nila ginitanan, nila probinsya. Kailangan nila, kaya nga man sa tungunan, yung mga man sa Capiz, nga man yung karun din na mahimo, no? They have better allowances this time. So, ay nga man na hindi nila mahimo na. Yeah? Wala man ko na ganito sa ilang bisang na pigado, basiling na kumanami.
16: Yes.
18: I want to be really, frank to them. They have to do better, no? We cannot stay like this. We cannot stay at the back of our neighbor provinces. Kani kinalan na kumayaga sila, na pagbakas para sila kugalingon, nila ginitanan, nila probinsya. Kailangan nila, kaya nga man sa tungunan, yung mga man sa Capiz, nga man yung karun din na mahimo, no? They have better allowances this time. So, ay nga man na hindi nila mahimo na.
16: Si Capiz Governor Ferdinand H. Castro kay Pada Roldan kagtangot gani sininag lahog ining gobernador nga mayara pa ni siya kuntani no nga ang plano balang nga iparenovate or ipakayo ining Capiz Villarreal Stadium kag sunod diri sa gobernador nga kon magapadayon ang kaangay sining performance nga di ang pagpahimo o kung pagpa ano sa to organ tala.
15: Okay, dalang gid paki-fix partners ang kwan kay kanugon, no? Kanugon nga hindi ta mabatian no ang mga informations mga ka K5, no? Dari sa aton sini nga pag pangalagad.
19: El Castigado.
15: Sanbay kamo kay balikan tani kay managligad todo somehow may pitik no may pitik mga ka K5 ang statement sang gobernador toward sa mga Capiz non athletes kay ti kuon ta kag sa indi nangin panto ka mayong performance sang Capiz sa Wevra not only sa nangligad ga Wevra kun sa din hindi na part sang Capiz delegation ng Roa City even sa mga nagliligad from pamangkot dira kamusta ang suporta sang gobyerno kamusta ang aton sports program basika ginasukot ta kag gina kwani gina hambalan ta man kabataan pero ti basi pigaw man balaton sports program niya kamusta naman ang aton mga sports coordinators sports consultant kag kabugusan ng sports program sang Capiz kay basi kuha lang ang kuha ka pondo dasun way man sang mayo nga programa balikan ta si K5 Myla ka K5 Myla ano giding kwanao for those nga mga late tuners naton ano gitong inambal sang gobernador no towards sa mga athlete, anong bot niya silingon? Kag sang uli pag-qualify niya sa inyo sining interview, anong ialuyag ipalabot?
16: Una ang ginapunto dito sa unang payag ni Kapis Governor Castro, iyan ni ginpayag na wala niya naluyagan ang performance sa delegasyon sa Kapis sa nagtapos man yung Webra at 2026 kay bangod na yara lang inisa ikalimang pwesto, 55 Roldan. Kag nag-ano to siya, hugot to nga ginabal sa gobernador nga nahatag tanan sa gobyerno probinsyal ang kinahanglanon sa mga kabataan, ilabi na ang ilas niya nga allowance kay Kipab Roldan kaangay sa ilas niya nga ginpromesa nga paghatagan sang suporta pinansyal ang mga kabataan para maniya sa among hampang. Kay nagapati ang gobernador nga hindi lamang ni bugal sa mga atleta kundi bugal sa probinsya sang Kapis. Kag ang last to niya nga ginprangka nga dapat hindi ni magkakig kay man naka labuot man to sa iyo, nabasa man to sa mga comment nga halos kung ibang mga coaches to ang nagpalabuot sa kalain sa buot kay suno di ka nga wala na appreciate ang ilas niya nga ginhimo sa amoyang hampang. Kag suno diri sa gobernador nga kunta ni hindi sila yung magpangakig kag himuon ni nga inspirasyon agod magbakas pagid nga magpangibabaw liwat ang probinsya sa Kapis kay suno diri sa iya nasarangan gani sa mga nakiligad nga mga atleta sa subong paihan nga halos dako ang ginbag-o kag ang ginhatag nga suporta sang probinsya sang Kapis sa mga atleta ka K5 Roldan.
15: Okay.
16: Ini si K5 Mayla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, pagkalingawan sa Kapis, K5 News FM.
19: El Castigador. El Castigador.
15: Madamong salamat K5 Myla sa gindulo nga balita diri sa aton nga pagpangalagad. Pagpanghangkat man sa mga athletes daton. Of course, hindi laman astata sa pagpanghangkat. Ayuhon tapagid aton sports program. No, saon tapagid ang aton nga mga kabataan? Kay damo mo sa mga potential naton nga atleta diri sa Kapis mga ka K5 ang may abilidad. Arang abilidad ah. Hindi magpaulihi ang abilidad sang Kapis. Pero lately lang kay dumasubo daga perde nakita ya permi kaklan, no? Mga ka K5 aklan ang ticket o kakawigit-wigit na kita. Much more, nga subong bulagay ng Kapis, Kagroa City, sa pagpasakop sa Webra ang mga ka-K5. I-challenge man sa aton kung paano tanimas mapayo pagid ang abilidad kag-performance sang Kapis. Ti, ang yabida, pakayunta sports program tayo, punduan ta sang insakto kagang training iya, whole year round, hindi ang akunsan, o lang tumampang, amo lang tong training, dayon. No, kundi dapat huli round ang training, padayon nga padayon, para mas mag-elevate pagid ang abilidad sa mga atleta naton. Ang pag-scout sa mga athletes, payuhon tapagid mga ka-K5. 19 minuto sa nabili ng test kita magdangat sa attack ng alas 5. Bago lang gid mga ka-K5, may nabaton nga information si Senator Ronald Bato de la Rosa nga kung matapos ang sesyon subong hapon, dakpon ini siya sang NBI kag CIDG. No, ari balay pabatita ang video mga ka-K5. Halin mismo kay Senator Ronald Bato de la Rosa.
19: El Castigador. El Castigador.
20: Magandang hapon mga kababayan. Meron po tayong natanggap na impormasyon na pagkatapos sa aming session itong araw na ito, meron na po mga operatiba ng NBI at ng CIDG ang pupunta dito para ako yung aristuhin. Ako po yung nanawagan sa inyo. Sana tulungan nyo ako. Huwag po tayong papayag na another Filipino ay dadalhin sa dahil. Pangalawa, kay Pangulong Duterte. Ako po yung nanawagan sa inyo na sana pumunta kayo dito, tulungan nyo kami, mag-vigil tayo dito sa harapan ng Senado. Kung pinakikiusap sa inyo, kung kayo'y meron pang puso para sa ating bansa, sana pumunta kayo dito. Ako na nanawagan sa inyo. Lahat ng mga Pilipino na may puso para sa ating bansa, para sa kinabukasan ng ating bansa, pumunta na po kayo dito sa harap ng Senado at para mapigil itong kanilang plano na tayo ay aristuhin at dadalhin sa dahig. Hindi po katanggap-tanggap yan para sa ating Pilipino. So mga kaibigan ko, lahat ng Pilipino, ako yung nanawagan sa inyo. Pumunta po kayo dito sa harap ng sidado at mag-vigil tayo. Hindi tayo papayag na another Filipino will be brought to the Hague just because of politics. Ako po isang tapat na pulis, tapat sa serbisyo. Bakit nila ako ginaganito? Ang nanawagan po ko sa inyo, mga kaibigan, kung kayo ay frustrated noon sa panahon ni Pangulong, pagdala nila kay Pangulong Duterte doon sa The Hague, sana hindi na itong masusundan pa. Maraming salamat, mga kaibigan. Hindi po ako nanawagan ng bayolinteng pag-aaklas. Ako po yung nanawagan ng isang peaceful na prayer rally dito sa harapan ng Senado. Kita-kita po tayo dito. Maraming salamat, mga kaibigan. Thank you po. Maraming salamat talaga.
15: Ang kabahin sang statement mga ka-K5 ni Senator Ronald Bato de la Rosa. No, nakabaton ini isang information nga halin nga kwani arestuhon siya, no? Mga ka-K5 sang NBI kag sang PNP si IDJ. Kiti laban-laban nagtimbre si niya mga taga sa IDJ man mo. Gintimbrehan na ni nga daan. Kiti of course no nang inanay PNP chief man may mga kilala pa man ni siya, may mga connections pa man ni siya. Mga ka-K5. Oh, pero why pa man so far kita sa nakita ng movement coming from NBI and CIDG. No? Angot sa payag ni former PNP chief and now Senator Ronald Bato de la Rosa na dakpo ni siya kumatapos ang sesyon subong adlaw mga ka-K5. Pero kadungan sini nagpanawagan siya sa sini yung mga supporters kag sa mga Filipino nga mag-organize ang prayer vigil sa gawa sang Senado. Now, sa gawa subong sang Senate, ang masubo dire or mabudlay dire kaysa gwa sang Senado, dua ka grupo. May mga grupo nga nagasuporta kay Bato mga ka-K5 kag may grupo pagid sa piyak nga gusto gani nga mag-effect sila sang citizens arrest. Sila na kuno mismo maaresto kay why man sa may ginahimo ang PNP. Mga ka-K5, no? Dua ni ka grupo sa nagaprotesta subong sa gwa sang Senado mga ka-K5. Amo ni mga ginamantayan tanga mga events subong mga ka-K5, no? Sa national nga senaryo, ang mga masunod nga mga developments ni bala maaresto gyud man si Senator Bato o kon indi. Kay even ang hulugpaan kay helicopter mga ka-K5 sa Senate. May mga nagabantay na. Oh, posible ay duha malang namo, it's either kon gusto ni Senator Bato liwat malagyo kay hindi man siya forever magkapanago sa Senate mga ka-K5. It's either magwa siya sa Senado through helicopter or by land sa salakyan mga ka-K5. Amo man lang ang pwede niya agyan. Pero subong may mga areas sa Senate mga ka-K5 gadugin kon anay ginlimitahan anay mga ka-K5 ang maka-access, no? Mga ka-K5. So, kwani, grabe, subong ang movement sa sulod sang Senado and even may mga informations pagid. Allegedly, gina-confirm ta pa ni, pero wala pa sang confirmation ng Korte Suprema nga mayara na sang ruling sa temporary restraining order petition ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Pero wala gin-reveal kung ano ini. No? Ambal ni Attorney Israel Lito Torion nga mayara na sang ruling ang Korte Suprema sa petition for TRO pero hindi siya na gusto mag-speculate mga ka-K5. No? Kiti nagpangayo sila sang TRO para mapunggan ang pag-implement sang arrest warrant against Senator De La Rosa halin sa International Criminal Court mga ka-K5. Kung ano ini, amo pa na hindi klaro subong. That is why nga masako subong ang movements sa sulod kag palibot sang Senado mga ka-K5. Kung ano kaisog before si Senator Ronald Bato de la Rosa siya mga statement nga he's willing to go with former President Rodrigo Roa Duterte, ti subong ang iya naman statement, hindi niya gusto nga masundan pang natabo kay former President Rodrigo Roa Duterte nga mapriso ini dito sa The Hague mga ka-K5. Kay dito ya sa The Hague, bisan ano yung biga politika, hindi dito ya biga politika diri sa Pilipinas, hindi dito ya kaepekto mga ka-K5. Pero tiyan pagkapalahibi ni Senator Bato de la Rosa, hindi na ni bago. Okay, tipermi, magin man sa gaybihibi mo. Mga ka-K5 kaga, of course. Ato ni nga pagatutukan kung anong masunod sini nga matabo, mga ka-K5. Now, kaina, ginako or ginapahayag ni Senator Pia Cayetano nga hindi iya sa lakya naman ang insakya ni Senator Bato de la Rosa pakadto sa Senate. Although may iban mang gyapon nga nagambal, hindi ah. Iya gidya eh. Pero sa uli, nagambal naman si Senator Panfilo Lacson nga nagapangayo pa sa ilo mga ka-K5 sa mga nabuyag, nabuyan niya man nga pahayag. Nagpangayo sa sampasaylo kay Senator Pia Cayetano, mga ka-K5. Yari bali pa batitang statement partner ni Senator Pia Cayetano sa yapayag at nga man nadala sa ang yasini nga pangalan.
0: El Castigador! El Castigador!
21: Premises. Again, okay lang po sa akin na nakarating siya dito. Wala ho akong problema doon. Let me state this clearly and unequivocally. That statement is false. Senator De La Rosa did not ride in my vehicle, nor did I have anything to do with facilitating his presence in the Senate last Monday. Ni hindi ko nga alam na darating siya. Nalaman ko lang na darating siya dahil ang minority floor leader na kapatid ko e tumayo dyan and he addressed the Senate President and nagpasalamat siya sa public service ng Senate President, Senator Tito Soto, which I also believe is well-deserved. Sinabi niya na maganda ang pakitungaan sa kanya ni Senate President Tito Soto. And then sinabi niya na we have the numbers and Senator Bato is present. Nagulat din ako. Katabi ko si Lawrence, sabi ko, nagulat ako, wala akong idea. Hindi ko alam kung nasan siya, hindi ko alam na malapit na siya. I have no idea kung nasan siya. So kung paano nadamay ang kotse ko is a mystery to me, dear colleagues, and the public. In fact, Senator Kiko can attest, you saw me downstairs sa basement dahil pareho kami dyan madalas dumaan at sabi niya pa sa akin, oh, dito kayo nagdidiskusyon ng staff mo, hindi na dun sa hagdanan dahil ilang beses ko na siya naharangan sa hagdanan, sa hallway na napakakitid, na nagdidiskusyon with my staff. Sabi ko, oh nga, eh, haba na mga diskusyon namin. Siguro naman kung dala ko si Senator Bato, medyo kinakabahan ako na makita ako dun ni Senator Kiko, di ba? So, it is a mystery to me. Paano ako nadamay at yung sasakyan ko? If the gentleman wanted to know paano nakarating si Senator Kiko, then why not ask him? Sorry, Senator Bato, kung paano nakarating si Senator Bato, then ask him. Or ask the now Senate President, who was the one who said that nandiyan na siya. Wala ko talaga akong alam. So, Mr. President, a false public imputation, whenever made, is exactly what the above-mentioned rules were designated to prevent. Unverified allegations about a colleague falls below the standard of professionalism that is demanded of public officials. Magulo na nga ang mundo, magulo na ang Pilipinas, huwag na nating dagdagan.
15: Angot sina mga ka-K5, ari naman ang pagpangayo sa pasaylo ni Senator Panfilo Ping Lacson.
22: That I sincerely apologize to our distinguished colleague, Senator Pia Cayetano. That information was relayed to me by a fairly reliable source. No? And if that was a mistake, then I sincerely apologize. I thought I made a public statement because I thought it was just not really a serious matter, but because maski saan sumakay si Senator Bato, as everybody would agree, it is of no moment. No? Sa amin siguro, kung malaman namin kay Senator Ligardo pa nakasakay, baka doon pa kami magkaroon ng issue. Pero maski kanino pa siyang nakasakay.
15: Ang gabayin sa pagpangayo pa sa ilo ni Senator Panfilo Ping Lacson. Ang punto dira, kubisan kay sino man siya nagsakay, kaya rado siya sa Senado. Pero subong ang balantayan, kung bala aristohon si Senator Bato o kung hindi. Ano yung ginakulabos kita sa Tiempo, dugang update, sinitutukan nyo ha, nagainit, naninga nagainit ka sitwasyon, no? Tutukan nyo sa Facebook page ng K5 News FM Rojas. Inisi ka K5, Roldan, Bisana, Villarreal, para sa kampyon nga balita. Serbisyo publiko, kagkalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: across the land, across the seas, and across the nation. You are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
4: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako, sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
23: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
24: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
25: Ew! Yucky!
24: Mag-Sporbiotics ka! Klinika Sporbiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Sporbiotics. Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Sporbiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
26: Para sa matino nga dugo,
27: DTX 500.
26: Para sa healthy nga tayo,
27: DTX 500.
26: Ang DTX 500
27: ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay.
26: Basta tinlo ang atay,
27: happy kanunay,
26: DTX 500,
27: masaligan,
26: epektibo,
27: DTX 500,
26: DTX 500.
28: Juice 7 lot.
29: Nung ginabatsyag mo sa
28: high blood gid ko.
29: Ano sa una ang imo?
28: Blood pressure. 180 over 100.
29: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
28: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
26: DTX 500.
27: Panahon na naman ang ubo,
26: si punch at trangkaso.
27: Pero huwag mag-alala
26: dahil andito na ang Mighty.
27: Panlaban mo,
26: Mighty C!
27: Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw.
26: Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya.
27: Mighty C!
26: The Mighty Power of C!
27: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
26: Mighty C!
27: The Mighty Power of C!
26: DTX Beauty Soap.
30: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
26: DTX Beauty Soap.
27: Mabakal sa mga butika.
26: DTX Coffee Mix.
31: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
26: DTX Coffee Mix.
27: Mabakal sa mga butika.
26: DTX Coffee Mix.
32: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
26: DTX Coffee Mix.
33: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka pipito.
34: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
26: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maka kag flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
35: Muling binuhay mo.
36: Extend, isang kapsula ka lang.
27: DTX 500.
37: Ako si Lizel Manuel, ang barangay Tabuayon, Kapi. Ay manatian ako nga set sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may alay biyugid niya. Nadula ko ang bukol. Maayugid ang DTX 500.
26: DTX 500.
27: Mabakal sa mga butika.
38: Healthy nga uto.
39: Hi, Dennis Juan.
38: Matalong kag alerto nga paminsaron.
39: Hi, Dennis Juan.
38: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
39: Hi, Dennis Juan.
0: ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
2: I Care Gold.
5: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule, kag I Care Drop. Amo na ako na ang iya ginagamit. Buod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulat ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
6: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow, may puso!
8: Oras sa K5 and News FM Rojas, alas 5.59 na sa gabi.
6: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
9: Number one.
6: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
8: K5 sa mga headlines. Sa mga balitang lokal. BSKE 2026 sa Madayon Gin sa Nobyembre 2 sunod sa COMELEC. COMELEC Capiz nagapanawagan sa mga botante nga magparehistro na 5 kadlaw antes magtakop ang registration. Reklamo sang malain nga baho sa Barangay Lakron, gininspeksyon sang LGU Dao. Samtang realignment sang pila ka mga OIC sang Philippine National Police may maayo nga tinutuyo. Problema sa tubig sa Rojas City gintalakay sa sesyon sang sangguniang panglungsod. Manugbaligya sang isda na hulog sa guma nga tulay sa Sigma Mayor Eslabon ginapanawagan. Bago nga official seal sa Rojas City ginaprobahan. Game Time Sports na courtesy visit sa Rojas City LGU kag most wanted person sa probinsya, voluntaryo nga nagsungka sa kapulisan. Mga balita ka K5 nga nakahinabo sa palibot sa Rehiyon Sai sa kun Western Visayas, mga balitang regional. Masobra 43 million pesos nga balor sang illegal drugs na kumpiskar sang PRO6 sa tung bulan sang Abril. Kag Army, kag CAFGU patay sa pagpanglutang sa Negros. Mga dalaguan ka K5 nga mga balita sa sunod sang pungsod Pilipinas, mga balitang nasyonal. Peter Haynes, bagong lead counsel ni Anay Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Senator Kiko Pangilinan handa nga tubangon ang ethics complaint ni Senator Robin Padilla kaginaaligar extortion sa PGMN. Tuluyag pa imbestigaran sa Kamara. Balita ka K5 sa luwas ang pungsod, balitang international.
1: Balita international. International.
8: Gastos ang US sa giyera sa Iran naglabot na sa $29 billion sunod sa Pentagon.
1: Balita international.
8: Balita ka K5 sa patag sang hinapa.
1: Balita sports.
8: Kamatayon ni Grizzlies player Brandon Clark padayon nga ginaimbestigaran.
1: Balitang sports.
8: Kagpara naman ka K5 sa aton, balitang entertainment.
1: Balitang entertainment.
3: Balitang entertainment.
8: AJ Raval hindi daluyag magbida sa sexy roles.
1: Balitang entertainment.
3: Balitang entertainment.

0: Maayong gabi, siyudad sang Rojas. Maayong gabi, probinsya sang Capiz. Western Visayas, kag sa mga probinsya nga malabutan sa atong siningapag pangalagad, subong adlaw. Sa Miyerkules, Mayo 13, nakita sa tuig 2026. Ako ang inyong mangintag balita ka K5, Maria Rochelle Dianon Ebrard. Live, inyo kami nga mabatian sa lilisuan sang inyong mga radyo, 10.9. 89.7 K5 Spearhead, Kalinong Radio sa Hamindan, K5 Radyo, Tagboanay sa Banwa sang Pilar. Live and alive yuman kami ka K5 kumakitaan sa bilog nga Pilipinas, kag kalibutan, pinaagi sa amon. Ga official Facebook page ang K5 News FM Rojas. Ka K5 ini ang D3 Bio Evening Newscast. Sa karon mga ka K5, diretso na kita sa detalye sa mga nagapanguna nga balita. Top stories of the day.
1: Top stories of the day.
2: Top stories of the day.
0: Oras sa Pilipinas, alasay 5 na sa gabi. Ka K5 ining oras, ang ginadulong sa aton sa kaluan sa klinika D3 Bio. Ang D3 Bio ka K5, ikaw may hypertension, diabetes, or any kind of diseases. Nagakalipat, kag masami nga buringot. D3 Bio ka K5, mayara sang virgin coconut oil, kag vitamin D3. D3 Bio available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, kag sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Mga ka K5 sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal.
0: Ginsigurado sang Commission on Elections sa COMELEC Capiz nga madayon gid ang barangay and saguniang kabataan elections 2026 nga natalana sa Nobyembre 2. Sa interview sang K5 and News FM Rojas kay Attorney Will Arsenio, Capiz Provincial Election Supervisor, iyagin pahayag nga sa pihak sa mga plano nga liwat naman ipaiway plastado na sang ehensya mga kinahanglanon para sa elections. Sunod kay Arsenio ka K5, wala pa man sang impormasyon nga gimpagawa ang chairman sang COMELEC nga si Attorney George Garcia may kaangtanan sa nasambit nga hagna. Nahibalo ang ginaduson ni Senator Amy Marcos ang liwat nga pagpaiway sang barangay and sangguni ang kabataan elections 2026 bangod sa energy crisis nga ginapangatubang sang pungsod. Apang ginpahayag man sa natungdan nga pananglitan mapaiway man ang elections, ginapangabay sang ehensya nga hindi maglapaw pa sa March 2027. Nagapasalig naman ang natungdan nga magasunod ang ehensya kag himuon ang obligasyon sini angot sa nagahilapit nga pinilian. Sa kaangot nga balita, nagapanawagan ang Commission on Elections, COMELEC Capiz, sa mga botante na magparehistro na 5 kaadlaw antes magtakop ang voters registration. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Attorney Will

Pangabay naman na natugdan nga kuntani wala sang may mabilin na nga botante nga wala nakaparehistro. Sa dugang nga balitang lokal, nagpatigayon sang inspeksyon ang lokal nga gobyerno sang Daos ang madugay na nga reklamo sa mga pumuluyo sa Barangay Lakaron angot sa nagalaptang nga baho sa ilang nga lugar. Pinaagi sa direktiba ni Mayor Joe Jose Bimbo Jimbo Baruela. Nagpadulong ang LGU Joint Inspectorate Team sa lugar. Agot siya karon kag usisaon ang ginhalinan sang malain nga baho ang ginaligar. Nagikan sa cornland sang isa ka poultry farm sa among barangay. Nakigangot man ang mga ini kay punong barangay Larry Danyos Senior. Agot makiginala kag makuha ang kabugusan nga detalye sang programa. O kung saan problema. Ini ang ginakalakipan sa mga katapo sang the Municipal Environment and Natural Resources Office kag Health Office para sa Sanitation Engineering Zoning Business Permit and Licensing Office Bureau of Fire Protection Accessors kag Treasurer's Office. Sa gimpatigayon nga dialogo kag K5, ginako sang tagdumalahan nga mayara sang nagasungaw nga baho, ilabi na ko nagapreparar sang duta para sa talamnan sang maisa. Matandaan nga sa exclusive nga pagpadulong sang K5 News FM Roja sa lugar sa itong Abril 2025, nahibaloan nga ang organic fertilizer kun higko sang manok nga ginagamit bilang abuno ang rason sa nasambit nga perwisyo kung sa diin hugot nga nagpangayo sang basaylo kag ang tagdumalahan sa mga pumuluyo nga maapektuhan sang malain nga baho. Nagapangunas nga tinutuyo sang bago nga realignment sang pila ka mga officer in charge sang kapulisan sa probinsya sang Capiz amo ang mapabakod pa ang operasyon kag serbisyo publiko. Ini matapos gin-designate bilang officer in charge sang Roja City Police Station si Police Lieutenant Colonel Rogelio Lim Tumugtang Jr. kung sa diing gitalusan sini si Police Lieutenant Colonel Donel Rijes nga sa karon unit chief sa Provincial Police Strategy Management Unit nga responsable sa strategic planning kag pagmonitor sa mga programa sang kapulisan sa Capiz. Samtang gindesignar naman si Police Captain Gene Villanueva Alayon bilang officer in charge sang Panay Municipal Police Station bilang kabaylo ni Police Captain Eric Jo Campo nga sa karon Assistant Provincial Drug Enforcement Unit. Temporaryo naman nga gintal-usan ni Police Captain Mark Anthony Garcia si Police Captain Jobert De Los Reyes sang President Municipal Police Station. Sa interview sang K5 News FM Rojas kay Police Master Rachel D. Garnica, Public Information Officer sang Capiz Police Provincial Office. Ginpahayag sini nga may bag-ong assignments kabahin sang padayon nga pagpaligon sang liderato kag operasyon. Agad mas mapadasig ang serbisyo kag proteksyon sa katawan sang probinsya. Sunod diri ang desisyon na kadepende sa mga performance sang kapulisan kag ginpasiguro sa publiko nga magapadayon kag indi maapektuhan ang serbisyo kag kooperasyon sang kapulisan ilabi na sa may bag-o nga tagdumala sa ila nga mga lugar. Sa pihak nga bahin, gintalakay sa ika-43 nga regular session sang sangguni ang panglungsod ang nagapadayon nga problema sa supply sang tubig sa Roja City nga ginareklamo sang madamo nga konsumidor sa nagkalain-lain nga barangay. Sa gindulong nga mensahe ni City Councilor Reynaldo C. Magallanes, Chairman sang Committee on Public Utilities, importante nga mahibaluan sang publiko ang matuod nga kahimtangan kag ang mga tikang nga ginahimo sang MRWD agud masolbar ang problema sa tubig. Sunod sa iya matapos sa gimpatigayon nga survey, gilin ini nakigangot kay Attorney Dante Arcangeles, ang General Manager sang Metro Rojas Water District. Agod ipalamot ang reklamo sa mga konsumidor kung sa diin ginplastar kagin pakigbahin man ang ilapaday nga tikang agod maamat-amat nga makayo ang mga linya sang tubig nga masami ginareklamo. Ginsiling ni Magallanes kay K5 nga base sa survey,
isa ang barangay Dinginan ang padayon nga naka-experyensya sang mahina nga pressure sang tubig. Kagsadlaw lamang nagatubo na butang isa kadako nga huol para sa mga pumuluyo. Nagareklamo man ang mga water refilling station. Bago nagadoble ang ilang gastos sa pagbakal

0: sang filter. Kung sa diin sad to anay, isa lang ka beses sila mag-ilis sa sulod sang isa ka bulan. Sa karon, tatlo na ka beses nagailis sa isa lamang kaadlaw. Bagod na kun malubog kag mahigko ang nagagawa nga tubig sa gripo. Nagalaom naman ang opisyal nga mataga na inisang solusyon sa Metro Rojas Water District.
1: Balitang
0: mga balita naman kay K-Fan nga nakahinabot sa palibot sang Region Science o kon Western Visayas, mga balitang regional.
1: Balitang regional.
0: Oras sa Pilipinas, alas 6:14 na sa gabi, ka K5 ng oras sa mga balitang regional. Ang ginadulong sa aton sa kaluwan sa Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Mighty C ka K5, the immunity booster. Available sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar.
1: Balitang regional.
0: Naglabot sa 43.8 million pesos nga balor sang suspected shabu ang nakumpiskar sang Police Regional Office. PRO6 humalin sang Abril 1 tuptob Abril 30 siling atuig. Base sa data, 137 ka operasyon ang napatigayon sa diin 177 di dari ang naaresto. Sa nasambit nga numero sang arestado, 119 ang street level individuals o kon SLI, 51 naman ang high value individuals, kag 7 naman ang newly identified. Ang mga suspected shabu na recover sa nagkalain-laing drug buy-bust operation. Sang kapulisan ang kabugatuan nga 6.4 kilograms. Nahibuluan nga napasakana sa nagkakaigo nga kaso mga suspect nga nadakpan kag padayon pa nga ginapasangkad sang kapulisan ang ilang kampanya batok sa illegal nga droga. Sa dugang kagkatapusan nga balitang regional, nakilala na ang miyembro sang militar kag Civilian Armed Forces Geographical Unit o kon CAFGO, Active Auxiliary o kon CAA, member ginutang patay sa Puro Kalubihan, Barangay Makiling, Siyudad sang Sagay, Negros Occidental, Martes ang hapon, Mayo 12. Ginkilala mga napatay nga sanday Corporal Robert Dador, 48 anyos, Assistant Detachment Commander sang Delta Company sang Philippine Army, residente sang Zaraga kun Zaraga Iloilo, kag January Moncatar, katapos ang CAA, kag residente naman sa Barangay Celestino Villasin, Siyudad sang Cadiz. Sunod sa inisyal nga investigasyon sang kapulisan, nagasakay sa motorsiklo mga biktima halin sa ilang detachment kag magapadulong kutani sa crossing bago bangod sa may baklo na mga ini. Pagabot sa lugar ka K5, hinali lang nga gintuparan sila sang duha ka mga suspect nga nagasakay sa motorsiklo nga ito mga Aerox kag Lunsay naka-helmet. Diri nagluntad ang pagpanglutang nga nagresulta sa kamatayon sang duha ka mga individual. Gilayon naman nga nagpalagi ang mga suspect sa wala matumod nga direksyon nga sa karong padayon ang investigasyon sa mga otoridad sa nasambit nga krimen. Diretso kita ka K5 sa mga dalagkuan nga mga balita sa sulod sang pungsod Pilipinas, mga balitang nasyonal. Oras sa Pilipinas, alas 6:17 na sa gabi, ka K5 ng oras, ang mga balitang nasyonal ang ginadulong sa inyo sang DTX 500. DTX 500 ka K5, mayroon sa Kampalaya Leaves, kag di sugar, sugarcane extract. Isa ka herbal food supplement na puno sang antioxidant. DTX 500, the superior antioxidant.
1: Balitang National.
0: Ginpahamtang ni Anay Pangulong Rodrigo Duterte ang veteran international criminal lawyer nga si Peter Haynes bilang isa akon bilang iya bag-o nga legal lead counsel sa International Criminal Court kabaylo ni British Israeli lawyer Nicholas Kaufman. Ginpahayag sang ICC ang pagbag-o sa isa ka court filing kon filing kon sa informal nga ginpahibalo ni Kaufman sa trial chamber 3 nga si Haynes ang magahawid sa depensa ni Duterte sa masunod nga investigasyon may kang tahanan sang war on drugs sang i-administrasyon. Sunod kay Kaufman ginkompirmar ni Haynes nga handa siri kon handa siri akuon ang legal nga representasyon ni Duterte kag natalanay ni magtambong sa status conference sa Mayo 27 sini nga tuig. Nahibaloan nga si Haynes isa ka British lawyer sa patag sang international criminal kag humanitarian law. Madumduman nga nagapangatubang si Duterte sa kaso nga crimes against humanity. May kang tanan sa mga pagpatay nga ginaangod sa anti-drug campaign sa tung siya pang pangulo sang Pilipinas kag alkalde sang Davao City. Sa pihak nga bahin, handa nga atubangon ni Senator Francis Kikok Pangilinan ang ethics complaint ni Senator Ruben Padilla kung sa rin ipasak ang reklamo sa Senate Ethics Committee and Privileges. Nahibaloan, una na nga nagpamahog si Padilla nga magapasaka siya sang ethics complaint bato kay Pangilinan matapos inisinggitan sa plenaryo sang Senado sa itong Martes ang gabi Mayo 12. Samtang ginaistoryahan ang isyo angot sa arrest warrant bato kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Suno kay Pangilinan, ang pagtaas ang boses sa mainit nga debate ang hindi suno diri malikawan kag malimit nga hitabo sa plenaryo. Samtang kun mahimo nga ipadayon ni Padilla ang pagpasaka sang ethics complaint, ginsili ni Pangilinan ka K5 nga pag-asabto niya ini sang kontra-reklamo sa ethics committee sa iya paglapas sa parliamentary rules kag pagiging out of order. Sa katapusan nga balitang nasyonal, 14 ka mga mamalida ang nagpasaka sang resolusyon na good investigaran ang ginaligar extortion activities sang Peanut Gallery Media Network. Kalakip sa mga nagpirma sa resolusyon ng mga tiglawas sang Lakas Christian Muslim Democrats, National Unity Party kag Party List Block. Suno kay Tingog Party List Representative Jod Asadre, nagabuylog ang mga inisa hilway nga pagwaragwaga. Apang ang ginabuhat sang PGMN ang tuman kalayo sa matuod nga pagwaragwag. Katuyuan sang resolusyon sino pa kay Sidre nga mabuyagyag ang ginaaligar extortion activities sang PGMN kag ang pagpalapta sini sang mga fake news.
1: Balitang National.
2: Balitang National.
0: Balita naman kay K5 sa luwas ang pungsod, Balitang International.
1: Balitang International.
0: Oras sa Pilipinas, alas 6:20 na sa gabi. Ka K5 ng oras sa Balitang International ang ginadulong sa aton sa kalawaan sang DTX Coffee Mix. Sa DTX Coffee Mix, mapadasig ang aton sa nga detoxification process. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: Balita International.
0: Naglabot na sa ginabanta $29 billion ang gastos ng US sa nagapadayong gyera batok sa Iran. Sino sa isa kamataas ng opisyal sang Pentagon. Inang mas mataas ang $4 billion kung ikumpara sa tinalikdan ng bulan, gayara sa $25 billion lamang. Nahibaloan ang dugang agalastuhon sa repair kagpag-ilis sa mga kagamitan, subong man ang operational cost sang militar. Una na nga ginpahayag sa tuong Marso ang ginabanta naglapot gilayon sa hindi magdubo sa $11.3 ang gastos ng Estados Unidos sa unang anong kaadlaw nga inaway nga ginpangunahan ni U.S. President Donald Trump.
1: Balita International.
0: Balita ka K5 sa patag sang hinapa.
1: Balita Sports.
0: Ginaimbestigaran na sa mga otoridad ang kamatayon sang Memphis Grizzlies player si Brandon Clark. Base sa inisyal ng impormasyon, sapon ang 21 o 29 anyos nga wala na sang kabuhi sa iyang balay. Nakitaan man sa mga otoridad sa lugar ang pila ka mga drug paraphernalia. Ginahulat man sa mga otoridad ang resulta sang autopsy para mahibaloan ang gitunaan sa kamatayon sang Grizzlies player. Nahibaloan tuwing 2019 ang magpasakop siya sa NBA kag naging 21 overall pick sang Oklahoma City Thunder kag gilayon ini nga nag-trade sa Memphis. Nagambang ini sang pito ka season sa NBA nga may average nga 10.2 points, 5.5 rebounds kag 1.3 assists.
1: Balitang Sports.
0: Para sa atong katapusan nga balita ka K5 Chika Chika sa kalibutan sa mga celebrities kag mga artista, Balitang Entertainment.
1: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.
1: Balitang Entertainment.
0: Aminado ang anay Viva Max Queen nga si AJ Raval nga may nabatsyagan siya nga paghinulsol sa pag-obra sa mga six sexy movies ang damlag lang. Sa interview ni AJ sa Fast Talk with Boy Abunda, gimpamangkot ini kung luyag pa niya magbaton sang sexy projects. Suno sa actress kag living partner ni Aldra Abranica matapos ang iyaon nga guesting sa talk show ni Boy Abunda sa GMA. Sa diin ginako niya nga lima na ang iyang kabataan apang mayara sa gihapon sa iya nag-offer sa mga sexy films. Dugang pa niya, luyag niya nga testingan ang drama sa masunod niya nga mga projects kaangay sang ginhimo sa isa ka episodes sang magpakailanman.
1: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.

0: Amoy ito ka kay 5 ang kaungdan sa mga nagapanguna nga balita subong adlaw sang Biyerkules. Mayo 3, Etuig 2026. Ako ang inyong tagbalita ka K5 Maria Rochelle de Anon Ebron. Live niyo kami kanabatian sa lilisuan sa inyong mga radyo, Shena Puntun Web. 89.7 K5 Radyo Tagbuanay sa Pilar. K5 Spearhead Galinong Radio. Sa nga nalagid lamang sa bugos ng hubon sa K5 News FM Rojas akong partners technical side ka K5 Michael John de Toga. Sa amon nga news director ka K5 Roldan Bisana Villarian, sa amon station manager ka K5 Ami Orleans Berondo, especially sa amon nga big boss, chief executive officer sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ka K5 News FM Philippines, Doc Ramil Oy. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa probinsya sa Capiz, K5 News FM.
1: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
2: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag nag-ining akon buhok, kag nag-inis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio with Visio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang sekreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
4: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics nagin-ukdan sa prebiotic. Nagababaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion. Kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
5: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat to liver. Available in all drugstores.
1: DTX 500.
6: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500, mighty C, ang alkaline. Nga vitamin C.
7: Ako si Mimi.
8: Dalmi kasi napit akong tuhod.
7: Arthritis na gali.
8: Pero sang pagsugod ko, inom sang mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom by Mighty C. Nag-ayo ang batyag ko.
1: Mighty C, epektibo, garantisado. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, saka sales rep. So una, mag-ed ako sa akong body odor. Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nag-ed ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis, kag nag-putik, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
11: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi app ang naganyat ako sa akon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag hiltay sa lawas. Mangod na patyagan kung nga napawang akon panulukan.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
13: Gabasa na naman bala ang imo.
14: Ay, gabasa na naman.
13: Oo, balaga. Kabasa-basa sa nagani. Kabaho-baho pa.
15: Always nagabasa.
13: Kag nagabaho ang kilikili.
15: Mag-Clinica Deo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Clinica Deo Fresh.
14: Nagabasa na naman balaga.
13: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
15: Clinica Deo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Extend Food Superman for Men.
16: Ako si Rosanne Bao. Akon ba na sa nag
8: edad 40 anyos bala nagaharaharagid sa una hindi man na siya musina ay gali naka-extend food supplement for men tungod sa extend wala lang kami kaedad nga duha ba nami gidang extend
4: extend food supplement for men DTX 500
7: ako si Salvador Estanin taga Dao Capiz may balatian nga TV kinahapo ako kag nagabot sa punto nga nagsuka ko dugo nabatian ko sa radyo ang DTX 500 nagtumar ako
16: nagayo gid ako sa akong balatian nga TV
7: salamat sa DTX 500
4: DTX 500
11: mahal sa mga butika. Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
4: Memory Advanced Zero. Pinaka-

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsula. Nga mas ginpabasko kag mas ginpanami. Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein. Vitamin A. Vitamin C. Zinc. Kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag-Eye Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
4: Tinig ng Reformasyon.
3: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
4: Tinig ng Reformasyon.
3: At ngayon, narito ang inyong lingkod.

Hello mga kakifaib. Hello mga soki naton nga mga tagpanamati, mga nagasubaybay permi sa aton nga palatuntunan. Tinig ng reformasyon, kamusta ka mo? Kabay pa nga sa gihapon sa aton diri nga wala untat nga mga pagbisita sa inyon nga mga puluyan, pagi sa sini nga waragwagan. Kabay pa nga sa gihapon kamo ara sa iya kayong lawas kag subong man sa inyong nga pag-alagad sa Dios, ara man sa inyong ikayo nga pag-alagad kag kadasigon kag kabakudon sa inyong nga pag-alagad sa Dios sa iyang paghimo nga pagsalig sa inyo nga pagsalig sa aton nga pagsalig kay kung wala ang aton gani nga kang tanan sa Dios sa munang dasig lang kita maluya labi na kun damo problema kangay sa mga mabatian ta kung kisa may mga tao nga nag-suicide, may mga tao nga nagpakamatay, may mga tao nga nadulaan na sila paglaom sa sining kabuhi kay bangod nga luya luya ang espiritual nga kabuhi. Amo na nga makaturan, makabiyanan, kaluluoy sa mga amo na nga kahimtang halin pa sa mga pamatanon, pagato sa mga may edad na. Amo na nga tandaan tagin na siya. Kay pinaagi lamang sa espiritual na to nga pag-alagad, espiritual nga kahimtangan sang aton nga kabuhi. Makabaton kita sang may kalig-on, kabakod sa aton nga kang tanan sa Dios nga magamit naton sa ups and down sa aton nga mga kabuhi kag mga pagtilaw, mga crisis sa ginasiling na naton diri nga kun hindi bakod ang aton nga pagtuo, aton pagsalig sa Dios sa tanan nga tiyon, amo na nga makibot na lang kita sa lain-lain nga mga balita nagkalatabo nga mga crisis ang kabuhi nga mga suicidal kung kisa nadulaan sa paglaom. Amo na nga resulta sa hindi nakaangot sa Dios. Amo na nga aton pirmi gin pangabay nga tani kita makaangot gin sa Ginoo kay agod nga bisan ano man nga mga bugat nga mga pagtilaw sa gihapon malipayong kita kag makapadayon. Sa gihapon amo lang ni ang aton pangabay sa aton nga palatuntunan nga magparayon kita sa aton nga kangtanan sa Ginoo kag dayawon ta siya, pasalamatan ta siya kay paagi lamang sa sina ang Dios malipay kag kita iya abligan at ipanon nga makapadayon hasta sa katapusan. Sige pon mga muyo anay kita. Dakilang Dios na sa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po ay dumudulog sa banal na luklukan sa pamagitan ng inyong bugtong na anak na namatay sa krus ng Kalbaryo. Maraming salamat po sa pagkataon na pinagkaloob sa amin. Maraming salamat sa timpilan na inyo pinagkaloob sa Siyor Kamiloy at pamilya. Patuloy nawa ang pagpapalan kinakailangan. At maraming salamat na ito ay nagagamit para sa pagwaragwag sang inyong katotohanan na makarating sa mga nangailangan. At pagpalain mo man ang mga kawani, maging tapat kami sa inyo. Manuwaan namin inyong kalooban upang aming may sasakabuhayan ang inyong kautosan. Patawarin mo lamang kami sa lahat naming kasalanan na gawa laban sa inyo. Ito ay aming hiniling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesos. Amen. Padayon naman kita subong sa aton pagtuon sa pulong sang Diyos mga kautoran. Aton suliton ang eksperyensya ni Apostol Pablo mismo sa iyang kabuhi. Kay siya nagasiling, sa akon tagipusoon nagakalipay ako sa kasuguan sang Diyos. Nga nga malipayon ang tao nga nagatuman sa kasuguan sang Diyos. Kung makatuman ka sa kasuguan sang Diyos magaturan, kay hindi man ang Diyos maghatag siya kasuguan, kay ang Diyos kabalo na kita nga siya balaan, di ba? Kabalo na kita nga ang Diyos tutong, ang Diyos ara sa tanan, kabalo sa satanan, kag hindi siya maghatag sa kasuguan sa tao, nga ang tao hindi makatuman kag bangod sina malaglag or masilutan lang. Di ba lang? Amo na ang simple nga logiko or logic. Ang Diyos ara sa tanan, nga man, kay ara ang iapresid siya sa tanan ng butang, ara sa tanan, kabalo siya sa tanan, all knowing siya. Diba? Present everywhere. Yes. Omnipresent. And then,
omnipotent, most powerful, omniscient, all-knowing, kabalusyastanan. Amo na nga, dako nga sala, kung maghambal kita, nga ang kasuguan sang Dios hindi matuman. Nga man, kay ang Dios na kabalo, ay kung amo na lang na nga maghatag siya sang kasuguan, nga nakabalo naman siya sang tao nga hindi matkatuman, ay di hindi na lang tanin niya ay hatag, kay hindi man mahimo. Pero kay nakabalo siya nga ang tao makahimo sa pagtuman, umugani nga si Kristo des kalibutan, amo nga nagtuman siya sang kasuguan sang iya amay, agod nga mangin halimbawa sa tanan nga magasunod sa iya, magatuo sa iya, magasalig sa iya, amo nga si Kristo nagtuman, amo nang si Apostol Pablo sang naintindihan niya nga ang kasuguan galip balaan, matarong, maayo, siya nagasiling sa akon tigipusoon, nagakalipay ako sa kasuguan sang Dios. Amo na nga sa karon, sa aton nga panahon, damo ang nagasiling nga wala na ang kasuguan bangon sa grasya, dako nga sala nga pagpanunlo, kag wala magkaintindi sa ginhimo ni Kristo, kag sa ginpahangop sang iban pang bersikulo sa maayong balita. Amo na nga, dapat aton maintindihan siya. Hindi kita makalikaw, kay nga aman, kay sa aton nga kabuhi, bangod kaya kasalaan na aton unang ginikanan, may duha galik ka kasuguan nga ara sa aton nga lawas. Ano na ang kasuguan sang unod? Kay kita mismo ang ginamanduan eh. Kita ang manduan sa aton paminsaron nga malaway, halin pa na sang una pa, nga ang painuino sang tao, ang tanan nila nga gipang unahuna, ang tanan mga kalautan, halin pa sa wala pa ganiang anaw sang ginsiling sang Genesis 6 versikulo 5. Nga man, kay siyempre napanubli to, halin pa sang nakasala ang aton na ginikanan. Pero, pasalamat kita sa Dios kaangay sa ginambal ni Apostol Pablo, kay ara ang kasuguan niya, kasuguan sang Dios nga nagapakig-away batok sa kasuguan sang aton nga huna-huna, kasuguan sang aton lawas nga pahimuon kita sang malain, mando man sang kaaway. Amo na nga sa experience ni Apostol Pablo, nagasiling siya makaluluoy gid ako nga tao. Nga man, kung wala ang Dios, wala si Kristo nangin matay, agod nga mabayaran niya ang dapat kita tani magbayad. Di kay ginbayadan niya, ginhatagan kita siya sang isa ka tiun agon nga kita makahinulsol. Amo na nga, nagasiling si Apostol Pablo, makaluoy gid ako nga tao, sino bala ang makaluwas sa akon sa sining alawas ang kamatayon? Huwag gid sing liwan makaluwas, pero sa siling niya sa 25, nagpasalamat ako sa Dios paagi kay Jesucristo nga aton Ginoo. Pasalamat siya nga man, gani sa akon unahuna, nagaalagad ako sa kasuguan sang Dios. Apang sang unod, sa unod ang kasuguan sang sala. O, di inara na siya. Gainaway na pirmi. Kaya mo nang inambal mo diba sa Pablo sa ato na basa sa Kapitulo 8 sang Roma. Ara nang ka. Dua. Ang unod kang ang Espiritu. Nagainaway na siya. Ang butang balon. Ara sa imo katagipusoon. Kung ginbato na ni mo si Kristo. Naintindihan mo ang kasuguan. Dayong gintuman mo siya. Pero biskan nagtuman ka bangod kay ara nang duha, nag-inaway na sila. Amo na nga kung napabakod nato na Ginoo, mangin madinalagon ang kasuguan sang Dios. Nga man kay magbulig man si Kristo, hasta nga maperde na tanan, hasta nga sa experience po sa Pablo, nangin madinalagon siya. Amo na nga. Amo na kay importante ang bugay sang Dios. Amo na nga siling niya sa versikulo 31. Gani, ginasikway bala naton ang kasuguan? Paagi sa aton pagtuo na ang Dios magdumili. O see, ginapalig-on naton or namon ang kasuguan. Amo na nga, imbes nga paluyahon tang kasuguan, imbes nga dulaon tang kasuguan, sa ang ginsiling ni Apostol Pablo, ginpalig-on pa. Nga aman ginpalig-on. Kasi siyempre, amo na ang kasuguan nga makabulig, agon nga madula ang aton inclination to sin. Ang aton kahiligan sang sala, kay kung hindi na naton madaog, kita ang maperde. Siyempre, perde. Huwag man kita kadaog. Hindi, perde kita. Amo nang kanami sa mga balanon din rin ni David. Siling niya sa Salmo 119, mga versikulo 1 na siya hastas unahan.
Bulahan ang mga matinlo sa dalanon nga nagasunod sa kasuguan sang Dios. Malimpyuhan ang aton dalanon kung nagatuman kita sa kasuguan sang Dios nga aman. Hindi na kita magsimba sa ibang nga Dios. Hindi na naton kabigon nga mas labaw pa sa Dios ang mga manggad sang kalibutan, mga bisyo sa kalibutan. Dayon, hindi na naton gamiton sa wala pulos ang ngalan sang Dios. Pakabalaano na naton ang adlawin og pahuway kay amo na ang ginsiling nga Memorial of Creation, handumanan sang paglalang, sang kalimutan, pagtugas sang tanan nga butang. Amo na ka importante. Dayon, malipay na ang Dios. Dayon ang mga anak naton matinahuron na sa magirikanan, kag matinahuron man sa mga tigulang kay sa subong damo na gyud mapamatan-on nga daw wala respeto sa mga tigulang. Wala respeto sa ginikanan. Daw ang ginikanan na ang pirmi nga perde kaysa mga anak. Grabe, no? Muna nga, buyayaon pa ang anak. Buyayaon pa ang ginikanan sa anak. Muna nga, bulahan ang mga matinlo sa dalanon nga nagasunod sa kasuguan sang Dios. Bulahan ang mga nagatuman sang iya mga sugo kag nagapangita sa iya sa bugos nila nga tagipusoon. Salmo 119, versikulo 2. Dayon, wala man sila nagahimo sing kalautan, nagasunod sila sa dalanon sang Dios. Salmo 119, versikulo 3. Gisugo mo kami nga tumanon sing maayo ang imo mga pagsulundan. Ambal ni David sa Salmo 119, versikulo 4. Amo na nga, ang kasuguan hindi malang na para sa ila, kundi para man sa tanan nga tawo. Okay? Sakop man kita sa mga bilang mga katawahan tani sang Dios nga may tani bangod kay may mga wala respeto sang Dios hindi na magrespeto sa iya kasuguan. Sa bersikulo 5 siling niya kabay pa nga ang akon mga dalanon gintuytuyan sa pagtuman sang imo mga pagsulundan. Bersikulo 6 sa Salmo 119, dayon hindi ako mahuyan kun tumanon ko ang tanan mo nga mga sugo. See? Dayon o ikaw nga may pagkamatarong sang tagipusoon, kun matun-an ko ang imo matarong nga mga pagsulundan. Salmo 119:8, tumanon ko ang imo mga pagsulundan, hindi ako pagpabai sig bugos. Bersikulo 9, ano bala ang pagtinlo sang isa ka pamatan-ong nga lalaki sang iya dalanon? Paagi sa pagtalopangon sini suno sa imo pulong. So, kung nahatagan sang mga pamatanon, sang igturupangon ang kasuguan sang Dios, paagi sa mga pulong sang Dios nga dapat tumanon gid tani. Ang may tani, bangod kay damo ang wala na subong respeto sa kasuguan sang Dios. Pati ang mga preachers, wala na respeto sa kasuguan sang Dios. Pakamalauton pa nila, bangod kay nagsala sa pag-intindi sang bugay sang Dios. Naman ang bulahan, no, bulahan ang mga nagatuman. Sa bungos ko nga tagipusoon, ginapangita ko ikaw, siling ni David, Salmo 119, versikulo 10. O, hindi ako pagtuguti nga magpalayo sa imo mga sugo. Amo na, amo tanina ang aton pangabay. Hindi pagtugutan nga kita mapalayo sa mga sugo sa Dios. Agod nga matuman aton sa bungos. Himpit nga pagtuman, paagi sa bugay. Salmo 119, versikulo 11, gintago ko ang imo mga pulong sa akong tagipasoon, agod hindi ako makasala batok sa imo. Kanami, no? Gintipigan ni David ang pulong sang Dios, ang kasuguan sang Dios sa tagipasoon. Gintinguha niya nga matuman, agod nga hindi natali makasala batok sa Dios. Amo man tani kita, aton na handumon nga hindi na kita makasala. Kay ang Dios naghatag sang kasuguan, naghatag siya sang kasuguan niya, hindi ibot hangpon nga, hindi ang tao makatuman. Kay ang Dios nakahibalo, nga kaya tumanon sang tao, basta willing lang siya magtuman, hindi lang siya magbatok. Galing kay kung kaysa, kita naman ang nagrebilde batok sa Dios. Kay daw gin pakawian aton ang Dios nga wala siya gahom nga maguling sa aton, kung may luyag kita nga magtuman, hindi kita pabayaan. Munang si David nangamuyo man nga hindi siya pagpabayaan. Kamutan nila pangamuyo ta. Bersikulo 12, bulahan ka o Ginoo, tudloy ako sa imo mga pagsulundan. Amo na tani ang aton pangamuyo, magpatudlo kita.
Paagi sa akon mga bibig, ginapahayag ko ang tanan nga mga paghukom sang imo baba. Nagakalipay ako sa pagsunod sa imo mga pagpanudlo subong sang tanan nga mga manggan. Mga pamalandong ako sa imo mga pagsulundan kag magtahod sa imo mga dalanon. Amo tani na importante kayo. Kay kung magsunod kita, magtuman kita sa kasuwaan sang Dios. Nagtahod kita sa Dios. Kay kung hindi kita magtuman, wala kita tahod sa Dios. Magakalipay ako sa imo mga pagsulundan kag hindi ko ako pagkalimtan ang imo mga pulong. Imo asing maayo ang imo mga alagad. Agod mabuhi ako kag tumanon ang imo pulong. Buksi ang akon mga mata, agon makita ko ang makatilingala nga mga butang sa imo kasuguan. Salmo 119:18. Kay kung kagkon ang kasuguan na sulat sa depusoon, hindi bala ini makapurma sang kabuhi? Ang pagtuman, ang pagalagad sang katutom, sang gugma, amo ang matuod nga tanda sang pagkadisipulo. Matuod nga tanda sang matutuod nga Kristiyano, matuod nga born again. Nga aman, bangun kay, nasulat sa tigipusoon ang kasuguan, na butang sa unahuna ang kasuguan, nangin guide sa pagtuman, sa pag-alagad, kang katutom, paagi sa gugma. Amo na ang pagtuo nga nagapanghikot sa gugma, paagi sa gugma. Amo na ang matuod nga tanda sa ang pagkadisipulo, matuod nga tanda sa pagka matutuod nga Kristiyano. Gani ang kasulatan ng kasiling. Amo ini ang gugma sa Dios nga tumanon nato ng iya mga sugo. Ang nagasiling nakilala sa iya, nakilala ko siya, kag wala nagatuman sa iya sugo, butigon siya, kag ang kamatuuran wala sa iya. Amo na ang bugat ng mga pulong ni Apostol Juan. Kaya nga aman, magasiling kita, kilala nato ng Ginoo. Praise the Lord, hallelujah. Pero ay kita magtuman sugo, ay butigon na galing na, butig lang na siya. Pasensya na. Ay, butik man ang inambal din sa 1 Juan 5:3 kag 2:4 sa 1 Juan. Sa Milo, ngayulwayon ang tao gikan sa pagkamatinumanon, ini amo ang pagtuo. Kag ang pagtuo lamang nga nagahimo sa aton nga mga umalambit sang grasyas ni Kristo nga nagapaposible sa aton sa paghatag sang pagtuman sang kasuguan sang Dios. Amo na ang matuod. Nga paagi lamang sa bugay ni Kristo, matuman natin ang kasuguan sa Diyos. Kaya kung wala ang bugay sa Diyos, hindi gin kita katuman. Amo nang kung nagasiling kita nga hindi kita katuman sa kasuguan sa Diyos, amot na balon, hindi mo pa nabaton ang bugay sa Diyos. Wala gahum sa Diyos nga aras di mo tagipusoon kagsulunahuna. Wala masulat sa imutagipusoon kagunahuna ang kasuguan sa Diyos. Wala kita nagaangkon sang kaluwasan paagi sa aton pagtuman. Kaya ang kaluwasan, amo ang libre nga dulot sang Dios nga mabaton paagi sa pagtuo. Apang, ang pagtuman, amo ang bunga sang pagtuo. Amo na nga kung magsiling ka, ara ikaw pagtuo. Pero ay ka nagtuman sa sugo sang Dios, hindi na matuod. Kaya ang bunga sang pagtuo, amo na ang pagtuman sang sugo sang Dios. Kaya nahibaluan ninyo nga nagpakita siya sa pagkuha sang aton mga sala kag sa iya, wala sing sala si Kristo, kinkuha niya aton sala. Dayon, gindala niya sa cross. Amutambalon, siya ang nagbaton sang silot, sang sala nga ikaw tani, ako tani, kita tani ang magbaton sang silot. Dayon, hatagan kita sing gahum, makatuman kita sang sugo. Kaya ang sala, amo ang paglapas sang sugo sang Dios. Ang bisan sino nga nagpabilin siya, wala nagapakasala. Ang bisan sino nga nagapakasala, wala makakilala or wala makakita sa iya. Ukon makakilala sa iya. 1 Juan 3:5-6. Amo na ang mga kamatuoran. Amo na nga kita ginatilawan kag dira kita mabalaan kun matuod gid balak kita nga Kristiyano. Kun kita magpabilin kay Kristo, kun ang gugma sang Dios nagapuyo sa aton, ang aton mga balatyagon, ang aton mga pangunahuna, ang aton mga katuyuan, ang aton mga buhat, mangin may santo sa kabutuon sang Dios, suno sa ginapabutiag sa mga pagtuluhon pagsulundan sang iya balaan nga kasuguan. Nagasiling siya sa 1 Juan 3:7, mga anak, hindi kamo magpatalang sa bisan sino ang nagahimo sang pagkamatarong-matarong subong nga si Kristo matarong. Sa 1 Juan 3:7.
ang pagkamatarong. Ginahatagan sing kahulugan paagi sa talaksan sang balaan nga kasuguan sang Dios. Subong sang ginapabutyag sa napulok kapag sulundan nga ginhatag sa Sinai. Ina, nga ginapahayag nga pagtuo kay Kristo, nga nagapangangkon, nga nagapahilway sa mga tao gikan sa obligasyon sang pagtuman sang kasuguan, hindi pagtuo kundi pagka matinaas taason. Isa lang na siya ka, inabalang pagpatuo-tuo. Ha? Isa lang na siya ka, inabang ginasiling sa English, ginasiling dito nga, kwan ba? Daw, nagapatuo-tuo lang. Nagapatuo-tuo sa English. Ano to? Nalipatan ta. So, amo na nga mag-uturan. Importante kaayo nga maano ta, maintindihan naton siya. Kay paagi sa grasya na luwas kamo ato kabisado naton nga bisikulo. Paagi sa pagtuo. Apa nga pagtuo kun wala ini sing buhat patay, di ba? Amo na nga importante nga maintindihan naton siya. Kay naluwas ta paagi sa pagtuo. Amo na ang gisaling na siling naton diri nga amo ni ang gintawag sa terminology sa mga theologians nga justification by faith. Paano na siya mabaton? Sang ikaw nagatuo nga si Kristo gali amugid lang ang makaluwas sa imo. So sini nga kabuhi kag palabuton, kabuhi nga walay katapusan, kag paagi sa paghinulsol, mapatawad ang imo sala. Sang imo na ginpatihan, ang tanan mo nga mga sala sa nagligad, ginpatawad na siya. Amo na ang justification. Ginkabig ka nga hindi na daw angay, daw kaangay ka sa wala na nakasala. Amo na nga ang pagtuo kung wala buhat, wala sing binuhatan, patay, di rin naman nagsulod ang ginasiling na sanctification or kay justification by faith, dayon amo na ang imputed righteousness. Ang sanctification, amo na ang imparted righteousness. Ginhatag sa imo ang pagkamatarong ni Kristo. Pero meron ginpaangkon lang daw kaangay bala sa gin-transfer ang isa ka account sa imo. Aperti ka swerte nga aman kay ikaw sa last will, ikaw ang ginhatagan. Amo na ang but pahangop diri magutoran. Amo na nga si Jesus nagsiling nanungod sa iya kagulingon antes siya magkaresaduta. Nalipay ako sa paghimo sang imo kaubuton o Diyos. Oo, ang imo kasuguan yara sa sunod sang akon tagipasokon. Salmo 40, versikulo 8. Sa kay Kristo ni nga sitwasyon. Amo na nga siya, antes siya magkayab liwat sa langit, nagpahayag siya, gintungman ko ang mga sugo sang akon amay, kag nagpabilin ako sa iya gugma. 1:15, versikulo 10. Amo na nga ang kasulatan ng siling, sa sinin ay baluan naton, nga kilala naton siya kun ginatuman naton ang iya mga sugo. Siya nga nagasiling, nga nagpabilin siya sa iya, dapat man magkabuhi subong sa paglakat niya. Kay si Kristo man nagantos tungod sa aton nga nagabilin sa amon sanghuaran or pagsulundan or halimbawa agon nga kamo magsunod sa iya mga tikang. 1 Pedro 2, versikulo 21. Amo na nga ang pagka matinumano ni Kristo nagabilin sa aton sang tikang agon nga aton sundon. Amo na nga kondisyon sang kabuhi nga wala sing katapusan. Amugid karon kon amo ini sang una, parihas lang gihapon. Amo ini dito man sa paraiso, antes ang pagkapukan sang aton una mga girikanan, himpit nga pagtuman sa kasuguan sang Dios, himpit nga pagkamatarong. Ang Salmo 19, versikulo 7, ang kasuguan sang Dios himpit. Nagapaumpaw sang kalag, ang panaksis sang Ginoong malig-on, nagapaalam sa mga wala sing pulos. Balito sa English, the law of the Lord is perfect, converting the soul. And the testimony of the Lord is simple, or rather, the testimony of the Lord is, ano to? Simple, and then making wise the simple. So, amo na nga, importante siya nga, aton siya mahangpan, kay kung hindi, sa ginasiling na naton diri. Kita dako gid nga distruso
dako nga katalagman kay hindi nato naintindihan ang tinutuyo sa Ginoo. Manang klarohon ta gani pagbasa sa English, mga kaduran. The law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Okay, kung kaysa malipat na ta sa aton lang yung oral. Amo na nga, importante katama nga aton mahangpan ang aton nga ginatun-an. Kaya kung hindi, sige na silang naton diri. Importante kayo. Dayon, ang mapagsalundan sa Ginoo matarong. Nagakalipay sa talikipusoon. Nagapalipay sa talikipusoon ang iya sugo putli. Nagapasanag sa mga mata. Ang pagkahadlok o ang kahadlok sa Ginoo matindlok kang nagapadayon sa gihapon. Ang iya mga paghukom matuod kang matarong sa tanan. Labi pagid sila nga handumon sang mga sabulawan kag sang samadamo nga mga puro nga bulawan. So amo ni ang handum ni Hari nga David. Siya nga ginsulat sa Salmo 19 mga bersikulo 7 hasta sa bersikulo 10 nga aton ginabasa. Amo na nga ang pagsulundan sang Dios ara gina siya matarong na siya. Dayon nagapalipay sa gipsuon. Amo na kun ikaw nagatuman sa kasuguan sang Dios malipayon ka. Ngaman, kay makabulig sa imo nga hindi ka na makasala, hindi ka naman magpakasala. Amo nang ang kondisyon sang Dios para sa kaluwasan, kung ano ang kondisyon niya sa panahon ni Adan, amo lang niya po ang kondisyon sa aton subong, himpit nga pagtuman sang kasuguan sang Dios. Wala na magtasing tiyempo. Sa gihapon, aton palayo ni susunod nga, aton nga pagtuon, pero antes sa tanan, mga muyo anay kita agud pagtapos sa sininga aton nga pagtuon sa mundo. Mga muyo kita. Dakilang Dios nasa kita saan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali mo ito, narito. Kami dumunurog sa imanan, luklukan. Pinasalamatan po namin inyong dakilang pag-ibig, patubay at gabay. Maraming salamat po sa pag-aaral naming natalakay. Maunawaan namin ang inyong biyaya na pinagulog sa amin sa pagitan ng inyong butong anak na matay sa krus ng Kalbaryo. Pagpalain mo ginagamit na impilan upang maipalaganap ang inyong katotohanan. Pagpalain mo ang siyuro kami looy at pamilya. Pagpalain mo ang makawani at kami lahat. Patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkasalaman sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa matamis na pangalan ng Pinesus. Amen.

0: News FM.
1: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagbo niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, parehos ang pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
2: Ako si Boy Fidel, isa ka-health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulik sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
4: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
5: Magalingin pala ang imo nga ulo.
4: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauhaw.
4: Kasi may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
4: Nga nagapanubo.
5: Sang imo blood sugar.
4: DTX 500.
5: Garantisado.
4: DTX 500.
5: DTX 500.
6: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siyag ko before. Kung bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko ka po yun. Wala ko na siya na
5: DTX 500 Mighty C
0: ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Duti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C gabis gid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C
5: babaka ang butika.
8: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Colored City. Karmila ko ginaubo. Kagsip on, das on nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula ako niya. Ubo ko, kagsip on.
8: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
0: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madritig kakao, kag papaya fruit extra para sa nawonga pimple-free.
0: DTX Beauty Soap.
5: Mamakas sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gitmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon. Buna ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
5: Mabasaga butika.
0: DTX Coffee Mix.
12: Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
13: Nestor! Ang sinaing!
14: Luto na!
13: Ang labahan!
14: Nakasampay na!
13: Ang uniform ko!
14: Naplanta na!
15: Ganito ako!
16: Tigasi!
15: Tigalapa!
16: Tigasay!
15: Tigaplansa!
16: Sa araw si Missy. Ang masusunod
15: sa gabi,
16: ako ang bossing.
15: Dahil kasangga ko
16: ang extend
15: supplement for men.
16: Lourdes,
15: tapos ka ng maligo?
17: Yes, darling. Come to mama.
16: Extend food supplement for men.
15: May maca at lavawaska
16: na nagpapataas ng energy
15: at stamina
16: para sa tigasing performance.
15: Extend food supplement for men.
0: DTX 500.
18: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permilang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
0: DTX 500.
5: Mapakal sa mga butika.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniaisa ka neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunauna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
5: Bumakal sa mga butika.
0: Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
19: Nagaburo ng ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa shop.
14: Shopee kag mga butika.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
20: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
21: News FM.
22: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3.
23: D3 Bio!

0: matuod.
1: Damo nang nakasugid sa ako, hindi ka pa mag-ako.
0: Hindi gani ina matuod.
1: Te, ano ang kamaturan? Isugid sa akon.
0: 19 years old to siya, hindi 18.
2: Hey, five, galingaw ang time.
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
3: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
4: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epikto ng nagpagsiklawas.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
5: Ako si Karen. Kadamugid sang akon hair fall. Hindi manami ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na.
7: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
8: DTX 500. Ito masul sa barangay
9: po. Anong ginabatsag mo sa ako?
8: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap, sa akong mga mata.
9: Tumarkog. DTX 500.
8: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
9: 3 times.
8: Kamusta ang alay sa kamot?
9: Wala na. Try gig kamos sa DTX 500.
3: DTX 500. Mighty C, ang alkali ng vitamin C.
10: Ko si Lourdes maglupot, 61 ang edad, taga Binigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang ako nga ubukin si Poon. Damo nga salamat sa Mighty C.
3: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkali ng vitamin C.
11: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagpati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tolbalay ng tambo ko.
3: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap.
13: Babakan sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pariyo sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
13: Mabahal sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala din ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala din ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: Extend Food Superman for men.
18: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for men.
3: Extend Food Superman for men. DTX 500.
19: Ako si Norma Vista, taga Baturuha City. May sakit ako na diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gig ang DTX 500.
3: DTX 500.
13: Mabakal sa mga butika.
3: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup.
20: Iniaisa kang Eurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga daga at sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
21: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitunghud obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops ato at ang I Care Gold Capsule. Mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
22: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
23: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
24: News FM. News FM. This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
25: D3 Bio.

0: five Galingawanta.
1: Oy, Dai, good news! Napangitaan ta na ka sang racket. Nabato ng imong audition. Nakuha ka bilang model sang Habon.
2: Ay, tuod ka? Wow!
1: Oo, tuod-tuod na, Dai.
2: At yan ang akong role, Dai?
1: Bali, ikaw ang kagaw.
0: Hey, Dai! Galingawan ta!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: KK5 News FM.
4: E3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. E3 Bio.
6: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
7: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka!
4: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
8: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
9: Saan nag-inom ka? DTX 500? Kailan nalang subong imo sugar?
8: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
4: gito. DTX 500, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Anika, kung nagyan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C, 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo gito.
4: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Mimi,
12: nalang kasi napit akong tuhod.
11: Arthritis na gali,
12: pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C, 2 capsule, 3 times a day, sa sunod sang isa ka bulan, wala, lagi nagbalik ang arthritis ko. Tibo, gigkaayo ang Mighty C.
4: Mighty C, mabaka sa mga butika.
13: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatang proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
14: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
16: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
16: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
17: Kaya subukan ninyo.
16: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh.
16: Available now.
4: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
18: isang bala ka lang.
4: Ako,
18: ang linya ko,
4: isang kapsula ka lang.
18: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo,
4: ikapsula mo.
18: Extend.
4: Extend. Superman for Men.
18: Gawa sa maca.
4: Isang herb
18: na nagpapataas ng ating energy
4: at stamina.
18: Like flavowaska.
4: Epektibong sexual potency herb.
18: Stimulates libido
4: and treats sexual dysfunction.
19: Ka! Bang-banga na ga! Ah! Sapo!
11: Kapul mo, baby.
19: Extend Superman for Men.
11: Isang kapsula ka lang.
19: DTX 500.
20: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
19: DTX 500.
21: Mabakal sa mga butika.
7: Healthy nga uto.
22: Hi, Tennis
7: Juanes. Matalong kag alerto nga paminsaron.
22: Hi, Tennis Juanes.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
22: Hi, Tennis Juanes.
7: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
23: I Care Gold.
24: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga, nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong nagamaneho na ko kada gabi kag makabasa na ako sang mga magagmay nga letra.
25: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
7: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
25: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City. 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
26: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning, pag namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
27: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
28: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
29: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
27: Hindi lang gani karot.
25: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makipahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
27: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, kalingin dayon ang ako nulo.
26: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
25: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
26: Kasi nga mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
25: Ma-edukar ka pa.
26: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
25: Impormasyon sa ikaayong lawas.
30: Sa inyo tanan, welcome na sa programa Mga Informasyon sa Ikaayong Lawas. Tani, nainom nyo na ang inyo daily supplementation sang DTX 500, Mighty Sea or Pure Sea, and D3 Bio. This power trio combination would really help you. DTX 500, nagabulig, hindi ka dali magtigulang, hindi ka magbalati anon. Ang imo mga cellular, down to your cellular levels, ang bulig sang DTX 500 as your cell guardian kay super antioxidant ini. D3 Bio naman, nagabulig sa imong immune system by attacking the viruses, firsthand, no? Bacteria, fungus, candida, yeast infection, tanan kayang-kaya sang D3 Bio. plus may Mighty C or Pure C ka nga nagabulig sa imo immune system sa pag-boost sini para kasang immune system mediation hindi mag-overreact sa immune system kag hindi magmango. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryanta karon ha. Ano blang papel sang antioxidant sa viral infection? Let's talk about it later on. Kaupod ta sina nga diskusyon si Dr. Ramil Oy, amon CEO Dr. Sammy Pedro sa Answer Boy Sulwetag. Dr. Ramil.
0: Sa tanan aton nga masuki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa Ikayong Lawas.
30: Sa aton DTX 500 Health Alert, istoryahan ta ano bala ining glandular fever or mononucleosis. Nakaagi ka na bala nga daw nagluya ang lawas mo sa pagkalawig? Nakaagi ka na bala nga gin sore throat kas pagkalawig? Kaagi ka na bala nga nagsakit ang imong tonsils sa pagkalawig? Nga minano mo ka antibacteria antibiotic hindi maayo, no? Balo ka mo, may aras ang cause ng sore throat, tonsillitis, fever, nga hindi saya bacteria, no? Virus saya, no? Ginatawag naton nga kissing disease, no? Kay balo ka, ang paglaton sini, number one, sa paghalok, gidya doksam, lips to lips, gidya, hindi ako sila nga droplet, direct lips to lips. Ang nami sini sa iya, doksam, Dr. Ramil, Sir Boy, hindi saya dasig makalaton, ining klase nga virus. Ini siyang ginakos ang Epstein-Barr virus o kon EBV. Ang mononucleosis, ang iya sining viral agent is Epstein-Barr virus. Ang nami siya, hindi siya dali iya maglaton. Mga sila nga maistoryahan. No need mag-social distancing, ha? Hindi siya maglaton. Halok, gidya, doksam. Halok. Amun yung iyayang kuhan, amun yung iyayang mode of transmission. Exposure sa nagaupo.
1: Nami na, no?
30: Ha?
1: Nami. Kay,
2: nami. Nami pala
1: kung to. May amun na kuhan, mode of transmission.
30: Hindi na tayo mag-alokan na, you know? Kaya kung may kontra ka, halokan mo na lang.
1: Oo. Dam na. Halok so, ni Hodas.
30: Halik ni Hodas. So ginatawag ini mononucleosis o kon mono, no? Ini siya ang nagalawig sang duwa tubtub tatlo ka semana, kapin pa hindi ka protected. That's why diri nagasulod si DTX 500. No, lawig siya. Symptoma again, high grade fever, severe nga sore throat, hubag ang glands, ini blang liog mo, ang mga bagay-bagay sa liog mo di naghihinubag. Gapala nga apoy ka, ang tonsils mo kasakit, ang liver mo doksam ginatake niya kag imo nga spleen. Now, paano tani? Long-staying ang virus nga EBV. Kung pigaw sa immune system, kung pigaw ang liver, kung pigaw ang bantay sa imong selula, ini siya ang nagalawig, no? Even tinuig, Sir Boy, ang ining Epstein-Barr virus, tinuig. Right. Lawig siya kayo. So, paano makabulig ang DTX 500? No? Target sang EBV or Epstein virus ang cells sang mga gland sa liog, sa tonsils, liver, kag spleen. Amog niye target. Now, ano bala ko maghubag imo liver? Parang dalag ka eh. Una lang sulo sortrot, papabayaan mo. Pati liver mo kag spleen, tirahon niya. Kaya mo niyang paborito yung side of infection. Unlike coronavirus, no?
3: DTX 500!
5: Ako si Herminia Titong, 53.
30: Tilang imo blood sugar sa una?
5: Sobra 300.
30: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
5: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
30: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
5: Oo.
30: Mga ano nakadugay ka naginom?
5: Mga sobra na isa kabulan.
30: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
5: Oo.
30: Anong resulta? Pila na?
5: Sobra na lang 100.
3: DTX 500! DTX 500! DTX 500!
1: Pero kung imo liver healthy,
30: oo,
1: puno sang antioxidant. Hindi na niya kaya ko niya. Kay once nga ang antioxidant ganari sa imo liver, daw isa na kabalay nga konkrito kaysa balay blang nga kuan lang.
30: Huyang. Tagpi-tagpi.
1: Ano? Oo. Pag concrete or healthy katama imong spleen, imong liver, tungod kay puno sang antioxidant, pala inom giga DTX 500, pala kaong kaprutas, pala kaong kagulay, kay inom ka sa imong Mighty C, mas resistensyado siya, kag-protektado siya agin sa nga klase nga mga virus.
30: So, kung wala ka nagabisyo, wala aga pula, wala aga inom, wala ka, hindi ka plakaon tamis, hindi mo na kinanglan ang DTX, ah. Pero kung amoning imo nga mga lifestyle, gapulaw, plakaon tamis, plakaon kanon, plakaon inom soft drinks.
1: Tima ka siya nga kagaw?
30: Baldagid.
2: Kinanglan mo ganda DTX.
30: May pati-liver ka na nga daan, birahon ka pasang siya nga kagaw.
1: Oh.
30: So, kinanglan, mag-DTX 500. Kay suno sa study, may ara sila ginimo nga study, Sir Boy.
1: Uh-huh.
30: Ang mga ilaga, ginbutangan nila sang influenza virus. Nakita nila ang atong mga ilaga, nga kulang sa innate antioxidant nga ining ginatawag naton nga glutathione. Ini siya ang mga pigaw ang ilang bato sa influenza. After ilaga nagsaylo sila sa tao, Dok. Sang gitestingan nila mga tao yadtong kulang sa supplementation sang tawag naton nga
1: mga antioxidant
30: including ascorbate, sodium ascorbate,
1: may tisigag pyrosina,
30: ascorbate kitang nabutang ha, idalaon lang ang alpha tocopherol o nang tawag nga vitamin, vitamin E, no? But diri kita focus sa ascorbate kag
1: antioxidant.
30: Sus Diyos mi ang ilang infection, Doc. Nawala lang, dugin pahid lang, asymptomatic, wala gid maanong isayang ila liver, wala ang spleen, wala ang tonsils, igo lang naghubag kagamay, and nadula because ang ascorbate or sodium ascorbate ining alkaline nga vitamin C, which is mighty C and pure C, nga ila
1: wala hinagay na nga research. Antioxidant. Tapos ascorbate. Dami pa yung butangan mo di tribayo eh. Galing kayo daw naulihin lang na nila goro research. Pero ang antioxidant, grabe magprotekta sa imo selula, because, sa imo organ. Kaya masaling ka antioxidant, kung sa salsalon bla, daw pinta. Kung sige mo pintahan ang salsalon, dugay tuktok mo. Kung sige kainom antioxidant, suplemento, sige kainom DTX, sige kainom Mighty C, sige kainom Pure C, dugay tuktokon imulawas. Meaning pa, di ka dali iya magbalatian.
30: Ang gwasin ni Dr. Salakyan, bla? Ngang Salakyan mo, gimbutangan mo wax, kitabunan mo, nga minano nga ulan, init, yabok, hindi iya maano.
1: Pahidan lang, kag-iwax naman liwat. Meaning pa, pag inom mo antioxidant subong, mainom pag ka antioxidant buhas, mainom pag...
30: Simple. Alangan man ka isa ka tuig, isa ka lang mangwak sa lakyan. Sige. Proteksyonan ang selyo lang, hindi madaot sa kagaw, mag DTX 500, mag Mighty C or Pure C, which is sodium ascorbate, amuning target sang research, and of course, mag D3 bio.
1: Kaya kamalong ka, Sir JP, kagaw, bakterya, fungi, parasites, isang nasarason nga dali, tagatigulang.
30: Usto.
1: Kung hindi, kung kulang ang imulawas ang antioxidant.
30: Ina kung tigulangon
1: kung
30: nyo lang.
1: Kung kulang, proteksyon. Ina kung tigulangon ka lang.
30: Iban pa yun kagid.
1: Di bisan rin lang ta sa kuan bla nang hinahinay matigulan. Di okay, ang sabat sinaya. Dira na ta. Sino mang gusto man makuan man mapatay dali
30: man. Gusto na nga, Dok. Nakita mo, Dok, ngayong mga kaedad naton. O sa nagapamati, ilan taon yung mga kaedad nyo? Nga, kis ang ikaw, mas tigulang ka pa sa imo. Itubo mo lang kami. Nga, mas tigulang
1: pa ko. I-review ang lifestyle, i-review ang ginakaon.
30: Kay wala sila antioxidant.
1: Correct.
30: Palabisyo.
1: So, try nyo. Hindi ka mo perdi. Kung gaino mo DTX 500, gaino mo Mighty C or Pure C, try nyo. Gamay nga bagay, pero dako nga investment sa imong health. DTX 500 kag Mighty C.
30: Sin Gineto si Irap lang na edad.
1: Pero, pero nakapila na.
30: Si Irap.
1: Nakapila na.
2: Tiyo, ba si Engineer?
30: COVID pa sa Igapon na taon. Si Ding Taladico lang saya. Sige. Alright, so again ha, amulang na nga ton pamato sa mga infection, labi na kung kagaw. Mighty Sure Pure C, DTX 500, D3 Bio. Kung ngaan, explain na namon sa inyo. Now, ang baho sang ilo, tibulubudlayan ginagurong Mighty C. Dapat, ano gani, Sir Boy?
2: Ang baho ilo, gatag

0: kay ang imong ang premise ni Doc ay na kun nagway kaga pamahaw.
1: Mm-hmm.
0: Kay nga ang ditribayo gimbutang mo we already be your source of energy.
1: Yes. No. Kung wala kaga pamahaw, wala na problem siling nila nga breakfast is the best meal of the day. Yes, kung grabe ka pa sana pa trabahoon kinahanglan mo siya. Pero ang brain gid ya, kung gusto ka kung brain worker ka, no? Ang pinaka the best mo is the ketones from ditribayo.
2: Correct.
1: And DTX Coffee Mate.
0: Maestra ka, ga-review ka, teacher ka, kinanglan mo na.
1: Ang imo a DTX Coffee Mix, buo isang duha ka soft gel.
3: Duha ka soft gel. So amo na ang formula sang bulletproof super bulletproof coffee, no? DTX Coffee Mix
1: Premium or DTX Premium or Rayo Coffee Mix.
3: Rayo Coffee Mix.
1: Pwede na.
3: Guntingan mo sang duha ka soft gel nga D3 Bio, complete na ang imo power, no?
1: May ipapagid nga sekreto, Sir Boy. Di ba ang DTX 500 plus Mighty C or Pure C ga anti-aging? May dugang pa nga mas ga anti-aging ka, Sir Boy. Kamu ka, no? Magpa-massage once a week lang.
3: Once a week lang.
1: Gamit sa
4: Santon plus herbal oil.
1: Santon plus herbal oil.
3: Pamatikan mo ito sa balay. Ang balay ni Doc, ma-massage ko once a week.
1: Sino ba massage si Chucky?
3: Chucky.
1: Hindi, pa-massage ka lang sa iban. Pakapoy-kapoy yun mo, gini mo, ano? Gini mo nga, Mrs. Sir Boy.
0: Ano, may kayo once again massage sa Doc, ang oil. Ang mga ingredients ng Santon plus herbal oil, ang antioxidant, malalusot sa panit mo to. Sa mga skin pores mo, no?
4: Ang yung nga busy, o, gid.
0: Oo, dito,
4: gid.
1: Tapos, after mo pa-massage, may inong pagiga-extend.
0: Circulation booster.
1: Pero kay engineer amo niyo before na siya sang iyang activity
0: extend sanay
1: gainom na siya kwan Rayo Coffee Mix or DTX Coffee iba hindi ni Tribayo ang ginabutan niya
0: extend ya
1: extend
4: grabe sikreto ni engineer amo na galing
0: iba kay engineer ha iba ka
3: sikreto sa mga barako
1: once nga di ba init ang DTX Coffee Mix kag butan mo extend mas dasig pa kung gainom ka bi DTX ng extensor boy kung ang lagans dugo mo is 200 km per hour pero kung ihalo mo sa DTX Coffee Mix
0: champion
1: 500 km per hour mo
3: gasumpit
0: kinami ginabala ko na agad dok ngang inon mo init basta ay man nga tubi
1: dapat ya warm gid ang una introduce mo sa imo tiyan amo nang hambal sa kwana mga expert should be warm ang una introduce mo sa imot yan in the ice cream hindi bugnaw kay gadugang para
0: hindi alo-alo
1: try bala nang gakwan ka tugnaw nga panahon ga chill ka im ni sang bugnaw kay dugang pagit ang kwan pero kung imnan mo init
4: kakasong tugnaw
0: kanami
1: dumduman ko isa ka radio station sa Mindanao Sir JP invite program. Nano, grabing kudog ko.
0: Tugnaw ka dyan?
1: Pero di aircon lang aircon. Tatlo ka aircon ang ilang studio. Kung ano nila man. Ubra din man daw. Ipang press man nila ila angkor man. Pero dugay-dugay, gintunulan ko isang init ni tubig. Pag inong ko init tubig, dula.
4: Kakasantog na.
1: Namig man. Amo ng sekreto engineer. Ga 500 km per hour ang circulation sa dugo. Kaya gainom, DTX Coffee Mix, buuan pa niya extend.
0: Kung sa mga diesel pa, preheating.
1: Sir Boy.
3: Init. Aha.
5: DTX 500. 27 lot, 57 akong edad.
0: Ano ginabatsyag mo sang una?
5: High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
0: Pagkumar mo sang DTX 500. Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
5: 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
0: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
5: 180 over 100.
0: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
5: 120 over 90.
6: DTX 500! DTX 500.
7: Ako si Tomas John sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
0: Sugod lang nag-inom ka DTX
7: 500.
0: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
7: Almost 3 months na.
0: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
7: 3 times a day.
0: Kamusta ang alay sa kamot?
7: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
6: DTX 500. DTX 500. PRC, ang alkaline ng vitamin C.
8: Maricel Calagio, taga Iloilo. Galingin, wala para may ulo. Wala kay Kapulaw, ako mong inumpisahan ko wala gamit ka PRC. Nakairan ng galingin ang ulo ko mong.
6: PRC Vitamin C. PRC, ang alkaline ng vitamin C.
0: Sino yung mga pasyente?
9: Tomas Lusada Jr. ng Bulila Dumangas. May balatian na sa TB. Pag inom niya sang PRC, nag-ayon na sa samiya balatian na TB.
6: PRC Vitamin C. Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel.

0: Ilusiri.
1: Klinika Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: Roa Siri.
1: Atubang sa PLDT McKinley Street. Klinika Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: Kalibo. Reventor Building. Osmeña Avenue.
1: Klinika Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: San Jose Antique.
1: Wan Tiong Building.
0: Barangay 8 Bagumbayan.
1: Fronting kay Sun Mall.
0: Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
1: Kulasi.
0: National Highway.
1: Kilid sang LBC. Klinika Alternativo Medicina. Kabangkalan Branch. Located at AC M Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
0: Sagay City,
1: Radyo Bandera Compound,
0: likod sang Pag-ibig Office,
1: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
0: Bacolod City,
1: Ernai Street,
0: fronting Paglaom Sports Complex.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Alright, sige, istoryanta subong ang... ano bala ang mabulig sang D3 Bio nga hindi kaya sang ordinary D3 para sa may mga diabetic neuropathy? Let's talk about it with Sir Boy Solueta sa talk nito.
3: Ano bala ang neuropathy? Amo ni neuropathy ni, amo ni siyang ginamaksak. Ay, dugaman, walang akon mga kamot. Ang akon tiil, dumay gatuslok-tuslok. Ang akon puntas ang kamot ko, dumay dagagom. No?
2: May kakama nga subay.
3: May kakama nga subay. May
4: ang lahat na matabo, Sir Boy. Kung hindi nakabatyag ang imo ano.
3: Amo na ang lain sa
4: ang imo nga nerves. Siling sa, uy, nalapakan mo ko gali.
2: Natunok na ko.
4: Natunok na. Tungod kay ang kabanglanan, taas ang imo blood sugar.
3: Correct. Number one, gid.
4: Isa malanggid ka paguba, Sir Boy. Ang sobra nga exposure sang blood sugar sa imo nga mga nerves.
3: Correct.
4: Kaya dapat ya, hindi na yan magstay sa kanya, sa imo dugo. Dapat ya, ito na natanin sa selula na gahi mo na nagatong.
5: Correct.
3: Waay gin
5: imbinto. Kung taas blood sugar ang... to, Sir Boy, galapot siya eh. So, hindi masyado ka-circular ang mga dulungan niya sa pagkaon. Hindi na. Mapatay na lang ng mga pagkaon, silula nga wise ang pagkaon.
3: Hindi, ma-deliver ang pagkaon. Correct si Doc Sam, mapatay ang silula. Siyempre, our cells is the primary unit sang aton lawas. It needs energy to function, to support our body, no? So, ano ba lang cause ng neuropathy? Number one, ginimensyonan na ni Doc Lamil, is diabetes, no? That's why it's called diabetic neuropathy. Number two, taas ang imo viral load, ang isa ka virus nga ginmentionar ni Sir JP.
4: Dapang atake na sa kwan sa imo nga nerves.
3: Sa nerves, mga Epstein virus, virus na. Taas ang imo Epstein virus. Number three, you are a alcoholic, meaning to say adlaw-adlaw ka gainom.
4: Isa man, paano makabulig ang D3 Bio, Sir Boy?
3: Paano kabulig ang D3 Bio? Number one, atake ang sa mga diabetic retinopathy. Asa diabetic neuropathy, panubuon ang imo blood sugar.
4: Kontrolon niya
3: ang imo blood sugar. Paano?
4: Grabe, no? I-control niya imo blood sugar para hindi maglala ang epekto sa imo nga nerves.
3: Paano makontrol ni D3 Bio? Through its medium chain triglycerides, ang imo blood sugar. Number one, it delays your ingestion or your digestion of carbohydrates. Ginahinay-hinay niya.
4: I-correct niya ang insulin resistance.
3: Correct. Kung
4: nakainom ka D3 Bio.
3: I-collect. Ipanamion niya man ang imo insulin sensitivity, no? Matang maging sensitive liwat ang imo insulin. Kasi duwa na ginhimo niya. Ginpanami niya ang imo insulin. Gindelay niya ang imo digestion sa imo stomach. Meaning to say, jutay lang nga glucose. Kaya pag abot sa glucose, jutay, sakto lang insulin, dulong dayon.
5: Sabi pag-Sir Boy, kung naka-D3 Bio ka, huwag ka ganda mag... kaon. Dobusog ka bla. Kung exactly, bisan huwag unod ang chan mo.
3: Exactly, Doc Sam. Because your D3 Bio has medium chain triglycerides na gahatag instant energy. But there's more to that, no?
4: Kabalo ka, Sir Boy. Ano pagin namin sa D3 Bio sa mga neuropathy? Ang pinakabudlay, kung mag-edad ka na, pag may neuropathy ka na, isa sa mga problema, Sir Boy, nang manghihi ka na lang sa ano?
3: Hindi mo na makontrol,
5: hindi mo makontrol.
4: Why na? Patay ng nerves nga gakunik sa imo brain kag sa imo nga urinary.
3: Why na wiring?
4: Take note, ang nerves may ara myelin sheath. That myelin sheath, kablo ang composition sa na, Sir Boy, it's fatty materials. It's
3: correct, no?
4: That D3 Bio, nga may ara good fats, ganaris na siya.
3: Correct.
4: The more nga madula na ang myelin sheath sa imo, ano, daw kuha mo ang nerves, daw... kurente bla.
3: Kurente. Putang ta wiring mo. Oh,
4: may
3: ikaw may covering di tribayo ang cover
4: sa there. Tapos sa sulod ana may dendrites and ang isa axon guro.
3: Axon
4: dendrites. That axon, ang axon amo nang lagpo nga fibers. Ang dendrites amo nang gagmay.
3: Gagmay.
4: Oh. Ti kung puno ka sang ditribayo, sumanarish ang imo nga nerve sir boy.
3: Correct.
4: Once nga manarish ang ditribayo pa lang sa imo nga tinae, ga-produce na to sang B-vitamins.
3: Correct. That's the main
4: inarish gid niya ang imo nga nerves. So kung permi ka ga-ditribayo, ga-narish ang imo nga nerves, hindi basta-basta patyon sang glucose. Kung naka-ditribayo ka.
3: Naka-ditribayo ka.
4: Take note, isa sa mga kabangdanan nga ang gakaguba ang imo nerves, atakihon sang kagaw. Talking about kagaw, para dili mataki, expert da ang God.
3: Amo na yung ditribayo. Ditribayo.
4: Antibacterial, antiviral, antifungal.
3: Antifungal? Tanan, no? Pati protozoans, no?
4: Ang mga bintahan mo nakainom ka sa ang ditribayo, yung mga pinaka-importante.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Ditribayo! Ako si Richard, isa ka-tricycle driver. Ang galing mo doon po, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng ditribayo, tatlo kabisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
8: Ditribayo! Ang ditribayo! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
9: Matatas mga butika!
8: Ditribayo!
10: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sa ditribayo 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
8: Ditribayo! Ang ditribayo! Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
9: Matatas mga butika.
8: Pure C. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Sino yung mga pasyente?
12: Tomas Rosada Jr. ng Bulilao Dumangas. May balatian na sa TB. Ipag-inom niya sang Pure C. Nag-ayo na sa sangya balatian na TB.
8: Pure C vitamin C. Pure C. Ang alkaline nga vitamin C.
13: Hermati Andrade. Santo Niño sa Arribalo. Pila na katinuig. Grabe, mamabot migraine. Kumbala. Tapos sa rin paggamit ko na sa Pure C na lula ang akon nga migraine.
8: Pure C vitamin C.
4: Checklist na kami.
3: Now, okay.
4: Nga nga ditribayo gid. Hindi kaya mag-plain nga ditri.
2: Ang ditribayo with its medium chain triglyceride, yung MCT, has an antidepressant no effect. Say mo sini nga brain that these good fats will promote ketones and manami ina nga food sa imo sini nga brain. There was a study of the effect of medium chain fatty acids. May nakitaan nga potential antidepressant functional food according sa study. So meaning to say kung mag-inom na ko plain D3 okay lang nami man ako pamatsyag. Makuha ko man sa init pero hindi mahatag ni plain D3 nga hindi ako mag-worry, ma-depress, ma-anxiety kung iban nagahiko.
4: Kung ga-ditribayo ka, hindi ka dali mag-ulian nun.
5: Oo, hindi ka mang malipat.
4: Kung ditribayo ka, hindi mo dali ihatag yung mangan sa kabataan mo. Bayaan ka na dayo.
3: Correct.
4: Gusto ka nga may edad ka, pero presence of mind, ara Japon, ditribayo.
5: Ditribayo.
4: The MCTs, the ketones of ditribayo, nga wala sa ditri. Next.
3: Ako.
2: Okay.
3: Nga ama ditribayo ko over ordinary vitamin D3. There are a thousand reasons nga mambal ko regarding that.
4: But, pero isa lang ako pa ngayon.
3: Pero isa lang pa ngayon ko subong. Ang gusto-gusto ko get the versatility of ditribayo. Pwede ko siya mainom and get the full benefits of ditribayo. But I could also use that soft gel capsule para sa akong punggod, para sa akong mga fungi. Pwede ko siya mapuga-puga. Kung may mga pilas ko, gusto ko fast healing.
4: Mga ringworms, pwede na.
3: Butangan ko. Pwede ko siya maging topical.
4: Topical cream, topical oil.
3: Topical oil on
5: internal.
3: Antiseptic sa lawas, no? So the advantage na kung may ditribayo ka sa imo cabinet, sa imo medical cabinet or medicine cabinet, damo-damo siya mabulong. Pilas man sa sulod, pilas man sa gwa, sa imo skin. That's why I choose ditribayo over ordinary vitamin D3.
5: Nadumduman ko ang lecture ni Sir Kevin sa nangligad, alpha lipoic acid. No, ara na sa aton nga lawas nga ginatawag antioxidant, Sir Boy.
4: Ang alpha lipoic acid, Doksam, siya na ang gano? Ga-recycle sa imo mga antioxidant.
5: Oo. Oh. Ara sa aton yung lawas, kag...
3: Washer.
5: Inigaling ginatawag caprylic acid nga ara sa ditribayo. Pwede nga magpadamo sa ginatawag alpha lipoic acid. Nga sa din, mabuligan niya ang diabetic neuropathy. Oo. So, malikawan naton ang...
4: I-increase niya ang... alpha-lipoic acid, i-recycle niya yung glutathione, i-recycle niya yung vitamin C, i-recycle niya yung vitamin C. All your antioxidant, i-recycle niya kung may caprylic acid nga ara sa D3 bio.
3: D3 bio. That's the
4: question. Ang caprylic acid, maara ba sa plain D3?
3: Wala.
4: Ara sa lang D3 bio sa D3 lang.
3: Bio. Sadly, wala.
4: Next, samtang ginabuligan sa ano, sa vitamin D3, ma-process ang antibodies against sa mga balatian, sir boy. Di mahimo ginaisakuan mo? Antibodies for your immunity.
3: Correct.
4: No? Amo nang obra ni D3. At least matagant kita sa ano, long-lasting nga immunity. Pero si MCT, nga ara sa D3 bio, ga-serve na siya sa immediate response.
3: Immediate response. Ara ay dahil yun.
4: Pag abot ni kagaw sa selula, patay na yun.
3: Patay na yun.
4: Hindi na kinanglan pa pamanawag pulis. Hindi pa ako kinanglan manawag soldado. Amo nang bintaha kung naka D3 bio, sir boy? Puro sila kinanglano naton. Ang pulis, kag ang gwardya sa imong balay.
3: Correct.
4: Pero mas need ni mo una ang gwardya sa balay. Ang D3 bio may ara both active para sa imong active immunity and for your passive immunity.
3: Double barrel shotgun ang D3 bio.
4: Meaning pa, kung D3 lang imong ginainom, police station lang ang ara sa imo.
3: Limulat ka pa sa
4: pero kung gainom ka D3 bio, may best ka, may bodyguard ka pa, may gwardya ka pa sa balay, may police station ka pa.
3: Correct.
14: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayos sa tuntanan, magaayugin sa madamo ninyo nga balatian.
14: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong yung gawas. Para sa libreng check-up, bisitahan lang
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
14: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
14: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
14: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
14: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
15: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
14: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
15: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
14: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. TGX 500.
16: Si Edwin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
17: Ilang ang imo nga gininom nga kakapsula?
16: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
17: So wow.
16: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
17: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
16: Mabakal na kamo. Sa DTX 500 kay nami gid ini sa aton nga lawa.
14: TGX 500 KK5 News FM. News FM.
18: E3 Bio with Physio.
19: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay Saman Calagester Nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
18: D3 Bio, ang D3 yung may Physio.
19: Ang Physio
18: yung may D3.
19: D3 Bio,
18: D3 Bio.
20: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Pahinom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
18: D3 Bio, ang D3 Bio
19: yung may Physio.
18: Ang Physio
19: yung may D3.
18: Mga butika.
21: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics, kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. For Biotics,
18: DTX 500.
22: Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
18: Mag-DTX 500 na.
22: Masamihin ni kapalatian?
18: I-DTX 500 muna.
22: Kung kulang ka sa antioxidant,
18: nagatigulang ka?
22: Mag-DTX 500.
18: Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura?
22: DTX 500.
14: DTX 500.
23: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
24: Imong blood sugar test?
23: Kira tong score ganit?
24: 470.
23: Nagtiko 2
24: sa gabi, 2 sa agad. Ilan na lang imong blood sugar?
23: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
14: DTX 500.
0: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
7: Si Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
10: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butika.
25: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
25: Ga! I-shoot na ga!
0: DTX 500.
26: Ako si Junior Biliano, sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
0: DTX 500.
1: Mabakal sa mga butika.
27: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
28: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic syrup para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamik sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
29: Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtap na sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
28: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
30: D3 Bio.
31: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. O weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
30: D3 Bio.
31: Ang
30: D3.
31: Yung may BCO.
30: BCO.
31: Yung may D3.
30: D3 Bio.
32: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsag sa lawas.
30: D3 Bio.
31: Ang D3.
30: Yung may BCO.
31: Ang BCO.
30: Yung may D3.
31: Mabakal sa mga
30: butika. Sport Biotics.
28: Makabulig sa pagtatakas.

0: Taas ang mga kagaw! Klinika Sporbiotics!
1: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
2: Ang fortified na probiotics! Klinika Sporbiotics!
3: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500! DGX 500!
4: Gina Cano, ang ginibatsa ko ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, baywang.
5: Sa kadlo ka pila ka mag-inom?
6: Sa DGX 500?
4: Sa primero katatlo, sa subong kadwa na lang.
6: Subong kamusta?
4: Okay na, halin sa nag-take kami sa DGX 500. Ay, nag-o ginibatsa.
3: DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngunit nagigid ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DDX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DDX Coffee Mix.
10: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang natalupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DDX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DDX Coffee Mix.
3: DDX Coffee Mix. Babaka sa mga butika. DDX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DDX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DDX Coffee Mix. DDX Coffee Mix. Babaka sa mga butika.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Preto nyo, day, musta ang bulang kape, pre?
15: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
16: Performance mo bala? Maluya na?
17: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag stamina. Para sa mas madungkay nga performance.
14: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
15: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
17: Extend Food Supplement for Men.
18: Tikasin.
17: DGX 500.
19: O, si Katrina sa Pianca. Kapis. Sang una dako ginangakon nga problema sang hugin tubuan sang acne, gani sang nabatian ni sa akon nga friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
17: DTX 500.
3: Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
20: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
21: Wow, my puso!

Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News. K5 News FM. Super Kukulita The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan na ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: 95 News FM. Oras natin, we got 48 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee, umdala kita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema, gustong ipalabot kay Jay Lolo, problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life, o kung ano man na klase problema nga naghatagin bugat sa inyo nga balatyagon, kag nagapagumun sa inyo nga mga paminsaron, subong nga gabi i-text yun na or itawag sa ito nga smart number 0928-611-2263. Kag sa ito nga globe number 0927-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ilang opinion o komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot, saliwat i-text lang o itawag sa aton nga smart number 0928-611-2263 sa aton nga globe number 0927-448-940. May 13, 2026, it's a Wednesday evening, mga ka-K5. Kag-ari na siya, ang ginahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, Lo.
1: Mayong. Mayong gabi si Muki 5 Dirili.
0: Kamustang yung mga adlaw, Lo?
1: Well, so far, very hot, gid. But still, so far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa atong tanan, mga ka-K5. Welcome na sa atong program, Tonight Show with Jerry Lee, and it's me, Jay Lolo. Nainom nyo na? Nainom nyo ng DTX 500? Ati good. Very good. Mayo, mayo. Maayo kagi. Mga ka-K5, saliwat, wala kita untat sa pag-remind sa atong tanan. Nga sa sibong nga panyimpo, ibutang tagi sa mas taas nga panyuridad ang ato ni kayong lawas. Nga hilway sa masakit kag balatian kay kabudlay siyang situation. Aton gid papasulabihon ang mga masustansya nga pagkaon kag ilimnon para magbakod para magbakod kag resistensyado ang aton lawas. Tagay magchipo ang pagpabalhas kay amo ini ang tsansa naton nga mabuligan ang aton sistema nga maglimpyo sa kada ilig sang aton balhas. Nagaupod ang mga toxins nga gapundo sa aton sistema nga nagahatag sang kahalitan kag magresulta sa kunano man nga sakit kag balatian. So gaay gitsimpo ang pagpabalhas kay ini mapuslanon gid sa paglikaw naton sa kunano man nga masakit kag balatian. Ang paglimpyo sa aton palibot, sa aton ugsaran kag sulod sang aton panimalay, isa gid ka maayong inisyatibo kag pamatasan para nga hindi makatiner ang kagaw bakterya nga muman isa nagahatag sa aton sang masakit kag balatian. So kung limpyong palibot naton, limpyong balay naton, hindi makatinir ang kagaw. Layo sa hilana, trangkaso, kung ano pang mga sakit o balatian ang bilog ng pamilya. So galion tayo maglimpyo gid, ha? Isa pagkain kaginahalinan sa masakit kag balatian ang stress, ha? Tungod sa stress, gataas ang level sa imo blood pressure. Tungod sa stress, damo nagkalatumba nga wala siyang pilas, naigo siyang stroke o kon heart attack. Tungod sa stress, nagpukaw ang mga kanser. Tungod sa stress, nagaproblema ikaw sa imo sistema. Kang naghatag sa seryoso kakalabanan, delikado nga balatian, halin sa stress. So gani ligawan naton mga ka-K5 kung ano man na inang abagay o kung mga sitwasyon nga makahatag sa aton stress, ha? Kang hindi kin magkalipat sa pag-inom sang DTX 500 adlaw-adlaw. Ang DTX 500 amoy ni ang aton gin masaligan dalang pa naton sa sibong nga panimpo nga kunsa din madasig ang iyang nga pagpanglimpyo sa aton nga lawas. Ginauso ya kag ginapangita ya ang nagapalanago nga mga toksin sa sulod sang aton sistema. Kag ginarepair ya mga damaged cells and tissues nga hindi na magdevelop sa kunano man nga sakit o kunbalatian. DTX 500, himo ini sampalaya extract, nagabulig bantay sa aton gid mga blood sugar. Kung taa sa level ang imo blood sugar, ginapanubo niya. Kag ginabantayan niya, ang hindi gid maglapaw sa level. Kag maipekto siya nga parihas gid sa insulin. Ang DTX 500, magluwas sa may ampalaya extract, may aras sa siyang super antioxidant gahalin sa tubo nga nagahatag dugang nga kabakod sa aton sistema nga hindi kita mahalitan sa kunano mga klase nga free radicals nga nagasulod sa aton lawas. Katulad sang toxins, ang free radicals nagapanghalit kay nagapangubas ang aton maayong nga sistema kag magaresulta sa kunano nga sakit kag balatian. Sa subong nga panimpolyuat, ining aton gin masaligan, proteksyon naton para mapaiway, mapalayo kita sa kunano man nga sakit kag balatian, ang pag-inom gid sang DTX 500 adlaw-adlaw. Nainom lang Mighty C. Ati Goda. Mga ka-K5, ang aton bagyong kaloy, ahay, natunaw si kaloy. Huwag na si Tuto, kaloy. Kaluoy kay kaloy. Kaluoy sa aton eh. Kaya iti low pressure na lang si kaloy, aton na siya subog sa may virag katanduan eh, so. Isa na lang siya ka-low pressure. Wala ginatigayon ang bagyo ah. Pero amoy na, no? Wala man sa subong may ginamonitor ang pag-asa na de low pressure magluwas kay kaloy. Di for sure, ang kainito naman aton mga ka-K5 sa aton temperatura, hindi naman magdumo sa 40 degrees Celsius. Kasi sa subong adlaw may mga lugar din sa Pilipinas na naglabot na sa 45 to 46 degrees Celsius. Wow, perte. Samtang nagpalakat ang mga inadlaw sining bulan sang Mayo, sige saka ang temperatura naton. May mga report nga mag-aabot ang isa ka super El Nino. May mga forecast inang pag-asa. I don't know kung anong preparasyon sang aton nga ahensya sa gobyerno regarding sining mga prediksyon nga super El Nino. Tiara na no sa ibang nga lugar, naglambot na sa 45 to 46 degrees Celsius, no? Diri sa aton sa Bacolod, sa Negros, hindi man magnubo 40. Kumbulsyon man ang aton na temperatura, mga ka-K5. So sumong at simpo, kinanglan tagin proteksyon sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Para hindi kita dali-dali matapikan sa kunano mga sakit tugas ang aton nga klema sumong, layo kita kag likaw kita sa ilana, trangkaso, sipon, ubo, allergy, hapo, asma, kag iban pa. Pasakaon ta ang depensya kag resistensya. Ang isang ikadabes na itong paghihimon, amugin ang pag-inom sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nainom lang ni Tribayo. Ati good ah, very good. Ang D3Bio, di wala patawad di rin. Basta sa fungus, bacteria, especially virus. Kapintas ang ditribayo, wala yung ginapalusot, kang ginapatawad ng virus. Magang ka-K5, ang virus, isa ini ka problema natun kay number one, hindi niya natun makita. Pero nag-a-atake siya sa tao, hindi siya gwa, kundi siya sulod siyang lawas ta. Kay kung siya gwa lang gabi magtungtong siya sa panit na riyan natun, may habunan talang makakaso. Pero kay kumo ato siya sulod siyang lawas natun, inatang-tas-tas siyang mga maayutang sistema sa sulod siyang lawas ta. Ginapang guba yung mga selulata. Kag dasig lang tayo makaangkon siyang infeksyon tugas ining mga virus sa subong. So ang aton nga inisyatibo nga paghimuon, inom kita una di tribayo. Kaing kasyo ginman, makasulod ang virus sa aton sistema, hindi siya katigayon panghalit kag makahatag infeksyon sa aton nga mga tugas sa sakit o balatian. Amo inag sikrito ta, hipos lang ba si kabating virus? Kaysa nguna yung aton o Brian nga kung maglain ta mamatsyag, among pag-inom ta, ang virus lain, kinanglan may ara ka na proteksyon kung masulod siya sa gusto mo kasi hindi. Pagsulod niya, may masaputi na dayon siya. Di ang number one gain nga makahatag gid proteksyon sa aton sistema batok sa mga virus sa subong nga chimpo. Amo gid ang D3Bio. Kag kun sa diin may kombinasyon sang extra virgin coconut oil kag vitamin D3. Amo ining nagahatag gid proteksyon pabakod nga hindi kita makaangkon sa kunano man nga kahalitan in kaso nga makasulod ang virus sa aton sistema. So, adlaw-adlaw inom kita, DTX 500, Mighty C, and D3Bio. Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Uy, saranggin mabakal sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, Generics Pharmacy, sa mga butika kag farmasya sa inyong lugar, paliog lang ko pamangkot. Ha? Pwede niyo man orders online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Ha? Kung gusto nyo gin barato nga mga produkto ni Dr. Ramil Uy, kantula ka mo sa tanan nga Clinical Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doctors. Libre, wala sing bayan. Tawag na ka mo, istoryata, damo ta istoryahan, ha? Especially si mong ang kinaguan nga nagluntad sa subong gabi sa Senado. Gagin shutdown ang Senado kay tungod may nagnilop ka na ay dirili. Oo. Dali lang kay may cooler, ta? Ah, sige. Hello, hello, good evening. Mayong gabi.
2: Mayong gabi. Gabi siya niya.
1: Ah, sino ni?
2: Sina.
1: Ah, Lina, o ba yung gabi? Nainom mo na, Lina?
2: Oo, oh, may tisi.
1: Oo. Oh, ano nga ito malagad si mo, Linda, Lina?
2: Malawagan.
1: Ha?
2: Malawagan. Ang kokaino, man black, ay ang migo, yan napatay.
1: Si Norman Black, di o, oh, ano patay ni si Banahon mo?
2: Hindi ko.
1: Awa?
2: Sorry, sir. Ay, ang, si si Rizzo.
1: Huwag mo ba lang ginakompleto? Kabalo ka nga kung nagpagkabalo, migo yun ni Norman Black, si Manahon mo, si sino ganit na ngalan niya?
2: Si Ramon.
1: Si Ramon. Si Ramon Piang. Te, karon, sino napatay ng migo ni Norman Black?
2: Si magulang ni, si Rigo. Si Rigo?
1: Sino?
2: Si Rigo.
1: Si Rigo?
2: Ang Rigo Manila. Ang Rigo yaman.
1: Ang bilang edad ni Rigo na napatay? Ano kinamatyan niya?
2: Yung stroke
1: katatlo. Ah, okay. Di, patay gin siya. Di, sige, tawagan na si Norman Black. Anong gusto mo nga? Pakantuan na siya? Pakantuan na siya kag liaba na yun. Ano? Ah, tapos panawagan ka. Sige, panawagan na si Migo mo na, si Migo nila, na si Norman Black, abe, ho.
2: Naman black po kung magkumpanya, kung naka, kung nakumpanya ka kay Rigong Magulang Nalimal, kato ka na lang kay Dini sa Sabado. Kaya launang lubong sa Sabado.
1: Oo, sa Sabado ng lubong. Oo. Di barkada gina ni Norman Black?
2: Migo yan na kay Magulang Asang iyan, Migo man.
1: Ah, di okay, ho. Norman? Sige. Oh, then thank you again, Lynn. At sige, thank you again. Norman Black, ginapanawagan ka ni Lina. Migo mo to kuno, napatay kato kuno kay... ay lumong sa Sabado na launa ko no, no? Pwento eh, ah. Hindi ka lang pakita kay Lina kay tapos. Mga ka-K5 na kimot ginang tanan sumong agam eh. Tungod sa Senate lockdown, no? Kang ginatake ko, no? Kang may nagnilupok dito sa Senado. So nagkinagual ang sitwasyon dito atong NBI at matong Marines, ang Sergeant at Arms sa Senado, kag ang mga kapulisan. Sumong ginarigla naman kag under control naman ang sitwasyon. Sa timprano, nanawagan si Senate President Alan Peter Cayetano. Desperado sila sa sitwasyon, no? Pag nilok pa na, ginpangpatay nila din ang mga suga kay nagtiner sila sa isa ka lugar nga para i-safe nila ang ila kaugalingon, no? Sa timprano pamatian ta ang payag ni ni Senate President Peter Alan Cayetano, no? Sa iyang panawagan, abe, sa ining sitwasyon nga nilok panay.
3: Okay, so si Senator Loren at si Senator Pia finally got in touch with the NBI director. So they're here, ha? They're here in the room. We have to turn off the lights dahil may putukan na nangyayari. Si Senator Pia and si Senator Loren called the NBI director. He said wala daw sila dito dahil pinaalis daw nila dito. So he said, please find out what's happening kasi nagpuputukan. Sabi niya, walang magagawa kasi pinaalis. And then he started saying, huwag kami magtaas ng boses. What will you do, Director, kung may putukan na at lahat ng staff mo at yung mga usaha mo naka-vest na lahat and hindi malaman mangyayari?
1: Siya ginarefer yung Director sa NBI, si Matibag, no? Kay ara sila sa Senado, ang toyo nila yung patigayon ginyang pagdakop kay Senator Bato de la Rosa kay tungod may nakaptan sila nga order nga warrant of arrest hindi ihalin sa korte sa Pilipinas kundi korte sa guwasang pungsyon sa Pilipinas ICC. So, may ginaplastar pa nga inapat ining warrant of arrest. Iklaruhon anay, i-verify, ikanto anay sa korte sa Pilipinas sa normal kag isaktong nga proseso. So nagapursigigid ang grupo ni Trillanes kag NBI nga nagpo niya si Senator Bato. Ti naparihas sa former President Duterte according sa mga reports mga ka-K5 kuno may nagahulat ng aeroplano nga ikarga na si Bato de la Rosa kag idalon siya dito sa The Hague, hindi ya sa Philippine Court o konsaton Korte Suprema, Korte sa Pilipinas, hindi. Do amo man to ang sistema nga posible matabo nga ikarga siya once madakpan na siya sa NBI nga amo ini ang madakop kay Senator Bato de la Rosa. Ikarga siya si aeroplano, kag malupad ng aeroplano, rekta na dito siya, dahig kag ilupot siya sa Bartolina, upod sa kay former President Duterte. So karunti, ang Senate President, hindi magsugot kay gusto siyang Senate President Peter Alan Cayetano mag-prevail o kung mag-pangibabaw ang layis ang Pilipinas sa kung ano man nga mga sitwasyon. Ilabi na gid nga senador ang nakpon. See? So muna na kinaguan mga ka-K5 kay ginapilit gid sang grupo ni Telianes upod si Matibag nga head sang NBI nga dakpon. Ti karon nagnilagpanay dito kay ato mga sergeant at arms sang Senado subong man magkakapulisan kag ara na ang Philippine Marines. Philippine Marines mga ka-K5. So naglogpanay amo ini ang natamo kag ginpatay na lang suga ni Peter Cayetano nga nanago sila iba upod yung mga iba nga senador. So nagapanawag ni siya gintaw ganyang NBI nga buligi kami de nga tiambal ni Matibag ang head sang NBI nga ginpahalin man kami da ninyo sa Senado. Dati buligi kami di kay managlagpanay na. Ti amo ni ginaexplicar ni simbong ni Senate President Alan Peter Cayetano nga aton pamatian.
3: What you do, hindi ba dapat ang sagot mo, ma'am, sir, I'll go there, I'll make sure you'll help.
4: That's what I was expecting him to say. When Senator

0: sinong nakikinig. We expect yung tawagan namin would understand the emotions here and will say we'll do something about it. No? So the rest, mga nasa Senate, turn off the lights, stay low. Kung may active shooters, follow the protocols.
1: Okay, isang pagkikarasyon nga ginasayad gali mga ka-K5 tungod nga ang articles of impeachment nga halin sa Congress mag-transport na kung mag-apakanto na sa Senado. So, mupagin na ang sitwasyon, abi. Okay, once mabato na sa Senado ang articles of impeachment, magagiho na sila dayon. Nga magahimo na sila sa mga kinangla nila himoon nga maging korte na sila kay sugudan ng impeachment kay Sara. Di amo pa ning nagkalatabo. Subong ang sitwasyon dito sa Senado mga ka-K5 sa Manila, tensyonado katama, no? Tungod nag-activate na ang ibang mga grupo nga nag-ara sa gwa sa Senado. Gag nagahambal sang ilang mga himubunot kung ano man ina nga mga bagay. So kanto ka mo sa ato nga Facebook page, no, para makita nyo gidarikta kag mabatian ninyo ang mga pahayag sa mga senador kag iban pa regarding sining nagluntad nga kinagamo sa mga gagamihon sa Senado. Kanto ka mo sa Facebook page naton, K5 News FM Bacolod 101.5, para sa kabungusan ng mga detalye kag iban pa nga mga reports nga gluyag ninyo nga mahibaluan, ha. Sa liwat, K5 News FM Bacolod 101.5. Well, ari may latest mong pahayag si Senator Alan Cayetano. Ang ginpabati ko sa inyo magulang sang temprano ba to, sang nagluntad yun ang pagtapos nagluntad ang nilukanay. Sa sumong panahon o kung sumong oras, ari ang iya pahayag doon nagsiga ng mga suga. O ano ko no, abe? At matianta.
0: Good evening, everyone. First and foremost, salamat sa Diyos, salamat sa prayers nyo. So far, everyone is safe. So far, walang balita po na anyone got hurt from the gunshot. So let me update you. First of all, kalma muna lahat. Kanina po, I was forced to manawagan through the Facebook because there's no other means of communication. Even now, I want to be in front of the Senate media, pero sinesecure pa yung ibang areas and I think they're downstairs. So, Secretary Remulla of SILG, of the DILG is here. General Abirin of the NCRPO are here. Secretary Teodoro called us and President Marcos called us, assuring us it wasn't government, and kinakamusta kung ano takbo ng mga kung kamusta kung nandito na si Sec John Vic, and to make sure the investigation is independent. So I'm just talking to everyone to tell you, one, thank you sa inyong prayers. Two, we're here. Most of the majority senators are here. Senator Bato, dun sa nagtanong, Julbert Urbista, si Sen Bato is secured, he's okay. Aakyatin namin ni Sec. Remulla, hindi siya arestuhin. Ngayon, they will respect the Supreme Court's decision of giving 3 days each na mag-comment. No? So, anyone who has information of what happened, anyone na nakakita dun sa mga nag-attempt pumasok at yung mga bumaril pabalik dito, please send us that information. Napaka-importante that the truth comes out, and napaka-importante we don't jump into conclusions. I told you, everyone, dumating yung articles of impeachment, we don't want any speculation that this has any connection with anything, whether it's the Senate majority, whether it's the articles of impeachment, politics, personal dito, but this is the first time na nakaramdam ng ganito ang Senado, no? So we will report back through the media when we have time, but we're okay po. So for sa lahat po na nagtatanong, no? But we will start the investigation. We will let people leave when we're sure they're not suspects and when everyone's safe. But right now po, akyatin muna ng Senator Bato to make sure he's okay.

Okay, okay. So, tido, no, kalmado na ba na? Kalmado na ba ng tanan? Di ara nagali ang articles of impeachment sa Senado, subong. So, gwardyahan na gini ang Senado para matigayon ang proseso siyang impeachment, no? Ni Sara. So, di na mabalaan kung acquitted si Sara sa mga ginahaboy siya ng mga akusasyon o maging convicted siya. So, ang Senado magatindog nga bilang huwes, no? Silang mga judge, no? So, once nga impeached si Sara, hindi pa na siya convicted. Dira pa na mabalaan sa Senado kung may salagin siya, di convicted siya sa iyang impeachment, eh. Pero kung mapamatunan nga may mga rason man siya, kagbalido ang rason niya, kag mapawalang sala siya, di mo silingon acquitted siya sa impeachment, yan, no? So, sumong daw ang aton nga initial kag hindi pa ma-confirm nga balita, kung sino nagpalupok, may arang gambal nga fireworks, kuno. Pero base sa aton nga pamatian dito sa paglupanay mga kakipay, base sa social media, especially sa Facebook, eh, ang lupok yan, hindi fireworks mo, pusel, ginadili mo. De, karon, may isa ka official nga interview nga kung sa diin ko, no, may ara nga senaryo nga hindi nila ma-confirm nga mga grupo siyang tao nga may mga armas nga nag-withdraw pagwa sa Senado nga nagpinalupok kay ara ang Marines nga may mga armas man. So pag palupok kuno sini mga tao nga ginaligar nga grupo, ang ila suspitso nga hindi pa ma-confirm mga grupo siyang NBI, nagpalupok man balik ang mga Marines, no? So amo to nga nagbinarakay sa mga armas. Pero gulpi man lang nadulato kag ini sumong gina-verify pa sang aton nga mga kapulisan, kag sang aton nga mga militar, kag mga leader nato na. Kay sumong importante sumong ang impeachment, articles of impeachment ara na sa Senado. So, hindi lang ni sumong ang aton niyang ginabasihan sa nagkakatabo, kundi ang maging resulta sa sining mga hitabo, kay because diri nakasandig ang palabuton sang aton pungsyon Pilipinas. Para sa inyo, update kag mga balita naton regarding sining sitwasyon sumong nga pertigid kainit sang panahon, kag kainit sang pamulitika diri sa Pilipinas. Mati lang kamo sa KFM News FM. Kagtapos aton nga Facebook page sa KFM News FM Bacolod 101.5 para sa mga komprehensibo kag mga detalyado nga mga balita nga angay gid ninyo nga mabatian.

ano ay han ang masunod ng buhas ni Manny? Tiba-tiba nun na ipabayin na lang ng ma-impeachment na kaya ready man ang Senado. Galing gusto nila, no? Nga, why is la ka preparar kay ti natapos ng article sa impeachment mga kaka-K5 sa Congress, no? Nga matamog na tani. Nga tani ang gusto nila nga si Senator Soto gapon ang leader o kung presidente sa Senate. Pero ti may nag sitwasyon nga nagluntad nga nagbinutuhay. Ti karon kay parang majority ang inyong daog nga grupo. At least makakuha ka siyang sighting nga mga buto sa inyong nga grupo. Di kay mga grupo ni Alan Peter Cayetano is only 12 lang. Kay Galici, bato nila Rusa, kakladus mo na siyang dalaga kay masunod sa session hall sa Senado kay malsa sa kamot niya. Nga mag-participar siya sa pagbuto. Ang buto niya ihatag niya kay Peter Alan Cayetano kung saan eh, nakakuha sila sa total of 13 votes. Kung saan eh, ginatake over na yun ni Cayetano ang Senate President halin kay Tito Soto. Tinakibot gin sila sa iningiho sa grupo ni Bato. Sa grupo ni Cayetano nga may amugalin eh. Last minute nga humanag articles of impeachment nga impeach si Sarah. Nga tani hitso diretso na tani kon si Soto gapon ti galing kay may nagiho sa sitwasyon nga na isla si Soto ni Peter Alan Cayetano kag sa ilang pagtan-aw si Peter Alan Cayetano kag mga grupo sini mga Duterte group dirili. So kung mag-abot ang impeachment proceeding na sa Senate amin, do hindi pabor sa piyag ng grupo ni Soto sa administrasyon abe. Do ang ilang nga panagupno nga maabswilto si Sarah. Kay tungod sa rason, grupo gani ni Sarah ang Senate President. Silang majority. So more or less, amuning ilang nga mga disparate move sa piyag naman nga gusto nilang nga kaksyon si Bato. Kaksyon si Bato, kagunahan naman guro yung maneuver nga makunita man sila, nga mabalo sila butuhay. Kuni si Bato, why na? Hindi makabuto, kung sinod ng iba nga mga senador nga nag-abstain, nga wala nagbuto. Pabutuho to sa piyak para magsaka numero nila, itik-over nila liwat. Kay Cayetano ang leadership sa Senado. Kagpadayon ang impeachment case. Which is do ka-imposible sibong ang mga sitwasyon nga magbaliktad pa, nga matik over nila liwat o kumakuha nila ang sitwasyon nga mag-majority sila kung matik over nila ang Senado sa piyak ang grupo administrasyon. Sibong gwardyado, sibong ang sinit, sibong kaya na especially ang articles of impeachment plus may mga threat aming nilok panay. So diri mga ka-K5 nagaka-witness kita, history in the making, history in the making ang aton ginasaksihan nga parehas abi ko nabuhi ka sa chimpo ni Rizal. No, sa nabuhi kami sa chimpo ni Rizal. Subok ang uring-uring si Rizal aras sa Fort Santiago, ginaprisona. Kay Boss Aga, no? Boss Aga, si Rizal dal-una sa may bagong bayan. O kung natawag nato, subong Luneta. Kay sa pagbutlak sang adlaw, tiroho na si Rizal. Di kung ikaw buhi isang amutong at chimpo, di you are witnessing history. Ti sibong ginaistoryahan ng kita sibong, why tato mo? Ti sibong ari kita ya sibong present kita sa sitwasyon sibong nga gakatabo sa aton nga may mga itabo nga dapat ginaton nga ibaloon kay sa pilang kadlaw
May isugid kita sa aton nga mga himata, sa aton nga mga apo. Kung ano magining posible madangtad sa Pilipinas ni sining sitwasyon subong, bala ini direksyon nga para magtinad o kung maglain ang sitwasyon. Naglain nito kay amonig in-attack ang sinado. Di bala, may isugid ka mo. Diyan nagmayong pangamuhi ito. Tungod nga gin-attack ang Senado, wala nila matigayon nga matig-over ang Senate, gin-impeach si Sara, tina pa walang misa, nagnaming pangamuhi sa Pilipinas tungod nga namo sa mga pagbag-o nga kayuhan nga pamorgid sa pag-asenso sa mga tao nga ari din sa Pilipinas. Kundi ang muna bla, we are witnessing history in the making. So, pabor ka man, kung hindi ka man pabor sa nagkakatabo, you're part of it because buhi ka sining sitwasyon mo. Buhi ka kag-witness ka eh. Wala ka man pakialam, kag wala ka man nag-intra sa mga kunano yung itabo sa aton yung pamulitika. Well, sa gusto mo siya hindi, kung ano man maging resulta sini, you're still affected. Apektado ka gyapon. So, mas mayo na lang nga mamati kita kay parang may... Ara mata isuge, japlakadlaw.

Alas 10:26 ang oras naton mga kakayfay. Mayong gabi na sa aton tanan nga mga suki nga naka-tune in na. Dira sa K5 News FM, La Carlota. Subong banta na natong mga listeners from K5 News FM, Hinigaran, Kabangkalan, si Palay kang hinubaan mayong gabi. Sa aton nga mga suki from K5 News FM, Kalaon, hello. Kamusta ka muna, Kalaon? Ari ginabantayan man siyang feebox ang Kalaon, no, kay siyang mga previous days. May mga aktibidad this man ang aton nga bulkan eh. Kag, well, ti alerto sa Gihapon ang palibot kag ang aton na hinsa from the government regarding sa sitwasyon sang may ang sang Kalaon volcano. Kag aton nga mga kauturan das Kalaon eh. Do alerto naman sila kag do piperado naman sila kung ano gimban ang mga hitabo nga posible nga magluntana. Sige, tawag ka mo sa aton hotline na 0928-611-2263 kag 0927-448940.

0: Hello, good evening. Mayong gabi.
1: Hello, hello. Mayong gabi, lo.
0: Oh, sino ni si Papatino? Siyang hinubaan?
1: Oh, Papatino, hinubaan. Hello, kumusta lo?
0: Ate, okay lang. Nga rin nag-istorya ko, parte siyang sitwasyon naton subunga. Oh, nainom mo na, Papatino?
1: Oh, nainom ko na.
0: Ah, ano na nainom mo?
1: Big 500, umitis eh.
0: Ate, sige, sige. Di ano nga itong malagad misin mo, Papatino, be?
1: Pwede ko manangyaw?
0: Ah, pwede ah. Go ahead ah.
1: Ay, parang niya ako si Duk Maoy. Si Jerry. Kung ikaw lo, may gabi sa iyo ah.
0: Ah, ati, sige. Amula na.
1: Ay, ano ba? Oh, bakit mo dalo?
0: Amula na.
1: Oh, mula na lo. May gabi lo ah.
0: Sige, thank you again, Papatino. Sa mga listeners natin from K5 News FM Victorias, K5 News FM Kandi City, Sagay, Escalante, mayong gabi sa inyo, and especially sa ating mga listeners from K5 News FM Rojas Capiz. Hello!

0: Alas 10:29 ang oras na ton. We have a caller on the line. Hello, mayang gabi.
1: Mayang gabi, no?
0: Hello?
1: Hello, mayang gabi.
0: Baperting at tingog, dili na si Marco Siso na.
1: Si Marco ni, talo.
0: Sino ni?
1: Si Roy, no?
0: Si Roy, ah. Roy Nagaloy. Roy Nagaloy-loy. Roy, taga din ka, Roy?
1: Taga Singkang, nung nag-massage mula sa NDC.
0: Okay, oh. Tinainom mo na?
1: D3Bio lang na din nung nainom ko, no?
0: Ati, good, ah. Anong malagad na si mo, Roy, abe?
1: About sa topic mo, no? Or kung ano
0: sige, matang. Sige, okay, oh. Mayugin, oh. Sige, mamati, tanong imo yung panilag. Ah, panilag. Ano ba?
1: So, grabe, hindi na ganito yung ila, kung niya dumain pitch, kung
0: palapit lang siya, palapit lang slipuno mo. Ano ka, no?
1: Grabe, hindi yung ila, kung niya para ma-impeach si Sarah.
0: Tina-impeach na siya, no?
1: Gusto ginila yung mapatalsik, eh.
0: Ma-convict siya. Mapamatunan na isakto ang ilang mga, doon ang impeachment, doon ginakusar ka. Daw mo wala na kasi simple, wala nga para nga pos. Ginakusar ka, pero pamatunan pa, kung ang ginakusar siya mo, matuon kung hindi. Guilty ka kung hindi. Oo, kung guilty ka, di convicted ka. Eh. Kung guilty ka, di acquitted ka. So, anong mo na yung observation na may totoo, Roy?
1: Kaya nga ako nga nilo, kwanto may balita nga nadakpan ako ng si Saldi ko. Kaya ang intap gali, it's a prank. Sa prank malang gali. Dina-cover up nila. Bawal nga, nadakpan na to. Tapos, nakawala naman.
0: Sige, so, kung si Claire Castro pa, hindi ko no yan nahuli, kundi ang arrested, ang meaning ko nung mag-osimong is, napastop. Sa ang araga proseso si Saldi ko, I don't know, lipat ko siyang lugar. The Czech Republic, something muna, no? Doon nila ko siya. Na karon gin-question siya sa iya mga dokumento. Kay may kulang, gin-hold siya sa otoridad sa inang nasyon. Pero wala to kahilimtanan nga ginsugo isang Malacanang o kon ini nga sa aton pungsyon nga nakpon si Saldi ko. Karon kay may nag-report si Marcos, ang aton presidente, nagpahayag siya sa Facebook, no? Nga nahuli na si Saldi ko. Mo something like that, no? Di karon ginbalusan man ni Claire ni Castro, nga amuman na nadakpan na karon gin verify ang balita ng matuod din nga nadakpan, naghambal ang gobyerno sang Czech Republic to o Czech man to, sorry kung sala ko nga nga wala kami ilabot sa inyo ya. Ang amon nga ginhold na amon ining taon eh, nga ngalan Saldi ko tungod may kulang-kulang siya ng mga dokumento nga sa pagbiyahe, ha? Bilang isa sa kapangayaw sa amon lugar ni, may mga requirements kami ng mga papeles para mapadayon ang imo pagtinil kag pagsulod o kung pag-gwa sa amon pungsod. Tingin hold sa namon kay may kakulangan ang ilang papeles. Pero sineng abi ang ginsugo ni sang inyo pala gobyerno nga nakpon sa Saldi ko, why milabot na yan? Taraw kong kumprontar karon sa mga media si Claire Castro. Nang ginambal sa kono siyang presidente, ang Mutsilingon nga na-arrested, ang Mutsilingon, napastop, napapundob la. Di karon ginpapundo, tini... Lain man na yang mga magka-arrested, nahuli mo. Nahuli. Arrested ka. Di karoon ang meaning siya kung arrested siya mong napastop, napahinto si Saldi ko. Grabe nga, muna karoon nga. Doon nagmangu-gulping mga Pilipino bilong Pilipinas. Ang meaning gali siyang arrested, hindi siya yes, ino sa Tagalog nahuli, kundi napahinto. Oo. Karoon magambal...
1: Yung tagaan nila meaning, no? Ilalang...
0: Nga pala, shot na. Agaroon, sampol, may nagsampol to galing. Yan, nakahuli kami ng isda sa dagat. Yate ko na igamito na itong interpretasyon ni Claire na pastap namin ang isda sa dagat. Oh, take ron, tiyan mo na. Sige, ano pa ginagin mo yung observation na ba? Lihog.
1: Ang sa flood control, doon na, mukmukan mo lang po, mga diskaya mo lang po.
0: Tiyan mo na gani, kung ang ilang at tuyo is purely accountability, no? Ang salabton mo ame, sa sinang pagkapot sa budget sa Filipino people, taxpayer, kagintagaan ka budget, kag-questionably, no? Di, tawag sina is confidential funds na something like that, di ba? Budget. Kutob sa nagkapot sa amo sina nga klase sa budget, hosi saon. Nga ang vice president lagi nga may vital siya kag may importante siya nga papel sa bilog nga Pilipinas kag sa mga pumuluyo sa nga diri sa Pilipinas. Anong importante nga papel ni Sara as vice president? Nga in kaso nga hindi na makasarang sang iya obligasyon bilang presidente si Bongbong Marcos bilang presidente, ang vice president amo ang magabulos. Karon hindi sila magsugod nga in kaso may matabo kay Bongbong Marcos nga siya maging presidente si Sara, kitungod number one kontra siya sa Amerika. Ang Amerika sa international nga laman nga mga pamulitika naga posisyon sa Pilipinas para i-intimidaron ang sitwasyon sa rehiyon kag ang ilang posisyon sa China. Yes, go ahead.
1: Aglo ang dugiin to. Naman tayo ni kay Ligad ba? Hamalambal to nila i-suspend ko ng excise tax. Igali, asa kirosin lang ko igali. Sabi ko sa diesel patukang sa ano to.
0: Di ko na ko na suspend nila, di ko na lift nila, ko na kakas nila, di na ko tani yung shipping siya, no? Di ba? Kagtapos, isubsidize pagin nila, tapos pasakaan pagin sweldo sa tao, kagpanubuon pagin ang mga produkto, mga presyo sa produkto, kundi maulumpawan kita.
1: Nataas, ginang mga balaklon, inflation rate.
0: Yes, oo. Ten kwarta mo may siya kalimu. Kama si Silvian, nugay-nugay, why na?
1: Away na naman, dasig yan.
0: Oo, tungkol pila na lang guro, mamakal mo sa siya kalimu mo. So, una, siya kalimu mo sa una, good for 1 week na nangakonsumong siya kalimu mo, sumong? Ay, siya lang, kadlaw guro.
1: Tapos ang nanotis ko, lo, kung magpasaka, walang pitis sa yagit. Kung magmubo naman ng gasolina, hindi na naman ako gang pitis. Amo lang
0: na. Amo na nga hindi masolve na, kag dragong kisa ang nagalalisay, kaya nagatugas ang hindi pag-itsindihan ay. Nga hindi masolve na kay damo mo na alam nga nagapungko sa itong gobyerno. Ami, plastaw nyo na sa tsakto.
1: Nagkakadapat din yatan eh na ang next president may kuan gidya may malasakit diya sa aton.
0: Oh, tiara na da, tiya mo man na kung pabalon mo sila, puti mabatsagan mo man ang epekto kung may ara kung wala mo. Ang importante din na yan, magkita na yung problema is kinala sufficiente kita sa supply, number one, pagkaon, ginaton. Peace and order. Tapos ang aton langis, no? Mga amo sinang aplastada. Investment, no? Open kita sa mga investors, how to attract investors nga makasulod sa Pilipinas to generate more jobs. Kay damo sa mong graduates, ang problema, way trabaho. Di ba?
1: namin ginagano ang Singapore, balalo kay gamay-gamay lang na kuno ng sang una nga ano.
0: Sang gamay na, sila, ang Singapore, singawan lang na. Samtang nagadako siya singa 2, singa 3, ti simong dako na siya Singapore.
1: Singa 5.
0: Amo po na bantayan na ba si mag singa 5? Ang lain na kung mag singa room. Sinabi ko.
1: Dapat naman i-improve mo natin ang education. Nang amo mo na ganyan, nambal sa isa ko ka-friend, ng mga ginaubra bala sa mga congressman naton or ano nabi more on do ginakuan bala nilang tao nga ayuda na lang ayuda, why not give them opportunity na makaubra like pasigulaon sa TESDA or something nga muna para ma-empower ang tao bala nga mangita court na hindi lang masalit magsalig sa ayuda.
0: So ang ayuda is the relief na siya, no temporary bala yang mabuligan ka lang. Kung magapa ko na pilas ka, no band-aid lang. Oh, di ba? Tagaan na ka isda, parang busog ka, kaunon mo. Ang question, kung maurot ng isda, magayo ka naman tuliwat sa ila.
1: Oo. Pero kung ang prinsipyo, lalo ni Mang Chitong, na teach people how to fish. Don't give them fish.
0: To catch fish, di lang mag-fish. Basi magkataw sila.
1: Di, kung... Dapat in power, gina yung mga tao.
0: Correct, oo. Di ka damot, tas yung dapat ariglahon. Sige katingala kita nga, doon magbuto taman, hindi ko puro alam lang na sila. Nga, alam na sila tanay. Nga mo nga itong sitwasyon now, because of corruption. Nga may korupsyon tungod sa greediness ng tao. Sa kadalok sa tao, sang gahom kag kwarta. Kay tungod, wala ka pang ibabaw ang espiritu sa ginoos na kipusuo nila.
1: Isa ganit lang na wonder kung lang as ordinary nga mamamayan. Blind pa ko. Siling ko, anong mahimo ko na sa ila? Kung amo ng ila ko, ang siling ko na lang sa kukihingon ko, pangamuyuan ko na lang na hatagan sa Ginoo sang insakto gilang ang leader. Leader lang may kadlok sa Ginoo.
0: Kinanglan na ton, may mga kinanglan na ton, isa ka tao nga may kamay na makal. May kaman ginsyamla, no? Kamulong ka kadako sang kwarta sang gobyerno mo, no? Kag ang kwarta, isa man na ka rason nga gakatimtar ang tao.
1: Kag ang nanotis ko ba lang kay kapamating ko, Sir Julius.
0: Uh-huh.
1: Ang ginakawa na ni Sir Julius kung sa iya program na bala.
0: Uh-huh.
1: Nga kung NPA gani mapatay, paimbestigahan nila. Pero kung army gani mapatay, wala lang.
0: That's why nga daw suli. Sule, no, di ba? Hindi ko mutan na lang natin rapat pa imbestigaran man. No? Kung mapatay, umapatyan sila, tapos kagaya kung sa kanda si human rights. No? Pero kung ang militar mapatay, daw ay manggagiho ang human rights. Daw aragro sa human left.
1: Siguro.
0: Right, kag-left.
1: Nag-question na bala, ang purpose bila sa human rights para lang niya sa mga kriminal na, kung ginpatay, kag-pang-rape to ang ano to bala, kurnalis, ano to. Ito ay mga kabate na may nagkuhan ng human rights.
0: That's why nga do, amo naguro nga human left.
1: No,
0: ko naon mo, abe, do kati, do araka, do ka righteous. Nga human rights mo ang kinamatarong sang tao. Pero once gani may maintra ini nga ginagamit as weapon, no, gina-weaponize nila ini nga sistema. So pwede nila abusuhon ni. Kamaloka, duwa ka bagay ni mo. It's either gamiton mo sa maayo, mayong resulta. It's either pwede mo siya gamiton sa malain.
1: Hello, nabatihan ko nina sa balita ko na si Junbek Rimulya Galea, huwag yan ay kabalo yung may ara na yan sa ano na, bala, ang areswaran, si Trilling niya, may ara na sa yan yun. Ang question na da, kung how valid na warrant of arrest, kasi iya-iya lang na yan.
0: Nasiway gani kay si Matibag, no? Dunduman mo si Matibag, siya si mong head sang NBI, di ba? Sa pag-entrap to nila sa isa ka vlogger, nga kuno, nakabaton sang 75 million pesos, gin question siya, kung di nagkuha ang NBI sa amoy na nga kandidat to entrap sa amo na nga vlogger, niya nagpahimo kami siya rikto. Ginpahimo namon ang mga piki nga kwarta sa rikto. No? Si Matibag na Subong. Di mo na si Subong ang ginaangot ni Trillanes nga mag-aristo sa kay Mato de la Rosa nga nagsila kung according is managakapot siyang warrant of arrest from ICC. Puti, hindi magsugot ang Senado naton. Guro ko si Sotong, Senado, tati, nakob na si Mato eh. Galing Senado naton through sa aton nga bago nga Senate President nga role of law sa Pilipinas dapat ang mangibabaw. Ano ang sistema? Dapat makadtok niya sa mo sining ahinsya, pabalo na mo ni mo to, astang kurte naton. Hindi kayo nakabaton ka lang de, sino kayo Trillanes, ano ka? Nga nakabaton.
1: Oo. Do, ang iya bala ko, ano, ay na... Do ginambal ng sa balita, do wala sa respeto wala sa Senate bilang mismo.
0: That's why. Nga...
1: Nagsanay pa niya.
0: Oo, oh, that's why. Si amoy na sitwasyon na. Si ini siya history in the making. Tanan ining may mga... tanan ining nga nagkatabo, ma-witness naton. Kung anugin man yung madangtan, si amoy na siya ang aton at tumangon sa palabuton eh. Di ba?
1: Kung luya ganin lo, iba si bla na news mo tabla sa iban nga bansa nga amo na nila kasasabo na sa Pilipinas.
0: Ah, huwag kasyo. Huwag kasyo. Kay iban nga pungsyon gani, iban mo na. Pero ang question is, ato niya yung personal niya nga mga problema as Pilipino, subong niya is ang ato niya nga pamisyaron ang next generation ta. So whatever the decision of today, kung anugin man ang madesisyon na naton subong sa aton yung sitwasyon, ang mag-benepisyo o mag-sakripisyo ang masunod ng mga Pilipino o kung ang aton ng mga henerasyon ng mabot. Ha? Okay? Sige. Thank you again sa pagtawag, Roy. Salamat, ha?
1: Sige. Sige lang. Salamat.

Ang problema, kasi lain na kapong ko sa Senado kung magsugod ang impeachment, kung si Soto, tani ito, eh, no? Kag ang grupo niya mag-yapon, ti itchas, eh. Itchas ang handom sa tanan nila, eh. Ikaroon kay, ari-ari, oh. Alam doon, eh, ah? Si Marcos? Ah, okay, oh, tige, sige. Oh, may pahayag si Marcos. Oh. Nagpahayag si Presidente Pinay Marcos angos sa kinagamo naglunta sa Senado. Ay, bugtaw ka pa! Ay, bugtaw pa si Presidente. Oh. Oh. Ay, nagmayong tsuray, ah. Nagbukod lawa siya. O, oh, siya gine. Alas 10:48 ng oras naton mga kakay-five. Hini nga bahin, nadulong na sa aton sang kampiyon nga kape, ah. Ah, kapihan ta si Labla. Ipagwa, ilabas mo na ang tasa. At kaagad na magtimpla. DTX Coffee Mix. Dami nga kape yang number one kita Jirilia is nagahatag sa energy mo. No, hindi ka pagkapuyon, bla. Ang samor mapabugal mo ganyang samor nga perte. Kalanam na naam ginaya. Kung ako yung magtimpla sa DTX Coffee Mix ya, no, aral nga sa gabang sa tasang ininit, bla. Kay man na masaburan mo ganyan ang puro Jirilia nga DTX Coffee Mix, ay kanamit na amit katama. Tapos ang ariya mo sa banyo ya blado kanami. Kanami, ganyan siyang imoriya ya. Iban ya ya daw mga gabudlayan, ganyan kang pilakad daw pa mag-ariya galingungog ng ulo. Kasi sa lakit ng tiyan, kung makainom ka di Tex Coffee Mix, nagaligway ang imo tiyan. Kay makaariya kagit siyang normal dirili. Bisan wala lang tayo kwarta, yamla, basta ka ma-real tamayo. Kung sa pangihi naman, inablang pangihi, blang ma-experience ha na ton. Excuse me sa nagkakaon ha. Inablang daw, ang tanan nga unod sa marukan mo, daw nagwagin niya sa ihi. No, blang ka-satisfying na blang. Mga kaki-five, ina siya, isa na ina kapatimaan kag pweba nga nagatrabaho ang DTX Coffee Mix kay nga aman. Ina-eliminarya ang toksin sa lawas, mga higko sa lawas ta kay amo ining rason kung nga nagkaguba ang aton sistema kag nagresulta sa kunano nga masakit kag balatian. So ma-witness mo mismo sa imo kaugalingon, ma-experyensya mo kung paano limpyuhan sang DTX Coffee Mix ang imo lawas. Dugay ka gutomon, full of energy, mayong ariya, layo ka sa masakit kang bulatian. May chia seeds kang super antioxidant nga panaming naton, batok sa mga free radicals. Basta kape, aton inumon ang kampiyon nga kape, DTX Coffee Mix. Nagakapi ka na, nagadetox ka pa. We're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back. 101.5 K5 News.

epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasumong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil U.

0: sige, could be added picture. Dapat beautiful, gid ka da, ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung inskreto nga gwapa kaya, how?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Ang kakulangan sang energy, inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue, may ara tatlo ka general categories. Nga amo ang lifestyle factors, medical issues, kag mental health issues.
5: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Pinoy, Squalene Capsule.
4: Bangod sang oxygen, nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya, ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Energy Booster.
6: Muter na Max
7: epektibo. Ako galit si John Ray, da sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon nito. Tubong nga, nakainom ko sang Muter na Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
8: Muter na Max Capsule and Muter na Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
9: Sport Biotics. Makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Kasakit ang tiyan, Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Magklinika Max4 Biotics.
10: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangida mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lukos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original pala-pala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid siya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original pala-pala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
11: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
12: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
13: Performance mo bala? Maluya na?
14: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag stamina. Para sa mas madungkay nga performance.
11: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
12: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis,
14: Extend Food Supplement for Men.
15: Tikasi!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: This is K5 News FM, your official news and music station.
19: Ikaw ba'y nasaktan? At di mo alam ang gagawin.
20: Ano ang himuon ko?
19: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: K5 News FM News FM Super Coolita at Tawana The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo
1: K5 News FM, oras na itong regat sa 6 minutes after 11 o'clock in the evening. Padayon ko muna ka pabati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Hindi ka bahi na dulo na sa aton sang DTX Beauty Soap.
2: Kanamigin man nga habon, Jerry Lee, kagkakampiyon gamiton. Presko sa lawas, kang importante yung ginakakasya tanay nga bakterya nga nagatiner sa panit naton. Mamukal siya kang ginakakasyang baho sa lawas, hapos bunlawan mga kakifive. Amo na ning chimpo nga dapat gamito naton ang DTX Beauty Shop tungod nagahatag dugang siyang self-confidence, no? Nagahatag dugang nga kalipay sa aton kagalingon, kumpiyansa sa kagalingon tungod nga maayong resulta ya blad. Ang imo panit especially guya nimo, wala na gamantika, wala na siyang alap-up, mga punggo, dulaon, mga inagya sa punggo nga may mga buho-buho na hippie doon sa DTX Beauty Show. Nasing magpaputi sa panit nga wala siyang hapdi, para gid sa bilog nga pamilya. Basta habon ang aton gamiton, DTX Beauty Shop. Saragin mamakal sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, The Generics Pharmacy ha. Sa mga butika kag pharmacia sa inyong lugar, mangkutanyo lang da ha. DTX Beauty Shop, available man online. Pwede nyo ma-order sa Lazada, Shopee, kag TikTok. Kung gusto nyo barato nga DTX Beauty Shop kag iban pagiging mga produkto ni Dr. Ramil Oy. Kantula ka mo rikta sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doctors ha. Libre, wala bayad. Okay. Hindi ka bahin man lundo loman sa aton lo sa Dr. Pinoy Squalina Capsule. Isa man sa mapuslanon nga suplemento sa aton panahon ining Dr. Pinoy Squalina Capsule. Mapuslan tagini. Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom sa Dr. Pinoy Squalina Capsule, ginasuplayan niya oxygen ang aton ugat kag ang aton utak. Layo ka sa dementia, Alzheimer's disease, abtik ang imo paminsaron, kag ginalimpyuhan man sa Dr. Pinoy Squalina Capsule ang aton kidney, ang aton dugo, kag iban pagin nga bahin sa aton organ. Ang aton atay, ginatunaw yaman ang mga barang, mga bad cholesterol sa aton nga mga kaugatan. Ligwag nga makaagi ang aton dugo nga para makasupply sa oxygen sa aton utak. Layo ka sa tawag nato na high blood pressure, heart attack, ang stroke kung nagainom ikaw sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagabato man ang Dr. Pinoy sa mga early stage ng cancer, psoriasis, ining leukemia, kag inang may ara sang dengue, kadasing magpasaka sang blood platelets ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Sa may mga dysmenorrhea, may mga irregular menstruation, menopause, hormonal imbalance, inom ka mo Dr. Pinoy Squalene Capsule para maalibyuhan ka mo ha. Ina nagatubo nga mayuma kupuson niya. Sa may mga prostate problem, buligan niya nga mag-ayo ikaw. Dr. Pinoy Squalene Capsule, himo ini sa shark liver oil. Wala sang overdose, wala sang side effect. Aprobado sang BFAD. Kag mabakal nyo ini sa halos tanan ng mga butika sa inyong lugar dira sa Kabankalan, Pontevedra, Valladolid, Morsia, dira sa bahid, sang La Carlota, Talisay, Silay, Victorias. Halos tanan ng mga kabanuhan ng kagkasyonaran dira sa atang probinsya sa Negros, kag Panay. Available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Kag saliwat sa may mga problema, kag gusto gin maghatag sila opinion o kon komentaryo, tawag ka mo sa ating hotline na 09

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon? So meaning pa mahaw kala city, dapat manyaga kala 12, manyapon ka alas.
2: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. 24 hours madula na sa reliever, ara gyud ang pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kida consider ka na obese.
4: Damo no ang mga pagkaon nga rich in beta carotene.
2: Hindi lang gyud carrots.
4: Hindi lang carrots mangdura.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makibahin sa health discussion, kaupot ang mga health experts.
2: Si Doc, asa ko, tani nga kung magkaon, kumalot, kalingin tayon ang akon ulo.
1: Sala ang solusyon. Hindi magkaon, balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Kasi nga, mabala ni mga flowers, na damok ko ba yung ikaw?
0: Maitukar ka pa.
1: Number one supplement sa depression is B-complex. Pagdamo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Mga suki nato nga tagpalamati sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Ang pagsakit sa iyong menstruation, pamulanon mo, kasakit ang iyong mga tiyan, kasakit ang puson, huwag may dugo nga nagagwa, huwag ba si signs in asang PCOS or polycystic ovarian syndrome. So dapat mag DTX500 ka. Sa mga babae ka experience sini, dako ang mabulig ni DTX500, agad mapunggan ang mga problema sa pamulanon or inyong menstrual cycle. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Uy, may mga sikreto bala kung paano mapalawig ang kabuhi. We'll talk about secrets to long life. Upon sina karon nga diskusyon si Dr. Mil Oy, ang among CEO, and we have also Sir Kevin Bigay.
5: Sa tanan naton nga masuki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Lini mo na ka mga tinuig ang nagligad, gusto na sa mga tao nga mangin immortal. Ilabi ang mga pharaohs sang Egypt. Ang wala nila may baluan, yara lang man gali sa simple nga mga pagkaon kag lifestyle changes. Ang sikreto nga mabuhi kasang madamo nga mga tinuig. Istoryahan ta kun paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
5: Gusto na Sir GP, ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, yara lang sa simple nga do's and don'ts. Ay, amo na lang ang permina mga kambali. Hindi ka magkaon, kaon na, amo lang ni, no? Mga dapat likawan, dapat himuon. Nahunta na yung pinakauna, kag pinaka-importante nga himuon, himuon na to, Sir GP. Pada mo ang imo nga antioxidant sa lawas. Correct. Saan o pa ni mo pintahan ang tubo kung lata na, tok-toko
2: na?
5: Dapat niya wala pa?
2: Oo. May latubo kay mawilding lang, islan bago.
5: Saan o ka may nombitex, may managyag may tisi, may balatian ka na, hindi. Dapat ya before pa ka nagkabalatyan, inom ka na DTX500 kag MITC. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imo lawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na DTX500 kag MITC, ara ang kaduha mong himuon. Ugali agid nga mag-check sa imo nga duha ka dapat nga i-check mo regularly Sir GP. Imo blood pressure, kay kun di mo na ma-check imo blood pressure tapat kagid. Madamo sa aton ang may high blood pero wala lang kita kahibalo. Abi mo galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali may hypertension ka na, no? Ang prolong nga pagtaas ang BP ang makaguba sang imo nga kidneys, no? Siling mo herbal ang makaguba, hindi. Ang wala hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos ti imo kaugatan niya, guba man na, no? Gakus ang gitawag heart enlargement. Ini man ang posible nga magresulta sa gitawag stroke, no? Ti sa mga nagainom da detox 500 kag may TC, sigurado abansin na kamo. Bangod proven and proven nga best prevention sang high blood pressure kun ikaw gainom adlaw-adlaw sang detox 500 kag may TC.
2: Anong ikaduha, Dok?
5: Ang ikaduha, dapat check nimo ang gitawag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may-ara sang gitawag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kangay sang kidney kag atay.
6: DTX 500. DTX 500 has tyrosine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis lysine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
5: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagkadamid sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
2: Ay, kung nag-DTX 500 kag may TC sila, Dr. Ramil, kanadlaw, abansin na naman sila kay proven effective nga nagapanubo sang blood sugar levels ang DTX 500 kag may TC. Amo ginigani ang pinaka-main purpose niya. Ang capability sa pag-control sa blood sugar levels, agud hindi ka magka-diabetes. Added benefits na lang ang mga magputi ka, magalawig imo kabuhi, makatulog ka sang manami, hindi ka magka-alta presyon, hindi ka magka-fatty liver, hindi ka magka-cancer, tumors kag mayumas, kag madamo pang other health benefits.
5: Another secret sa pagpalawig sang kabuhi, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
2: Ay?
5: Imo edad.
2: Abi ko na yung nakautang sa imo.
5: Hindi magsagay lantaw sa kana, spiho. Oh. Kaya mag-guri nga, tigulang na ko. May stress ka lang na ya. Tigulang ka na ginman. Kung gusto ka, hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag may TC kay gapahubin inis ang imo nga selula. Ang imo nga past, hindi magsagay panumdom sa imo mga regrets. Kag mga failures ang mga nanligat. No? Ilubong mo na tanan. Ang mga stressful events nga natabo sa kabuhi mo. Think positive every day.
2: Ay, kanami. No.
5: Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Ngati-on ang imo kabuhi. Imagine lang. Wala na yung problema, wala na yung stress. Ah.
2: Uh-huh.
5: Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
2: Gusto.
5: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag may TC, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga hormonal balance. So, ano pa? Katatlo, ano? Sir GP?
2: Mga kainit mo, no? Pure grudges.
5: Hindi ginaya malikawan niya.
2: Sa mainit kainit.
5: Kuya, tao malanta. No, mainit ma. Pero bisan paano, kung mainit malang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot. No, pero kung utang, sokton mo gid. Para sa akong kilala, ginsokot ko gano'n.
7: Anong niwas? Lain ang hatag?
5: Lain ang hatag? Lain ang utang. Kablo ka, silingla. Kablo ka, boss. Ang hatag, gamay. Ang utang, dako. Mga simple nga bagay nga nagaiban sa imo kabuya mo, ini ang malain mo nga hibubunot sa isig kataw mo.
2: Uh-huh.
5: No? Hindi ka mangin peaceful samtang ginadala mo na. Ang pagdumot, hindi na ya kaya bulngon sang DTX 500 kag MyTC.
2: Gusto.
5: Dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Manasilingla sa Proverbs 17:22, no? A merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit dryeth the bones. So ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinakaimportante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, ang kag organ failure. So adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag may TC, kaya mo na yung super antioxidant nga magbato sa mga free radicals adlaw-adlaw. Agud masigurado nga healthy ang imo nga selula.
2: Alright. So muna ha, hindi gid magpa-stress including oxidative stress.
5: Awon din ra ba gawa panago-nago lang na siya.
8: Ha? Ano sikreto niya?
2: Milig sa taguay.
5: Once ka panago si Jarabaw, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo tong gamito niya, ipamasahi. Kablo ko kung ano ang sino ang gapamasahi sa iya, pila edad, sir boy.
8: DC, kuno DC.
2: 19, ang 8, nag 19 ako nung last year 18, plan ko mo. Uy, 19 ah.
8: Kampiyon ni
5: Magpits. Kablo ka ang binipisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung ga pamasaj ka at least once a week, kung twice a week mas nami pagid. Nung amo na nga si Valentin kakadto ginadi kada Miyerkules kay ang taga Radyo Bandera ga pamasahi gamit ang DTX Herbal Oil.
2: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
9: Maligo kadlaw-adlaw, no?
2: Basic.
9: Oh, maligo, get basic gina yan.
5: Ang pagligo is not enough.
9: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Mil, ginputangan sa vitamin C. Na puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
6: Fatty liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
2: Damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawas, ini ang nagadamage sang aton cells. Kalakip na ang pagguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Iniman ang nagaliwat sa mga structures ang essential proteins, kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imo nga brain. Amuna nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud gi indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
5: So budlay bala na ang Parkinson's disease. Amo man ang Alzheimer's disease, sa GP. Amo ni nga mabalatian sa nervous system nga dapat preparahan nga kag malikawan kay kisa gatake ni kung magtigulang ka na, no? Tiyanhon mo na damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka, tiyawan ka na ya bulong, kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity, ti wala na iban DTX 500 kag Mighty C, likawan man ang stress kag mga problema. Mabalaan mo man kung ara ka na sa gitawag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatsyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka kakonsentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo, ina ang mga sinyalis nga mataas na ang imo nga gitawag oxidative stress or damo na tuktok ang lawas ha. So dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sa oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. No, una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung maligarilyo, likaw ka. No, kung gapanigarilyo ka, matamata na ang tat. Asos ang salakyan kag iban pa. Ikadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Pagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, kag hagaganhagan kaon mga karni, mga matamis, kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500, kag Mighty C. Kay nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500, kag Mighty C. Pareho lang, niya ang isa kang salon, ginpintahan mo. Amo man ang katabo sa itong lawas para hindi tuktukon, hindi magbalatian sa itong lawas, you need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
10: Punggod kag rashes?
6: Mag DTX 500.
10: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
6: DTX 500.
10: Bakal na sa mga butika.
7: Kag isa sa pamaagi, Sir JP, no, para mapanubo ang oxidative stress is ang pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C, no. Kay ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga naga-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pag konsumo

0: niya sulfur oxide.
1: Mm.
0: Ano para Sir GP?
2: Hydroxyl radical.
0: Radical. Hydroxyl peroxide. Mm. Amo ni mga tuktok mo. Amo ni mga tuktok nga gapatay sa imong selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong nga gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa mga nagkag sa nagatubo. Di magasugod nga galuyat-yat ang imong kwan eh. Imong nga panit. Mm. Garing calls ka na. Gatigulang na imong guya.
1: Mm.
0: Pero kung adlaw kag inom DTX 500 kag MITC, sigurado hugot ang panit mo, no? Bastante pang ano pang bato sa gitawag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sa imong nga brain cells, no? Hindi ka mag-Alzheimer's disease, hindi ka man mag-Parkinson's disease, at the same time, hindi ka malipaton. Gahubin ka tulukon, wow, no?
1: Mm.
0: Kaglabaw sa tanan, hindi ka balatian or masakit. Saan o ka pa ma-DTX 500? Kung lata na ang ano ang tubo,
2: oh.
0: Tuktok na ang tubo,
2: oh.
0: Saan o ka ma-DTX 500? Tagumatayon ka na?
2: Ay,
0: huli na. Damo ka na balatian, no? Sala na. Wala ka pa mag-balatian, amo nang pinaka-the best nga pagpundar, amo nang pinaka-the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag MITC para ano layo ka sa balatian.
3: Solusyon sa skin disease, DTX 500. Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sa pungod kag rashes. DTX 500. Bakal na sa mga butika.
2: Amo na kinanglanon, hubin ka tulukon. Pero kung ang imubaho, no yamang yapon katigulang, tikulang ka sa ligo, kag?
0: Klinika Dio Fresh.
4: Informasyon sa ikaayong lawas.
0: DTX Coffee Mix. Mm. So, sa DTX Coffee Mix, the best na ya, Sir Kevin.
1: Mm-hmm.
0: Nami na.
2: Gakapi ka na. Gaditox ka pa.
0: No? Mm-hmm. Gakapi ka na. Gahubin ka pa.
2: Ay.
0: Mm-hmm.
4: Informasyon sa ikaayong lawas.
0: May mga mayara sikrito ba si Kwan?
2: Engineer.
0: Engineer Albaucan si Dap Reglikyas.
1: Oo.
0: Si Kwan? Si Mayor Dap?
2: Oo. Ano-ano nila
0: si Kwan? Palainom extend.
5: Ang ako pangalan si Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cibu.
6: Kamusta ni mo na ibawaan na aking diabetes?
5: Katong nagpa-check ko sa akong sugar, it is 320. Painom ko sa DTX 500.
6: Ano sa may mong dosage sa DTX 500? Kapila ka mo inom?
5: Kabuntag na o gabi eh.
6: Ano karampila na may mong sugar?
5: 136 na lang akong sugar. Mga naay mga diabetes nga wala pa nakasulay o inom sa DTX 500, sulayin ninyo. Tested na jud na po nga nindot kayo imong paminaw sa imong lawas.
4: DTX 500, MITC, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako ganay sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sigsa ko nadulaan gana magtuon sa sakit na akong ulo kay inom ko may TC alkaline vitamin C. Kag subong kanami sa kon paminsaro.
4: My TC favorite sa mga butika. My TC alkaline ga vitamin C.
8: Og galing ya yen at tanto sila ipisan nagligad sa sakit pija ko tama. Di ang basin tiyo ko Marcos ang My TC alkaline vitamin C. 2 capsules 3 times a day. Tatlo ka adlaw ula ang sakit sa akong tugtugnan. Salamat sa My TC.
4: My TC favorite sa mga butika.
9: Ikaw bala may ginabatyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MITC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkadto lang sa ACM Building, Texas Street Corner Breadbox, Kabangkalan Public Market, sa Bacolod City, Door Number 2, PJI Building, atubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisita ang aton Sagay Clinic, Radyo Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Katalbas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion Hinigaran. Mayara makita sang klinika sa San Carlos City, Barrick Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Kad sa Victoria City, Garl Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo.
1: Informasyon sa ikaayong gawa.

0: istoryahan ta ang D3 Bio kung paano ini makabulig sa mga resilient bacteria. Abi mo mga bacteria bilang hindi masarangan sa antibiotics.
1: Mga batinggilan.
0: Batinggilan. Sir, no? Oo. Paano so, mabuligan ni D3 Bio, Sir Kevin, sa Talk ni Doc with Sir Kevin Bigay?
2: Talk ni Doc.
1: Thank you, Sir JP. So may duha ka scientist nga nakadiskubre sang mga mikrobyo sa kalibutan, Sir JP, kung Dr. Ramil. No? Ini si Robert Hooke nga nakadiskubre sang amag o molds. Nakita niya ni sa tinapay nga nabilin sa ref, no? So nakita niya nga may gatubo. So ang nadiskubre niya, amag gali ni. Kag si Anthony van Leeuwenhoek. Sang tuig 1676, nadiskubrehan ni Anton van Leeuwenhoek naman ang kagaw sa amuman nga tuig. Subong nga adlaw, Dr. Ramil kag Sir JP, aton istoryahan ang isa ka klase sang kagaw nga kaya makipagbato sa mga antibiotics, no? Kag paano makabulig si D3 Bio? Ano inibala nga mga kagaw, Dr. Ramil?
3: May mga sahe sang kagaw, Sir Kevin, nga hindi makatugas ang balatian. Gitawag ina nga microflora. Botsilingon, normal nga nagapuyo sang aton lawas apan kung magaan chance nga magpigaw aton immune system, pwede sila makapanghalit. Ay, ara pagit good bacteria eh. Way man ayaga panghalit sa aton, no? May mga kagaw naman niya, Sir Kevin, nga nagadevelop sa aton nga endospore, nga kaya nila mabuhi sa unfavorable condition, no? Kag makabato sa gitawag antibiotic. Pero makabulig di ang kanha, ang D3 Bio sa imo bangod anuman nga kagaw nga himo sa tambok ang panit. Kaya pat yun sang monolaurin nga ara sa D3 Bio.
0: Husto na, Dr. Ramil, no? Ang endospore, amo na ang ila abilidad nga mag-adapt sa ilang
3: iskanig environment. Iskanig ko pa na. Buhi na sila.
0: Kaya na nila. Kag kung wala na sustansya ang environment nila, mahimo sila nga endospore para mag-inactive sila. Kaya nila nga mag-survive maski na mainit ang environment. Kag pagpabor sa liwat sa environment, sa ila, ini sila ma-activate liwat, no? Dumamo ni sang tetanus, no? Tetanus kara lang sa lansang sa tuktok, no? Way lang ga hindi lang maano sa initan, pero pag makasunod sa lawas mo, mabuhi liwat. Amo ni ang posibleng rason kung nga ang may aras pabalik-balik ka infeksyon. Dapat kabalogi kita mag-observe sang aton proper hygiene, magtinlo sang aton palibot, kag magprepare sang tinlo nga pagkaon, kag parisan permi pagtumar sang D3 Bio. Adlaw-adlaw kay para
3: imbita. Amo nang bita sa Sir JP kung adlaw-adlaw kag inom D3 Bio. Adlaw-adlaw man ginapatay ang mga kagaw nga ara da.
0: Kay adlaw-adlaw man ang kagaw.
3: Adlaw-adlaw kasulod siya.
0: Minuto-minuto.
1: So that's right, Sir JP, no? Nakatabo ini ang endospore formation sa mga kagaw nga Clostridium difficile. Ini ang sahi sang kagaw nga nagatugas sang severe diarrhea, colitis, pagubag sa mga intestine, no? Kag even life-threatening damage sa colon. Kag normal ini nga makita sa aton colon. Apang hindi lang ni sila matagaan tsansa nga magdamo bangod ginakontrol sila sang aton nga probiotics. Kag permi gid namon ginasulit-sulit kung ano kamayo ang D3 Bio sa pagpadamo sang imo nga probiotics. Ang MCTs or ang medium chain triglycerides nga yara sa D3 Bio ang nagaserbe nga prebiotics o pagkaon sang imo nga good bacteria.
3: Ako ya, Sir Kevin, kag Sir JP, I always make it habit nga wala mintes ang inom ka D3 Bio. Kay hindi ko ya gusto nga balik-balik ako infection. Eh once nga malala kas infection, ang kantoan mo, hospital, gin mo.
0: Husto.
3: So, hindi ko gusto yung magbalatian, bangod lang sa kagaw, kakapoy, kung damo kagaw, imit yan, tiga tokar acid mo, ga-ulcer ka, kung damo kagaw, imulian, tiga UTI kaya eh, damo kagaw, yung baga, especially ang TB nga kagaw, tibihon ka eh. So, kung gusto ka nga, hindi ka tibihon, wala ka UTI, ti, inom gigas ang D3 Bio, adlaw-adlaw. So, hindi mo gaansansa na mag-develop ang gituwag endospore nga kagaw, ang kagaw nga sa akon nga tinae or bituka. Kaya nga, bag-o pa siya kahimo endospore, tunaw na siya sa gitawag lauric acid.
4: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Ana. Before problema, kagidang ako na regular nga regla. Kasa, agalabot, gitatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
3: Mabalats, mangabot ka. Nya, may monolaurin pa ka, nga galibot-libot sa imo dugo. Inatanan, makita lang nas D3 Bio. So sa mga ga-inom na D3, D3 Bio na ang pili. Ah,
0: upgrade na ka mo.
3: Hindi mo inom nga D3 lang, sayang lang na.
0: Kung
3: dapat inyo nga D3, may BCO gid. So, dako gid perdihon mo kung permi ka lang nagabalatian tungod sa kagaw nga. Unta't imo ubra. permi ka gagastos bulong.
0: Mangal ka bulong.
3: Kanto pa ka hospital. No? Hindi mo matipani mo pamilya. So dapat practice proper hygiene. Agon maayo ang external nga panglawason. Kag siyempre, may manugtinlo, may manugpatay ka adlaw-adlaw sa imong kagaw. Ano ina? Di tribayo. Para sa imo nga internal health kag protection batok sa kagaw. So amo na ka importante kung gainom kaya di tribayo.
4: Informasyon sa ikaayong lawas.
0: Hindi lang naasta ang benepisyo nga matag sang D3Bio. Actually, kadamo pa. No, istoryanta ang dugang nga mga health benefits sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3Bio.
3: Ari pa, ang mga dugang nga benepisyo kung adlaw-adlaw kagainom D3Bio, ti ang lauric acid. Mas damo ang lauric acid sang D3Bio kumparar mo sa gata sa nanay.
0: Mm-hmm.
3: No? Tingala ka nga may mga tatay nga bakod katama, wala infection, alams na i. Paladidi, lauric acid. Ang lauric acid, ang pinakadamo nga klase nga medium chain triglycerides nga makita mo sa D3Bio. Ang mga pagtuon nagpakita nga ang lauric acid, kaya-kaya niya patyon or pauntaton ang pagtubo sa gituwag kagaw nga TB.
0: Mm-hmm.
3: Te, hindi kagali TB hon kung kuan. Kung adaw-adaw kaginom D3Bio. Te, siyempre, ang munulaw rin niya nga mapurma sa atong sulod lawas after nga nainom mo ang D3Bio, pinaka-epektibo nga kaya niya patyon ang kagaw nga virus.
0: Mm-hmm.
3: Even HIV ha, no? Kaya niya patyon sa adlaw-adlaw, sa tayuyon mo, sa padayon, sa wala untat mo inom sa D3Bio, pwede o kaya niya patyon ang gitawag HIV nga virus. So, ti ang HIV nga virus, gatake mo lang na sa imo kung ang imo nga immune system, ano, pigaw na. Galing ang nakanami lang sa D3Bio, pabakuron imo immune system, at the same time, kaya pagin niya patyon ang kagaw. Hindi iya, naka-relax ang imo nga immune system kung ikaw naka D3Bio. So, saan o pa ka mainom D3Bio? Balatian nun ka na?
4: D3Bio!
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Umanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3Bio. Kilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
4: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Marakas,
0: mangabot ka.
1: Mm-hmm. So, may ara ka na lauric acid, no? Alin sa D3Bio. Dugangan tapagid, isa ka medium chain triglycerides nga makahatag sa imo protection nga ara man sa D3Bio, no? Ang caprylic acid, isa ka medium chain triglycerides nga makita mo sa D3Bio nga kaya makapatay sang ginatawag nga kagaw nga Escherichia coli, no?
3: E. coli.
1: So ini nga kagaw makatugan siya sang ginatawag naton nga urinary tract infection o UTI. So ang E. coli naga sulod ini sa pwertahan mo, sa pwertahan sang imo nga kinatawo.
3: Mostly mga kung, kababayanan eh.
1: Kababayanan kung halin siya sa pwerta man sang imo nga alatrasan, no? So kung kung babae ka, dapat kung maghugas ka mo sang inyong nga flower, halin sa una pakadto sa likod, hindi halin sa likod pakadto sa una. So ang mga kababaihan gid ang makabenepisyo sang dako kung naga D3Bio adlaw
3: layo ka sa
1: layo
3: UTI
1: sa UTI, no? Kay ang
3: prenom gid yadamo tubig man.
1: Kay ang D3Bio may caprylic acid nga kaya makapatay sang kagaw nga nagatuga sang UTI.
0: Talking about kagaw, may kagaw nga nagakoski sang baho, amo pinakabaho nga kagaw nagakos sang magbaho sang iya ka flower kababaihan. Oy, nablang daw lang sang isda. Oy, basi kabatsyag mo daw
3: ng baho. Another benefit sa mga babay.
0: Oo.
3: Kung pala inom di tribayo, layo sa baho flower.
0: Hamot ang
1: flower.
3: Mamot.
0: Kagindi lang sa flower do ka.
3: Sige lang na sila salom ang imo partner.
0: Kag sa pagsalom sa partner mo, basi ang candidiasis magsaylo sa baba niya. Mabaho man baba niya.
3: Ni maputi-puti pa ginang baba.
0: So dapat ha,
1: basi di tribayo. Basi makabutwa Sir JP sang salom.
3: Anyway, namiya pang women's health ang D3Bio.
0: D3Bio. Alright.
1: So, ang dugang pagid nga benepisyo, Sir JP, sa D3Bio, is epektibo man siya sa counteract sa ginatawag natin nga infection na tugas ang gonorrhea.
3: Uy, mga STD.
1: No?
3: Uy, mga sexually transmitted disease.
1: Kung sa aton nga dialect, it's tulo. No? Tulo. So, ma-remember ko sang una nga, may aragid siya kung makabatsyag sakit magpangihi. Aga pa sang kalibutan gapangulabo na Sir JP, no? Gasaka sila para mag-inom sang butong. Butong sang lubi. So ang isa gali sa rason is that lauric acid nga ara man sa butong.
3: Pero ibagid ya kung ara na sa kung extra virgin. Mas isog siya nga antibiotic kung nahimo na siya nga extra virgin coconut oil. Tiara na sa D3Bio, amo na mga bintaha, malikawan mo mga sexually transmitted disease, malikawan mo ang UTI, malikawan mo ang TB, malikawan mo ulcer kung adlaw-adlaw ka ginom D3Bio.
0: champion.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Wala na mi tayo. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: KK5 News FM. News FM. D3 Bio.
7: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanimulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
4: D3 Bio. Ang D3 ng may Physio. Ang Physio ng may D3. D3 Bio with Physio.
8: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay kasamaan ka Lajester Nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
4: D3 Bio. Ang D3 ng may Physio. Ang Physio ng may D3. D3 Bio.
9: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Sport Biotics ka! Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Sport Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulik sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Sport Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
4: DTX 500, ang pag-inom kag pagpanigarilyo sa lawas at hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500 aga unto kagabi. DTX 500, ang pangbawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
10: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nagtake ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyo. Wala na siya nabatsyagan.
4: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
4: Mighty C, mabaka ng butika.
12: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Colored City. Termin ako ginaubo. Pag-sip on, das yun nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako niya, naubo ako.
12: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
4: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap inimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
4: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
16: Si Leslie Katay, mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
17: Nestor, ang sinaing.
18: Luto na.
17: Ang labahan.
18: Nakasumpay na.
17: Ang uniform ko.
18: Naplanta na.
19: Ganito ako.
20: Tigasi.
19: Tigalapa.
20: Tigasay.
19: Tigaplansa.
20: Sa araw si Missy. Ang masusunod
19: sa gabi,
20: ako ang bossing.
19: Dahil kasangga ko
20: ang extend
19: supplement for men.
20: Cortez,
19: tapos ka ng maligo.
21: Yes, darling, come to mama.
19: Extend food supplement for men.
20: May maca
19: at lavawaska
20: na nagpapataas ng energy
19: at stamina
20: para sa tigasing performance.
19: Extend food supplement for men.
4: DTX 500.
22: Ako si Arlene Villaruel, sang Banica, Roa City. May high blood ako, pero may langga lingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500, nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500, nag-ayogin ako.
4: DTX 500, mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan, Memory Advanced Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunona sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ilang panghunona. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
23: Kapanubala ka mo nga may tatlo sa klase nga cancer sunod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Yagin gina-target sini ang aton IRE lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
1: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
18: Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
24: Extend Food Supplement for Men. TTX 500.
25: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inom TTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
24: TTX 500.
23: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
26: Nagaburo ng akon nga mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
23: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. K5 Radyo Tagbuana Pilar Capiz presents K5 Mobile Legends Tournament. Get ready to battle and prove your skills in the Land of Dawn this May 26, 2026 at the Covered Court Gym, Barangay Rosario, Pilar Capiz. Witness 16 fierce teams battle it out in the ultimate K5 Mobile Legends Tournament. Who will rise? Who will fall? And who will claim the championship crown? Only the strongest squad will survive. Will it be yours? Don't miss out. K5 Mobile Legends Tournament.

0: This is your official news and music station, K5 Radyo Taguanay 89.7. Pilar Capiz.
1: Kampiyon nga oras sa K5 News FM, alas 4:40 sang kaagahon.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Balita K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! With K5 Jobert Lago!

0: Talaga with the K5 Jobert Lago.
1: Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, mga ka-K5! Kamusta kamutanan mga kauturan, mga pinalangga na itong tag Palamati, Luzon, Visayas, Mindanao? Kalakip man ang Western Visayas, probinsya sa Kapisudan sa Rojas, isa kamalipayon nga gagahon para sa aton tanan-tanan, sininga Warbes, pizza 14 sa bulan sa Mayo 2026, mga ka-K5! Isa na lang kadlaw, isa katulog mga K5, masanag na makalimutaw sa mga empleyado, mga K5, guys, weldo na naman! Mga kauturan, mga tagpalamati naton, mga viewers nato na nag-upload sa aton sa inyong pagpangalag at pinagi sa aton sa inyong Facebook Live. Sa K5 News FM, mga pinalangga ko nga mga kauturan, ang aton sa inyong pagwaragwag makitaan, kagmabatian, pinagi sa 89.7 FM, Radyo Tagbuanay Pilar. Makitaan kita mga K5 sa aton sa inyong Facebook pages, sa K5 89.7 FM, Radyo Tagbuanay, kag K5 89.7 FM, Radyo Tagbuanay, Anay Pilar, mga ka-K5. Aralang kami sa inyo ng mga digital pages. Bukad-bukaran nyo ng cellphone nyo. Kami bahala sa balita. Kamu na bahala sa kafe, mga ka-K5. Sa sininga kaagahon, mga pinalangga nga itong tagpalamiti, kabay pa, nga nakabugtaw ng aton mga katuran, matapos nga kagabi, nag-townhouse ang serko sa Senado. Visit yung mga politiko, ng mga dalok-dalok sa poder ng mga linta. Sa sininga kaagahon, mga ka-K5, ang aton sininga pagpangalagad, builog ang nadulong sa inyo sa aton sininga Klinika di Alternative Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy, mga ka-K5, nga kumpleto ang mga food supplement para sa inyo, mga ka-K5, available sa tanan-tanan ng mga butika, kag sa tanan ng mga presidente sa PWD sa Banwa San Pilar, kalakip man diri sa K5 Radyo Tagbuanay. Hindi pwede nga magtubang ta sa mikropono nga wala kita kafe, mga ka-K5, sang DTX Coffee Mix. Aga pa, timplado na, mga ka-K5. O, nanon na, kamusta na ng aton sininga mga suki, mga pinalanggat naton nga mga kasimanwa. Oy, upod na sa aton sininga pagpangalagad. Tulutuluhin ang inyong sininga mga transistor radio. Makitaan nyo na kami sa inyong sininga mga cellphones, mga ka-K5. Sa aton sininga mga suki, mga tagpalamati, mga kauturan, nagapanglakaak ang aton sininga signal subong nga kagahon pinagi sa 100.9 K5 News FM Rojas. Oy! Mga taga Rojas City, kamusta kamu tanan-tanan, mga ka-K5? Nagapanuktok naman kami sa inyo tagsa-tagsa ka mga panimalay nga upda nyo kami sa amon sininga pagpangalagad subong adlaw sang aton sininga palatuntunan, mga pinalangga naton nga mga kasimanwa. Nagatabid naman ang aton sininga sister station, mga ka-K5, sa Segundo Distrito, ang aton sininga mga suki dira sa may bayan sang Camp Macario Peralta, Hamindan, Capiz, sa K5 89.7 FM Spearhead Kalinong Radio. Oy, mga abya naton na mga military, good morning. Mga sirs, mga ma'am, good morning. Upod naton dito, aga pa ka K5 Jumar Bawisan. Samtang sa sudan sang Rojas sa K5 News FM 8100.9 K5 News FM Rojas, Chief Nilson Puntillas. Pagabot alas 5, mga K5, ka K5 Juby Kuber ang atong technical partner. Musta na, Chip? Daog, why? Ang aton sa ninga patrol subong kagahon, mga K5, nagalagulag na sa mga mayor nga dalanon kag sa aton sa ninga Churros Trade Center, kalakipan ang pagmonitor sa peace order sa palibot sang sudan with ka K5 Rodney da Bandalanon. Aga pa tuto, Rodney, bugtaw na, ay mo na ya, aga pa bungkaras na. Aton sa ninga patrol, ara ka K5, wala nagalubad, nagapudis lang, mga ka K5, ka K5, wala nagakuan, nagalisa-lisa, siling ko din ka, no, nami imo nga picture. daw kuan ka daw artista kasabatang Quiapo. Oh, believe gid man ko sa amon sining upod ah. Anong mga pormahan bala sa mga 90s kag mga 80s ho. Sus, hindi ya magpa-perde. Lawagon ko ni karon. Mambala man sa nga ginamit lang gid sa mo. Pikapi lang na doy. Basta ang kamot sa kagmata sa Manubila, ang mata sa karsada. Amo ni mga pamilya sa mga wares nga mga mabuot. O, di blado. Amo na yung, ginawag na ambal ko gidya. Na, Pedro. Halong lang da sa pag-drive doy ah. Araman ko dakro na, may meeting ko. Mga ka-K5, 48 minutes after 4 o'clock. Kay gabi na lingaw, kuya na gabihan kuya gigwa sa opisina. Ya, maluhoy ka. Sa nagakainabo, daw ikaw lang na yan nahuya sa imo kaugalingon. Daw ikaw na lang yan manago sa imo nga palanaguan sa pagkasakun sa mga politiko, mga ka-K5. Ang nagakaginbaboy nila ya ang Senado. Sang una, wala sila nagare-report. Subong do hindi sila manaog sa Senado. Ah, mga ka-K5 sadto, lim-anom kabulan nga wala plo pakita, gabaton sweldo, okay lang. Nag-report, ha? Daw hindi na maghalin. Tano man tolman, ah? Ano na nagkatabusin nyo da? Mga ka-K5, kung may kuwang ka, may kaso ka, ito ba nga? Nugay plo panago, kay may isog. Katanang-tanang naging panghala, bala ni Senador Bato, gindilapan niya na niya. Amak mo, hanggang ba sa santo, nga unungan niya si Presidente Rodrigo Roa Duterte, si PRRD, mga ka-K5, dito sa The Hague, Ireland. Ay, subong, hindi na siya. Nag-atras na siya, mga ka-K5. Sang nagligad to, ginahangkat niya nga mismo si Juan, si Senador Trillanes, amo ang maupod kag magpusas, kag magdulong sang iya sini nga warrant of arrest. Subong naakig naman siya, hindi naman siya gusto. Pinang dinilapan niya yung ginapanghala, na duway ni puti ni itlog si Bato. Nandam ko, si PNP ni, isog-isog ni, mga ka-K5. Nga subong nga panago siya. Ang lupok-lupok sa kwan, ang lupok-lupok sa Senado kagabi, daw draba. Daw part yasang kwan mun-mun. Daw part yasang mga props bala. Para nga may divert ang attention kag maluoy ang tao. Ang mga tao man, nga mga into-into man, at nag-iraguyon man to sa gwas ang Congress na may mabulig. Why ka mo kabalo? Nakakuan niya ho. Tanawin niyo ba sa mga pictures ho? Nakakitering yung mga senador. Namit nila pagkaon. Alam mo niya kung hindi ka mo magbakas kag hindi ka mo magpaninguha, why ka mo ibutang sa kaldero niyo? Sila dito namit nila sudan. Ay, mama Diyos ko. Amo na yung masubo ang kamaturan. Ginainto ka mo sa politiko. Mga ka-K5, sila yan, nagapangalipay. Kamu yung mangita, pa kamu sang kalanunon nyo. Sila yan, na aming ila pagpulupong ko, kita nyo sa Facebook na, nagakaon-kaon sila yan. Manami ila yung pagkaon, mga ka-K5, masiling sila nga, diyan na-trap kami din sa sulod sang kung sang Senado, hindi kami ikagwa. At totoo kakaon sila, kung mag-iulo istorya ho. Tapos naga-Facebook live sila. Nga na makauluoy kuro sila, mga ka-K5. Nagapabiktim-biktim ang mga sapat nila. Kamu nga mga pumulyo kita nga mga pigano, amo ang nagasakripisyo. Di ba lang? 51 minutos sa alagasatak ng alas 5, mga K5. Sa mga viewers natin, pakipakishare, pakishare sa inyong live. Kamiyawon ko kamu, isa-isa, mga pinalangga natin nga mga kauturan diri sa ato sing pagpangalagad. Pakishare sa aton sining live, mga ka-K5. Ario, mga headlines sa mga adlaw sang Wabes. Headlines. Headlines natin mga ka-K-Fam sa balita lokal. Most wanted person sa probinsya, voluntaryo, nga nagsungka sa mga katapos ang kapulisan. Manubaligya sa isda na hulog sa guba ng tulay sa Sigma, Mayor Islabon, ginpanawagan. Problema sa tubig sa Roa City, gintalakay sa susyon sa sangguniang panlunsod. Samtang dugang pa nga mga balita, Comelec Capiz ay panawagan sa mga butante nga magparehistro na sa 5 na gidlamang kadlaw antes magtakop ang registration mga ka-K5. No? Gamay na lang ang mga tinion mga ka-K5 para sa aton sini nga mga tagpalamati kag mga kauturan kuan na lang gani 14 subong, o 5 na lang, tinomingo, why na sila, mga K5 sa Lunes, ang katapusan nga pagpatigayon sa rehistro mga ka-K5. Samtang reklamo sa malain nga baho sa barangay Lekeron, gi-inspeksyon sa LGU dao. Dugang pa nga mga balita, mga ka-K5 alignment sa pinaka mga OIC sa PNP, may maayo nga tinutuyo suno sa PNP. Dugang pa nga mga balita, trabaho sa gobyerno sa Sudan sa Roas, magabalik na sa normal nga oras mga ka-K5. Samtang sa mga balita, National Ombudsman na bato na ang Partial Committee Report sa flood control issues. Samtang BP Sara, ginpahayag nga wala sang labatsyagan angot sa impeachment. Ang batsyagan mo kayo batsyagan sa kuya, impeachment pa. Samtang former City Mayor Jed Mabilog sang Iloilo, ginpahamtang na bilang DILG Undersecretary mga ka-K5. Ano mga headlines dili sa aton sing pagpalayag sa aton sing palatuntunan balitang K5 sa umaga. Samtang sa aton sing update sa lakad sang panahon mga ka-K5.
0: K5 Bantay Panahon.
1: Public weather forecast mga ka-K5 sa pag-asa subong adlaw sang Huwebes pit sa 14 sa bulan sa Mayo 2026 mga ka-K5. Alas 4 subong kaagahon 14 Mayo 2026 mga ka-K5 ang synopsis sa ato sa ning weather forecast. Alas 3 subong kaagahon ara gihapon sa bahin sang pungsod mga ka-K5 ang low pressure area sa ato sa ning outside sang ato sa ning pungsod no sa far mga ka-K5 outside far gihapon ining low pressure area dugay gid madula ining gindalang low pressure area sang gikilala dati nga tropical depression Caloy. Estimated ini mga K5 basis available nga data 685 kilometers sa Virac Cachanuanes mga K5. Ang ato sa ding weather for conditions subong nga kagahon na Metro Manila pinakabahin sa pungsod Pilipinas may mga lugar nga maguum-guum tub-tub may ara sa pagtupa sang isolated nga pag-ulan kag pagpanaguob mga ka-K5. Inidala sang localized thunderstorms mga pinalangga naton nga mga kasiman wa apang malaka nga area may posibleng nga pagtupa sang ulan o kun flash floods mga K5 kag pagpanago bang aton sa ning with coastal weather condition sa bahin sang Mindanao kag Palawan mga K5 light to moderate subong nga mga tinion mga kasiman wa sa adlaw sang Wafes ang Luzon kag pila ka bahin sang western or sang Visayas area light to moderate man ang aton sa ning hangin ang direksyon sumong is north to northwest mga K5. Ang aton sa ning kadagatan amo ang balod sa baybayon is 0.6 to 1.5 meters mga K5 matulutawhay ang aton sa ning mga kalalawran subong adlaw mga K5. Mainit ang panahon subong ang mga tinion karon hasta karon sa hapon mga ka-K5 subong aga pa lang alas 6:30 ra kita sa 2.6 or 27.6 degrees Celsius ang temperatura naton mga ka-K5 kay karon sa hapon ara kita sa 35.3 degrees mga ka-K5 centigrade mga kauturan nga tub-tub ini alas 2 sa hapon magaumpisa ang pagtaas mga ka-K5 mataas man ang heat index diri sa Western Visayas subong adlaw mga ka-K5. ang aton sini nga mga kauturan ginapa anum dumgid nga magdala sang payong madamo nga pag-inom sa madamo nga tubig kalakip man ang aton sini nga pagdala sang mga protective nga mga panaming sa init mga ka-K5. Kun may transaction ka mo, i-transaction nyo karon sa ag-ag subong aga pa kag karon sang kahaponanon mga ka-K5 because grabe ang init nga mabatyagan sang aton sini nga mga kauturan subong adlaw mga ka-K5. Ang aton sining adlaw magabutlak alas 5:29 subong nga kagahon kag magatunod karon alas 6 sang kasisidmon mga ka-K5. Muna aton sining update sa panahon, oras aton 57 minutos na kaligid sa tak ng alas 4 mga ka-K5. Sa aton sining pagpangalaga diri sa aton sining palatuntunan Lindon Hano, good morning. Josephine Bani and the LC Acuña, good morning. Doy Artur, sa West Villa Flores mga ka-K5. Sa kay Tristan White Gulay, good morning. Mayong aga gid para Richie Pinalba, mayong aga man, mayong pagpamati, mayad nga pag-inam kang DTX Coffee Mix. And also sa kay Nanay Mil ni Pinalba dresa sa Pian, isa ka mabugnaw nga kaagahon. Oy, taga sa Pian, Mayor Joe Villanueva, good morning. Emilin Andres de Piña, good morning. Velma Villanueva, nagapamati aga pa. Inday Grace Aldea, kag Inday Richie Johnson. Aga pagabugtaw, kaya gabi-gabi na nagtulog, nagtanaw sang dogsing, kagteleserye sa Senado, mga kakaiba. Na sining matinion, aranang aton sining mga kaopdanan sa field, mga ka-K5. Ibalaw nato ng sitwasyon sa aton sining palibot sa syudad, kalakip man mga ka-K5, mga aton sining merkado publiko. Si ka-K5, Rodney Dabandalanon sa aton sining pagpangalagan. Ka-K5, Brody, standby.
2: K5, Bantay, Merkado.
1: Good morning, K5, Rodney!
3: Good morning, K5 Jubert, and good morning man sa atong sining nga mga makugod nga tagpalamati kag tumalan-aw sa atong timan kapada pangalagad sa mga aga. No? Kamusta akong sunod, K5 Jubert?
1: Kanami, pa sa sirkus sang Senado.
3: Wow. Damakalambot, no?
1: Sobrang yan.
3: Yan. So, Dari, kung ano kagabi, damakalambot ang nagkatabo sa Senado, K5 Jubert, sa tubong naman niya, malinong kag matawhay diri sa siyudad sang Rojas, no? Mm-hmm. Aton sa niya nga palibot diri sa subong kipag Juberti namigid kag mahawan wala ang aton sa niya mga karsadahon wala sang kung nalo diri man yung mga sagapa sa subong mga tinak na bangod gani nga may pamalang mga salakyan ang nagadalalagan diri, no? Kag manaya-naya ang simpo diri kag pero kay mapaang na bala ka K5 Jobert temprano pa lang alas 5 pa lang kita yanda pero ang paang bala gabi syempre sa aton sa ganay pero mga alam man kita 40 plus degrees Celsius diri sa siyudad sang Roja sa aton sa mga temperatura sa mga adlaw kay kahapon ka 42 degrees Celsius eh no so kainit na kagama na sa subong wala gid yan nagnubo pa no so amo na nga mapaang temprano pa mapaang na no daan na nga sa pagiti naman yung mga balhas ng aton sa mga ka otoran din, no? Pero subong, namo na din nag-jogging-jogging man sa palibot, no? Galakat-lakat kay katawhay sa atong sige palibot, ako kay Five Jobert. Pero sa subong din kita sa May Chudoro ay sa Trade Center, ano? Amok-amo, daily ganap, gotok din ang mga kanya, ang mga salakyan, motorsiklo, tricycle, no? Malig, gulotok din sila timpano pa, nagpadulong nga atin din ang mga manugbaligya kaya mga manugbakal no? Sa atong sa merkado publiko sa K5 Jobert. Kaya sa subong, dari kita sa may seafood, no? Seafood section naman kita. Kung dari baloon ang presyano sa atong sa man, yung mga panginaton nga nagpapagawa dari baragi na baligya sa subong mga tinak na kaya tungod daw ka namin yan na magluto sa panginaton sa K5 Jobert samtang nag- gakwan bala gapang sisak sang ganap to tatinado ho ti gakusim gosim ka sang seafood no so hari din
1: nagatugtog kasang banag samtang nagatanaw ka daw malingaw ka man pro
3: do amo ka K5 Jubert no
1: amat-amato so, mo ng 12 tuhilon mo ng mga kuano mga sunod sa panginason samtang nagatanga-tanga ka di bla
3: amo gyud. Oh, sige, ari na may may hawit na ko din nga presyo sa subong ka kita Jubert sa katos man nga mga panginason na. Ta sa aton din nga pasayan, ay dili sa subong pila naton dili ka mga kano pila naton ka mga A vendors, ang nagsiling niya nga wala sang pinagbago sa presyo sa nga atas niya seafood, no? Kaka-K5 Jobert ko na ang presyo sa tinalikdan nga semana, a moment sa Gapon sa Subong. Sa Dominican, ang Pasayan, nagabalor sa 150 to 250 pesos. Kung mga magagmay ni nga Pasayan, 150 pesos. Pero kung yung dagko, kaglo namin, ang iyang quality, 250 pesos na siya per kilo. Kag ang kasag naman, 150 to 350 pesos per kilo. Ang tahong, 120 pesos per kilo ang gagmay. Then ang dagko, 150 pesos per kilo.
1: Mm-hmm.
3: Kag ring bagungon, 50 pesos per kilo, pwede man kabakal sa 20 pesos per kaltik. No? Ang kaltik, bala, daw...
1: Bala, isa lang ka, kaltik sa ako na.
3: No, na, daw.
1: Uso pa na subong?
3: Ano? Hmm?
1: Uso pa na ginasukban-sukban sa kakaltik?
3: Yes,
1: kakaltik. Why na ginak? Ay, tas ang una daw gindula ng kaltik, eh. Subong, ginbalik naman. Kilo na sa una. Subong kag, di ba? May harap kami.
3: Okay, five jobber. Kaya rin pa, no? Tumakita mo sa atin. Pinikturan ko gano'ng kaltik, eh. Sino ko, uso pa man gano'ng ang kinaltik. Yan lang ang mga bagungon kay... Na ganun na daw, ato na pag-ibalo sa mga kinilo na lang, eh, may harap, may nakaltik, may nabilin pa. Kaga, ang tuway naman, kasi kay Jubert, 100 pesos per kilo. Then ang dito, 150 pesos per kilo. Ang talaba, 50 pesos per kilo. Ang kagaykay, 200 to 250 pesos per kilo. Ang abahoy, 20 pesos per cup, no? Ng disposable cup, bala. Kag ko magbakal ka sunilo, 160 pesos. Kag ini nga punsuran, 100 pesos per kilo. Ang scallop, no? Ang scallop nga kapis type, 500 to 550 pesos per pack. Kag kung magkinilo ka naman, 900 pesos.
1: Anong nabuka na gidya?
3: Mahal na gidya.
1: Ang nabuka nga maputi nga ina, muna siya, muna tag 500.
3: Yes, unang... naka-plastic.
1: Yes. Namin na siya butangan sang kuangkag sa mga cheese-cheese balaw.
3: Mga subong yun ba sa
1: to. Sulusog bahon mo dahil naganami tingog mo sina. Mo nagapanami sa tingog.
3: Pero kakipan yun ba? Pila lang yung kabilog ang imos niya. Isa kabilo, no? Isa ni Kapako daw, 15 lang kabilog. 500 to 550 pesos na ang presyo kamahal sa scallop na kipan yun ba. Mahal na ito. Kaya ginigong lagang, 200 to 250 pesos per kilo. Kag ang dayok, no? May mga dayok din, dayok nga sisi, 150 pesos per bote. Ang dayok nga bagoong isda, 120 pesos kada butilya. Amo man ang dayok nga abahong, 120 pesos per bottle. No? So, may naang natang sinising mga seafood sa Subong na nakapag-display din sa may Teodoro Arsena Trade Center kakita nyo, Bert, kag amo ina ang mga persyanay sa Subong. So, basit kag may ari pa na karon sa iban nga masipod nga display kay ang iban nato. Dari nga mga managbaligya, wala pa man kakita nyo, Bert, nakapang-display na sa matamat pa naman lang.
1: Ay, mamantinir kita sang kagaykay. Ikakilala ka sang kagaykay?
3: Yes, kakita nyo, Bert. Ang kagaykay, arahon ng maputi. O nga mga, ang iya ba kayan maputi? Pero kay Bao, no? 200 to 250 pesos per kilo. Kakita nyo, Bert, amot lang kung pilan ni Kabilog ang isa ka kilo, sinuman.
1: Gamay lang na ang serve kung maglulukuan ka sa baybay da, o. Buto nga nang nilasang tanglad ka na miton kagluya, di ba?
3: Yes, tama again, kakita nyo, Bert.
1: Manami kuno ina kung nagapagatas ka.
3: Magood, no? Tama, kung nagapagatas, gitman ko na rin. Tapos, Parisan, bala ka payas ka kay Five Jubert.
1: Gagmanok?
3: Hindi. Parisan ka payas, ang ining kagay kay butangan ka payas.
1: Ah, okay. Why ko pakatilaw sa may kapayas? Natilawan ko lang may luyang, may tanglad eh. Ambot kung yeah. Amo ginaman na toon, pamangkutabi ka kay Five Peter kung may ginaman na sa pagatas.
3: Yeah. No. Amo na, no? Pero toon, amo na ginatudyo sa mga kwan eh, sa mga... Katigulo ang ano ko.
1: Gina-apply mo na, waay.
3: Gina-apply na naman kasi Five Jubert.
1: Amo na, iya.
3: Kay may bata naman ko, ti, ay na mo gatas ng misis eh.
1: Man, importante, bata na gadidi sa kay misis.
3: Yan. Ay, oo, kasi Five Jubert.
1: Aga pata. Alright.
3: Na. Sige. Na, antes ako mag-end. Okay, Pep Jubert. Ato natin nga tamayon sa good morning ako. Ang galing ang mga avid listeners kay Sir Nestor Kasugbo, Roy Abila sa Timbangan ng Bayan. Good morning. Elvino Martisano, ang garbage collector natin sa track number 1. Good morning. Si Sir Richie Penalba sa LTO. Good morning. Na nabibing sa Bibing Flower Shop. Good morning. Kagang Tempe Hambon. Mga friends na nga tricycle driver. Good morning. Kagang natin sa mga friends sa Masbate. No? Kagang syempre nga. Ato rin. Ari sila yanda sa may Banika. Sa may Horizon. Then, bala nga pamboto. Kung gusto magpamasbate, sakay ka din sa Horizon, ka K5 Jubert, gakator ni sila. No? So, good morning da sa atin yung mga kwan, yung mga taga-masbate, at sa Manika, kaga syempre sa atin yung mga wala na nag-upload sa atin sa mga Facebook streaming, yung mga taga-masbate, good morning. So, wala na, ka K5 Jubert, kaga syempre, no, ang ining nga balita ang ginadulong nga, sa nga DDX, ang helping nga kape. Bangon sa DDX, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Ini si K5, Rodney Daban Dalanon. Para sa kampiyon nga balita, servisyo publiko kagalingawan sa kape sa K5 News FM.
1: There you have it, mga K5, ka-K5 Rodney Daban Dalanon sa patrol sa paglagulag sa aton saning Mayor nga Dalanon, kag-update sa ang Balaklon sa Teodoro Arcelas Trade Center, mga ka-K5. Aga pa ning aton mga kaupdo, nandungan-dungan kami ng gabulog tao para sa inyo nga mga pumuluyo naton, mga ka-K5. Good morning, Edmir Buckley Bertoldo, may nga pagpamati dira sa kay Junjun, Ijiboy, Mar, Edeline, Yana, kag sa kay Kulit, dira ang mga K5 upod si Panik, nga upod sa ato sa palatuntunan. Nulong Milan, good morning. Inaynel Makwangka, good morning. Dira man sa mga empleyado sa Arcabalo, sa Metro Rojas Water District, sa kay Kalinaw, Marmar, Kimi, B-Boy, Ramos, kagay Butod, lakip man si Rini Boy, mga K5. Good morning and happy birthday sa kay Melko Pamplona, halin sa kay Richie Dionson, dala sa Dumaraw, mga K5. Tapos na aga pa nag-aupo din sa atong singa pagpangalagad, mga K5. Detalye sa atong mga ipang headlines, mga K5, aton hinalaan pagkatapos gin lamang sa pila ka mga importante nga pahibalo. Alas 5:08 na sa aga. Standby!
2: Ang kampiyon niya stasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5. Radyo Tagbuanay. D3, Bio, Senior Citizen ka na pala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mang D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kag gantino man sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mang D3 Bio at lawagla. D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mapakas, mga butika. Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapapakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
5: Sport Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sport Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sport Biotics. Dinatapna ang fungi nga nagatuga sa fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
6: Fat deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
7: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
8: Imong blood sugar test.
9: Kira tong score gani?
7: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
8: Ilan na lang imong blood sugar?
7: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: DTX 500. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Colab City. Karmila ko ginaubo, kag-sip on, das on nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula, ako na ubo, kag-sip on.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C. Mighty C, alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika, kunayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One cup so, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine, ako, ginangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. kinahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Ako yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gigo yun. Magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon upod. Na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kiman. Kag-hiltay sa lawas. Mga nabatsagan kung anak pawang akon panulukan.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
14: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipito.
15: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
2: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flabawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
16: Muling binuhay mo.
17: Extend. Isang kapsula ka lang.
2: TTX 500.
18: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko ka po yun. Wala ko na siya nabatsyagan.
2: TTX 500. Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas binabaskog, mas ginpandami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
19: This is your official news and music station, K5 Radyo Tagbuwan 89.7.
2: Pilar Capiz. Balitang K5 sa umaga with ka K5 Jobert Lago.
1: Balik pa naman din sa tonsing nga pagpangal sa balitang K5 sa umaga. 30 minutos na nakaligad sa tak ng alas 5 mga ka-K5. Uy, good morning Galida. Oh, good morning. Nagaupod na si Kapilco Director Sir Moises Mayo Baligumba Jr. sa bahay niya sang Banwasang Kwartero. Good morning man sa kay Toto Gisra.

0: training live no sa nag-upo sa atong sining pagpangalagad subong nga kagahon nagakuha ng mga tawo subong nagapamatyaganay nagatinulukay ang iban nag-share na lang mga K5 sa nagkakabu katabo subong sa lakat sang pamulitika diri sa aton sining nga pungsod Pilipinas. Ang mga iban nga pungsod nakatutok subong adlaw inday Eva Almaquer Arau sa aton diri sa Pilipinas. Mga foreign countries, no? Idag inhimo kita nga palataw ando karon mga ka-K5 because nga sa nagakahiyabo sa sitwasyon sang panggobyerno sang pungsod Pilipinas mga ka-K5. You could just imagine sa sitwasyon sa nagakahinabo subong sang pamulitika sa sining mga hampang kagdrama sa gobyerno sa mga politiko nga nagatan-aw kita tani sila makabulig sa pagbatak sang kapigaduhon sa sining pagtaas sang inflation sang aton sining gobyerno sa aton sining mga balaklon kag ang problema sang ekonomiya sang pungsod apang sa karon because ang kasakon because ang kadalok mga ka-K5 kag poder nagainupas ang aton sining mga politiko mga kauturan ha? Good morning lang sa husband ko sa kay Sir Ricky Hamali Madam Maria Eva Almaquer Arau akong classmate nga gupagwapa good morning. Good morning ni Matiliano dere sa Banuasang Panay nga nagaupod sa aton sining pagpangalagad mga ka-K5. Ang isa ka wanted person diri sa probinsya sang Capiz mga ka-K5 voluntaryo nga nagsungka sa aton sining mga katapos sa kapulisan ara ini siya sa most wanted rank number 9 mga ka-K5 per sa bahin sang provincial level sang aton sining probinsya sa pagbayular sang Republic Act 7610 o kun ining anti-child abuse law mga ka-K5. Ining suspitsado na ining ginakusahan mga ka-K5 si alias Tuto 38 anyos kag taga Tambak Washington siyudad sang Rojas mga ka-K5 dala sa barangay 7 o dala lang sa uluunhan naton ho mga ka-K5 sunod sa impormasyon na naginkuha ng sang aton sing mga katapos ang kapulisan sa ila sining investigation sang Roja City PNP mga ka-K5 ginpahayag sining sang tinalikdan nga Mayo 12 voluntaryo ini nga nagsungka sa aton sining mga katapos ang kapulisan sa bahin sang Lawaan area matapos nga nagwa na no ginpapanaog mga ka-K5 ang warrant of arrest sa nasambit nga suspitsado kag akusado mga ka-K5 mo dapat pagkabalo mo nga may warrant of arrest ka amat-amat ka na sa police station para hindi ka pag hindi ka magpropanago kani mo poplagyo paskay bato mga ka-K5 no inasambit nga persona ang kaso sinara sa branch 14 sa aton sining Regional Trial Court, 6th Judicial Region, mga K5. Sa idalo ni Honorable Judge Marie Vargas Bitita, mga ka-K5. No? Ining nasambit nga biktima, pwede siya makapiansa, mga ka-K5. Sang more or less, mga 200,000 pesos no? Para sa yasini nga temporaryo nga kahilwayan mga ka K5
1: no sang isa ka man nagbaligya sang
0: ano to oh tay langkit kalmanay kalma nga panamit namit kita i-mute ang imong pangana no ining nasambit nga ta akusado mga ka K5 $200,000 no $200,000 ang pwede nga ma ginrekomendar sa korte sa sining kaso niya nga child abuse no muning problema kung kaisa ang aton mga kabataan nagsulod kita sa mga pinamilya nagsulod kita sa aton pinangabuhi tapos may mga sitwasyon nga hindi amo mga ka-K5 tanawana no tanawana aton naglingin ang ulo ninyo sa sining kaso nga inyo sining ginsudlan mga ka-K5 na diaray gapamusi musi si alias Tuto sa sulod sang karsel sang Roa City PNP, papangitaon mong pamilya mo sang 200,000 para makagwa ka lang nga ang sitwasyon mo sumong

0: Yawang ni kapangita sang kalanon aton subong kamalahalon sang tanan mga K5. Dira. Amo ni ang real scenario mga ka-K5 sa nasambit nga biktima. Hindi lang amo na damo pa sa iban nga pulo panago kan nga pulo palagyo mahal ang piyansa way palabot ang pagulong sang kaso nga atubangon mo mga ka-K5 nga adlaw-adlaw may ara ikaw problemahon ikaw matulugan may balayran ka nga abogado may court hearing ka o mausik ka sang oras kag tinion mga ka-K5. Dugang pa nga mga balita, alas 5:20 sang aga mga ka-K5, manugbaligya sang isdao, nahulog sa guba nga tulay sang sigma. Ti ang mga biktima, ginapanawagan si Mayor Islabon sa nasambit nga sitwasyon sang tulay nila dira. Agod nga ma, kay ini, parang hindi na mahulog, may lang kung mahulog, nga hindi man, no, kung matamaan, pero kung mahulog ka, nga madisgrasya ka, nagmabugtong ginhawas ang mga pumuluyo, dira, mao problema, gid mang K5. Ating kumpletong report with K5, Myla Vasquez. K5, may standby.
1: K5 News FM, live report.
0: K5, Myla, go ahead, please.
2: Ginkadlaw na lang sang isa ka manugbaligya sang isda ang iyan eksperyensyaan matapos nga nahulog sa guba nga tulay sa sityo Baklayan, Barangay Mianay, padulong sa Malapas, Cugon. Sa Facebook post ni Justine Falsis, iya ginpahayag nga halos 4 na katuig nga guba nga mga tulay apang tubtub subong. Wala sa gihapon na suguran nga kay uhon. Dugang pa nga delikado ini sa mga umalagi, ilabi na sa mga motorista sa tiun sang gabi. Sunod sa iya, tinutuyo sang iya post sa social media gud makit-an sang publiko, ilabi na sa mga taga Sigma ang ilang madugay na nga ginapanawagan. Ginkuha man ini nga kahigayonan ni Falsis sa gud mapanawagan kay Mayor Dante Rizal Islabon nga kun tani makaabot sa iya talatapan kag ma-checkyar ang lugar. Nagpangabay man ini nga kun hindi pa masuguran ang pagkayo, mahatagan lamang sila sang alternatibo nga lagyan agud hindi na masulit pa ang kaangay nga insidente. Nagpasalamat lamang ini nga wala napuruhan sa aksidente subong man sa mga tawo nga giliyon nagbulig sa iya agud makuha ang nahulog nga motorsiklo. Ini nga balita ang giradul ang sa Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Balita para sa balitang K5 sa umaga. Inisik a K5 Maria Rochelle de Adon Ebron. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM.
0: O, pasisya ka, K5 Chichi, galit ning report kay K5 Chichi. Thank you so much sa balita. Maning mabudlay kong kaisama ng kauturan. Kaya ng aton sining mga pumuluyo, nagabakas man ko tani, pero mga infrastructure projects kulang sang monitoring. Hindi ni obra sang mayor. Obra ini sa mga ido-ido sang mayor. Obra ini sa mga department head sa mga munisipyo, mga ka-K5. Ugaling, ti, ang, at the end of the day, ang kabilugan mga ka-K5, problemahon gyapon sang aton sining local chief executive. Kon palpak ang mga tawo nga nagalibot sa imo mga ka-K5. No. Tiyan mo ng balantayan. Dapat, di ka muna magnibit-ibid sa mga boss ninyo kung may mga trabaho nga ginatag sa inyo. Di ka muna mag-upod sa kilid ya permi. Obra nyo, inspeksyonan nyo, katuin yung inyong sitwasyon, mga municipal engineer, mga nano, padira ang mga construction, kag mga repair and maintenance section. Obra ninyo ini mga ka-K5. Timiyan lang permi kung buhi lang siya. Kaya makakadlaw ka pa, pero kung mapiang ka, kag madusmo ka, kag mahulog ka mga K5, balda ka mga kauturan. Inday Remia Gonzalez Bulanti, good morning. Good morning man sa kay Silvino Di Chusa, Hernan Bisia, mga ka-K5. Nga nag-upod rin sa itong singapagpangalagad, upod si Robert Agassi, mga ka-K5. Aryo! Mga abyan naton sa syudad, not only syudad sang Rojas, Banwa sang Panitan, Banwa sang Ivisan, Panay, mga ka-K5 kag Pontevedra, nagsesyon ang sangko niyang panglunsod or city council mga ka-K5 sa ika-43 nga regular session nila kag intalakay ang problema karon nga ginapangatubang sa mga pumuluyo sa supply sang tubig sa siyudad sang Rojas. Damo sini kapila na ni ginareklamo, may na mga pa-press conference, mayara naman sila kung ano ng mga ginahimo mga ka-K5, pero kulang gyapon. Problema gyapon mga ka-K5 sa akon to ya bisan hindi petag ilinit, naginay gito yung linya sa nagbigat. Kung adlaw may tubig, kung gabi wala na. May ara man nga kung akaagahon may tubig, pagkaadlaw wala na, mga ka-K5. Gin hatag ang ining nasambit nga paghinun-anon, mga K5, ginpatawag ang sang chairman sa Committee on Public Utilities ang nasambit nga talatapan, no? Ining talatapan ginahimo karon sa bahin sa Metro Rojas Water District, mga K5. Kung ano ginbala, no? Ang minatuod nga kahimtangan, minatuod nga sitwasyon, kagadong mga tikang ginahimo sa MRWD, agod nga masulbar ining problema, mga K5, no? Si City Councilor Rinaldo Magallanes, mga K5, ang chairman sa nasambit nga committee ba, amo ang nagpanguna sa nasamit nga pagtalakay sa ining problema, mga K5, no? Di suno sa iya matapos agin patigayon ang mga survey gayon nga gining nakit-an, no, ang mga concerns, mga K5, sa aton sa ining mga pumuluyo kag driman, no, gin pabutyag ni Attorney Dante Arcangas, General Manager sa Metro Rojas Water District, agud nga ipalabot, no, ining reklamo sa mga pumuluyo naton, kung sa diin ginplastar ni Councilor Magallanes ang nakalain-lain nga senaryo, mga ka-K5. At the same time, ano balang mga tikang sa Metro Rojas Water District nga masamay ginareklamo sa aton sini nga mga pumuluyo. Higin pahayag din ni Councilor Magallanes, mga ka-K5, nga base sa survey, isa sa mga barangay diri damo ginapigtado, Dinghinan, Tisa, Kulasi, iban pa, kagiban pa nga mga lugar, mga K5, yan ang ginaservisyon sa Metro Rojas. Kung hindi mabaho, malubog. Kung hindi malubog, kag mabaho, wala gaganig at tubod. Amo na ang senaryo, mga K5, ining mahina nga low pressure sang tubig, kag may ara nga adlaw na gatubod, ang mga empleyado, ang mga tao, ato sa mga trabaho nila, ay paano ka mga kasalod sini? Kay pagagabi, pag abot mo, ay kasarurun, mga K5. Hangin ang nagaguha sa imo sini nga gripo, mga ka-K5. Damo magluwas nila mga refilling station sa Metro Rojas na ganireklamo man, mga ka-K5, no? Masubo nga senaryo para sa aton sini nga mga kauturan, mga ka-K5. Gabay pa, migo na to ni si Kuano, si General Manager Attorney Dante Arcangeles, ang mga tao dapat na ni Sir Dante magubra nugay tanga. Ang mga tao sa palibot niya, may mga gripo, mga K5, mga kalye kita nga kung nakaagaho, nagahunob ang karsada. Pero ang balay sang tao, wala tubig, mga ka-K5. Ay, paano ni? Alang-alang kanini ka maligo, sini mga K5 kadadlaw? Ma-mineral water ka? Daw manggranon ka naman sa to, no? Amo ni ginakpala na to, nga, importanteng tubig, mga ka-K5, no? Importanteng tubig, makasalod ka sang tubig para may gamiton ka sa tiyon sang emerinsya, mga K5. Mawadaan ka lang kuryente, hindi ka lang mawadaan sang tubig, mga K5. Huwag kagin ihuga sa alatrasan mo, mga K5. Kung abuton, ikaw sang imusininga, alabuton, mga kauturan. Alas 5.28, dugang pa nga mga balita, kag-impormasyon, reklamo sang malain nga baho dira sa may barangay Lakaron, gininspeksyon sang LGU dao, no, matapos nga gin palabot ini sa local government, mga ka-K5. Ang report,
1: K5 News FM Live Report.
0: Ipabayla, go ahead please.
2: Nagpatigayon sa inspeksyon ang lokal nga gobyerno sang tao sa madugay na nga reklamo sa mga pumuluyo sa barangay Lakaron angot sa nagalapta nga baho sa ilang lugar.
3: Klinika D3 Bio, nagaprotekta batok sa hypertension. Klinika D3 Bio.
2: Nagi sa direktiba ni Mayor Jose Jimbo Baruela, nagpadulong ang LGU Joint Inspectorate Team sa lugar agad checkeron kagosisaon ang ginhalinan sa malain nga baho nga ginaaligar nagikan sa cornland ang isa ka poultry farm sa mga barangay. Nagigangot man ang mga inikay po ng barangay Larry Daniel Sr. agad magiginala kag makuha ang kabugusan nga detalye sa problema. Sa gimpatigayon nga Daya Lugogin ako sang tagdumalahan nga mayara sang nagasungaw nga baho ilabi na kung nagapreparar sang duta para sa talamnan sang maisa. Matandaan nga sa exclusive nga pagpadulong sang K5 News FM Rojas sa lugar sa tung Abril 2025 na ibaluan nga ang organic fertilizer o konhigko sang manok ang ginagamit bilang nga bono ang rason sa nasabit nga perwisyo kung sa din hugot nga nagapangayo sang pasaylo ang tagdumalahan sa mga pumuluyo nga naapektuhan sang malain nga baho.
4: Balita regional, ini si K5 Marta Valdez.
0: May matunog, may mahinay, nanonanin nga recording. Thank you so much sa K5 Myla, sa imo sining report, mga ka-K5. So, nag-ibot ako sa pagwasang D3 Bayo. Mga ka-K5. Muna, malapad din adang kwan sitwasyon sa Dao, dira sa may nasambit nga lugar, dira mga ka-K5, nga mabaho, no? Track man ni naula dira mga pinalangga nato nga makasimanwa ang problema dira manami man tani na kay ti siling nila bala nga ang ginagamit nila raw materials lang nga pang-abono galing kay ti igko sang sapat mga K5 manimaho kag lang maduwa sa manimaho ka makauluoy ang langaw da mga K5 nga ara sa nasambit nga area kay ginula ang track nga higko sang manok mga K5 dira sa tunga-tunga sang kampo. Magyan mo na kung manglaktod gani panitaan going to Dao, mga ka-K5. Oras na itong 30 minutos sa kaligid sa takna nga alas 5, mga kauturan, dugang pa mga balita. Aryo, base matingala ka mo mga bago naman ang iban nga mga police station aton nga mga hepe, no? May resupling sa pila ka mga police station diri sa siyudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz mga ka-K5. Yari ang detalye sang report ni ka-K5 Myla Vasquez Fuentes.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Myla.
2: Kapanguna nga tinutuyo sa bagong realignment sa pila ka mga officer in charge sa kapulisan sa probinsya sang Capiz, amo ang mapabakod pa ang operasyon kag serbisyo publiko.
4: Mas kinis kag mas healthy na ang skin ko. Salamat sa DTX Beauty Soap.
2: Ni matapos gan designate bilang officer in charge sang Rojas City Police Station si Police Lieutenant Colonel Rogelio Lim Tumugtang Jr. kun sa diin gintalosan sini si Police Lieutenant Colonel Donel Rijes nga sa karon unit chief sang Provincial Police Strategy Management Unit nga responsable sa strategic planning kag pagmonitor sa mga programa sa kapulisan sa Capiz. Samtang gindesignar naman si Police Captain Jean Villanueva Alayon bilang officer in charge sang Panay Municipal Police Station bilang kabaylo ni Police Captain Eric Jucampo, nga sa karon Assistant Provincial Drug Enforcement Unit. Temporaryo naman nga gintalusa ni Police Captain Mark Anthony Garcia, si Police Captain Jobert T. De Los Reyes, sang President Municipal Police Station. Sa interview sa K5 News FM Rojas, kay Police Major Rachel D. Gardica, ang Public Information Officer sa Capiz Police Provincial Office, ginpayag sini nga ang mga bagong assignments kabahin sa padayon nga pagpaligon sa liderato kag kooperasyon sa kapulisan, agod mas mapadasig ang serbisyo kag proteksyon sa katawan sa probinsya. Sino diri ang desisyon na kadepende sa mga performance sa kapulisan kagin pasiguro sa publiko nga magapadayon sa gihapon kag hindi maapektuhan ang serbisyo kag operasyon sa kapulisan ilabi na sa may mga bag-o nga tagdumala sa ilang lugar.
0: Thank you so much sa K5 Myla Puentes sa report mga ka-K5. 33 minutos, dugang pa nga mga balita. Ang atong sining gihatagan sang pagtamo diri sa atong singa palatuntunan, trabaho sa gobyerno sa siyudad sang Rojas mga ka-K5. Magabalik na sa normal Lunes, Tob-tob, Biyernes. Ang report mga ka-K5.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Darren Henson, go ahead please.
5: Formal na nga ginanunsyo sang city government nga magabalik na sa regular nga 5 kadlaw nga duty schedule ang tanan nga empleyado sang gobyerno sa maabot nga Lunes, Mayo 18.
4: Mas kinis kag mas healthy na ang skin ko. Salamat sa DTX Beauty Soap.
5: Sa idalom sini dulaon na ang anay ginapatuman nga 4-day duty schedule agod mabalik ang kinandan nga sistema sang pagtrabaho sa mga opisina sang gobyerno sa syudad apang ginatag nga pisar mabalik na sa 5 ka adlaw nga trabaho magapabilin sa gihapon nga epektibo ang austerity measures para sa energy conservation ginalauman nga seryosohon kag sundon sang tanan ang pagkinot sa enerhiya sa sulod sa mga opisina ginabisuhan naman ang tanan nga concern nga mga empleyado kag departamento nga magtuman sa sining bag-o nga direktiba. Ini si ka-K5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
0: Balik ba naman din sa atong singapag pangalaga, 34 minutos na lalagad sa tak ng alas 5, mga kauturan. Good morning sa kay Lula Dimson, ahista nga, always kinagatutok sa K5 News FM. Adlaw-adlaw mga ka-K5. Good morning man sa kay kagawad Binka Duga sa Lutod-Lutod. Ma'am Arlene Cunyada Basa, dira sa Ivisan. Kalakip man sa kay Jomari Rafael nga, sa may Familia Puentes sa Pamilya Viga sa Barangay Binaubawan Pilar nga nagaupod sa ato sa inyong pagpangalagad sa inyong materyong kagdraman sa Silang Kaluukan mayad-ayad nga kaagahon mga kakim. Balik ako, dali lang gid ha. Pagbalik ko, upod nato na ito sa Masisus Station, kalakipan ang iban pang mga balita nasyonal na way nato matalakay dali sa ato sa inyong pagpangalagad. Pwede yung standby.
1: Ang kampiyon nga stasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5 Radyo Taguanay. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulama, sapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio with physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nang insikreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3 Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
7: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Spore Biotics. Kabulik sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
8: Fat deliver ba lang imo problema? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 may compound gamomortika syaransya nga nagahatag protection batok sa liver failure. DTX 500. Ang best friend mo kontra fat deliver. Bakal na sa mga butika.
1: DTX 500.
9: Di na ka, no? Ang ginibatsa ko, ang ako na UTI, kasakit git sa ako niya, bayuwang.
10: Sisa ka lang, kapila ka mag-inom.
11: Sa DTX 500.
9: Sa primero, katatlo, sa subong, kadua na lang.
10: Subong, kamusta?
9: Uy na, halin sa, nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-ginibatsa.
1: DTX 500. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Siyela, sa mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo, nag-normal, ng dread na.
1: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Mugali si Bibi, masami ko bina-allergy. Miski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C, mababaka sa mga butika. DTX Beauty Cell.
14: Ako si Katrina, gay na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Cell, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Babakan sa butika. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Habang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas na manami ang sabon. Nagkupos na ako nubag na tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. Extend Food Superman.
17: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabati ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabuli gin sa akong problema. Na mo gin yung salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men. I Care Gold.
18: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata. Nagapula. Kagdaga-dry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akong mata matapos ang tatlo ka-ons. Salamat gid sa eye care gold kag eye care drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
19: This is your official news and music station, K5 Radyo Taguanay, 89.7.
1: Pilar Capiz. Balitang K5 sa umaga with K5 Jobert Lago.
0: Balik ba naman dito sa ating pagpangalagad mga K5 sa susing palatuntunan, 39 minutos na nakaligad sa tak ng alas 5 dito sa ating pagpagigupod sa inyo. Kanangan magatabid kita sa atong mga sister station mga ka-K5 diri sa atong sing pagpangalagad, no? I-check na to ang mga sister station. Good morning, K5 was sa Visayas. Good morning sa atong sing mga pinalang ang atag palamati. Kamusta atong sining mga kauturan? Maathag ang signal sa Antique. Welcome and aga pa na ka DTX Coffee Mix na kami diri sa Capiz. Back to you, Antique.
10: Good morning, Daddy Babe, San Sir Robert.
11: Mayong aga, Sir Melmar, Sir Nestor, mga kakifab sa Antique, Campion Signal, Molia Pang, may problema, pero ang DTX Coffee Mix, hindi mo kanya pagkalipatan.
20: Good morning daw, kapalay-palay na supply nyo di kaaloyaway na da.
11: Campion Signal, Molia Pang, may problema, Campion, balak back to you, Antique.
21: Ready rin ang tanahan, kampiyon ng signal, 10 over 10 ang connection naton, kaya diyan nga aga. Ready rin man naton yung mga tagparamati ng mamatik ang balita, unahunta ang mga balita sa Negros Island Region. Bacolod, take it away.
11: Diresamo sa siyudad sa Bacolod, mga kakivibes ang nagligad to, baugin na bisitahan naman sa sunog ang isa ka barangay. Ikapila na ni kabisis nga nagalunta na sunog dira sa may barangay 7 diri sa siyudad sa Bacolod, mga kagivay nga sa din nagdangat gid sa kapin 520 mil ang danyo sang sunog nga nagalunta sa may Purok Magnolia barangay 7 diri sa siyudad sa Bacolod sang nagligad nga adlaw. Base sa record sa Bureau of Fire Protection sa siyudad sa Bacolod, apektado ang 179 tanan ka mga individual o kon 71 ka mga pamilya. Dugang pa sa Bureau of Fire Protection Bacolod, 26 ka mga balay ang nasunog, kon sa din 21 ang totally burn, samtang 5 ang partially burn, mga ka-K5 ang nagkalasunog. Sa interview sa K5 News FM Bacolod kay Larry Peruelo, iyagin na pahayag nga wala na siya sa naga-star sa iyas nga balay sa Purok Magnolia, humalin pa sang Enero kagayara na ini sumong naga-star sa barangay 14 kay Matiya adamlag pa siya ini ang gina pasibangdan nga sa iya balay nag-umpisa ang sunog, mga ka-K5. Di man naging pahayag niya nga wala na ako dira sa akon balay sang nagluntad ang sunog.
20: Sa pihak ka bahin, mga kakifibes, sa nasiling na masubo ang simana diri sa Negros. Kabay kong tanim on tatani kay daw halos kada simana may patay gini sa amon kung hindi aksidente sa salakyan. Tiruhay, tiyang riding, ang tandem to, ng membro sa Philippine Army, nakilala na pero subong daw wala pagin siyang idea ng ato ng mga pulis kung sino ang responsable sa krimen. Patay ang isa ka motorista, samtang pilaso naman ang duha ka iban sang magbunggo ang tagsa-taksaga kay nasakyan nga motorsiklo sa truck sa New Economic Highway sa Purok Badyang barangay Sumag last 9 kagabi o kon sang Mayo 12 ining si RR kag Jeremy lunsay legal ang pangidaron residente sang siyudad sang Bago magliko kun tani ang truck padulong sa nakatundan pero ang motorsiklo ay hinali man nga nagbunggo. Ang tatlo gid mga biktima diri mga kakipay, so isa diri ang patay may mga pilason nga padayon na ginabulong sa ospital, mga kakipay.
11: Aha, amon ang mga balita namon diri sa Negros Island Region kag siyudad sa Bacolod. Back to you, Antique.
10: Thank you so much, Bacolod, sa kampiyon nga mga balita sa Iluta, sa siyudad kag probinsya kang Iloilo. Sir AVP, anong latest?
22: Sa mga nagapanguna ng mga balita diri sa may siyudad kag probinsya sa Iloilo, si Anay Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog ang nanumpa na bilang bagong undersecretary sa Department of Interior and Local Government o kon DILG. Kinakalipay naman sa mga Mabilog supporters ang pagtalaga sa kay Jed Patrick Mabilog bilang bagong undersecretary sa nga nasambitan nga ahensya. Madunduman mga ka-K5 nga ti si former Mayor Jed Patrick Babilog, ang anay nga madugay nga nagtinira sa pungsod Canada matapos ang drug on war sa pra-tsempo ni Presidente Rodrigo Roa Duterte, kung sa diin ginapangalanan ini nga isa sa mga protektor sang illegal nga droga kag may mga nakakaso sa ombudsman, ilabinagin itong iya sininga perpetual disqualifications tungod sa iya sininga manggada. Pero sang nagbalik ini sa Pilipinas, madumduman man nga isa ini siya sa mga ginatagaan mga ka-K5 sang presidential pardon sang presidente, no, agod nga makabalik sa serbisyo. Sa dugang mga balita diri sa may Iloilo, nagpasalamat ang isa ka Ilongga OFW matapos nga yara na siya sa maayong kaimtangan sang ginbalita sang K5 News FM Iloilo ang parawagan sa pamilya nga buligan ini matapos nga ginmaltratar sa ginalakan sa iya sini nga kwarto sang iya sini amo sa sulod sang tatlo kadlaw. Nakatingwa nga makapalagyo ang Ilongga OFW nga si Angela Malones nga taga Haniway Iloilo mga ka-K5. Subong ginaprocess na lang ang exit visa sang nasambit nga OFW agod makabalik sa Iloilo. Amo ni mga balita na mondiri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo, balik sa inyo dira Antike.
21: Salamat kid AVP, bulataraman mga nagapaguna ka balita sa Capiz. Sir Jubert.
0: Sir Milmar, mga nagapaguna ka balita diri sa Capiz mga ka-K5, may aras mo nga realignment sa mga katapos ang kapulisan ng mga hepe sa Capiz PPO diri sa amon sini nga probinsya. May mga tatlo subong ka mga hepe ang ginpang transfer, ginbayluhan sa mga bago naman ng mga hepe. Inisuno sa kay Police Major Garnikang hepe sa aton sa nga Public Information Office ang Capiz PPO. Bangumnan gusto sa aton sa nga Provincial Director nga mangin madasig kag maayo ang serbisyo para sa mga pumulyo kapariyo sa banwa sang President Rojas, Rojas City PNP, maayon PNP kag Panay Municipal Police Station. Ini karon ang bag-ong mga hepe nga ginpang transfer kag ginpang bayluhan sang Capiz PPO. Samtang diri sa Rojas City Government mga ka-K5 balik na sa Lunes kadlaw matapos ang ginmando ni Mayor Darivas ang pagtrabaho sa mga empleyado halin Lunes hasta Biyernes. Mga pilaman kasi mana ining ginpatuman nga 4-day work week mga ka-K5 kay sa Lunes mag-aumpisa na ang nasamit nga 5 kadlaw nga trabaho. Pero suno saya padayon sa Gyapon ang austerity measure sa City Government. Una mga nagapangunang mga balita diri sa amon sa Capiz. Back to you, Antike.
22: Durog nga salamat, Capiz, sa kampiyon nga mga balita sa Ilota sa probinsya kang Aklan. Sir Michael, anong latest?
2: Morning, liwat kay 5 from Visayas, Negros Island region. Dismayado gihapon ang pila ka mga PUJ driver diri sa probinsya ng Aklan, specifically ang duha ka rota sa Banwas ang Baliti kag Kamaligan matapos nga may mga drivers nga wala gihapon makabaton sang 5,000 pesos nga cash relief assistance mga ka-K5 kaysa interview ini sa ila sa ABL Sports Complex. Naghatag man sila sang mga nagakaigong requirements kag dito ginatag sa ila kooperatiba apang wala sila makabaton sang ayuda. Halin sa 16 ka mga drivers sa duha ka rota, apat gid lamang ang natagaan mga ka-K5. Isa sa Banwasang Batan kag tatlo sa Banwasang Baliti, 12 ang wala makabaton. Pero suno sa ila nagasalig sila subong may nakuha sila nga impormasyon nga may posibilidad nga ara sila sa second batch kabay pa mga ka-K5 para makabulig man sa kataason subong sang produktong petrolyo mga ka-K5. Kag maayo ini nga balita mga ka-K5 kay ang amon na public market posible na nga makasaylo na ang mga vendors sa bago nga public market by June 15. Muning pagpayag sang presidente sang Kalibo Public Vendors Kalibo Public Market Vendors Association sa meeting nila mga ka-K5 ginasaligan ini nga matapos na kay wala man ginapabayan sang aton na local government unit sa Banwa sang Kalibo kami nagkaigo ini nga budget kay ginasaligan nga by June 15 makasaylo na sila mga ka-K5. Ano mga balita di sa Aklan Banwa sang Kalibo, balik sa imo Antike.
21: Salamat gid Sir Michael sa probinsya kang Antike mga nagapanguna namon nga balita isara ka high value individual ang dakpan kay 5 Western Visayas sa isara ka bypass operation dito sa Michael Asi alias Inting 31 anyos nabulaan kang anom tanan ka mga sachet kang ginapatihan sa buo nagadangat sa 378,000 pesos. Nabuhol man sa posisyon kang sospek ang 7,500 nga mark money nga gingamit sa pagbakal kang shabu. Mga natabo to sa antike kapon sa during the bypass operation.
10: Samtang sa dugang pagid nga mga balita na or nakasumpa ren kahapon sa kay Commission Higher Education Chairperson Shirley C. Agrupe, si Dr. Judeline S. Gallega Hisole. Si Dr. Hisole, K5SM Visayas, Negros Island Region, amoja ang napilian bilang bagong presidente kang University of Antique. Si Hisole ang nangin presidente katuanay kang Iloilo State University of Fisheries, Science and Technology, kag nangin din kang College of Engineering sa Iloilo Science and Technology University. Nagserbi man si Hisole nga faculty kang CPU School of Graduate Studies. Magaserbi si Hisole bilang presidente kang UA sa salad kang 4 ka tuig K5 Western Visayas.
21: Para mga balita diyan sa probinsya kang Antique. Salamat gyud K5 Western Visayas sa rumanawan.
0: Thank you so much sa ato si Master Station mga K5 sa ating pagpalayag sa aton panatuntunan balitang K5 sa umaga sa ato si Tandem Broadcast mga pinalangga nato nga mga kasimanwa. Thank you so much sa kay Jan Juanilio Kasabon nga nagaupod diri sa ato sa pagmadra sa Banwa sang Sigma. Mga K5 sa nabilin nato mga ginutlo, no? Ang Ombudsman nakabato na karon sa Partial Committee Report sa Flood Control Proof mga K5. Idigin kumpirmar ni Assistant Ombudsman mga K5 Mike Clavano ang opisyal nga pagbato nila sa Office of the Ombudsman sa Partial Committee Report nagikan sa taltapan ni Anay Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Pampilo Lacson mga K5. Nibaluan ang committee report ay nagaunod sa mga resulta sa investigasyon agud iniangot sa maanomalya nga transaksyon sa flood control project sa pungsod. Suno sa kay Clavano mga kauturan nakalakip diri ang report no nga nagapakita nga dugang pa nga mga kaso ang ginahawiran kuno nagkalain-lain nga mga flood control cases ang ilas ni karon nga gina maidid nga ginaimbestigaran sang aton sini nga ombudsman kalakip diring report sa pangalan makakimay sang tatlo ka mga senador si senador Francis Escudero, senador Joel Villanueva kag senador Jinggoy Estrada mga K5. Meaning to say, magluwas sa sining mga senador nga may ICC, duwang may ICC subong eh. Mga K5, si Go, ginagwanda man subong, gina amat-amat naman subong, kag ara na si Bato. No? So sa palad control naman, tatlo naman, si Francis Escudero, si Joel Villanueva, kag si Jinggoy Estrada. Sa iban, pagid nga mga transaksyon, kag mga illegal, mga dala pagid, 11 ini sila. Unsi ni ka senador mga ka K5 alakip na ang bag-o subong nga kwan ila sining leader nga si senador Cayetano mga ka K5. Damo man sang mga complaint karon mga ka K5 balantayan ini ay tanan nga mga tawo tanan nga mga inog imbestigaran ang manog imbestigar may mga kasuman mga ka K5. Ara na kagabi nag-abot na sa Senado ang article of impeachment halin sa bahin niya sang Congress mga ka K5. Di, why sila nag-hinuno? Subong may ara sila drama sa Senado, paano nila ni tutukan ang ining impeachment trial sa kay BP Sara. This is part mga ka K5 sa mga drama nila nga ini, kag mga teleserye nila. Pag-delay sa sining nasambit karon nga investigasyon mga ka K5. Yung mga tindog silang mga court mo. Pinama lang, alimama lang ng abogado na sa 24. Laban din mga politiko kung may mga personal interests mga ka-K5. Di balantayan ini sa mga tagpalamati naton what will happen, what will be the next scenario sa sining Senado naton mga ka-K5. Kita nyo ng mga project sa picture. Amak muna. Ang mga flood control daw, flood control sa panitaan kag Pontevedra, Panay mga K5. Nga nagkiliwi ng mga siminto, malayo na sa duta ang siminto mga K5 nga nagaserbi nga among magakontrol sang baha mga kauturan. Kung may ara sa ibang nga lugar, may ari man sa kapis mga K5. Abot katulog pa sila sini, makatubang pa sila sa tawo sini, nga ang ara sa sulod sang balay nila, ara sa mga kwarto nga puno ng mga sinako nga kwarta. mga ka-K5, amo ng senaryo, no? Mga pinalangga kong atag, mayad lang kung magtaas ang baha, hindi ka mo madala, mga ka-K5. Kung madala lang tani, yung mga nag-ginansya sini, pero ang makahulo yung mga tao sa higad sang suba, mga kautuan. 54 minutos sa kaligid sa tak ng alas 5, wala na kita sa nagkaigo nga panahon, mga K5, standby na nga mo sa mga balita dili sa K5 News FM. Labin pa ang mga komentary kag mga iban pa gid nga mga impormasyon nga dapat ninyo ibaluan sa aton sini nga pagpangalagad, mga ka-K5. Wala ta sang tiyempo, napasalamatan nato naton sa mga partners sa K5 News FM, sa Mainsang Spearhead Kalinong Radio, sa Banwasang Hamindad with ka-K5 Jumar Bawisan, sa Roja City ang 100.9 K5 News FM with ka-K5 Juby Cooper, aton partners sa buong kagahon, kagaton sa ninyo patrol with ka-K5 Rodney Daban Dalanon, mga ka-K5 Peter Juarez. Sa Pilar, ka-K5 Moon Bilya, mga kauturan, salamat-salamat gid sa adlaw-adlaw ninyo nga pag-upod dili sa aton sininga pagpangalagad sa sininga palatuntunan. Yung kubos nga biyan, ka-K5 Jubert Lago, kaupod sa aton sininga mga pinalangga nga mga busing subong nga kaagahon with Doc Ramil Itang Oya, aton sininga Chief Executive Officer sa K5 News FM Philippines. Aton pinalangga nga Mayor, Mayor Arnold Alba Pep. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa probinsya sang Capiz. K5 News FM, mayong aga.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painong paninisis ng D3Bio, tatlo kabisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
3: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Matakas mga butika! D3Bio!
5: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with PCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3Bio! Ang D3! Yung may VCO, VCO. Yung may D3. Kasakit ang tiyan, Max4 Biotic. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max4 Biotic. Kabulig sa pagpanami sang digestion, kag pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, magklinika, Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason, kag nagapabakon sa imong resistensya, kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinikas for Biotics. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract. Ngabugana sa charantine na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
23: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
24: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
23: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: Wow. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
25: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
26: Siyela, sa Mansalingan, sa una, may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
3: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
27: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
28: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
27: Bakal na sa mga butika.
29: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagpuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
6: DTX Coffee Mix. Mabakal sa
8: mga butika. Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
8: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
9: Kaya subukan ninyo.
8: Clinica Diofresh, Deo-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
9: Clinica Diofresh.
8: Available now.
12: Sa amung lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
13: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
12: Bigaw ang performance kay Darling. Mang-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag-lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag-stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend DTX 500.
14: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley Roa. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pabala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
12: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
15: Healthy nga uto.
16: Five times one is...
15: Matalong kag alerto nga paminsaron.
16: Five times two is...
15: Mas manami nga performance sa eskwilahan kag sa pagtuon.
16: Five times three.
15: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-ong Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
12: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
15: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
12: D3 Bio.
17: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
12: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
30: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
12: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
31: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sporbiotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
32: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporbiotics. Sporbiotics.
33: Ang best friend sa mga kababaihan.
32: Sporbiotics.
33: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
32: Sporbiotics.
33: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
12: DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas humid sa kitad ang itsura. DTX 500. DTX 500.
34: Katalina Habagat.
35: Anong ginabatsyag mo?
34: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Dinagbakal ko dayan sa DTX. Sa isa ka adlaw. 2 times ko. Tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir. sir. May alibyo kayo.
0: Panaminamit na gitsa ako nga mat.
1: TTX 500 Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
5: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Si Naida Dobreya, taga Manaplat, kag nagtumar ako, may PC. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
1: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
4: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami gidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa butika.
1: DTX Coffee Mix.
19: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
1: Extend food supplement for men.
20: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung ang Extend food supplement for men.
1: Extend food supplement for men. DTX 500.
21: Ako si Nelson Herrera sa President Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, mayo ang
1: DTX 500.
4: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
1: DTX 500.
22: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
23: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanami sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan. Para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
24: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo. Bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
25: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:08 na sa aga.
24: Live, nagikan sa hulot balitan sa 100.9 K5 News FM, Rojas City. Yari na ang bago, detalyado, kag-komprehensibo nga mga balita. Balitang lokal, regional, national, international, negosyo, sports, entertainment, kadiban pa. Kampiyon nga balitan sa kampiyon nga stasyon. Kaupod ang kampiyon nga K5 Newscasters. Aga pa, may balita na. DTX 500 Morning Newscast.
1: Headline. DTX 500 Morning Newscast. Headline.

0: Kakay-5 sa ato na ang mga headlines. Una kita ka K5 sa dalagan sa aton nga paniyampo.
1: K5 Bantay Panahon.
0: Low pressure area, ulihing resiplatan sa Catanduanes. Ka K5 sa ato naman nga top story of the day.
1: K5 top story. K5 top story.
0: Senador Bato de la Rosa, kintuyong arestuhon pagkatapos ang sesyon. Tensyon nagluntad sa sulod sang Senado. Headlines kay K5 sa mga dalaguan nga balita sa probinsya sa Capiz. Mga balitang lokal. Trabaho sa gobyerno sang Rojas City. Magabalik na sa normal.
2: Barangay Ansangguni ang Kabataan Elections 2026 madayon gid sa November 2 suno sa COMELEC.
0: COMELEC Capiz nagapanawagan sa mga botante nga magparehistro na 5 kadlaw antes magtakop ang registration.
2: Manogbaligya sang isda nahulog sa guba nga tulay sa Sigma, Mayores Labon na ginapanawagan.
0: Reklamo sang malain nga baho sa Barangay La Caron, gininspeksyon sang LGU Dao.
2: Realignment sang pila ka mga officer in charge sang Philippine National Police may maayo nga tinutuyo.
0: Problema sa tubig sa Rojas City, gintalakay sa sesyon sang sangguni ang panlunsod.
2: Bagong official seal sang Rojas City, ginaprobahan.
0: Ka Game Time Sports na courtesy visit sa Rojas City LGU. Ka K5 direkta kita sa mga headlines nga nagakainabo sa Western Visayas. Mga balitang regional. Mga opisyal sang DPWH igapatawag sa SB Plenary hanungod sa isyo sang Boracay Bridge.
2: Samtang University of Antique may bagong o kon may bag-uron nga University President.
0: Kag former Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog ginapoint bilang DILG Undersecretary. Kag K5, mga headlines naman sa mga balita sa Pungsod Pilipinas, mga balitang national. President Ferdinand Marcos ginatag nga wala sang anuman nga mando agod arestuhon si Senador Bato de la Rosa.
2: Philippine National Police naka full alert status kasunod sang tensyon sa Senado.
0: Kag articles of impeachment Bato kay Vice President Sara Duterte na bato na sang Senado. Kag headlines ka K5 sa mga balita sa luwasang pungsod, mga balitang international.
1: Balita international.
0: US President Donald Trump nagbiyahe sa China para sa superpowers summit.
2: Duha ka mga individual sa Italy gintest sa tunga sang quarantine measures.
0: Kaka K5 sa balita naman sa patag sang negosyo.
1: Balitang negosyo.
0: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ginaprobahan ang 50 pesos per kilo price cap sa mga imported nga bugas.
2: Kag sa balita sa patag sang hinampang.
1: Balitang sports.
2: Arana kag Philips, yara na sa Gilas Pool.
0: Gaga K5 para naman sa aton nga balita sa patag sang entertainment.
1: Balitang entertainment.
0: Alias Totoy, ginpasakaan sang kaso sa Tyrian Ramos kag Michelle D. Kagka K5, ang mga panawagan kag pahibalo.
1: Pahibalo, ora mismo. Pahibalo, ora mismo. Mga pahibalo, nga nagakinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo, ora mismo. Pahibalo, ora mismo.
0: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Western Visayas, probinsya sang Capiz kag siyudad sang Rojas. Nagapalayag na ang DTX 500 Morning Newscast.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Subong adlaw ka K5 sang web.

0: KK5, Rodney Daban Dalanon.
1: Kagka K5, Myla Vasquez Fuentes. Direkta na kita ka K5. Sa tungin pang linyada ng mga balita. Ini nga balita ka K5, builo ka giradulong sa inyo sa kaluhan sa Clinica DTX 500. Ang Clinica DTX 500 ka K5, mayara sa ngampalaya leaves with the sugared cane extract. Nga sarang batuan ang mga nanarisari nga sakit sa kalawasan, kaangay sa diabetes, dysmenorrhea, hypertension, kag madamo pa. Gani ka K5, agad mapabilin nga healthy living, mag-take sa TTX 500, adlaw-adlaw. Mabakali ni ka K5 sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Subuman sa mga butika nga malapit sa inyong lugar.
2: DTX 500 Morning Newscast.
1: Una kita ka K5 sa dalagan sa aton nga panniyempo.
2: K5 Bantay Panahon.
1: Ulihin nga nasiplataan ang low pressure area Caloy sa kalayoan nga 685 kilometros nasidlangan sang Vera kada Duanes. Samtang localized thunderstorm naman kay K5 ang nag-apekto sa Metro Manila kag nabilin nga bahin sang pungsod. Ang adlaw nagbutlak alas 5:29 kaina sang aga kag magatunod naman alas 6:16 karon sa gabi.
2: K5 Bantay Panahon. DTX 500 Morning Newscast.
1: Ka K5 inyo nabatian ang dalagan sa aton nga paniyampo. Karon direkta kita sa aton nga top story of the day.
2: K5 top story. K5 top story.
1: Nagluntad ang tensyon sa gwa kag sulod sang Senado matapos gintuyong arestuhon si Senador Bato de la Rosa angot sa ginisyong warrant sang International Criminal Court. Inibangod sa pagpakatigas ang senador nga mag-surrender kung sa diin nagpangayo pa inisang bulig sa iyang mga supporters nga magtipon kag mag-vigil sa guha sang Senado. Kadungan sang tensyon, may nagluntad nga sunod-sunod nga lupok nga nagtugas ang panik sa mga tao sa sulod sang Senado. Sa piyaksi ni K5, wala naman sa may gin-report nga napilasan sa mga insidente. Ginpakamalaot naman ni Senate President Alan Peter Cayetano ang among natabo kag gintawag nga under attack ang Senado. Matapos ang tensyon, ginpahayag ni Cayetano nga safe man si Senador De La Rosa. Kasunod sang insidente, nagpadulong si DILG Secretary John Vic Rimulya sa Senado. Agud siguruhon nga safe ang tanan kag ginpatod nga hindi niya pag-arestuhon si De La Rosa kag makigistorya siya kay Senate President Cayetano.
2: K5 top story. K5 top story. DTX 500 Morning Newscast.
1: Ka K5 inyo nabatian ang aton nga top story of the day. Direkta kita ka K5 sa mga dalagwan nga balita sa probinsya sa Capiz. Mga balitang lokal.
2: Balitang lokal.
1: Formal na nga ginanunsyo sang city government nga magabalik na sa regular nga 5 kadlaw ang duty schedule sang tanan nga empleyado sang gobyerno sa palabuton nga Mayo 18. Sa idalom sinika K5, dulao na ang anaging patuman nga 4-day duty schedule. Agad mabalik ang kinangdan nga sistema sang pagtrabaho sa mga opisina sang gobyerno sa syudad. Apang ginatag nga pesar mabalik na sa 5 kadlaw nga trabaho, magapabilin sa gihapon nga epektibo nga austerity measures para sa energy conservation. Ginalauman nga pagaseryosohon kag sundon sang tanan nga pagdaginot sa enerhiya sa sulod sa mga opisina. Ginabisuhan naman ang tanan nga concern nga mga empleyado kag departamento nga magtuman sa bag-ong kadirektiba.
0: Samtang nga, nag-okon na ginsigurado sang Commission on Elections sa Concomilec Capiz nga madayon gid ang barangay and sanggo ni ang kabataan elections 2026 nga natalana sa Nobyembre 2. Sa interview sang K5 News, FM Rojas, kay Attorney Will Arsenio, Capiz Provincial Elections Supervisor, iyagin pahayag sa piyak sa mga plano nga liwat naman ipaiway, plus tado na sang ahensya ang mga kinahanglanon para sa elections. Sa no kay Arsenio, wala pa man sang impormasyon nga ginpag

0: ang chairman sang COMELEC nga si Attorney George Garcia may kaangtanan sa dasambit nga hagna. Naibaluan nga ginaduso ni Senator Amy Marcos ang liwat nga pagpaiway sang barangay Ansango ni ang Kabataan Elections 2026 bangod sa energy crisis nga ginapangatubang sang pungsod. Apang ginpahayag man sang natungdan nga pananglitan gid man okon nga mapaiway gid man ang elections, ginapangabay sang ahensya nga hindi na ni maglapaw pa sa March 2027. Nagpasalig naman ang natungdan nga magasunod ang ahensya kag himuon ang obligasyon sini hangot sa nagahilapit nga pinili.
1: Sa piyak nga bahin ka K5, nagapanawagan ang Commission on Election na kung COMELEC copies sa mga botante nga magparehestro na 5 kaadlawan tis magtakop ang voters registration. Sa interview sa K5 News FM Ross kay Attorney Will Arsenio, ang Capiz Provincial Election Supervisor, iyagin pa yan nga madamo naman ang nagaparehestro na apang sigurado siya nga maiban pa nga wala pa nakaparehestro. Suno kay Arsenio, hindi na paghulaton pa ang katapusan ng adlaw antes magpadulong sa mga registration areas. Agod nga hindi magtugas ang sinakuay. Bayag pa niya, magpadulong lamang sa mga registration areas sa tagsa ka mga banwa. Agod nga makaparehestro. Naibaluan nga magatakop ka K5 ang voters registrations sa Lunes sa Mayo 18. Nagapangabay naman ang natungdan nga kuntani wala sa may mabilin nga botante nga wala nakaparehestro.
0: Sa piyakabahin, ginkadlaw na lang sang isa ka manugbaligya sang isda ang iyan na eksperyensyahan matapos nga nahulog sa guba nga tulay sa City of Baclayan, Barangay Mianay, padulong sa Malapas, Cugon. Sa Facebook post ni Justin Falsis, iyagin payag halos 4 na katuig nga guba ang among nga tulay apang tubtob subong wala sa gihapon na siguran nga kay uhon. Dugang pa nga delikado ini sa mga umalagi, hilabi na sa mga motorista sa tion sang gabi. Suno sa iya, tinutuyo sang iya nga pag-post sa social media agud nga makit-an sang publiko ilabi na sang mga taga Sigma ang ila madugay na nga ginapanawagan. Ginkuha man ini nga kahigayunan ni Falsis agud nga magpanawagan kay Mayor Dante Eslabon nga kunta ni makaabot sa iya nga talatapan kag ma-checkyar ang among nga lugar. Nagpangabay man ini nga kun indi pa masuguran ang pagkay-o, mahatagan lamang sila sang alternatibo nga alagyan agud indi na masulit pa ang kaangay nga incident. Nagpasalamat lamang ini nga wala na puruhan sa aksidente subong man sa mga tawo nga gilayon nagbulig sa iya agud makuha ang nahulog nga motorsiklo.
1: Sa piyakabahin ka K5, nagpatigan sa inspeksyon ng lokal nga gobyerno sang Dao sa madugay na nga reklamo sa mga pumuluyo sa barangay Lakaron angot sa naglaptang baho sa ilang lugar. Pinagi sa direktiba ni Mayor Jose Jimbo Baruela, nagpadulong ang LGU Joint Inspectorate Team sa lugar. Hagod checkeron kagosisaon kanga ukon ang ginhalinaan sang malain nga baho nga ginaligar gikan sa cornland sang isa ka poultry farm sa mga barangay. Nakigangot man ang mga inikay po ng barangay Larry Daño Sr. Agod nga makighinala kag makuha ang kabugosan nga detalye sang problema. Ini ang ginakalakipan sa mga katapo sang Dam Municipal Environment and Natural Resources Office o CONMENRO Health Office para sa Sanitation, Engineering Zoning Business Permit and Licensing Office o CONBPLO, Bureau of Fire Protection, kag Assessors kag Treasurer's Office. Sa ginpatigayon nga dialogo kag K5, ginako sang tagdumalahan nga mayara sa nagasungaw nga baho, ilabi na ko nagkapreparar sang duta para sa mga talamnan sang mais. Matandaan nga sa exclusive nga pagpadulong sang K5, News FM Roa sa lugar sa itong Abril 20 o kung 2025. Naibaluan nga ang mga organic fertilizer o konhiko sang manok amo ang ginagamit bilang abuno sa rason sa nasambit nga perwisyo kung sa diin hugot nga nagapangayo sang pasaylo ang tagtumanahan sa mga pumuluyo nga naapektuhan sang malain nga baho.
0: Samtang Nagapanguna nga tinutuyo sa bagong nga realignment sa pila ka mga officer in charge sa kapulisan sa probinsya sa Capiz, amo ang mapabakod pa ang operasyon kag serbisyo publiko. Hindi matapos nga gin-designate bilang officer in charge sa Roa City Police Station si Police Lieutenant Colonel Rogelio Lim Tumagtang Jr. Kung sa din gintal-usan siniya, si Police Lieutenant Colonel Donel Riguez nga sa karon Unit Chief sa Provincial Police Strategy Management Unit nga responsable sa strategic plan kag mag-monitor sa mga programa sang kapulisan sa Capiz. Samtang, gin-designar naman si Police Captain Jean Villanueva Alayon bilang officer in charge sang Panay Municipal Police Station bilang kabaylo ni Police Captain Eric Jocampo nga sa karon Assistant Provincial Drug Enforcement Unit. Has o kontemporaryo naman nga gintalusan ni Police Captain Mark Anthony Garcia si Police Captain Jobert De Los Reyes sang President Municipal Police o kon President Rojas Municipal Police Station. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Police Major Rachel D. Garnica, ang Public Information Officer sa Capiz Police Provincial Office, iyagin payag nga mga bagong assignments kabayan sa padayon nga pagpaligon sang liderato kag operasyon sang kapulisan hagod mas mapadasig ang serbisyo kag proteksyon sa katawan sang probinsya. Sunod diri ang desisyon na kadepende sa mga performance sang kapulisan kagin pasiguro sa publiko nga magapadayon kag hindi maapektuhan ang serbisyo kag operasyon sang kapulisan ilabi na sa may bag-o nga tagdumala sa ilang lugar.
1: Sa dugang pagka K5 nga balita ang lokal gintalakay sa ika 43 nga regular session sang sanggunian panlungsod ang nagapadayon nga problema sa supply sang tubig sa Rojas City nga ginareklamo sa madamo nga konsumidor sa nagkalain-lain nga barangay. Sa gindulo nga mensahe ni City Councilor Reynaldo Magallanes, ang chairman sa Committee on Public Utilities, importante nga mahibaduan sa publiko ang matuod nga kahimtangan kag ang mga tikang nga ginahimo sa MRWD agon masolbar ang problema sa tubig. Sunod sa iya ka K5, matapos ang ginpatigayon nga mga survey, gilayon ini ng pakigangot kay Attorney Dante Arcangeles, ang General Manager sa Metro Rojas Water District, agon ipalabot ang reklamo sa mga konsumidor kung sa diin ginplastar kag ginpakigbahin man ang ilapadayon nga tikang agon maamat-amat nga magkayo ang mga linya sang tubig nga masami ginareklamo. Ginsiling ni Magallanes ka K5 nga base sa survey, isa ang barangay Dinginan sa padayon nga nagaka-experyensya sa mahina nga pressure sang tubig kag sa adlaw lamang nagatubod butang nga isa gadako nga huol para sa mga pumuluyo. Nagareklamo man ang mga water refilling station bangon nagadoble ang ilang gastos sa pagbakal sa mga filter kon sa diin sa tuanay isa lang kabes sila mag-ilis sa sulod sa isa kabulan subong tatlo na kabeses nagailis sa isa lamang kaadlaw bangod malubog kag mahigko ang nagagwa nga tubig sa gripo. Nagalaom naman ang mga opisyal nga kuntani mataga na ini sang solusyon sa Metro Rojas Water District.
0: Sa pinakabahin, gin-aprobahan ang pagbag-o sang official seal sang Rojas City kadungan sa selebrasyon sa ika 75th Charter Anniversary kahapon na okon sang Mayo 12, 2026. Pinaagi sa City Ordinance number 040-2026 nga ginpasar sa mga katapo sang sanggunian panglungsod opisyal nga ginilisan ang duha ka tuldok sa kilid sang Rojas City official seal sang 1951 ang tuig sang pagdeklarar sa Rojas bilang isa ka syudad. Kabayan ini sa paghatag dungog sa kasaysayan kag identidad sang Rojas City bilang City of Seafood kag ginakabigman nga isa ka makahulugan sa kasaysayan sang Rojas City.
1: Sa dugang kagatapusan kay K5 nga balita ang lokal nagpatigayon sang courtesy visit kag ocular inspection ang Game Time Sports sa Rojas City LGU bilang kabayan sa ilang partnership para sa palaabuton ng mga sporting events nga iga-host sa bag-o kaginakabig nga world-class nga Dingkoy Rojas Civic Center. Nagkiginala ang grupo kay Mayor Ronnie Dadivas kay Vice Mayor Teresa Almabis kag iban pang opisyal sang Rojas City kung sa din ang nasambit ka partnership magkadalas ang mas madamo pa nga prestihiyoso nga sports events sa syudad. Ilabi na nga handa na nga gamiton ang bag-o nga among nga Civic Center para sa nagkalain-lain kompetisyon kag aktibidad. Sunod sa LGU, ini nga kolaborasyon, hindi lamang mapabakod pa ang sports tourism sa Rojas City, kundi maghatag man sang dugang oportunidad para sa mga atleta kag mga sports enthusiasts sa siyudad sang Rojas.
2: Balitang lokal. GTX 500 Morning Newscast.
1: Kag-K5, inyo nabatian ang mga dalaguan nga balita sa probinsya sang Capiza. Direkta kita ka K5 sa mga balita sa Western Visayas sa mga balitang regional.
2: Balitang regional.
1: Una kita sa Kalibo, mga opisyal sa DBWH ay gapadawag sa SB Plenary. May kang tanan sa isyo sa Boracay Bridge. May kang dan sa Italia si ka K5 at Leonard Viray sa K5 News FM. Kalibo.
2: K5 News FM Live Report.
3: Plano sang sanggunyang bayan sang malayong ipatawag ang mga opisyales ng Department of Public Works and Highways o kon DPWH. Lakip na si Secretary Vince Tizone sa isa ka plenary session angot sa kontrobersyal nga Boracay Bridge Project. Kasunod ini sang anunsyo sang Malacañang nga ginapayag gina-finalize na ang kontrata sa tungasang gobyerno kag San Miguel Holdings Corporation. Pinagi sa privilege speech ni SB member Alan Palma Senior. Egon sa diin iagin sambit nga sa press briefing sang nagligad nga si Mana, ginapayag ni Jose Claire Castro nga suno kay Tizone, yara na sa finalization stage ang kontrata para sa proyekto. Ginapasalig man sang kompanya nga pamatian ang mga reklamo sang lokal nga gobyerno kag nakalainlain nga stakeholders. Bangod diri, luyag klarohon sang makatapos sang Malay Council kung paano natigayon ang proseso sang proyekto sa piyak sang mabaskog nga pagpamatian matok sang LGU Malay kag sang Aklan Provincial Government subong man ang mga environmental groups kag pila ka mga sektor sa Boracay. Dugang pa ni Palma nga luyag Manila nga mahibaluan kung nga natapos ang kontrata nga wala sang may ginpatigay nga konsultasyon sa publiko kag pagproseso sang environmental clearance. Balita regional, nagikan diri sa probinsya sang Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyone nga balita, serbisyo publiko ag kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
0: Samtang sa ang University of Antique, may bagoron nga University President. May kaundan sa balita si K5 Aileen Magbanwa sang K5 News FM Antique.
2: K5 News FM Live Report.
4: May bag-o rin nga presidente ang University of Antique o kon UA matapos ang malawid nga proseso kang butuhan kag pagpili bilang tal-es sa anay presidente nga si Dr. Pablo S. Crespo Jr. Ang bag-o nga presidente amo si Dr. Godilin Gallega Hisole nga nagserbi man bilang anay presidente ng Iloilo State University of Fisheries, Science and Technology. Ang proseso kang pagpili sa bag-o nga university president ang ginpangunahan kang Search Committee for UA President nga ginlakipan kang public presentation, open forum, panel interview, document assessment, neuropsychological assessment. Antes formal nga gintugro kang Search Committee ang resulta para sa butuhan kang Board of Regents. Ang mga nagboto, amo ang tiglawas kang Commission on Higher Education o kung CHED, Senate Committee on Higher Technical and Vocational Education, House Committee on Higher and Technical Education, Department of Economy, Planning and Development, DOST, Department of Agriculture, amuman ang representante halin sa faculty, student, alumni, kagdarwa ka private sector representative. Madamdaman nga nangin kasumpong ni Dr. Hisole sa pagkapresidente, amusanday Dr. May Delgado, Dr. Wilfredo Muhat, Dr. Carlos Alfonso Salvador, Dr. John Amara, kag Dr. Loyalda Bolivar. Balita regional, halin na rin sa may probinsya kang Antique. K5 Aileen Rose Montero Magbanwa. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan ang kampiyon ng estasyon sa Antique. K5 News FM.
1: Samtang former Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog ginapoint bilang DILG Undersecretary. May kongdan sa detalye si K5 Kim Kaluyo sa K5 News FM Iloilo.
2: K5 News FM Live Report.
5: Ginanunsyo sang Malacañang ang appointment ni Anay Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog matapos nga nagpanumpa bilang Undersecretary sang Department of the Interior and Local Government o kan DILG. Nanumpa si Mabilog sa presensya nanday DILG Secretary John V. Crimulya kag Executive Secretary Ralph Recto. Upod sini sa oath-taking si Iloilo City Lone District Congresswoman Jolien Jamjam Baronda. Madumduman niya laki sa track record sini bilang anay alkalde amo ang urban planning, public-private partnerships, kag iban pa. Nagapasalamat naman si Mabilog sa kahigayunan kag nagpasalig ini nga obrahon ang iya masarangan agud makabulig sa ahensya.
6: Report nagikan sa Iloilo. Ako naman si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: Bitang Regional. DTX 500 Morning Newscast.
1: Kag K5 inyo nabatian ang mga balita ang lokal kag balitang regional ini nga mga balita kag K5 Buylog nga ginadulong sa inyo sang kalwana sang Clinica Detex Coffee Mix ang healthy nga kape kag K5 bangod sa Detex Coffee Mix nga kagkape ka na naka detox ka pa mabakal ini kag K5 sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Dalan McKinley Tabok sang PLDT kag subong man sa mga butika nga malapit sa inyong lugar.
2: DTX 500 Morning Newscast.
1: Direkta kita ka K5 sa mga dalaguan na ng mga balita sa Pungsod, Pilipinas sa mga balitang national.
2: Balitang national.
7: Balitang national.
1: Ginatag ni President Ferdinand Marcos Jr. nga wala sa nganuman nga mando sa kaibisan sinuman nga dakpon si Senador Bato de la Rosa. Sa ginpagwa nga video statement ni Presidente Marcos, ginpahayag sini nga hindi kahimuan sang pwersa sang gobyerno ang nagluntad nga sunod-sunod nga lupok sa sulod sang Senado kagabi. Ginatag man sini nga wala sang presensya sang NBI sa Senado sa baylo mga pulis kag Marines lakip na ang mga Senate Sergeant at Arms nga lunsay nakadeploy sa Senado agon nga maghatag sang seguridad kag masiguro ang katawhayan suno sa presidente. Baga investigaran sang maayo sang Senado subong man kaupod ang Philippine National Police kung sino ang yara sa likod sa mga pagpalupok sa Senado.
0: Samtang ginpataas sang Philippine National Police sa full alert status ang kapulisan na kasunod sang tensyon nga nagluntad sa Senado Miyerkules sang gabi. Ginpabaskog ang security monitoring kag ang presensya sang kapulisan sa bisidad sang Senado kasunod sa insidente sang paglinupok nga padayon nga gina-verify. Sunod sa payag sang Philippine National Police nga kabahin sang standard security protocols kag public safety measures, ginpataas ang alert status sa full alert epektibo last 8:30 sang gabi Mayo 13. Magapabilin nga nakadeploy ang kapulisan sa lugar agod nga magpatuman sang kalinungkag katawhay samtang nagapadayon ang assessment kag koordinasyon.
1: Sa dugang kagkatapusan nga balitang national ka K5, nabato na sang Senado ang articles of impeachment bato kay Vice President Sara Duterte Miyerkules sang gabi Mayo 13. Ginkumpirmar ni House Secretary General Cheloy Garafil nga nabato na ni Senate Secretary Dong Mendoza ang articles of impeachment. Nag-abot ang mga dokumento sa kayang convoy halin sa House of Representatives kag ginbaton sang Senado pasado alas 7 sang gabi sa bihag sa nagapadayon nga tensyon sa sulod kagwa sa mataas nga panalgana. Madumduman ka K5 nga sa tung Lunes sa Mayo 11 ginimpeach sang kamara si Vice President Sara sa boto nga 257 ang pabor, 25 ang nagpamato kag siyam naman amo ang nag-abstain.
2: Balitang National.
7: Balitang National.
2: DTX 500 Morning Newscast.
1: Kag K5, direkta kita sa mga balita sa liwasang pungsod. Mga balitang international.
2: Balita international.
1: Nagbiyahe si China. Okay, nagbiyahe sa China si US President Donald Trump pagod nga magtambong sa ginabantayan nga Superpower Summit. Inina ang kauna nga kahigayunan sa sulod sang halos isa ka dekada nga magabisita ang isa ka pangulo sang Amerika sa nasambit nga pungsod matapos na atrasar ang iya sini nga pagpadulong bangod sa nagakatabo nga giyera sa Iran. Ginalauman man ni Trump ka K5 Ang isa ka malawig nga pakigdayalogo sa isining counterpart nga si Chinese President Xi Jinping. Nagapanguna nga talakayon sa meeting ang mga krisis sa Iran nga sa karon nakadepende pa sa China bilang nagapanguna nga customer sa ilang nga gatong sa piyak sa mga ginapapanaw nga sanction sa Amerika. Sunod sa report, kalakip man sa agenda ng Trump kag Xi ang natalanan nga pagbaligya sa armas sa Amerika sa Taiwan, ang mga isyu angot sa self-governing democracy, claim sa China kag ang kontrol sa China sa rare earth exports, subog man ang tensyon sa tunga sang trade relationship sang duha ka pungsod. Kaupod kay K5 sang pangulo ang delegasyon sini. Isa ka dako nga grupo sa mga top US business executives, kalakip ang mga kilala nga tycoons nga sanday Elon Musk kag Tim Cook, base man sa impormasyon nagikan sa White House.
0: Sa katapusan nga balita international, ginatest sang pungsod Italy ang biological samples gikan sa duha ka mga tawo para sa posibleng hantavirus infection. Ang natumod ng mga pasyente among Argentine tourist nga na ospital bangon sa pneumonia kag ang isa ka lalaki gikan sa Calabria nga yara sa voluntary isolation suno sa health ministry. Nagikan ang Argentine tourist sa isa ka endemic area sang Abril 30 kag nagbiyahe sa Italy paagi sa Buenos Aires o kon Buenos Aires Rome flight antes ini nga nagpadulong sa Sicily sa din nga nagbatsyag ini sang pneumonia kag gindala sa ospital. Giningyo sang local health authorities ang test sa pasyente kag gindala ang sample sa Spallanzani Infectious Diseases sa ospital sa Rome sa din ini nga ginanalisar kaupad ang sample gikan sa 25 anyos nga Calabria nga lalaki. Ang natumod naman nga Calabrian ang nagka-contact sa isa ka babaeng nga Dutch nga sang orihin napatay bangod sang virus.

0: KK5, direkta kita sa patag sang negosyo.
1: Paralitang negosyo, negosyo.
0: Aprobado na ni President Ferdinand Marcos Jr. ang Executive Order Number 118 nga nagapatuman sa 50 pesos kada kilo sang bugas o konsa mga imported nga bugas. Ika-implementar ang mandated price ceiling sa sulod sang 30 dias. Katuyuan sa nasambit ng Executive Order nga maprotektahan ang mga konsumidor batok sa mga nagapamintaha. Babalanse ang supply sa bugas kag babaliga ini sa nagakaigo nga presyo. Una na nga girekomendar sa National Price Coordinating Council o NPCC ang gilayon nga pagpagwa sa Executive Order agud masabat ang isyu sa hindi insyakto nga pagpasaka sang presyo sa imported nga bugas.
1: Paralitang negosyo, negosyo, negosyo.
2: Sa ilong kita sa balita sa patag sang hinampang.
1: Balita Sports, Sports.
2: Karanak kag Philips, yara na sa Gilas Bowl. May kaundan sa detalye si KK5, Darren Salomeo Hinson.
1: K5 News FM Live Report.
3: Nindugangan pa ni Team Cone, Head Coach sa Gilas Pilipinas, ang National Pool nga magasabak sa 2026 Asian Games Men's Basketball ngayon sa Setyembre 19, tubtob Oktobre 4 sa Nagoya, Japan. Ginsulod ni Cone sa lineup sa Gilas Pilipinas, Sanday Justin Arana sang Converge Fiversers kag Mike Phillips sang UAAP champion team nga Dilasal Green Archers. Natala na nga depensahan sang Gilas Pilipinas ang ila Corona sa Asian Games matapos nila madaog ang titulo sang 2023 edition sa Hangzhou, China. Sa subong, may 30 na kamanugampang ang yara sa pool sang Gilas Pilipinas. Ginpili isang samahang basketball ng Pilipinas nga padamuon ang players sa listahan agud may reserba sa tiyon nga may magwa naman nga problema sa eligibility sa iban nga mga player. Matandaan nga nagka-problema sa eligibility sang pila ka players sa tong 2023 Asian Games. Ini nga balita ginadulong sa inyo sang DTX 500, the superior antioxidant. Ini si KK5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
1: Balita Sports, Sports.
0: K5, direkta naman kita sa balita sa patag sang entertainment.
1: Balitang entertainment.
4: Balitang entertainment.
0: Alias Totoy, ginpasakan sang kaso sa Darian Ramos kag Michelle D. May countdown sa detalye si KK5 Maria Rochelle D. Anon, Nebron.
1: K5 News FM Live Report.
5: Nagpasaka sang reklamo sa Makati Prosecutor's Office sa niga Miyerkules Mayo 13 ang anay driver sang actress nga si Rian Ramos nga si Alias Totoy batok sa iya anay employer kag abiyansi ni nga si Michelle D. Nahibaloan kaupod sang compliance si Lawyers Against Crime and Corruption President Boy Evangelista sang ginpasaka ang reklamo nga slight illegal detention, unlawful arrest kag physical injuries sunod sa kampo sa nagpasaka sang reklamo. Desidido si Alias Totoy nga ipadayon ang kaso kag hindi na interes sa duman nga reglo. Dugang pa ni Evangelista, ang katuyuan ni Alias Totoy ang mapasabat ang mga ginapayag responsable sa insidente sa diin na butang sa peligro ang iya kabuhi. Ini nga balita ang ginadulong sa DTX Coffee Mix. Nakakape ka na naka-detox ka pa. Ini si KK5 Maria Rochelle D. Anon Ebron. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM.
1: Balitang Entertainment.
4: Balitang Entertainment.
0: KK5 inyo na balitian ang mga balita sa patag sang entertainment. Direkta kita KK5 sa mga panawagan kag pahibalo.
1: Pahibalo, ora mismo.
4: Pahibalo, ora mismo.
1: Mga pahibalo, nga nagakinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo, ora mismo.
4: Pahibalo, ora mismo.
0: Ginapahibalo ang tanan nga alumni sang Bago National High School nga mayara sang pagayawaton nga First Grand Alumni Homecoming kag 50th Founding Anniversary sa palabuton nga Mayo 16 alas 7 sang aga sa school ground sang Bago National High School.
6: Ginapahibalo.
2: Pinapahibalo ang mga paryente kag kakilala ni Eliseo Delfin Del Yumo Sr. nga siya ang nagtaliwan na sang Mayo 3 o kon Mayo 3, 2026 ang iyang bangkay na haya sa iyang kapuluyan sa sityo Mambog, Barangay Agkilo, Panitan, Capiz. Ang bisa na talana sa Mayo 15, 2026 sa takna ng alas 2 sa hapon sa St. Lawrence Parish Church, kagigalubong sa Panitan Public Cemetery. Ang nagapanawagan na ang iyang pamilya.
0: Oras ka K5 sa K5 News FM Philippines, alas 6:48 na sa aga.
6: DTX 500 Morning Newscast.
0: Good morning sa aton nga mga K5, garagupod sa aton sa subong nga aga. Good morning kay Ma'am Daisy Cleopas Samata, dira sa may Paseo. Good morning kay Ma'am Liwayway Partizo, Sir Rodolfo Evangelio Jr., Dui Arthur, good morning. Tristan Wyatt Gulay, good morning. Mamelse Conya, good morning. Kag sa aton nga mga K5, dira sa may 89.7. Radyo Tagbuanay sa Banwas ang Pilar, good morning. Subong man sa aton nga mga K5, dira sa may TATC. Maayo nga pagpamati, labi na sa may Timbangan ng Bayan. Sir Nestor Calzado, good morning. Sir Roy Abella, good morning. Sir Richie Pinalva, good morning. K5, Roddy.
2: Yes, no, kaga. Good morning man sa ating mga K5, kay Sir Leo Bilyones. Kag sa ating mga K5, sa mas bati nung nag-tune in, kag nag-lanta via live streaming, good morning.
0: Good morning man kay Ma'am Leia Baez. Kag Ma'am Nika Christine Desayo, good morning. Dira sa may Banwasang Maayon. Kagka K5, ang DTX 500 Morning Newscast. Wala ka ginadulong sa inyo sa hangkaluan sa mga produkto sa Clinical de Alternativo Medicine and Wellness Center. Ang Extend Food Supplement for Men, MyTC, Clinica DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica D3 Bio, Clinica DTX 500. Kung sa diin tanan ini kay K5, babakal sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, subong man sa mga butika nga malapit sa inyong lugar. Kaya K5, inyo kami nabatian na pinagi sa 100.9 nga liliswan sa inyo nga mga radyo. Subong man nabatian kag nalantaw, pinagi sa mga nga mga Facebook pages sa ang K5 News FM Rojas kag K5 Rojas Digital. Pinagi man kay K5 sa amon nga mga sister stations ang 89.7 K5 Spearhead Kalinong Radio sa Banwasang Hamindan kay 89.7 K5 Radyo Tagbuanay sa Banwasang Pilar. Kag K5 sa ngala na gilamang sa Bugos ng Hubon sa K5 News FM Rojas sa aton sa ding partner sa technical side kaupod si ka K5 Juvek Hober. Sa amon sa ding news director ka K5 Roldan Bisana Villarreal. Sa amon station manager Miss A Mamami Orlene Beronto. Kag sa amon mabuot kagabog ng chief executive officer Doc Ramil Uy. Kag K5 magkasunod na ang Foro de los Pueblos kaupod si ka K5 Roldan Bisana Villarreal. Kag sa katapusan kami ang inyong mga tagbalita.
2: Kag K5 Rodney Daban Dalanon.
0: Kag K5 Mayla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan.
2: Sa probinsya sang Capiz,
0: K5 News FM.
6: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Champion.

0: ako si Maria. Mas taas bid katama ang akong blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka.
2: Kiss A, kung ang aton ang thyroid gland, no, located na sa ang pituitary gland tagli, pigaw na kay damo oxidative stress, most likely ma-malfunction na ang imo thyroid gland. Your thyroid gland is responsible for your metabolism. Mm. Kung tamaan ka sa hyperthyroidism, perte ang imo metabolism.
3: In short, sir boy, ang thyroid gland, siya ang ga-control kung ubuson ba niya sunog ang imo nga no, gingkaon, or amula na akong sunogon. Or hindi na lang ikaw mag-ubra.
2: Hindi na
3: ako magsunog.
2: Hindi siya magsunog. So basically, it affects your activity of daily living. No, kung kisa, tamaan ka kaluyan, way kabaluga ka, on ka mandamo, gatambok ka lang po, dali ka matugnawan. Meaning to say, ang core temperature mo, hina, nubo. Kung nubo ang imo core temperature, nubo ang imo metabolism. Kung nubo ang imo metabolism, hindi tanan apektado digestive, ang digestive system mo. Kung ang digestive system mo na apektado, bungkit ulot na. Remember, your gut is connected to your brain. Kung pigaw ang absorption sa minerals, kagpaghimo sang hormones because pigaw ang imo metabolism, then basically it affects the other parts of the body. Your thyroid is a very important organ. Kuno kumbaga,
3: amo na bantayan la sir boy. Jutay la kaon, gatambok sila, gapanugnawan sila.
2: Correct. Gambay gaji, tama ko dok.
3: Tapos constipated sila.
2: Constipated na nga way ko ganiwang man. Nga way ko ganiwang tambok man ko.
3: Hinay gali ay lang metabolism.
2: Hinay ang metabolism. Ang
3: pinipahinay magsunog sa sobrada nga mga hindi na pwede datani sir boy.
2: Correct. Kung hinay magsunog dok, meaning to say, damo sobra galibot
3: imo. Pwede masulod na lang sa saubin.
4: Initon.
3: Ang tribayo lang ang katapat sinaya. Di siyempre, kisa sir boy, kapoy mag-exercise. Pag may hypo ka, dapat makuan ka, ma-exercise. Amo nang isa sa recommendation para sing mag-init ang lawas. Ikaduha nga recommendation, inom ka mga labab nga tubig in the morning.
2: Increase pagit ang core temperature, no?
3: Pero ang hindi inyo paglipatan, kung may hypothyroidism ka mo, dapat ya inom gid D3 Bio, sir.
2: D3 Bio, correct.
1: D3 Bio.
5: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag manhinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
3: Tani gid himo na lang Ginoo sa aton lawas no nga pindoton la sir boy.
6: May mga switches no?
3: Switches na. Sa subong kay damo ko kaon. Hi, mo. Balbal ang kaon.
2: Balbal metabolism.
3: Thyroid hormones, balbal. Para dasing matuna, para hindi ka bala magtambok.
2: Magtambok.
3: Tipag siling siya nga, ti subong
2: daw. Pigado.
3: Pigado, subong daw, tayo lang kaon.
2: Eco mode.
3: Daw para sa salakyan, la.
4: Oh, may switch.
3: Pero delikado, ha? Mag-hyper ang imo thyroid. Kasi nga maniwang ka, kagang imo mata.
2: Daw magugnong. Gabugnong ang mata, no?
3: Oo, munang matabo.
2: So ano git bala nga tabo sa ano
3: hypo low energy ka sir boy tungod kay siyempre hindi magamit.
2: Hindi magamit. Lutang na sila. That's why ang mga hypothyroidism are prone for diabetes.
3: Yes. Sakto na. Kita mo ang bintaha. Pag mag-inom ka D3 Bio, makorek niya ang diabetes, makorek pag hindi mo ang hypothyroidism.
2: Pretty, no?
3: Duha pa lang namang yung bala na.
2: Da mo makita ang epekto sang gatawag nga D3 Bio tungod sa iya extra virgin coconut oil content.
3: Aside nga ga-inom ka D3 Bio, sir boy, makabulig ayahan ang ahos.
2: Correct.
3: Paano?
2: Ang ahos ko, so basically...
3: Sa una, siling nilulay, butang ko na sa imo buli.
4: Para mag-init.
2: Mag-init, no?
3: Kamudlay, gagdala, sir boy, kung may problema ka sa kan mo, hypothyroidism. Tingala ka, gusto kaya nga magniwang. Di kaya magniwang niya. Amo na yung problema sa mga matambok ng mga tao, mga obese ng tao.
2: Correct. Sa mga tao da nga dugay na gadjita, gadugay na ga-exercise, po wala epekto. Basi may hypothyroidism ka mo, mga sirs, mga ma'am, no? So you better take D3 Bio. So mag D3 Bio na, no? Kung ini yung mga sintomas, ara na, ang D3 Bio makatabang gid, makabulig gid sa imo. So that is the use of D3 Bio over hypothyroidism.
1: D3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibogit ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio. Health. News D3 Bio.
8: Ako si Rosita Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. D3 Bio.
5: Ako si Karen. Nadamugid sa akon hair fall ang hindi manami. Ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatapta sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatapta sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
9: Ito masyon sa barangay
10: po. Anong ginabatsag mo sa
9: ako? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap sa akong mga mata.
10: Tumar ko. DGX 500, sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
9: Three times.
10: Kamusta ang alay sa kamot?
9: Wala na. Try gig ka mo sa DGX 500.
1: DGX 500. Mighty C, alkaline, nga vitamin C.
11: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako nga allergy.
1: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
12: Nagadamo na nga nagadamo ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
13: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
1: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pareho sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
16: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, pipino!
17: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
18: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
1: Extend
18: Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana.
1: Extend
18: Supplement for Men.
19: Muling binuhay mo.
20: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: D3 Bio with Physio.
21: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
22: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
12: Spore Biotics nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Spore Biotics ka.
1: DTX 500. Di na problema mo ba na ang mataas ka blood sugar level? Mag-DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na. DTX 500.
23: Lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
24: Saan nag-inom ka?
25: DTX 500.
24: Ilan nalang subong imo sugar?
23: Pagtigi ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120/80. DTX 500 na
1: DTX 500.
18: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
0: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos, sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos, napunta kami dito sa wellness clinic sa Dok Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
18: Mighty C. Efektibo, garantisado.
3: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan nga mani nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
18: DTX Coffee Mix.
24: Mabaka mga butika.
18: DTX Coffee Mix.
25: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
18: DTX Coffee Mix.
26: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
27: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
26: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
27: Kaya subukan ninyo.
26: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
27: Clinica Deo Fresh.
26: Available now.
18: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
28: isang bala ka lang.
18: Ako, ang linya ko,
28: isang kapsula ka lang.
18: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
28: Extend.
18: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy
28: at stamina.
18: Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
16: Ka, bang-bang anaga. Sa pulmo, baby.
18: Extend Supplement for Men.
16: Isang kapsula ka lang.
18: DTX 500.
29: Ako si Andrea De Pedro sa Barangay Baybay, Rojas City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Pintistingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamula nun kag nadula ng akong dysmenorrhea.
18: DTX 500.
24: Mabakal sa mga butika.
4: Healthy nga uto.
30: Hi, Tennis Juanes.
4: Matalong kag alerto nga paminsaron.
30: Hi, Tennis Juanes.
4: Mas manami nga performance sa eskwelahan at sa bagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
18: I Care Gold.
31: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan. Kung wala akong antipara, hindi kina ako makabasa kag hindi makakita sang eksakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang eye care drops sa sulod sa isa ka bulan. Ako natalupang dan nga wala na ko nagasuksok antipara. Nagmasanag, nagidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo, gidya.
18: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold. Kagpatuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman kaladjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
8: Masakit ang tiyan, masabi na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kamutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics, kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Magklinika for Biotics.
9: Mahigo bala ang imo dugo?
10: DTX 500.
9: Masamit ka bala ang gina-allergy?
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500
10: ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
9: Nga sa masami,
10: amo naman
9: ang ginahalina sang mga nagkalainay nga allergy.
10: DTX 500.
9: Masalika DTX 500.
10: DTX 500.
11: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
13: Imo nga blood sugar test.
11: Ilan tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
13: Ilan na lang imo nga blood sugar?
11: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
9: DTX 500! Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!

0: E3Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3Bio with BCO. Co-wex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
0: E3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. E3Bio.
2: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluya na ko pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang E3Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
0: ko. E3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
3: Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: Pagdas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina, mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: Punggod kag rashes?
4: Mag-DTX 500.
3: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
4: DTX 500.
3: Bakal na sa mga butika.
5: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!
7: Oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time, 14 minutos sa nagaligad sa takna ng alas 7 sa aga.
5: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
9: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
7: Sa mga balantayan nga balita diri sa Foro de los Pueblos. Linupok sa armas lutang na batian sa Senado, President Bongbong Marcos, ginmandong pag-secure sa tanan ng senador kalakip na kay Senator De La Rosa.

elections madayon sa Nobyembre sunod sa COMELEC. Voters registration magatakop sa masunod nga semana. Something file o konsamtang filing sang COC gintalana na. Metro Roas Water District ginpasigurong aksyonan ng mga reklamo nga ginpadangat sa ilang talatapan. Trabaho sa Roas City Hall magabalik na sa normal sa masunod nga semana. Pagsaylo sa mga hepe sa mga istasyon sa Capiz, may maayong katuyuan sunod sa CPPO. Oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time, 17 minutos sa nagaligad sa tak ng alas 7 sa aga. May nga Luzon, Visayas, kag Mindanao, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Petsa 14 kita sa bulan sang Mayo, tuig 2026. Pitsa di peligro mga ka-K5 sa aton nga mga ordinaryo nga mga mamumugon, pero hindi iya kabatsag sang pitsa di peligro ang mga manggaranon kag mga kawatan nga mga opisyal sang gobyerno. Sa aton sini nga mga ka-K5 kagabi, do kapareho nga nagalantaw ka lang sang serye sa telebisyon, do gatanaw ka lang sang serye sa Netflix mga ka-K5 sa mga natabo kagabi sa Senado. Sumugod sang hapon nga may sesyon ang Senado mga ka-K5 until gintapos ang sesyon sang mas timprano, ginpapauli ang pila ka mga Senate staff bangod sa pila ka mga reports nga may matabo nga pag-aresto. Instead nga magpauli ang mga empleyado alas 7 sa gabi, ginpapauli sila sa mas timprano mga ka-K5. And later on, te ang mga katapos sa media nga nagabantay sa sulod sang Senado na ispatan si Senator Ronald Bato de la Rosa nga gina-escortan sa mga armado kag naka-bulletproof nga mga security personnel. Some of them, members ang USAA. When you say USAA, Office of the Senate Sergeant at Arms. Amo ng USAA mga ka-K5. Kagang iban, personal sining mga security detail. Kag makaligad ang pilag ka mga ginutlo mga ka-K5, may nabatian nga nagabarina, may nagadrill or may nagabarina sa likod sang puertahan which is connected sa GSIS building mga ka-K5 dito sa Pasay. Kiti the same area, the same compound ang Senate kag ang GSIS building. Kay nagarenta lang ang Senate sa GSIS mga ka-K5. Kag sang ulihi, may mga naispatan na nga may bit-bit nga long arms nga mga soldado, mga Marines. Pero ato nga mga Marines, dira na sila ya-deploy nga daan sa Senado, mga ka-K5. Gin-request lang sila sang USAA nga mag-assist sa ila. Kagsang ulihi, kiti tanan gapi namang kutanay din na si Senator Ronald Bato de la Rosa anong nagakatabo. Sang ulihi, may bayloan na isang lupok nga nabatian, mga ka-K5. Kagpila ka mga suga sa Senado, ginpatay for the meantime. Kagampila ka mga senador nga ara pa sa sulod sang Senado, mga kaliado ni Senador Bato de la Rosa headed by Senate President Alan Peter Cayetano, ara sa sulod sang Senado, bisan na mga Senate reporters, mga ka-K5, wala kayong tsende sa nagakinabo. Pero isa lang ang klaro kagabi, madamo nga kabuhi ang nabutang sa alang-alang, madamo nga kabuhi ang nabutang sa risgo mga ka-K5, bangod lang sa isa katawo. It is Senator Ronald Bato de la Rosa nga wanted, may arrest warrant, halin sa International Criminal Court mga ka-K5. But kung ano ang purpose, kag kung sino ato, ang mga persona nga giniligar pilit nga nagsulod sa Senado, mga ka-K5, wala pa may baluan. Batambal sang USAA, they are perceived NBI agents. However, nag-issue sang statement si NBI Director Matibag nga naka-stand down iya, may stand down order sa mga NBI agents, mga ka-K5, not to arrest De La Rosa for the meantime, kagang ilang mga ahente, ara lang sa guwa sang Senado. Some of them ara sa GSIS building mga ka-K5, which is luyo lang sang Senado mga ka-K5. Now, sang uli nagsulod na sa eksena
si Exena Boy

0: Mga ka-K5, kung si Senator Antonio Trillanes pa, si Mr. Dragnet, DILG Secretary John Vic Rimulya. Nagsulod sa Senado, may instruction sa PNP to secure the Senate, mga ka-K5. Kagin siguro ang seguridad sa mga senador ang ara pa sa sulod sa Senado, mga ka-K5. And through Rimulya, nagtawag man si President Bongbong Marcos nga nagasiling nga wala yas ang mando nga sudlon ang Senado kag ang prioridad ma-secure ang mga senador including Senator Ronald Bato de la Rosa. Later on, nag-issue sang video statement ang presidente, si President Marcos, kag ginagob na, I think, past 12 midnight, nakitaan si Senator Bato na confirm ara iya sa sulod sang Senado. Nagsaka lang sa iya sinigat chamber para magpahuway, para ma-secure, kag sang ulihi iya, amun na to may nabatian nga nilupok, mga ka-K5. But sang ulihi, tiara, confirm nga ra ang senador sa sulod sang Senado, mga ka-K5, secured. No? Grabe, mga ka-K5, ang natabo kagabi. And, kita nga ari sa guwa, kita nga ara sa social media, and most of you siguro ti nag-rely sa Facebook, we were given access nga makit-an ang nagakatabo sa sulod sang Senado, pinaagi sa mga mamamahayag nga ara kagabi. Ang ibanto aga palang gani, no? Ang shift nila nagsugod last 4 plang sa aga, last 6 aga, tinagob na kagabi kapuli. Ang iban, wagi niya puli-puli hasta subuhang mga ka-K5. Nagabantay sa matabo. Kag nangin alagyan ang media para mabalanta ang aktual nga nagakatabo sa sulod kag sagwa sang Senado. Although masubo ini nga senaryo kagabi nga maglabot sa punto nga may active shooting sa sulod sang Senado. Pero nang nasaksiyan naton ini bangod man sa mga mamamahayag sa mga journalists sa media, masubo lang ang media nga nag-sacrifice kagabi para mabalantang nagakatabo in real time amoning media nga ginapakamalaot sang iban nga kun wala nagasuporta sa ilang naratibo tawgo nila bias, bayaran, etc. etc. kag kun ano pa nga mga pagpanginsulto without thinking ngang propesyon sa media nakataya dira. If magsulod ka sa sininga propesyon, nakataya na nadang imo sininga kabuhi, mga ka-K5. Kag isa sa nakita naton kagabi aton mga fellow broadcast journalist, ang sakripisyo, no? Sa isabi kita ka media outlet nakatutok kagabi, but of course other media outlet nakita antaman, no? Ang ila sini dito nga pag-cover mga ka-K5. And even, na isa ka reporter, veterana naman nga reporter, gani mga ka-K5 batianta, nag-report nga nagahibi. Bangod tao lang mga ka-K5 ang mga katapos sa media. Although, nga ti, may protocol ina, it's a very basic mga ka-K5 sa protocol, nga safety first, ara giniya sa protocol sa mga broadcast journalist, nga safety first. But of course, kung kaisa, ginasakripisyo na namon, ang ginatawag nga safety first, para makuha lang ang detalye in real time, makitanta, mabalantang nagakatabo kung kaysa ginasacrifice na namon. Sa realidad, sa field, bala na galing ang consequence kung nakigan ka sa management, suspend ka, or i-dismiss ka, pero ang purpose mo nga makuha mo lang ang balita, ang impormasyon in real time. No? Hindi pareha sa iban, nga makopya-kopya lang dayon, post-post din sa Facebook, additional viewers, may income sila. Pero kinawata ng mga video kag pictures, mga ka-K5. Nang mga online personalities, bala nga ginahimo palangitanan ang mga patalang, ang mga balita kag impormasyon na. But of course, our salute to our media colleagues, kagabi, but of course, dapat may manabat sini. Mabalaan-anay kung sinong responsable kag may manabat. Bangod ginbutang nila sa peligro ang kabuhi sa mga empleyado sang Senado, mga ordinaryong empleyado sang Senado, mga staff sa mga senador, and even mga security personnel. Kagpatito mga membro sang Marines, mga ka-K5. Nga ra lang din naka-detail sa Senado. Ginbutang sa peligro sa wala pa naton may baluan, kung bala ini drama, stage, or ang purpose ni para dakpon gid man si Senator Ronald Bato de la Rosa nga padayon sa gyapon nagapanago sa apat ka pamusod sang Senado para palagyuan o kun likawan ang iyang arrest warrant gikan sa International Criminal Court. Kay man kapon napaslawan ini nga makakuha sang temporary restraining order o kun TRO halin sa Korte Suprema. But ginatagaan sang 72 hours na magkasabat ang administrasyon kag makareviewt man si De La Rosa mga ka-K5. Balikan ta ni diri sa aton sini nga pagbangalagad bisan kita no mag-aga na nakatulog mga ka-K5 sa pagbantay sa mga development sini. Naluoy kita sa sitwasyon sang mga inosente nga magkauturan ta nga ara lang nagatrabaho lang nadala pa sa sini nga natabo. We cannot say nga drama ini, hindi taman masiling nga ang purpose ini para dakpon si De La Rosa mga ka-K5. No. Balikan ta na, diri sa aton siniga pagpangalagad sa Foro de los Pueblos pagkatapos sa mga pahanumdo.
1: Foro de los Pueblos, K-K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
3: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako, sa isa kabula, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
4: Spore Biotics, ang best friend sa mga kabula. Babaihan. Spore Biotics. Dina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
5: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
6: Ew! Yucky!
5: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
7: Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tay.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay.
7: Basta tinlo nga tay.
8: Happy kanunay.
7: DTX 500.
8: Masaligan.
7: Epektibo.
8: DTX 500.
7: DTX 500.
9: Juice 7 lot.
10: Nung ginabatsyag mo sa
9: high blood gid ko.
10: Ano sa una ang imo?
9: Blood pressure. 180 over 100.
10: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom.
9: 3 times a day ginakon. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
7: DTX 500.
8: Panahon na naman ang ubo.
7: Si punch at trangkaso.
8: Pero huwag mag-alala.
7: Dahil andito na ang Mighty.
8: Panlaban mo,
7: Mighty C!
8: Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya.
7: Mighty C!
8: The Mighty Power of C!
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Mighty C!
7: The Mighty Power of C!
8: DTX Beauty Soap.
11: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
8: DTX Beauty Soap.
7: Mabakal sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
8: DTX Coffee Mix.
7: Mabakal mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
8: DTX Coffee Mix.
14: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka pipito.
15: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
16: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
17: Extend food supplement for men.
16: May maka
17: kag flavawaska.
16: Mga natural herbs
17: nga nagahatag sang gana.
16: Extend
17: supplement for men.
18: Muling binuhay mo.
19: Extend isang kapsula ka lang.
8: DTX 500.
20: Ako si Lisa.
10: Manuel ang barangay Tabuayon, Cavite. Eh, manatian ako ng asset sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa ang DTX 500, may alay biyugid niya. Nadula ko ang bukol. Maayugid ang DTX 500.
7: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
19: Healthy nga uto.
20: Hi, Tennis Juanes.
19: Matalong kag alerto nga paminsaron.
20: Hi, Tennis Juanes.
19: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
20: Hi, Tennis
19: ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum bakal na sa mga butika.
21: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagabula kag nagakaton, mag-Eye Care Go ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay isang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pambasko ng kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold,
19: para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
22: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
23: Wow, may puso!
24: Foro de los Pueblos.
25: Roldan de Sana Villarreal.
26: Para sa Foro de los Pueblos.
27: Foro de los Pueblos.
0: 26 minutos sa nabilin antes kita magdangat sa tat ng alas 8. Ang mga balita dari sa Foro de los Pueblos. Ginadulong sa inyo mga ka-K5 sang Power Trio DTX 500. Mighty C kag D3 Bio. Ton Power Trio nga suplemento ng epektibo sa pagtap na sa nag-line-line ng mga balatian, mga ka-K5, para kuano, mas yara kita sa proteksyon sa batok sa nag-line-line ng mga masakit, mga ka-K5. Sa ton si makuturo ng mga tagpalamati, hindi tagid pagpabayaan ang aton sini nga ikayong lawas. Hatagan tagid prioridad ang aton sini nga ikayong lawas, dira naton kaupod kagkatuwang ang DTX 500 Mighty C kag D3 Bio, mga ka-K5. Ang Power Trio ng suplemento, mga ka-K5. DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio. Sa mga ka-K5 daton nga may high blood, may diabetes, may mga pagpalangubag-ubag na sa kalawasan, may kuano, permilang taas BP nyo, blood sugar levels nyo, hindi pagkalipatan, mga ka-K5, makabuligid ang DTX 500, mga ka-K5, para mabalik sa normal ang aton siniga blood pressure kag blood sugar levels, mga ka-K5. DTX 500 ang sabat dira, mga ka-K5, no? Sa para naman mas mapagod ang aton sining immune system, kaupod naton ang Mighty C, ang alkaline based ga vitamin C. Amo naman ni ang magabulig para hindi ka madali-dali latnan sa mga masakit kag infection kung naka Mighty C, mga ka-K5, alkaline based ga vitamin C, the immunity booster. Now, sari-sari naman subong ang mga virus ang nagagawa. Kung maiguan ka, tikaluluoy ka lang, malok mo'y lawas mo, masakit ka, hindi ka makatrabaho, hindi ka magkapaningwa, magastusan ka pa. Pro ara ang Klinika D3 Bio, isa ka natural ng antiviral kagansay bacterial specialist, ang ubo, sipon, trangkaso, ilanat, kagibang pamalikawan kung nagka-Klinika D3 Bio adlaw-adlaw. Importante nga daan nga ginamligan tato ni kayong lawas, ilabi na subong nga panahon nga delikado na magastos pa magbalatian, mga ka-K5. Tandaan ta lang, no? As we age, syempre ga edad man lawas ta. Amat-amat man nga nagagwa ang mga masakit, mga ka-K5. Hindi ta na pagulaton pa nga maglabot sa punto nga inulsulan mo, nga ginpabayan mo lawas mo, resulta nagbalatian ka. Kung subong pa lang, mahimo malang malikawan, mga ka-K5. DTX 500, Mighty C kag D3 Bio. Amo ning Power Trio nga suplemento nga epektibo sa pagtapna sa naglain-lain nga mga balatian. Dugay na ni ginasaligan nga mga suplemento, mga ka-K5. Ayaw pagulata nga mamroblema ka pa sa imo ikayong lawas. Ayaw pagulata nga mamroblemo ka financially. para sa bangon sa imo sining igayong lawas. Invest ka na subong sa imo sining health. Pinaagi sa Power Trio nga suplemento DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Ang DTX 500 Mighty C kag D3 Bio mabakal ini mga ka K5 sa mga butika malapit dira sa inyong sinige lugar. Available online sa Shopee kag Lazada mga ka K5. Kag mabakal man ni sa sentro sa Balaligyan mismo sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center namtang sa Dallin McKinley sa tabok sang PLDT mga ka K5, no? Sa ton si makauturan yung mga tagpalamati. Kag of course mabakal man ni sa kun alang-alang gid kamuda di sa ton si makauturan ng mga tagpalamati, pwede man kamo makapadala sang private message, no? Kung alang-alang abi kamo makabakal or para makatipid kamo, ha? Sa ton si makauturan makatipid kamo mga ka K5. Pwede kid kamo makapadala sa may private message kung gusto niyo magpa-deliver. Free delivery ah, para sa inyo sini kapusan mga ka-K5. Tandaan ta, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio, mga ka-K5. Sa mga mahilig naman magpangape, ara kaupod naton ang DTX Coffee Mix. Dapat healthy coffee, gida nga ton, sininga ginam, hindi nang para sa gina binakal, yung stiangginga, nagapataas ang inyo sininga acid, gapasulab sa inyo sininga sulok-sulok, huwag gid ka mo binipisyo nga makuha. Pero kung naka-DTX coffee mix ka, di healthy coffee, ma-detox lawas mo, mabuligan ka niya nga magka-focus, kagmangin alerto, and damo binipisyo nga dala para sa imo ikang lawas, mga ka-K5. Himunta, ngang habit ang pagpangape, healthy habit, mga ka-K5. DTX Coffee Mix. Good morning kay Sir Roger Basamot, naga-monitor na dari sa Foro de los Pueblos program samta nagakapi-kapi DTX Coffee Mix. Good morning Sir Roger Basamot kag sa Basamot family, salamat sa pag-monitor. Ma'am Genevieve Incong Rosales sa Barangay Tisa, kay Ma'am Nerissa Bautista nagatutok na sa Sitio Tabay, Barangay Bara, salamat gid. Ma'am Arlene Onyada Basa, naga-monitor naman si Ma'am Arlene. Ma'am Irene Macario, nagatutok na sa Macario kag Magbanwa family sa may Banwa sang Dao. Ma'am Bernadeth Umitin Calzado, naga-monitor naman. Salamat gid Ma'am Bernadeth. Kay Leo Jen Biliones, good morning. Ma'am Dolores Abilarde sa Barangay Lawaan, nagatutok na. And of course, naga-monitor naman si Tristan Wyatt Gulay. Good morning, Tristan. Kag kay Ma'am Roda Donato Amago, naga-monitor na. Kaginatamyon niya si Vacaro Innocenso Intok. Oh, nakatutok na diri sa K5 News FM. Ma'am Regina Parel, naga-monitor naman kay Ma'am Nika Christine Diseo sa Tuburan Maayon, nagapinamati na si Ma'am Elma Dordas Manalansan. Good morning, Ma'am Elma. And of course, kay Carl Distor, no? Kay Kagawad Carl Distor dira sa Banwasang Maayon, nagapamati naman. Neng Salarsa, Maing Aga, Belinda Prologo Martisano, Edward Mariano Magabolo dira sa Barangay Ginta Sigma, Ma'am Aisa Tonggala sa Blasco Pilar, naga-monitor naman. Salamat, gid. Richard Galliardo, naga-monitor na, no? Diri sa K5 News FM Rojas. Ma'am Elsie Acuña, Maing Aga, Ma'am Elsie, salamat, gid, sa pag-monitor. Diri sa atong sinigapag pangalagad. Sa liwat kung may mga messages ka mo, ipadala ina, diri sa atong official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa tayong inyong sining mga mensahe, mga ka-K5. Nung speech ni kagabi ni President Bongbong Marcos, oh, na-post naman ni kagabi, i-backread bala ka mo para makita nyo. And speaking of the speech of President Bongbong Marcos, matapos kagabi isang kinagamo sa Senado, mga ka-K5, nagkadto sa Senate si DILG Secretary John Vic Rimulya, kaupod man, of course, ang pila ka mga opisyal sa PNP, nagabot man si Philippine National Police Chief Nartates, mga ka-K5. Kag nasugilan nun man through phone ni President Bongbong Marcos si Senate President Alan Peter Quetano. Kay T.C. Marcos, anay kulig mani sa mga senador kay madugay man nga nangin senador, mga ka-K5. Yari ba lang statement kagabi nga ginpagwa ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., mga ka-K5, matapos sa natabo nga kinagamo kagabi sa Senado.
1: Magandang gabi po, mga minamahal kong kababayan. Ako'y nais magbigay ng isang statement tungkol sa mga pangyayari sa Senado ngayong gabing ito. Nung dalawang oras kalahati ko na minomonitor ang sitwasyon. At nung una kong nabalitaan na nagputukan, ay ang una kong tinawagan ay si Sec. John Vicrimulya ng DILG. At tinanong ko, magpa-report ka sa mga pulis na nandun na kung may nangyari, kung meron silang ginawa. At tapos ang sunod na tawag ko naman ay sa NBI. At tinanong ko sa mga NBI at Director Matibay, eh kayo ba ay pumasok sa Senado? Sabi niya, wala kang instruction. Ang sabi sa akin, wala kang instruction, sir. Kaya ba't namin gagawin yun? Kaya't masasabi ko sa ating mga kababayan, yung nakikita po ninyo na naka-uniforme sa loob, sa mga sa news, ang mga naka-uniforme dun, dalawang klase, yung PNP, police, na naka-duty sa Senado. Nandun sila para bantayan ng Senado, para mag-crowd control, para mag-secure ang Senado. Yung isa pang may hawak na naka-uniforme ay yung Marines, may Marine Detachment na nandun talaga sa Senado, tiga dun sila. Ang trabaho din nila, i-secure ang Senado at magbigay ng yung nakikita ninyong honor guard. Yan lang ang sundalo o pulis na nasa loob, tiga doon ang nandun. Yung isa pang nakita ninyong grupo na kasibilyan at may hawak ng mga mahaba, mga usayon, yun naman sa Sergeant at Arms ng Senado. So lahat ng nakikita ninyong naka-uniforme o armado ay nandun, ay tiga doon. Nandun sila talaga, doon sila nag-duty. At isa pa ay nais kong maibida sa inyong lahat, wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. At ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. At nag-comply naman sila. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. At ayun po, dahil kung mapaalam na sa lahat ng ating mga kababayan, itong pangyayari na ito, ay tayo maging kalma lang po. Nakausap ko na si Senate President Alan Cayetano, at nag-agree kami. We agree that the thing to do now is to tell our people all to calm down. And we will get to the bottom of this. Alamin natin kung sino ang gumawa nitong gulo na ito. Ito ba ay talagang nagka-inkwentro lang? O ito ba ay may kasama sa mga distab? O nagsusimula ng gulo? Kailangan po natin malaman yan. Kaya mag-iimbestiga sabay ang Senado at saka ang PNP tungkol dito. At masasabi ko lang, at para hindi po mag-alala ang taong bayan, hindi po gobyerno ang gumawa nito. Walang pumasok na tigalabas na sundalo, na militar, na NBI sa Senado. Hindi po natin alam kung sino yun na nasumubok na pumasok at saka dahil doon ay nagkaputukan. Aalamin po natin. At kinukuha po natin, kinukulikta natin ngayon lahat ng ebidensya na nandiyan. Maraming salamat po. Kalma lang po. Asahan ninyo yung gobyerno po ninyo. Hindi gagawin ito.
0: Ang kabahin sang mensahe kagabi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., pila ka oras makaligad ang natabo ng insidente sa Senado. Now, pila karon ka mga kautoran naton kay may mga footages na mga ka-K5 gadaga surface nga may mga buo-buo igo sang bala sa kristal sang Senado. Pero may mga nagapamangkot, may igo man bala sang bala pasulod sa Senado. May mga nagasiling hindi ay hand drama ini. Para lang gid ga palalaon ang sitwasyon kagang basol makadto sa liderato ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. may mga amo na karon ng mga informations. May iba naman nga nagasiling, kwan ini, napaslawan nga pag-rescue sa kay Bato mga kaka-K5 considering nga wanted sa may existing warrant of arrest mga kaka-K5. May araman sa mga nagasiling nga posible tuyo ato iya nga pag-aresto kay De La Rosa mga kaka-K5 o galing napunggan sang usaa. Kinangayo bulig ang usaa mga kaka-K5 sa Marines nga araman mismo sa Senado. Pero kung lang tonto mga polis nga naka-detail sa Senado, why ka-action? Why? To sila tuyay itindog. No, kikita ta may mga uniform personnel sa sulod. Pero aray itindog, kwan lang, gadupa-dupa. We're not saying nga dapat magkadtugid sila to kagyarang ang lawas nila. Kasi once it's shooting incident, crime scene na ang may otoridad na dira, of course, ang Philippine National Police. Kay it's a national police, may jurisdiction ini sa lugar, kagang usaa iya, wala yas ang otoridad nga mag-conduct sa investigation, and even the police can arrest usaa mga ka-K5. Buti ito lang to sila itindog-tindog. Kay bisan ng mga police, in fairness sila, mga police sa sulod sa Senado, we're talking about police assigned sa Senate, duay man ang kabalo sa nagakainabo. Pero sang timprano mga ka-K5, antes ang nilupok, nakita nang pagsuksok sang bulletproof vest sang pila ka mga USAA members. And even ang bago nga USAA head, nagsiling nga may arestuhon sila. Ti, ang bago nga hepe sang USAA, imposible man nga mag-effect in isang arrest kay Senator Bato De La Rosa considering nga ba di man ni sila ni Bato, kag si Bato man ang nag-nominate sa iya, nga mangin bago nga head sang usaa mga ka-K5. So it's very impossible ngang iladakpon si Senator De La Rosa. Pero nakambal siya nga may dakpon sila, kagamunan to may porma na nga natabo, kag nilokpa na yung mga ka-K5. Pero kung lantaon mo subong, sa initial footage, oh, may mga buo-buo sang bala sa kristalo. And then, may mga empty shells nga nakitaan, pero ang pamangkot din pakadto ang bala. Pagwa, pasulod. Amo na nga nag-conduct subong sang thorough investigation ang PNP, mga ka-K5. Ang SOCO. No? Kay halos wala sang manay na kay balo sa nagakatabo. May mga anggulo nga drama. May nagasiling man nga ini ang toyo nga pag-aresto sa kay Bato. May nagasiling man nga ining toyo nga pag-rescue sa kay Bato mga ka-K5. Di isa lang klaro di. Tanan ini naga-concern sa kay Senator Ronald Bato De La Rosa, the former chief sa Philippine National Police, isa sa mga major players sa war on drugs ang Anay Duterte administration, nga nangin kabangdanan para mapriso sa The Hague si Anay Pangulong Rodrigo Roa Duterte na supposed to begin enjoy niyang iyang retirement days. Pero ito ang tigulang mga ka-K5 sa The Hague. Priso. Bangod sa kaso nga crimes against humanity nga personally, hindi siyang nangamot. But through his order, mga ka-K5. Through his orders. Hindi tapani subong mabalaan eh. Kung ano gidbala ang natabo. Sino gid may kay moan sini? Kay base karon nagpinalopok ka lang para mambalon nga may siege nga nagakatabo, purtiway ka manggali sa may ginatiro ang imo lang para magpinalopok. And komo may mga katapos sa media, timas nangin dramatic pagid. So hindi mo mambal kung ano gid eh. Drama, failed rescue, or napaslawan nga tuyo nga pag-aresto sa kay Senator Ronald Bato De La Rosa mga ka-K5. Porti isa lang mga kapunta at sinig ko lang taunta. Magwa sa Senado si Bato and submit himself sa jurisdiction sa nag-issue sang arrest warrant mga ka-K5. Although nga may mga legal remedies pa man eh, so far, pruti kapon eh. Wala mag-issue sang temporary restraining order ang Korte Suprema, mga ka-K5. Posible sa man sa mga triggering factor. Kay Como, wala mag-issue kapon sang TRO ang Supreme Court and may ginatag ng certain number of hours para maka-response ang mga natungdan basi ginakuha ni nga window, mga ka-K5, sang anuman nga mga law enforcement unit. Para while samtang wala TRO, di pwede nila madakop si De La Rosa, mga ka-K5. So damo sang senaryo di. Gani sa ton nga mga kauturan yung mga tagpalamati, amo ni abi kung bukas sa imo kaisipan, way kabalasang ginadampigan, makita mong tanan nga senaryo, tanan nga posibilidad. Pero kung you have, may ginadampigan ka na, may bias ka na, ti siyempre isa lang ka ang gulo, imo malantaw. Pero kung mag-step aside ka, when you step aside or you step back, kaglantawon tanan, makitaan mo mga posibilidad mo, mga ka-K5. Stage or drama para ma punggan ang pagsugod sa impeachment? Magkadtong basol sa Marcos administration? Hambalon nga chaotic ang situation? Pangadua, failed rescue attempt para makagwa sa Senado si De La Rosa? Or pangatlo, napaslawan nga tuyo nga pag-aresto sa anay PNP chief kagkaroon senador, mga ka-K5. Magabalik ang Foro de los Pueblos, mga ka-K5, pagkatapos sa mga pahanumdon.
2: Foro de los Pueblos.
3: K-K5 News FM. News FM.
4: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: TTX 500.
6: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, and din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
9: Sugod lang nag-inom ka
6: DTX 500.
9: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
6: Almost 3 months na.
9: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
6: 3 times a day.
9: Kamusta ang alay sa kamot?
6: Wala na.
2: TTX 500.
9: Istoryahan ta karon, ano bala ining telomerase o nagapalaba, nagapabakod, tag nagapahubin sa aton. Kaupod ta sina karon nga diskusyon si Dr. Ramil Uy, aton CEO. Before pa magkita magsugod sa aton diskusyon, ibaloon ta nay anong kinalain sang chromosomes, DNA kag genes para maintindihan ta gid. When you say RNA, isa lang ka strand. When you say DNA, duha ka strand.
11: Mm. May ilonggo sa strand?
9: Dabudlayan ko, no?
12: Malayan.
9: Physically, daw mo na doon, isa kahigot. No?
11: Isa kahigot, ha?
9: Isa kabanting. Kung DNA, duwa. Ining duwa, kun laba na siya ginatawag na chromosomes. Amo nang ara sa aton silyula. Ang chromosomes is laba nga DNA nga double helix. Ang sa tunga sina, included dira ang genes. So in other words, a chromosome is a DNA with genetic informations or genes sa sulod. Sara na. Last time, Doc, inistoryahan naton ang nanungod sa telomeres. Ang pinakapunta nga bahin sang chromosomes. Nga amo ang nagabantay nga hindi maguba ang double helix DNA strands during cell division. Aton man ay baluan nga kada cell division, ang telomeres ang nagakaupod. Nagabuhin kag matapos ang pila ka dekada, kun ini ang tuma na kagamay, nagasugod na ang malfunction sang mga cells leading to old age.
11: Amo nang matigulang, Sir JP. Hindi ka nga sa bacterial chromosomes ang iyasang tao, ang rad shape, Sir JP. But silingon, may mga punta sila. Diri gasugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction, Sir JP, nga yara sa puntang hindi maubos kopya.
9: Husto.
2: TTX 500.
28: Ginakano nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatyag ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson gag sa ako niya baywang. Pagka bati namon nga may DTX 500.
11: Isa ka kapila ka maginom?
28: Sa pilmero katatlo sa subong kaduanan.
11: Subong kamusta?
28: Huwain na ko ginabatyag maskin gamay.
9: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumara sa DTX 500?
28: DTX 500 lang amugin na ang makaayo sa aton.
2: DTX 500!
11: Do pareho bala, Sir JP, nga huwag paputo copy ka. Ang punta sa litras ang band paper, hindi madala.
9: So hindi na amo ang information?
11: Meaning pa, sa sige-sige ang cell division or kopya sang cell, sulod sang 50, 60, 70 katuig. May kung kaabot ka 70 katuig. Kung ginom ka dito X500,
9: Hosto.
11: Sure na ya?
9: Oo.
11: Inom ka dito X500 mites eh? Kaya sir boy. So, amat-amat nga gagamay kagalipot ang genetic information.
9: Sang bago nga sales, ano?
11: Kung maubos siya sir GP, amat-amat talagid madula, maubos tanan.
9: Kag hindi na siya among information niya, lain na, basi makancer cell
11: kung wala naging dyan information, among mapatay nga mapatay na lang.
9: Hosto. So, maayo na lang dok, nga may isa ka specialized DNA caps, no? Kag ginatawag telomeres. In real sense dok, ang telomeres amo ni siya ang hundreds or thousands damo-damo ni replica or repeats
11: kung sa pisa pa damo ka spare
9: husto. So amo na Doc Ramil, in real sense ang telomere siling ko repetition lang ni siyang pariho lamang nga DNA sequence bilang preparasyon nga kung hindi makopya ang portion sini may ara sa gihapon sang parehos nga information nga nakareserba.
11: Ang mangin problema sir GP amo ni ti normal may oxidative stress
9: husto
11: target niya ang telomeres.
9: Ay
11: meaning kung wala ka gaka kaon utan, wala kaga kaon prutas, ito maranta, kisa mahal guro.
9: Oh.
11: Kaglabi na, wala kaga inom DTX 500T, ang matabo, dali maupod ang telomeres. Kag, wala nakasang protective extra copy sang imo nga DNA.
9: Husto, Dok Ramil.
11: Dari na ito mention din, Sir GP, nga ang cellular probes ang aton, permigin na sulit-sulit, nga mag-inom giga DTX 500, kung hindi ka gusto dali magtigula. Bangod sa, ginaprotektahan niya ang telomeres from oxidative stress.
8: GTX 500.
10: Imo pangalan na partner.
12: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
13: 41.
10: Nagpa-check up ka sa mga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
12: 470.
10: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
12: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali 2 times a day.
10: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
12: 160.
10: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
12: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
8: ako. DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. E3 Bio.
14: O si Karen, nadamog isang akon hair fall at hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag nagkining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
8: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. D3 Bio with Visio.
15: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulungan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
8: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio yung may D3 Bio.
16: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-ukdan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika, Spore Biotics, your always in good health.
17: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat to liver. Available in all drugstores.
8: DTX 500.
18: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
8: DTX 500, mighty C, ang alkali. Nga vitamin C.
29: Ako si Mimi.
30: Dali kasi napit akong tuhod.
29: Arthritis na gali.
30: Pero sang pagsugod ko, inom sang may TC.
29: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
30: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibog gid kaayo ang may TC.
8: May TC.
31: Mabaka sa mga butika.
8: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
32: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Tok Samaritan. Nag-inom kahit Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
8: Mighty C, epektibo, garantisado.
31: DTX Beauty Soap.
33: Ako si Ronald, saka sales rep.
34: So una,
33: pwede, magid ako sa akong body odor.
34: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
33: Pero subong,
34: sadya nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
33: Kag, naghamis ka, nagbutik, gid ako nga panit.
34: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap.
31: Mabakas sa mga butika.
35: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor San Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akong panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.
4: Gagabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa.
4: Nagabaho ang kilikili.
3: Mag-Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Clinical Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman, balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa.